0: Martes ka Biyernes, alas 9:30 ang aga hasta alas 3:30 ang hapon sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 ang aga hasta alas 3:30 ang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 ang aga hasta alas 3:30 ang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid San Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternative Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: This is presented to you by Aeon Group of Companies, from building spaces, creating dreams, and designing unforgettable experiences. Wherever life takes you, Aeon is there, innovating for a brighter tomorrow. Because at Aeon, we make life better.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman.
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Lay, nakogid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
7: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because Virtual Pag-ibig is always present for you. Download the Virtual Pag-ibig app today.
8: Pag-ibig fund, solid kabon.
9: Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
10: Extend Food Superman for Men.
11: Usi Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark, sa tudtuod lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
13: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tay.
13: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas ga antioxidants.
10: Nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino nga tay.
13: Happy kanunay.
10: DTX 500.
13: Masaligan.
10: Epektibo.
13: DTX 500.
10: Mataas bala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
10: Ikaw bala ang may diabetes.
13: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compounds.
10: Nga nagapanupo.
13: Kaga kontrolar
10: sa imo blood sugar.
13: DTX 500.
10: Masaligan.
13: Epektibo.
10: DTX 500.
13: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
13: D3 Bio.
10: Ang D3.
13: Yung may
10: Physio,
13: yung may D3.
10: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
13: D3 Bio.
10: Ang D3.
13: Yung may Physio.
10: Ang Physio.
13: Yung may D3.
10: D3 Bio.
13: Mabakal sa mga butika.
10: D3 Bio.
16: This song is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.

0: makakapasok. Kung open yon, pwede ka makapasok.
1: Hey! Hi! Kalingawang time!
2: E3 Bio!
3: O si Karen, kadamog isang akon hair fall ang hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! D3 Bio!
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Nga may Visio! Ang Visio nga may D3!
5: Sa mga butika.
6: Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500!
6: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino ang atay.
7: Happy kanunay.
6: DTX 500!
7: Masaligan!
6: Epektibo!
7: DTX 500!
6: Mahigo bala ang imo dugo?
7: DTX 500!
6: Masamit ka bala ang gina-allergy?
7: DTX 500!
6: Ang DTX 500!
7: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami,
7: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
7: DTX 500.
6: Masalika
7: DTX 500.
8: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
9: Ini si Alana Pacardon Marapa.
10: Ko si Joshua Darin Villavion.
11: Ini si Kirby John Panes Agraban.
8: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Antayan! DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
8: DTX Coffee Mix.

0: and conditions apply. For TTI Fairtrade permit number FDEB 26294 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Good news!
2: Good news!
1: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka bala ipakonsulta? Hindi na maghulat na maglalang pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C, mabasa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika.
1: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
6: Kapoy.
7: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid git ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
1: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
8: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
9: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
9: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
10: Kaya subukan ninyo.
9: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh.
9: Available now.
11: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa Guava Leaf.

0: ikaw si Mrs. ang masusunod.
1: Sa gabi, ako ang bossing.
0: Dahil kasangga ko
1: ang extend.
0: Superman for men.
1: Lourdes!
0: Tapos ka ng maligo?
2: Yes, darling. Come to mama.
1: Extend food supplement for men.
0: May maca at lavawaska
1: na nagpapataas ng energy
0: at stamina
1: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men
0: para sa matino nga dugo.
1: DTX 500
0: para sa healthy gatay.
1: DTX 500
0: ang DTX 500
1: ang may mataas ka antioxidant
0: nga amo naman
1: ang nagatino sa imo atay.
0: Basta tino ang atay,
1: happy kanunay.
0: DTX 500
1: masaligan,
0: epektibo.
1: DTX 500
0: mataas pala ang imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Ikaw ba na
1: ang may diabetes?
0: DTX 500.
1: Ang DTX 500
0: ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanupo
0: kagakontrolar
1: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Masaligan.
0: Epektibo.
1: DTX 500.
0: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may PCO.
1: Ang PCO.
0: Yung may D3.
1: Mabakas, mga butika.
0: D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may PCO.
1: Ang PCO.
0: Yung may D3.
1: Mabakas, mga butika.
5: K5 News FM. Kampiyon!
6: This song is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.

0: 101.7.
1: Hey, five, galingawan time!
2: Gapati, kabalanga, ang babayi, mas gagwapa kung magtigulang.
3: Ah, huuwi.
2: Ti, sa pamatsyag mo, nagwapa man ko.
4: Ah, oh, nugay dagani, kabataon pagani si Muga.
1: Hey, five, galingawan time!
5: With Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
5: Yung may D3.
7: Mabuti ka.
8: Cheers sa barkada nating
9: Night Shift.
10: OT.
9: Breadwinner.
8: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ang may kasama.
11: Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
5: D3 Bio!
12: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio!
7: Yung may Vizio!
5: Ang Vizio!
7: Yung may D3!
5: Mga buti ka.
13: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
14: Mag-DDX 500 ka!
13: Mataas ba na ang imo blood sugar?
14: Mag-DDX 500 ka na!
13: Ang DTX 500!
14: Ang may powerful compound!
13: Ganagapanubos
14: ang imo blood sugar!
13: DDX 500!
14: Garantisado!
13: Epektibo!
14: Aramis
13: DDX 500!
15: Pinakabarato nga dito!
16: Sa Shopee! May 10% off pa para sa tanan!
17: Conditions apply. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 26290 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
5: DTX Coffee Mix.
18: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka mga butika.
19: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
20: Inis si Alana Pacardon Marapa.
21: Ko si Joshua Darin de Lovion.
22: Inis si Kirby John Panes Agravan.
19: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
5: DTX Coffee Mix.
23: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka
7: ka butika.
5: Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
24: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
5: Mighty!
7: Mabaka sa mga butika.
3: Kapoy.
25: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yun ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
5: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
26: Mugali si Bibi.
27: Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako niya allergy.
5: Mighty C.
7: Mababaka sa mga butika.
28: Good news!
5: Good news!
28: Iyari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo, tag sa inyong pamilya.
0: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong a resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics.

0: sa bawat ikot, ramdam mo ang saya. PDX Coffee Mix, talagang kakaiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
4: Wow!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes ka Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
6: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
7: Balik ka mga lamaw! Ay, nakapaborito na!
8: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapilan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
10: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: Extend Food Superman
12: for Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
11: Extend Food Superman for Man.
2: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5! Diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.

0: Aga-aga pa mati ka sa K5 News FM.
1: Kapamati din ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica, taga-Tabuk Suba Haro. Tunay naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
2: Wow, my puso.
3: Extend food supplement for men.
4: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
3: Extend Food Supplement for men. Para sa matinlo nga dugo,
5: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tay,
5: DTX 500.
3: Ang DTX 500
5: ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
5: ang nagatinlo sa imo atay.
3: Basta tinlo nga tay,
5: happy kanunay,
3: DTX 500.
5: Masaligan,
3: epektibo,
5: DTX 500.
3: Mahigo bala ang imo dugo,
5: DTX 500.
3: Masamit ka bala ang gina-energy,
5: DTX 500.
3: Ang DTX 500
5: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
3: Nga sa masami,
5: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalayday nga energy.
5: DTX 500.
3: Masaliga DTX 500.
5: E3 Bio.
6: Ako si Gabriel. Nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
5: D3 Bio.
3: Ang D3.
5: Yung may BCO.
3: Ang BCO.
5: Yung may D3.
3: D3 Bio.
5: With BCO.
7: Ako si Boy Fidel. Isang ka health researcher kay isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio. Mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
5: D3 Bio.
3: Ang D3.
5: Yung may VCO.
3: Ang VCO.
5: Yung may D3.
3: D3 Bio.
8: It is now 9 o'clock. This time check is brought to you by Centrum Advance.
9: Centrum Advance.
8: Alagang di magkukulang.
10: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: music na, may balita pa! Kampyon!
1: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
2: K5 Galingawan Time!
3: Nurse? Nurse? Sa diin ang sunog ng pasyente?
0: Kuan, Dok? Ginpapuli ko na sa Dok?
3: Ha? Nga, ginpapuli mo ya?
0: Baw! Ikaw man bala, Dok? Nga, hindi ko pagpapulion, Dok, how? Galain to pa matiagya mo!
2: Hey! Hi!

0: suplemento!
1: DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street, corner A. Panes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Pabakang sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
12: Una.
11: Problema. Gid ako sa akong body odor.
12: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong.
12: Sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
12: Salamat gid sa DTX.
8: DTX Beauty Soap. DTX
10: Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
8: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
15: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo.
15: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
15: ang nagatino sa imo atay.
8: Mas tatino ang atay.
15: Happy kanunay.
8: DTX 500.
15: Masaligan.
8: Epektibo.
15: DTX 500.
8: Mataas pala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
8: Ikaw pala
15: ang may diabetes.
8: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compounds.
15: Yan ang kapanupo.
8: Kagakontrolar
15: sa imo blood sugar.
8: DTX 500.
15: Masaligan.
8: Epektibo.
15: DTX 500.
8: E3 Bio.
16: Ako si Gabriel. Nagalibog yun ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
8: D3 Bio.
15: Ang D3.
8: Yung may Physio.
15: Ang Physio.
8: Yung may D3.
15: D3 Bio with Physio.
17: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio. Ang D3.
15: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
15: Yung may D3.
8: D3 Bio.
10: Mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio.
18: Kampiyon sa balita.
19: Kampiyon sa music.
20: Kampiyon sa kalingawan.
21: Kampiyon sa serbisyo publiko.
22: K5.
23: K5.
24: K5.
25: K5. K5 News FM.
26: 88.7.
27: Kampiyon!

0: Ah, talaga? O sige, eto, kumain ka ng saging.
1: Nyam, nyam, nyam, nyam. Tay, ayaw pa rin matinggal ng tinik.
0: Okay lang yan, kumain ka ulit ng saging. O eto pa.
1: Tay, ayaw pa rin matanggal.
0: Ay, naku. O siya, siya, siya. Ngumanga ka nga para makita ko. Saan banda ba yung tinik mo?
1: Dito po sa paa ko.
2: Hey, my galingawang
3: time! This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
4: Ini si Alana Pacardon Marapa.
5: Ko si Joshua Darin Villavion.
6: Ini si Kirby John Panes Agravan.
3: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Antayan! D3 Bio.
7: O si Karen, nadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
9: Mabakal sa mga butika.
10: Para sa matinlong nga dugo.
11: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tay.
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
11: ang nagatinlong sang imo atay.
10: Basta tinlong atay.
11: Happy kanunay.
10: DTX 500.
11: Masaligan.
10: Epektibo.
11: DTX 500.
10: Mahigo bala ang imo dugo.
11: DTX 500.
10: Masamig ka bala gina allergy.
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
11: Ang nagatinlong sang imo mahigo nga dugo.
10: Nga sa masami
11: amo naman
10: ang ginahalina sang mga nagkalay-lay nga allergy.
11: DTX 500.
10: Masaligan. DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
9: Mga butika.
13: Good news!
3: Good news!
13: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka bala ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
14: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na ka K5.
14: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow! My puso!
3: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka ang abutika.
14: K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KK.

0: Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
1: Ako si Rosita, may dysmenorrhea ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C, babaka sa mga butika. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics gadalhay ang pag-ariya. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
2: Kapoy.
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
4: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
6: Libre?
4: Libre!
6: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa Kilid, sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
7: Klinika Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh.
8: Kaya subukan ninyo.
7: Klinika Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh.
8: Klinika Deo Fresh.
7: Available now.

0: Espres sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Kadaragsa nga punggod.
3: DTX Beauty Soap,
2: magaspang nga panit.
3: DTX Beauty Soap,
2: dala o magputi.
3: DTX Beauty Soap,
2: puro katol-katol.
3: DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
4: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5

0: na, mga ka-K5! Diri lang sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka-K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
2: Nestor! Ang sinaing!
3: Luto na!
2: Ang labahan!
3: Nakasampay na!
2: Ang uniform ko!
3: Naplansa na!
4: Ganito ako!
5: Tigasi!
4: Tigalaba!
5: Tigasay!
4: Tigaplansa!
5: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
4: Sa gabi!
5: Ako ang bossing!
4: Dahil kasangga ko!
5: Ang extend!
4: Supplement for men!
5: Lourdes!
4: Tapos ka ng maligo!
6: Yes, darling! Come to mama!
5: Extend Food Supplement for Men.
4: May maca at lavawaska
5: na nagpapataas ng energy
4: at stamina
5: para sa tigasing performance.
4: Extend Food Supplement for Men
5: para sa matino nga dugo.
4: DTX 500
5: para sa healthy gatay.
4: DTX 500
5: ang DTX 500
4: ang may mataas ka antioxidant
5: nga amo naman
4: ang nagatino sa imo atay.
5: Mas tatino ang atay.
4: Happy kanunay.
5: DTX 500
4: masaligan.
5: Epektibo.
4: DTX 500
5: D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
5: Yung may VCO!
4: Ang VCO!
5: Yung may D3!
4: Patakas mga butika!
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: It is now 10 o'clock in the morning. This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. I'm Chill, because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
10: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.

0: 3 Bio with Physio.
1: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
0: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
0: Yung may D3.
2: Mga buti ka.
0: D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
0: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
0: Yung may D3.
2: Mga buti ka.
4: My family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka.
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na.
4: DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
4: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
4: Garantisado.
5: Epektibo.
4: Aramis
5: mo. DTX 500.
4: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
5: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
4: Masami nagapangihi.
5: Masami ginauha.
4: Si may diabetes ka na.
5: Mag-TDX 500 na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
4: Ganagapanubos
5: ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
5: Garantisado.
4: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
2: DTX
0: Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Nabatian ko mangi. Kay gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula na dayo ng ako ng allergy.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
10: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
2: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
11: Libre?
12: Libre!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Halika mga langaw! Ari nga paborito nato niya ilaw!
14: Deo Fresh. Say goodbye to body odor. Say hi to freshness. My virgin.

0: juices. Imo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
2: Extend Food Superman Man.
3: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura og gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
2: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
4: Ako si Brid Domingo. Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tagtinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
2: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Physio. Ang Physio ng may D3.
7: Mabakal, sumagmuti ka. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!

0: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
3: Sa tanan nga healthy oil nga makita sa Pilipinas, wala na sa may makaperdi sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. Mm-hmm. No? Kung masugot kag sa hindi, ini yung mga medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio. Gina-increase ang production sa gitawag good cholesterol. Uy. Anong purpose? Kaya niya pang kwaon, Sir Boy, ang mga na-oxidize nga mga LDL or mga bad cholesterol. Ay, di mo na magtapik sa ako na. Di mo magtambay, di mo magtapik na sa mga kaugatan. Tingala mga gatrapik na da. Pangkakaso na sa ni HDL nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. That's why wala hypertension. Amo na, sa mga pagtuon ang pala inom D3 Bio, layo sa tsansa nga magka-high blood.
4: Isa naman, Sir Boy, sa mga bulong sa hypertension, ang ginatawag natin nga calcium blockers. No? Mm-hmm. Kaya ang calcium, isa ini ka mineralis nga nagpa-contract sang imo nga heart. No? Ining rason nga nagakumos ang imo heart para mapagwa ang dugo sa imo nga heart, hindi dito magtiner. Kaya kung magtiner ditong dugo, basi maghitad ang imo heart, magdako. Mm-hmm. So ang D3 Bio makabulig sa aton bilang natural calcium blocker. Kaya ang D3 Bio nag-promote inisang manami nga absorption sang magnesium.
3: Wow.
4: Magnesium sa
3: aton. Amo dapat palin sigitan nina mo. Kinahanglan damo magnesium para hindi basta-basta manghalit si calcium sa lawas.
4: Mm-hmm. So ang magnesium gina-regulate niya si calcium nga magdeposito sa aton nga heart. Kag kung may D3 Bio kamo, si calcium idulong pasang vitamin D3 mismo sa imo nga tul-an para hindi siya magdamo sa imo nga blood circulation.
1: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
6: Ang D3 Bio, ang balidocramil, rich in medium chain triglycerides, specifically ang lauric acid. Ang lauric acid nga ini ginapadamo ang aton good bacteria sa tiyan. Ang good bacteria sa aton tiyan, no, lalo na sila si lactobacillus, si bifidobacteria, kag si streptococcus thermophilus, gina-convert ni nila mga dietary components alin sa mga may mapagkaon, gina-convert nila sa isa ka metabolite. Ini na mga metabolite ni counteracts hypertension, no? Paano ginapanubo ang inflammatory rate sang mga kaugatan mo? So that's why ang inflammatory rate sa imo mga immune cell function, no, that lowers your blood pressure. So ini nga mga gut bacteria lang ini, hindi lang gapanami sang absorption sang imo tiyan sang mga minerales tungod ga inom ka D3 Bio. Ang D3 Bio tungod sa mga probiotics nga napadamo niya, ginapanami man ang B12. Ang B12 nga gut derived nga ginimo sa probiotics gapanubo sang imo systolic and diastolic blood pressure.
3: Ang inyo yung mga vitamin D3 nga plain nga ginainom, wala na antioxidant. Pero ang antioxidant nga D3 Bio may ara ferulic kag gallic acid. Di ka ba lumanta nga ang ferulic kag gallic acid kaya niya amligan o kaya niya amligan ang imo nga gitawag mga nitric oxide or ining gitawag nitric acid, Sir Boy. Kay once nga ang antioxidant nga gallic acid kag ining ferulic acid dako galin ni makabulig sa kwan sa
7: nitric acid mo,
3: ginapadamo niya imo nitric acid. Amo nang natural nga gitawag vasodilator.
7: Uy,
3: meaning
7: ba
3: ti nami ang flow wala bara tapos may high blood pa. Wala na tingala ko amo ning sikreto ni engineer. Gainom siya extend, gainom pagin siya D3 Bio.
7: Kampiyon.
3: Para ang dugo rektato sa transmitter.
7: May turbo boost na laalapan pang highway, no?
3: By turbo. Nga by turbo, Sir Boy. D3 Bio plus extend.
7: Kampiyon.
4: Sa rurot gina.
3: High blood ka pa sina, nga gahitad ang imo ano, imo nga alagyan sa no sa dugo, wala chance nga mag high blood because of it's antioxidant nga makita lang gid sa D3 Bio nga hindi mo makita sa plain nga D3. So sa mga inom da plain D3, mag D3 Bio na.
1: D3 Bio, D3 Bio, D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio, ang D3 Bio. Yung may PCO, ang PCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio, health news. D3 Bio, D3 Bio.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Philippine Standard Time, alas 11:05 na sa aga.
1: Ilonggo Cops on Air! Programa sang Iloilo Police Provincial Office na nagadulong sa inyo sa mga balita at impormasyon tuhoy sa proyekto, inisyatibo kag accomplishments sang inyo mga Ilonggo Cops sa pagmintinar sang kalinong kagkatauhayan sa probinsya. Ilonggo Cops on Air! Ilonggo Cops on Air! Kagyari ang inyong mga Ilonggo Cops!

good morning, Ililo. Welcome na naman rin sa aton sining programa nga nagadulong sang balita impormasyon. Subong man, inisyatibo, proyekto, kag serbisyo sang iyong sining mga Ilocaps. Kada Domingo sang agang, wala sa kliwan ko din ang Ilongo Caps on Air. Of course, hari na kita sa adlaw nga Domingo. Pitsa 23 na sa bulan sang Agosto. Toika 2026. Yari na kita sa ika 156 episode na sa aton sining programa diri sa K5 News FM Ililo. Ulap na nai kita sa subong aga. Alas 11 tubdo, alas 12 sang udto. And of course, makitaan kita no live diri sa aton sining official Facebook page. Ang PNP Ililo Police Provincial Office. Kaga siyempre no diri sa K5 News FM Ililo. Kag mabatian man kita no sa DYKU 88.7 FM sa inyo sining mga radyo. Kato lang sa aton sining comment section. Sa inyo sining mga shoutouts, greetings and participation. Good ma-acknowledge na aton while ongoing. Kagantis matapos na aton sining programa sa subong aga. Kamusta inyo sining Domingo? Kadasig lang sang inadlaw kag sa ikapat na kitang Domingo. Sa subong sining bulan, ikaduwa naman sining Domingo nantes matapos ang Agosto 2026. Sa ikawalo naman kitang bulan, kadasig lang sang inadlaw. Bila na lang kasi man, almost 1 week na lang. Magka-countdown na naman kita sang Christmas. So, bila na lang, no, 107 days na lang, Christmas na. Kasig lang sinadlaw pag ulang kita nakasilibrar sang New Year. Valentine's, kagsubong man Holy Week. Pag siyempre, no, kasunod-sunod ang mga fiestas. Manabla, no, basta inadlaw niya, hindi mo na mapunggan. Kung, kung manabla, bali lang no, mapunggan mo ang iban. Hindi lang ang inadlaw, kaya every, no, every 24 hours. Nagalain ang adlaw, kag nagalain naman natin sininga pizza. Anyway, no, sa aton sininga pagpalagad sa subong aga. Durante sina, no, sa aton sininga mga topiko, napagadalon sa aton sininga programa sa subong aga. Ginasatao tanay nato ng tanan ng mga nagahiwat. Sa ila sininga birthday sa subong sininga adlaw. 23rd of August 2026. Happy birthday again. Sa inyo tanan-tanan, sa tanaga celebrar, no, sa subong sining adlaw. So manabla, no, basta birthday naton ay pasalamatan naton kaga timing, no, kung Domingo imo sining birthday, at least makasimba ka dra or any man nga oras dra, no, sa subong Domingo. Naton sining misa alin man sa aga hasta sa hapon. Most ang aton sining mga Christians kaga siyempre sa aton sining mga Catholic is Domingo ang aton sining misa. Kaga siyempre naman padangat lang kamo diri sa inyo sining mga shoutouts and greetings na diri sa aton sining comment section. Diri sa PNP Ililo Police Provincial Office kag subong man sa K5 News FM Ililo nga mga official Facebook pages naton. Agod nga magnalis naton ninyo sining shoutouts and greetings dira. Kaga speaking of participation, good morning dira kay Sir Noy Vlog. Subong man kay Sir Jaime Michael. Sa kay Sir Nonoy Lincoln Park nga nagamonitor sa aton sining program sa subong aga. Sa aton sining oras nga last 11:10 na sa aga. Sa aton sining mga topiko sa subong aga. Aton pasiplatan ng mga activities sa inyo sining mga Ilocaps, no, sa subong sining simana. August 17 up to kahapon 22. Sa aton sining activities, no, sa subong nga bulan sang Agosto. Kay sa gihapon, no, nakasunod-sunod ang aton sining mga aktibidades diri sa probinsya sang Ililo kag subong man sa aton sining mga municipal police stations or sa mga MPS naton kag lakit ng mga mobile force companies naton. Is why man nagauntat ng ila sining mga activities.
Lagi sana dra no nga ton sining interagency no nga pag all of the night sa sining revitalize police sa barangay. Lagi po na ano sa aton sining provincial director sang Martes no nga ginaupod gid ang aton sining mga deployed RPSB personnel sa mga kabanwana no ilabi na gid sa mga area ng mga may insurgency. Kawis sa inyo sining mga kapulisan is why nagapaymuyong no sa mga kampo naton or sa mga opisina kag sa mga stations naton kag sa mga mobile force companies naton kundi nagakadto mismo sa aton sining mga kabarangayan kag nagaupod no sa mga activities man sa aton sining mga barangay kag nagapakita no sang sympathy sa buong man sang pagulikid no sa aton sining mga kotoran ilabi na gid no sa mga malayo sining mga kabarangayan no diri sa probinsya sang Iloilo. And of course, aton man sining mga intensified campaign. Why man aton ginapabayaan no, sa subong sining sinima na. Ay madamo man kita sa mga accomplishments. No, ilabi na gid sa kampanya naton no, kontra illegal nga droga. Dari sa probinsya sang Iloilo no, kay nagapadayon. Despite sa aton sining mga activities, kang inakandak sa aton sining komunidad no, ang kampanya naton no, kontra illegal nga droga is why ginaton ginapabayaan. Ako na isipo nato no alin sa bulan sang Enero. Top sa bulan sang Hulyo no, minilyon na. Aton sining mga kompiskar naton. Ora pang recover naton sining mga illegal nga droga sa bugo sining probinsya sang Iloilo. Ina sa effort man sa aton sining mga operatives. Ila binigit sa aton sining provincial drug enforcement unit. Kaga subong man sa aton sining mga station drug enforcement team or SDET nato no sa mga istasyon naton or sa mga municipal police stations naton. Kaysa na sang programa no nga ginatutukan gid sa aton sining mga kapulisanan ninyo diri sa probinsya sang Iloilo. Sang inyo sining mga Ilunggo Cup. Sa pagpanguna no, sa aton sining Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Razala. And of course no, sa aton man sining pagpangalagaan. Magatagman kita no sang pila sini ka mga pahanumdom. Ay labi na gino sa mga cybercrime nga nagaluntad no sa aton sining ha. Siyempre na online na to na damo na sa mga kriminal. Na hindi lang siling face to face sining mga krimen. Hindi pati online, no? Damo na sa mga cyber criminals na nag-lapta no? Online. Pero sa aton sining mga social media, even sa aton sining mga text or calls man, damo na gid sa mga modus na dapat mangin alerto kita, no? Kay kung aton sining pag-pabayaan lang, laban-laban mabiktimagi kita. Kang iban nga mga nabiktima, naway gidga kaladudla. Kadamo na sa mga modus, may ara man nga mga investment gani, no? Even love scam, investment scam, no? Online na. Kung sa unang atin po mga budol, face-to-face o kung personal, physical, pero subong online naman. Kaya mo na blano nga, even online, no? Gina-hypnotize bang iban ko, no? Kali no kay simple shows no sa aton sini nga pagkasakon pagka greediness naton kung kaysa amo na nga that's why nga mabiktima kita kay mo na blano maili kita sa mga shortcut inang padali lang blano patawhay lang itanan kaysa nga mga investment mo dira tanan nga sinuptan mo sang pila ka bulan tinuig or even na dekada na dira nga gin pangbulayan mo nagpainto ka lang nagpadala-dala ka sa mga sining mga cyber criminals laban-laban maintuan ka kay kabudlay mga daan no nga i coincide budlay na i trace back or i track no ining mga kung once ka nintuan na kita is because online man kaya binato na muna nag istorya sa aton galilain man or binato nakakilala naton galingon kaysa sila pa ning mga nabiktima man gali sang identity theft man ginagamit ang ilang sining identity agod nga magpanginto sa iban. So dapat mangin meticuloso kita sa pag-identify sa mga may suggest man dira sa nga ginabato naton. Hindi magpadala-dala no sa katamis.
Orsa ka nami sa ila sini nga pag sales talk dira sa inyo, pag message dira sa inyo. Kaga always na no, isipo na to, no, nga too good to be true dapat kita. Ang iba na kapadadala-dala dira, no, abi nila masanag na. Galit kay masanag na nga naintuan ka. Ang iba, no, ay pagkid ka kaladudula, no, like sa mga nabiktima sa mga investment scam ngayon eh. Ang ila sini nga moto sa Gyapon, there's no harm in trying. Try and try until you na mascam kaliwat. So, manabla, no? Nga, basta mahili kita sa shortcut, di madasig man ang mabiktima kita. So, yun ang mga topic ko nga ton, sini nga pagkatutukan. Sa subong na ton, sini nga pagpanglagad sa ton, sini nga programa Ilonggo Kapsoner. And of course, aton sini nga programa ang inadala na ton. Sa hala sa aton, Provincial Director, Police Colonel Labayani Manuel Razalan. And of course, sa aton sining Public Information Officer, Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Sa dugo na aton sining mga commentors. Good morning din kay Sir Orodo. Tumuman sa kay Sir Sparks Maroon. And of course, good morning mandra kay Mama Riza John Maganto. Nga nag-monitor sa aton sining program na dira sa Banuasang Maasin sa Subong Siningaga. So kanami sa aton sininga chimpo sa Subong adlaw, no, adlaw manayanaya. Pero hindi naton mapaktan, no, karon sa hapon na pon. Kung maginulan man, no, kay kagapon man, no, kanami isang chimpo sa aga. Apang paghapon nagbundak man ang ulan, no, sa pila sini ka mga porsyon sa aton sininga probinsya. Kay ngibi na ulan Subong, no, ayuda naman. Paswerte-swerte kung sino dira una mabasa, ka kung sino una mamalhan. Sa aton sining oras nga alas 11:18 na saga. Una-una to nato aton sining mga activities, no, sa Subong sininga semana. Sa pag-iwat nato, no, sa revitalize police sa barangay. Ang ipunahan, no, sa aton sininga provincial director, no, sa tinikdan sininga. August 18, no, sa Martes sininga adlaw. Nagasapol dra nung aton sininga provincial director. Upod ang aton sininga mga stakeholders. Ilabi na gino sa aton sininga mga upod na dira, no? Aton sininga mga upod man, no, sa AFP. Subong man ang pila na aton sininga mga stakeholders. Ibe ng mga local government unit, no, sa mga pila ka mga kabanuhanan. Naging deployan, no, sa aton sininga mga police sa barangay. Ayun ang ginatawag na aton sininga interagency, no, nga revitalize police sa barangay. Or RPSB, first provincial summing up with the partner agencies sa tinlikdan sining Martes nga adlaw na nagginuptan mandaran sa aton sining mga RPSB personnel or police sa barangay personnel naton na sila nga tiner, no, sa mga kabanuhanan or sa mga kabarangayan naton, no, sa mga kabanuhanan like sa Banwasang Tubungan, Igbaras, kagapilaman sini ka mga banwa, no, dari sa probinsya sang Ililo. Agon nga mag-mingle, no, sa aton sini nga komunidad, no, or mag-upod sa aton sini nga mga komunidad. Nga nagapakita, no, nga ang inyo sini nga mga kapulisan. Kasi hindi lang mag-kadto dira sa inyo sini nga mga barangay, agon nga mga dakop. Agon nga mag-serve dira sa anuman nga mga law enforcements naton. Kundi nagabuli kita, no, sa mga activities man sa mga kabarangayan naton. Kaya may mga proyekto man, no, nga ginadala, no, ining mga pulis sa barangay naton. Nga nagabulig, no, sa komunidad, sa komunidad naton. Lakit na darang pag-partner naton sa mga TESDA, sa mga private sectors man. Nga nagasupport, no, sa aton sining activities, no, agod nga. Suportahan, no, ang programa sa inyo sining mga kapulisan. Agon nga mapakita na to, no, sa aton sining komunidad, hindi lang nga sa tiyo, no, sang may krimen nga natabo dira sa inyo sining barangay nga mapalipitan ninyo ang inyo sining mga kapulisan, kundi pati na sa inyo sining mga activities dira sa mga proyekto nyo dira. Yes, nag-upod gid ang inyo sining mga kapulisan. Kaga siyempre, no, iniman nga proyekto man. Nagipunahan gino sa Ililo Police sa Provincial Office.
Lagi po nahanggit sa ngatawang sining Provincial Director Police Colonel Abayani Manuel Rosalan. Agon nga maginunano no, sa ngatawang sining mga RPSB personnel naton. O sa ngatawang sining police sa barangay personnel naton. Kung kamusta bala, no? Kaya nag-deploy ni sila sa tinikdan sining Binulan. Hindi nga siling kung ma-deploy dila sa barangay. Yes, ano lang dra, tulog, lagaw, kag bro basket lang inaubra sa ato sining mga kapulisan. Kundi may mga proyekto sila nung ginatutukan man dra. Agon nga makahatag man no, sang impact sa pangabuyan no, sa ato sining mga kautoran dra. Kay lakit na dra, no, nga nagasuporta dra ng mga partnered agencies naton. Aton sining Air Force of the Philippines naton. Kaya siyempre, no, nga aton sining mga TESDA. And aton sining provincial government dra, no, upod man dra sa aton sining programa. Kaya siyempre, no, upod man sa aton or sa sining pagsinapol. Aton sining Deputy Provincial Director for Administration, Lieutenant Colonel Remy Alabaren. Kaya nga siyempre nung aton sining mapisan man, nga Deputy Provincial Director for Operations, Lieutenant Colonel Engelbert Bangkilio. Kapagpun man aton sa pilaman ka mga staff naton, kaya siyempre nung aton sining acting chief no sang provincial community affairs development unit naton. Aton sining bagong acting chief Picado. Lasang liwan ako ni Isigablikat Police Major Eliasar Climacosa. Which is nga agin kamusta nga taon sining mga police sa barangay personnel naton. Kaga manami man ako may mga updates dira ano nga ginapakita man. Taon sining mga deployed personnel dira sa mga kabarangayan. Kung kamusta ang ila sining proyekto dira nga ginadala sa taon sining komunidad. Kaya hindi lang yung purpose nga mag-upodra nga ton sining mga kapulisan, kundi maghahatag man no, sa impact no, sa pag-sinarayo man dara sa ton sining komunidad. Naglakit na dara ng pagdala sa mga livelihood project man dara. Sa mga kabarangayan man no, through sa ton sining TESDA at sa mga partnered agencies na ton. Sa muna bala no, tanan nga ginaortanan nga pwede may mo. Sa inyo sining mga kapulisan is ginahimo naton agod nga makabulig sa aton sining komunidad, agod nga mapalabot no ang serbisyo subong man pag even pag ulikid lang gid no sa aton sining mga kapulisan sa aton sining komunidad. Kag nagapakita no ang inyo sining mga kapulisan is hindi dapat pag kahadlukan kundi mangin kabulig ninyo sa tanan sining ation sa pag-progress man sa inyo sininga pag sinarayo dira sa inyo sininga pag pangabuhi. Kaga siyempre nang pinaka main nga mandato naton dira is mapalapnag no ang kalinong kaga katawhay no sa tanan naton sininga komunidad. Kag siyempre ginalauman naton no sa madamo si pagid nga mga kabarangayan diri sa probinsya sang Ilo no nga mas manami kung ang bugo sininga probinsya sang Ilo ang mangin malinong matawhay kag siyempre progresibo. Kaiway man kita sa liwan sininga ginahandom no handom gitsang inyo sininga mga kapulisan na mangin matawhay no ang aton sininga mga komunidad. Kagina na nagastart no sa mga kabarangayan naton kay mo nabla no sa isa sininga kabanuan no kung matawhay malinong kag ang tanan nga mga pumuli naton is hindi sa lawayon is mangin matawhay man ang isa sininga kabanuan. Siyempre ang epekto man sina is mangina progresibo. Kaya siyempre no, mangina peaceful. Bala no, sige ko basta linong ang mga kabarangayan naton. Orang isa sini kabanwa no, madamo ang magalagaw dira. Siyempre maghatag man sa ang aton sini nga ekonomiya. Ang aton sini nga turista. Ang aton sini nga turista. Is mangin masadya man. Kaya ka namin, no, nga dari sa probinsya sa Iloilo is nga matamat improve no, nga taon sining tourism. At because man nga malinong kagmatawa yung taon sining probinsya. At siyempre, no, kung basta ko damo ang turista dra, damo naglagaw dra sa inyo sining lugar. Kapin pambala nila dra no, nga malinong kagmatawa. At
kag masaligan dira ang mga tao. Kasi makatag man pangabian no kag magahulag man. Maton sining ekonomiya dira. Siyempre kung may tourism galagaw dira sa inyo, tay bana dira magabaligya dira kung alin sa pagkaon. Lakit na ang mga souvenir dira. Or even gani pati ang iban hindi lang siling souvenir no ang ginadala. Pati nag-isang kapitbang sa mga kabukiran naton. Lakit na dira ang mga utan, prutas. Or kung pati kung gabaligya ka mo dira ka mga karne kagano dira or kasapatan. Idala pa na sa mga turista naton no? So dako no ang bulig niya, dako ang impact niya sa aton sininga komunidad. Isa ka lugar naton is malinong kagamatawhay kagina man no mangin epektibo ina kung suportahan no sang tanan-tanan ilabi na gid sang aton sining mga pumuluyo nga naga-star dra mismo sa aton sining lugar. Siyempre amo na bla no way na sang liwan nga makabulig no sa aton sining pagpangabuhi. Kada way na sang liwan nga makabulig no agon nga mangin malinong kag makatawhay nga aton sining komunidad kundi kita mismo no nga mga pumluyo. Dinaton pagsalig sa gobyerno ang tanan-tanan bala no kay amo na blay ba no tanan gani ano gani matabo sa komunidad nila basulon dayon ang gobyerno pero way ginapamangkot kung ano bala no ang nahimo nila on their end no kung ano bala ang nahimo nila sa ila sining lugar kung ano ang nabulig bala nila amo na bala no kung way ka malang sa maayo sining bulig sa imo sining komunidad. So you better shut up kung kilala ko pa. Tama na bala, no? Kung may ka mo lang maayo, sining i-commentar. Or may ka mo lang sa maayo, sining i-bullying. Ipuson mo na lang ang sungad mo, bala, kung kisa, no? Tama na bala, iba, nakakakita pa sang contrast because man nga, why na sang binuligan, puro laban pa kumod. Diba, igin sang progress. Why sang katinaran ng aton sining pagpangabuhi. Kung puro lang kita reklamo. So amo na bala no ang tanan-tanan nga makarinder kita sa maayo sining or productive sining komunidad kung tanan nga gabligay, tanan nga intindihanay, kag tanan no ang pinakaimportante man dra ang respeto kag disiplina. Amo na bala no ka dra nga nagakisa nagaka-connect man na tanan eh. Tanan nga problema naga domino effect ina. Bla kung malain ang ginimo mo sa imo isig ka pareho. So, siyempre, no, mag-epekto man nina sa nga hindi manami man sa iban. Kaya maka-influensya ka man sa iban nga makahimo dra sa nga hindi manami. So, purok ang tanan nga itong sininga komunidad nagabuligay, nagaintindihan ay may disiplina. So, mangina peaceful lang itong sininga pag sinarayo. Kung sa diin man kita nga bayan sa nga probinsya,

isa nga na kwarta sang inyo sini nga mga kapulisan agon nga makabulig no bisan paano bisan gagmay lang ina nga proyekto is makabulig sa aton sini nga mga kautoran. Sa aton sini nga oras nga alas 11:30 na saga. So dugay-dugay main ko po na naton aton sini nga Chief Provincial Drug Enforcement Unit. At same time aton sini nga Chief Provincial Intelligence Unit. Sir Kabalikat Police Major Daji De Lima. Sa pila naton sini ka mga accomplishments sa kampanya naton na kontra illegal nga droga diri sa probinsya sang Iloilo. Guys, despite sa aton sini nga mga activities sa aton sini nga komunidad, is why ginaton ginapabayan ng aton sini nga intensified campaign against illegal drugs, no, which is nga muna blang road cause man sa mga heinous crime, kag siyempre no, sa nga problema man na pinamilya or kung ano dra nga mga problema ng mga dala basta ang may kang tanan sa illegal nga droga. Which is nga manami gidya nga klase sang bisyo. Kag hindi manami nga klase sang aktibidades sang isa sini ka persona. Kuwantis naton mga istoryano nga taon sining Chief of Provincial Drug Enforcement Unit. Ato na naipasiplatan ng pila naton sining ka mga commentors. O pila naton sining ka mga kauturan nga nag-participar gin. Sa taon sining programa sa subong sininga aga. Good morning, Idra, sa kay Ma'am Nala Rodriguez. Thank you so much, good ma'am, sa pagbunitor ng sa aton sininga program. Tag subong man sa kay Sir Paul Sis, no? Good morning again. Tag subong man sa kay sa Mama Phoenix Atenaseo. Good morning again, ma'am. Dara naman sa Banwasang San Joaquin, Iloilo.

0: Tag sa Bungman, good morning man dera sa kay Sir Joey Saiko. Thank you so much guys sa pag-monitor sa ating sining program, sir. And of course, no, kay Ma'am Mardicar Reyes. Dera no, sa aton sining mobile. Thank you so much guys sa pag-monitor. And of course, no, sa iban pa rin aton sining mga commentor sa Subungaga. Good morning man dera sa kay Sir Pareng Diego. Tag sa buong man sa kay Sir Arielski Tisoy, no? Good morning again. Tag sa buong man sa kay sa liwat, no? Kay Ma'am Riza John Magart, Ma'am Riza John Maganto. Tambal na ganito pariyo kung siya nga pala reklamo. So, manong bilan, no? Basta okay lang man, no? Nga magreklamo kita or may mga komentar kita, no? Sa ito sining gobyerno. Pero always, no, isipon man nato, no, kung anong nabulig nato sa aton sining gobyerno antes kita bala magreklamo, kumbaga, no. So, mga think before we complain, kumbaga. Okay. Admit good, Ma'am Risa, ang reklamador. So. And of course, good morning, Mandra, kay Sir Benjo de La Paz, kagsumaman sa kay Sir Hermar Sitao Solovires. So, this moment, no, nyaran sa piyakang linya ng aton sining mapisan. Gagagwa po na aton sining provincial Intelligence Unit Chief at the same time aton sining Provincial Drug Enforcement Unit Chief kasang liwan ko ni si Kablikat Police Major Daji Dilima. Sir, good morning sir. Kag welcome diri sa aton sining programa Ilonggo Capson Air. Kaupo nimo sa subong aga Kablikat Erwin.
1: Erwin, mayong aga kag mayong aga sa Tagpalamatis ang M kag suporta sa aton programa. Mayong aga.
0: Thank you so much, sir. No, sa imo sininga chimpo, no, balan man aton nga medyo masako-sako si sir, no, sa subong sininga Domingo kay nagasunod-sunod, no, mga engagements and activities man sa aton sininga Chief PDO, no, hasta kagapon, no, masako-sako si sir. Anyway, sir, kamusta ang aton sininga kampanya, sir, kontra illegal nga droga, no, sa sininga bulan sang Agosto kag ang recent sininga ano naton sir nga accomplishments.

0: Sir, dari sa probinsya sang Iloilo, sir. Kabalikat, please, Major De Lima, sir.
1: Erwin, ika alam na anti drug buyback operation ang ganda Provincial Drug Enforcement Unit sa may barangay Buyuan, Tigbawan, Iloilo. Kaupod sa nga Philippine Drug Enforcement Agency, kag ang Provincial Intelligence Unit, kag ang aton local police sa may Tigbawan. Ang aton sininya subject sa among operation, amo ini si alias Jojo, nga taga barangay Suwaragan, San Joaquin, Iloilo, kag temporarily nagapuyo ini sa may Parara Norte, Tigbawan, Iloilo. So nakapigayon kita ay hindi nga makatransaksyon sila sa iya sa balon sang 5 pesos sa balon isa ka gramo, no? Kung na-recover kini sa iya position sang aton police officer buyer ang more or less nagabugat sang sabo, no? Tungkol nagwa na ini ang result sang laboratory, nagagig confirm sang laboratory ang yung palaboratory niya confiscated item sila sa iya. So, nagdangat sa kabugusan sa 150 grams kag may standard drug price nga 1,020,000 pesos. So, ang background sila ni Jojo more than 3 months na yung tutupan inisya sa Provincial Drug Enforcement na Unit Team 1. Sang nahagip sila ang information, pinaagi sa isa ka teacher dira sa may barangay Parara Sur, Tigbawan, Iloilo. Kag downline ini Erwin, kung madumduman ni mo ang nakuha naton sa may barangay sa Bandugan Airport, sa may Santa Barbara, Iloilo, ng mga ganyan kilos, isa ini sa pinakadako na downline, ang ginikuha naton dira sa may kamabugan na Santa Barbara, Iloilo. So, sa tubong, iso sila ang ini aton na subject kag pasakaan naton sang nagkaigo nga kaso sa buwas sa aga ang schedule sang aton pinyo team 1 sa provincial prosecutor's office sa Erwin.
0: Ining ba lang persona sir is nadalaman ni sa sir sa aton sining municipal drugs list dira sir sa banwa sang San Joaquin sir.
1: Secret Tigbawan Erwin, no?
0: Tigbawan I mean. Tigbawan yes. I mean sir.
1: Secreto nga nag-operate sa pagbalik niya sang illegal nga duga ini nga arrestado, that is why wala siguro nga matikam sang atong sininga barangay, no? But although may ideya ang barangay, but still siyempre they need some proof, no? Pag nila include ini sa ilang badak report. So ang Provincial Drug Enforcement Unit na confirm sini sang activities niya bago din pa dalam natin ini siya sa series of surveillance and things na yung kanakita sa test by Erwin.
0: Okay. Luyag na to ni Baloon sir, no, kay sa kaduga or sa buong tuig, no, madamo kita sa mga accomplishment, no, when it comes sa kampanya nato na kontra illegal nga droga alin sang pagbukas ang or sang tuig 2026 alin sang January, no, nagasunod-sunod naton sining mga operations. Inibala sir or mostly sa mga ano naton sir, sa mga persona nga na-apprehend naton sir kag sa mga seizures naton sir, no, sa mga droga nga ini sir. Kalabanan bala sa ila sir, mga konektado ini sila tanan sir or ang iban sir is lain-lain man ang ila sining mga sources sir?
1: Some of them again connected and some of them lain-lain din sa sources, no? But one thing is for certain again, wala sa dako na supplier sa illegal na droga diri mismo sa probinsya sa Iloilo. Sana natong nga dako Erwin nagahanon ini mismo ang bulk sang volume sa illegal drug dito nag-origin sa Metro Manila.
0: Kag ang kalabanan bala sir sa mga apprehended man nato or sa mga apprehensions naton, ang iba ni sir nagbalik lang sa ila sini nga dati nga bisyo sir or ang iban sir is mga bag-ong mga personality sir or mga drug personality ayahan sir?
1: Ang preference ng mga dagko nga ano or mga nagbalikya sa illegal nga droga mostly sa preference nila subong hindi connected sa drugs, no? As much as possible wala sang nagata wala sang mga kaso, no, kung may araman at least hindi related sa drugs para hindi gali-gali matrace up.
0: Kagang lain-lain man ang aton sining operation sir, no, or ang aton sining mga sospitsado kaya iban may ara kring mga barangay officials, may iban man nga mga iban sa may government employed or iban ang lately, no, may mga LGU kita nga mga or mga employed no sa ila sini nga mga lokal mismo nga mga munisipyo is involved man. So ang ato na lang nga mensahe sir sa Bugos sini nga probinsya sang Ilo sir sa sini nga padayon naton sini nga ginapabaskog nga kampanya kontra illegal nga droga despite no sa aton sini nga mga priorities ng mga activities naton why ginaton ginakalimtan sir ang aton nga mensahe sir sa aton sini nga mga pumuluyo sir.
1: Ang mensahe sa Provincial Drug Enforcement Unit sa pagsumulo sa atong Provincial Drug Enforcement Unit ng Bayani ng Salana. So, nagpanintan kita sa pumuluyo ng Longgong na likawan sa aton mga pumuluyo sa probinsya sang Iloilo. Ang pagbaligya, gamit, pag-protect, no? Pag-transport ng illegal na droga para at least malikawan ang pag- ang nakuha, no? Na experience ng mga kautoran natin na nagkakaladakpan.
0: Okay. Thank you so much, sir. Sa imo sining nga timpo sa subong aga, sir. No, once again, no, congratulations, kid. Sa imo sining nga pagpanguna no, sa sining mga operations naton kag padayon ng aton sining mabaskog nga kampanya kontra illegal nga droga. Thank you so much, sir. Sa aton sining Chief Provincial Drug Enforcement or Chief of Provincial Drug Enforcement Unit, same time nga aton sining Acting Chief no sang Provincial Intelligence Unit, Sir Kabalikata Police Major Dadji Dilima, sir.
1: Erwin, mayo aga. God bless.
0: So aton sining nga nabatian ng aton sining Provincial Drug Enforcement Unit Chief, Kabalikata Police Major Dadji Dilima. So, sa gyapon no padayon aton sining kampanya no, ang aton sining ginapabaskog dugang paging nga kampanya nato no kontra illegal nga droga. Agon nga maprotektahan ng aton sining probinsya, ilabi ng ginang aton sining mga pamatanon. Kaya siyempre no padayon ang klase no sa aton sining ilabi ng ginang sa aton sining basic education. Gina no subong no to gina padamo sa mga isyu padamo sa mga emerging issues and a threat man sa aton sining mga estudyante palakit man sa aton sining mga school authorities which is no ang sa gihapon no an in hand aton sining mga DepEd authorities naton kag siyempre no sa gihapon no yara lang ang inyo sining mga Ilocaps sa ini mandara nga mga emerging challenges sa aton sining Department of Education involving no sa mga estudyante naton nga which is nga sa national issues naton no kadamo sa mga nagakalanabo no sa mga eskwelahan nga kung kaisa hindi na naton ma no kadamo sa mga like sang last week Martes nga adlaw no may mga incident naman dito sa Mindanao area sa Zamboanga del Sur no nga isa naman sini ka estudyante sa muna bala no nga kung isa hindi naton na ma why naton ginaisip nga sa una nga timpo sa mga abroad din nakakalanabo pero sa subong no nagakatabo na sa diri sa aton sini nga pungsod which is no, dapat mag double time kita kami din na aton inipagsalig no, sa aton sini mga school authorities man at pati na sa aton sini mga law enforcers naton kundi no ina nagaumpisa sa gihapon na ginabalik sa gihapon naton no, sa mga panimalay no, sa mga ginikanan na bala ng no, mga kabataan sa una nga timpo mga dungol no, pero sa subong may mga involved no even no, like sa recent incident ang invoice achievers no honor student amo na bala bali lang hindi si kita makapaminsar no or hindi kita makasalig kay ni buddy no nga pwede gid nga ma involved sa incident so always lang gid no nga mo na gina ano nato no sa mga ginikanan monitor gid always no nga aton sini nga mga kabataan kakamustahon gid perme hindi na naton pagisalig dira sa kunday sino-sino kaga dapat no mga open nato no aton sini nga communication no sa aton sini mga kabataan agon nga mangin maayo ang ila sini nga pag dako hindi nga forget nga achievers honoro lang aton sini mga kabataan is okay na kampante ka na masaligan na naton pero sa gihapon no kakinanglan sang pagulikid guidance kag disiplina. Sa aton sining oras nga alas 11:44 na saga. Sa sa ginong rap salamat kita no sa inyo sining pagupod no sa aton sining program. Pero sa gihapon always kita nagabilin ginong sa aton sining mga pumuluyo. Nagkadamo sa mga perpetrators online or sa mga cyber criminals. So always lang gid no nga maghalong kita. Kaysa gihapon no anybody no pwede gid maka-encounter. Sa kadadlaw-dlaw naton sining pag-scroll dira online dira sa aton sining mga social media, pag-open sa aton sining mga cellphone sa mga gadgets naton dira, mas mabiktima no sang sining mga cyber criminal. So always good, halong kita. Kaysa gyapo na wala sang madugin to kung wala sang nagapain to. Sa dugang naton sining mga komentor, santis kita magtakop. Good morning, idara sa Kaiser Benjo de La Paz. Tubuman sa Kaiser Hermar Sitao Solovieres na watching idara sa Nelucena. Thank you so much. Kagsubukman, good morning, idara Kaiser Jose Mio Oiroso. Kag sa Kaiser Barkley Padilla Garingo. Thank you so much, kids sa pag-monitor, sir. And of course, kay Mama Baby Jap. Kag Kaiser Noy Vlog, no, good morning, man. And of course, no, Kaiser Marcos Juan, kag... Kaiser Bell Tribor, good morning again. Dira sa Banwasang Ahoy, no? Thank you so much again sa pag-monitor, sir. And of course, atoan sining PIS Chief, Kaiser Police Chief Executive or Police Chief Master Sergeant, Ricky Batsoko. Thank you so much again sa pag-monitor, sir. And of course, kay Ma'am MZ Gabgab, good morning, man. Kay Louie Nargs Napora, thank you so much again, ma'am. Or kay sir, no? Louie Nargs Napora. And of course, kay nung Iko, dira, no, thank you so much man sa pag-monitor, no, kay nung Francisco Kasumpang Cordero Jr. So thank you so much guys sa ton sining mga live viewers. Kagsubong man sa mga listeners nato no, sa DYKU 88.7 FM, sa inyo sining mga radyo. So continue lang no, sa pag-monitor sa aton sang aton sining programa. Kada Domingo sa nga gano, alas 11, tob-tob, alas 12 sa nga odto. Upo lang nyo sining mga kapulisano dari sa probinsya sa Ngilo. Upo lang nyo sining mga Ilonggo Caps. So once again, no, thank you so much man sa kalawan sa K5 News FM Ilo. By the way, no, Billy, happy birthday kid gali, no, kay Mama sa aton sining PPSMU Chief, Police Lieutenant Colonel Mary Grace Socorro Didoloborio. Good morning, kid ma'am. Kag happy birthday again. And of course, salamat kit ka na sa kalawan sa K5 News FM Philippines. Sa aton sininga Chief Executive Officer, Doc Ramiloy. And of course, sa management and staff no, sa K5 News FM Lilo. Sa pagpuna sa aton sininga station manager sa kay K5 Warren French. And of course, sa aton sininga area manager. Same time, aton sininga Vice President for Digital Affairs. Si K5 Ray Espia Humalay. Kagupod man aton no, sa technical side. Si K5 Paul. Thank you so much again. See you next time! Bagong PNP para sa bagong Pilipinas! Serbisyong mabilis, tapat at naramdaman. Ang kalinungan kagtawayan sa aton sininga probinsya, obligasyon sang tagsa-tagsa. Sangalan sa aton Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Razalan, kagsangalan sa aton Public Information Officer Police Lieutenant Colonel Arnel Soles, inkopo ninyo sa subong agay nyo sininga kabalikat, sa aton sininga programa Ilonggo Caps on Air sa ika-156 episode na naton sa aton sininga programa. Ining inyo kabalikat Police Staff Sergeant Erwin Magarso. Inyo, Masaligan.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
3: Ang dapat naton imuon agud nga indi makawatan ang aton mga salakyan. Una, likawan ang magparking sa mga madulom nga lugar. Ikaduha, saraduhon gid ang mga bintana kag pwertahan sang salakyan antes inibayaan. Likawan man nga magpilin sa mga malahalon kag importante nga dokumento, gamit o kunkwarta sa sulod sang inyo salakyan. Maghalong sa mga tawo nga nagapalapit sa inyo salakyan. Iba kayo sa gilayon ang mga depekto sang inyo salakyan ilabi na gid ang bintana kag pwertahan. Mas makapaayo kung may ara dashcam o kung alarm system ang inyo salakyan. Ibaloon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyo lugar. Agot makapangayo sang gilayon nga bulig kag responde kon kinahanglan. Mangin alerto sa tanan nga tihon, indi magkampante. Ini nga panumdom ginatulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops. Apat ka mga butang nga dapat naton himuon agud mangin cyber safe kita sa aton mga social media account. Una, magbutang sa multi-factor authentication sa aton account kag device, ini isa ka pamaagi agud nga madoble ang depensa sang imo password kag indi madali nga mahack. Ikaduwa, ugalion pirmi nga ma-update ang software sang aton mga account kag device agud gilayon naton makita ang kon anuman nga virus o kon threat sa pag-penetrate sang aton account. Ikatatlo, dapat gid naton i-obserbar ang think before you click o kon paminsaron gid anay antes magpindot o kon mag-click sang nagkasari-sari nga mga link nga nagagwa o kon nagapop up sa inyo mga cellphone kag computer. Bangod ini ang isa sa pinaka-epektibo nga strategiya sang mga hackers agud masulod ang inyo account kag makuha ang inyo tanan nga mga personal data. Ika-apat, magamit sang mapag-on kag pinasahi nga password sa inyo mga account kag device sa pagdepensa sang aton tagsa ka mga account. Aton tandaan nga the more nga unique ang aton mga password kag indi kinaandan, the more nga mabudlayan sa pag-penetrate ang mga hackers. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops. Yari ang pila ka mga pahanumdom agon nga makalikaw sa fake news o kon sala mabalita ang impormasyon. Una, i-verify gid ang ginalinan sang impormasyon, indi gilayon magpati sa mga indi masaligan nga mga sources. Ikaduwa, likawan man ang pag-share sa mga makaduluta nga impormasyon nga makahatag kakugma kag kabalaka sa kadamhan. Mangin alerto sa tanan nga tion, ilabi na gid sa mga impormasyon nga aton nabato. I-follow man ang mga official Facebook pages sang inyo kapulisan agon nga mangin updated sa mga masaligan nga impormasyon. Ibaloon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyo lugar agon makapadangat sang impormasyon kon kinahanglan.

0: Pini nga pahanumdong ginadulog sa inyo sa Iloilo Police Provincial Office, the home of the Iloco Cops.
1: Ano bala ang dapat naton himuon agun hindi kita mabiktima sa online scam? Una, hindi pag-internet na ron ang mga nagapadala sang mensahe gikan sa hindi mo kakilala ng mga individual, text man o kung chat sa imo social media. Likawan man ang mga transaksyon sa mga hindi mo lubos kakilala online. Kag kung ikaw man mahiling mag-shopping online, magamit lamang sa kilihiti mo ng masaligan ng mga online shopping applications. Likawan ng magpadala sang kwarta, pinaagi sa mga online remittance kag online banking, ilabi na gid sa mga dalagko ng katidad. Likawan man ang mag-post sa social media sa imo manggad agkod mapalayo sa mga potential target sa mga online scammer. Mangin alerto sa tanan nga tion. Hindi gid magsalig gidayon. Apang, kung ikaw ang nabiktima na sa mga online scammer, hindi magkahuya nga magbisita sa pinakamalapit na police station para sa nagkaigong aksyon. Agod, nga hindi na madugangan pa ang ilang mangin biktima. Tandaan, wala sang manuginto kung wala sang nagkapainto. Hini nga pahanumdong ang ginadulong sa Iloilo Police Provincial Office, the home of Iloco Cops.
2: Ano bala ang dapat naton himuon agod nga hindi kita mabiktima sa mga kawatan? Una, siguraduhon nga pirmi sarado o kung nakapadlak ang inyong mga gate, pwertahan, bintana, kagtanan nga pwede magyan sa mga kawatan. Ilabi na gid antes ninyo bayaan ang inyong panimalay. Ikaduha, likawan nga mag-post sa social media sa inyong mga hilikoton o kung nagkapabalo nga wala sang tawo nga nabilin sa inyong panimalay.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: KTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: May family history ba na kamuos ng diabetes?
7: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TDX 500 ka na!
6: DTX 500!
7: Ang may powerful compounds!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis
7: Whoa. DTX 500!
8: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
9: Gusto na, Sir JP. Ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don't.
8: Ay,
9: ang mga lang permi na mo hambali, mga dapat likawan, dapat himuon. Nahunta na yung pinakauna nga kag pinakaimportante nga himo nato, Sir JP. Pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
8: Correct.
9: Saan o pa nimo pintahan ang tubo kung lata na, toktoko
8: na?
9: Dapat ya wala pa?
8: Oo. May tubo kay ma-welding lang islan bago.
9: Saan o ka mainom di takes 500 gig mitisim? May balatian ka na? Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imo lawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag mighty C, ara ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly, Sir GP. Imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check imo blood pressure, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kahibalo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong na pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi! Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di imo kaugatan niya, guba man na. No, gakus ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gituwag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
10: Para sa matilo nga dugo,
11: DTX 500.
10: Para sa healthy nga atay,
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500
11: ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
11: ang nagatilo sa imo atay.
10: Basta tilo ang atay,
11: happy kanunay,
10: DTX 500.
11: Masaligan,
10: epektibo,
11: DTX 500.
9: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagkadamid sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
8: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective kag nagapanubos ang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka main purpose niya, ang capability sa pagkontrol sa blood sugar levels agud hindi ka magka-diabetes.
9: Mm. Another secret sa pagpalawig sa kabu- Sir GP, among ikatatlo nga dapat mo lipatan.
8: Ay?
9: Imo edad. Kung gusto ka hindi dali magtigulang, inom ka di TX500 kag Mighty C kay gapahubin ini sang imo nga selula.
8: Mm.
9: Ang imo nga past hindi magsagay panumdom sang imo mga regrets. Ah. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa buhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3 ha, nga tion ang imo kabuhi. Imagine ba? Wala na ay problema, wala na ay stress. Ah.
8: Uh-huh.
9: Be happy, concentrate sa present mo. Because that will define your future.
8: Gusto.
9: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag MyTC, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance.
8: Mm-hmm.
9: Katat mo, Sir GP?
8: Mga kainit mo, no?
9: Your grudges. Tao malanta. No, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit malang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano? Pang-neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot. Dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Manasiling ba sa Proverbs 17:22?
8: Uh-huh.
9: No? A merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit dryeth the bones.
8: Ay,
9: so, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag MyTC, kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals, adlaw-adlaw. Agud masigurado nga healthy ang imo nga selula.
12: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
13: Shop at Iloilo Supermart Tabok Suba today Fiesta Sale on August 28 and 29. Enjoy exclusive discounts on your favorite Fiesta essentials when you pay using your e-wallet. Aton gid ini DTI Fair Trade Permit Number R6-ILO-100060 Series of 2026.
14: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: The best music and entertainment. 88.7 K5 News.

0: Sa balita, kampiyon sa music,
1: kampiyon sa kalingawan,
0: kampiyon sa serbisyo publiko.
2: K5
3: News FM
4: 88.7.
0: Kampiyon.
5: K5 Kalingawan Time.
6: Pre, sa kaatob lang kahoyo, pisga na yun ang bungas ang paho kung luto na.
7: Oh, sige, ari. Ari na ang paho. Pre, luto ng paho, pre.
6: Tod ka, uti sige, panahog na da kay singiton ta.
5: K5 Kalingawan Time.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio.
10: Yung may PCO.
9: Ang PCO.
10: Yung may D3. Mabagat,
9: mga butika.
11: Para sa matilong nga dugo.
12: DTX-500.
13: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX-500.
13: Ang DTX-500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
13: Nga amo naman
12: ang nagatilo sa imo atay.
13: Basta tilo ang atay.
12: Happy kanunay.
13: DTX-500.
12: Masaligat.
13: Epic.
12: DTX-500.
13: Mahigo bala ang imo dugo?
12: DTX-500.
13: Masamit ka bala ang gina-allergy?
12: DTX-500.
13: Ang DTX-500.
12: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo?
13: Nga sa masami,
12: amo naman
13: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
12: DTX-500.
13: Masaligan DTX-500.
12: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
12: DTX Coffee Mix.
10: Mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
10: Mga butika.
12: Mighty C.
10: Ang alkaline ng vitamin C.
16: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. Ang may tag 1 capsule 310 after 1 week namigid ang akong nga paming salamat sa My TC
10: mabaka mga butika
12: My TC
10: ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Rosita, may dysmeria ako, may nag-recommend ang My TC alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months 1 capsule 3 times a day hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation na nagigid ako makabatsyag pang sakit.
12: My TC
10: mabaka sa mga butika.
12: Masakit ang dyan, masami na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka, my fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
18: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
12: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
19: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
19: Libre?
18: Libre!
19: Wow!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
20: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
20: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
21: Kaya subukan ninyo.
20: Klinika Diofresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Dio Fresh.
21: Klinika Dio Fresh.
20: Available now.
2: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dalao magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
22: Nestor, ang sinaing!
23: Luto na!
22: Ang labahan!
23: Nakasampay na!
22: Ang uniform ko!
23: Naplansa na!
24: Ganito ako!
25: Tigasi!
24: Tigalaba!
25: Tigasay!
24: Tigaplansa!
25: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
24: Sa gabi,
25: ako ang bossing!
24: Dahil kasangga ko!
25: Ang extend!
24: Supplement for men!
25: Lourdes!
24: Tapos ka ng maligo!
26: Yes, darling! Come to mama!
25: Extend food supplement for men.
24: May maca at lavawaska
25: na nagpapataas ng energy
24: at stamina
25: para sa tigasing performance.
24: Extend food supplement for men
25: para sa matilong na dugo.
24: DTX 500
25: para sa healthy gatay.
24: DTX 500
25: ang DTX 500
24: ang may mataas na antioxidant
25: nga amo naman
24: ang nagatilo sa imo atay.
25: Basta tilo ang atay,
24: happy kanunay.
25: DTX 500
24: masalikat,
25: epektibo.
24: DTX 500
25: mataas pala ang imo blood sugar.
24: DTX 500.
25: Ikaw pala
24: ang may diabetes.
25: DTX 500.
24: Ang DTX 500
25: ang may powerful compounds
24: nga nagapanupo
25: kagakontrolar
24: sa imo blood sugar.
25: DTX 500
24: masalika,
25: epektibo.
24: DTX 500
27: D3 Bio.
28: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
27: D3 Bio.
29: Ang D3 Bio
27: yung may PCO.
29: Ang PCO
27: yung may D3.
29: Mga butika
27: D3 Bio.
30: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
27: D3 Bio.
29: Ang D3 Bio
27: yung may PCO.
29: Ang PCO
27: yung may D3.
29: Mga butika.
31: Kampyon sa balita.
32: Kampyon sa music.
33: Kampyon sa kalingawan.
34: Kampyon sa serbisyo publiko.
35: K5.
36: K5.
37: K5.
38: K5 News FM
39: 88.7.
40: Kampyon!

0: News FM 강병훈
1: K-5 갤리 나원 타임
2: Pre, sa una, blang ang manggranon pa ko, magkaon ko, nagakamot lang ko, pero sa subong apigado na ko, nagakutsara na ko.
3: Ba, waraw-waraw ka man imo, ya. Nga man, how?
2: Balaan mo, pre. Mubunlay kamuto ng lugar.
1: Hey, ha!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic, may 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Dali ka mga lamaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Baka sa mga butika.
8: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May kumso!

0: afternoon mga K5, maayad-ayad nga hapon sa inyo tanan.
1: Good afternoon ka K5 Kisha.
0: Yes, good afternoon. Masadya dyan tulad kay Imo, kami ni K5 Kim Kaluyug.
1: Oo, oh, kay Subong wala si ka K5 Ella. So, yes. Sub-anay.
0: Sub-anay, kinanglan may ano, gito ba, may backup, may partner.
1: Mm.
0: Hi Sir Paul. Yes, kamusta ka mga K5? Today is Sunday na naman, panibago na naman nga adlaw. Agud to nga mag i-re-istorya kita. And of course mga K5, no, kamusta ka mo dyan sa inyo tulad ng mga panimalay, nakapanyaga na ka mo? Kamusta ini inyo nga adlaw? Today is Sunday, maayugid nga adlaw, tagud magbanding, maglagaw-lagaw, upod inyo pamilya, maglagaw with friends, magpalapahuway sa inyo balay, kay ti wala sang klase.
1: Ikaw ka K5 Kisha, usually anong routine mo every Sunday?
0: Ako every Sunday, since nga dili na ako sa K5, no, duty. Pero ako una,
1: before,
0: every Sunday, siyempre, ano, gina siya, family day, lipay ka na, siyempre, kung wala ka sang klase, wala ka sang trabaho, siyempre, ang bugtaw mo na usually, tag alas 9, alas 10, na muna ng bugtaw mo, no, muna ng part sa routine mo, then pag bugtaw mo na, siyempre, atubang ka sa TV, atubang ka sa imo sininga cellphone, mag-restorya sa imo sininga pamilya.
1: Pangulabo.
0: Yes, yeah, pangulabo, di ba, maningit ka sa nyo, gano'n pagkita, di ba? Di ba?
1: Usually amo nigil man mga season yung mga ining mga
0: rambutan,
1: fruits,
0: yeah,
1: mga tropical fruits kag iban pagid ka K5 Kisha. And of course ti Simba.
0: Yes,
1: amo gid na. Kasulo Simba.
0: Yes. Kay nakakauna ang usually gid ang time gid sa amon sini pag Simba upod ko ako permi nanay kag ang utod ko man nga babayi. Ano kami na every hapon gid alas 5 sa hapon dito sa May Santa Barbara. Amo gid na siya usually ang amon time nga magsimba kay ti balaan niya nga hindi kami kabugtaw aga pa mo. Di mo na kung hapon nagaanugi kami nagahatagi kami sang 1 hour agutong ti mga ano man mga strengthen man atong faith no ang aton sininga pagtuo kinahanglan man ato ng guidance agutong makapadayo naman kita sa masunod naman nga semana no kinahanglan ta man ng blessing kumbaga oh. Ikaw K5 Kim ano imo sininga routine sang wala ka pa di sa K5 yes before
1: oh, so una kay tuwag na before ako dali sa K5, tiga ubra naman ako nga daan, working student. Ga-work ako sa isa ka computer shop. So routine ko na makadto sa computer shop. Tapos naman ang mga photocopy, pa-print, pa-laminate.
0: Oh.
1: Ano sa duwan ko muna sa una, may mapalaminate. Gakasunog ang graduation pic ko.
0: Nadala, natamuan ka luto.
1: Ginlamon.
0: Oo, oh, ginlamon ka laminator, di ba? Baka oh, ano lang.
1: Kaso na Simba man before. Yes. Upod ang nanay-nanayan ko may ulo anti-anti ko. Yes. K5 Kisha.
0: Yes. Amo na siya ang routine. Amo na siyang kinaandan. Especially kung daw ikaw bata pa bala. Pagbugtaw mo na, ti, sabi mo magluktayaw ka na doon sa mga balay sang ibo pa ka isa. Kung especially kung nag-star ka mo sa isa lang ka-compound, masadyag na nga, ti, oh, agway pa ka pamahaw. Dito ka na sa balay sang ibo sininga pa ka isa. Mamukaw ka na to. Ma-cellphone na ka mo. Mahampang na ka mo ni sa mga online games. Amo na siya usually ang routine nila, no?
1: Kapin ba sang una, pala nga wala ka mo sang TV or for example, sa isa compound. Da, may isa o kunduha lang pang balay na may TV. So, kamo na kung
0: tipon.
1: Isa kung constricto na sila, dira ka na sa bintana.
0: Galantaw.
1: Gatulutan na.
0: Oo, gapang
1: ganyan. Tapos kung isa makaking na siya, huy!
0: Oo. Oh. Tapos may araw na ko nga isa, galantaw ka pa ka TV sa piyak balay, tugon ka na after lunch, ati tulog na, hap, ano ni, after kada tapos panyaga, kinahanglan, gid magtulog, no, mugin na syempre ang, ano, ang routine sa ito, sini nga mga kabataan, mugin na usually ang kinaandan, gid, no, ito yung sadya pa tong time, sadya kung balikan mo ang time nga, ti, wala ka problema, daw sulo sadya lang, hampang-hampang with imo sini nga mga pakaisa, imo sini nga friends, isubong iba naman niya K5 Kim, no, mayroon na kita sang tagsa ka mga responsibilities, sibilidad kumbaga.
1: Oh, ano adulting.
0: Yes, amo na adulting. Ga ari na kita eh. Hindi na nato ni ma ano, hindi na nato ni siya mapunggan kay ari na kita di sa stage nga nagatigulang na kita.
1: No, grabe tigulang. Naga pala ng alay no mga
0: yeah.
1: Ikod,
0: yes.
1: Mga tiil. Kapag ga ano na, ang unsang una ikaw ang ginahulat ni nanay. O ikaw ang gahulat sang parents mo. subong ikaw nang ginahulat. Kina pamangkot ya ka. Saan ako mahuli na?
0: Yeah, di ba? May muna na ako kaisa. May dumaygina ano na sila, dumaygina look forward na sila every weekend kasi may mapauli nga kabataan nila. Kasi syempre ka una kang gamay pa kita. Isa lang kita ka ano eh, isa lang kita ka balay almost every day kita gairimaw, almost every day kita gabanding. Pero syempre kasubong kay ti, mayara na kita sang responsibilities, nagat ka si dragana kita no, kasulod na kita sa adulting stage.
1: Iba nga
0: rin ka pamana. Ah, pamana. Malagas magin, malagas.
1: Una lang.
0: Si K5 Andre, guro anay una. Kinhanglan, pagitaan, tanay guro si K5 Andre, tiga mapangasawa, antes kita mag-proceed sa atin. Mano mo ang goal ta is, gaturo nga watanan.
1: By age.
0: Alphabetical. A gid una, Andre na. Huwag na siya, letter A gid una. Pero speaking of K5 Kim, no, kay T, mayara kita sa mga responsibilities sa ginaatubang. Kay T, syempre, gaano na kita, no, nagasulod na kita ni sa adulting stage naton. And of course, no, sa tagsa naton ka mga responsibilidad, may ara na kita, kumbaga, ako K5 Kim, sa amo ko sininga, ano, kuti, dumanami man nga makabulig kasi imo sininga, nga isig ka pareho, no, bisa sa amo nato ni sininga trabaho, do nami sa matcha ko ka isa nga makahatag ka sa updated nga balita sa ila, makahatag ka sang information sa ila sa nagakaltabo sa aton sininga community, makabulig ka man sa ila, no, agud to nga ma kumbaga matapna man ang fake news no nga nagalapta di sa aton nga society, maka do first hand gid nga news K5 Kim, ido amo na siya aton sininga ano eh, amo na siya ang way naton nga makabulig sa aton sininga community, agud to hatagan sila sang reliable ang madasig, and of course no, very accurate nga mga gakalatabo diri sa aton sininga society, of course para at least bala mangin aware man kita sa nagakatabo sa aton sininga adlaw-adlaw. And of course K5 Kim, subo nga hapon may kaupod kita nga isa ka proud man no, proud Ilonggo no, kag kita man bisan kita very proud man kita ni sa iya sininga na achieve isa ni siya ka nagatrabaho sa BFP, Bureau of Fire Protection.
1: Yes.
0: K5 Kim,
1: there is a special rescue force sa Sumayharo.
0: Yes,
1: kita man ang ilang fire truck ka K5 kisang ilang truck ng alam tawag
0: nga
1: orange.
0: Oo. Do ano na siya. Do agaw attention ila nga ano. Ay ina
1: part. Skilled sila sa mga rescue operations.
0: Dira sila more
1: on. Unlike before, no, nga ang Bureau of Fire Protection kay K5 Kisha usually sa mga sunog lang. Pero lately, no, na notice siya ra naton kasi upon the mandate man sang DILG sa ila kag sa ila central office, usually may mga aksidente, nagakadtonan sila. May mga makita niya mga manog kung kaisa sila mga
0: rescue.
1: Oh, may mga matrap sa elevator, kaliban pa.
0: Just like to the last time sa bata nga natrap sa kwarto, 'di ba? Dasig sila, yes. Ga-respond sila. Dasig sila mag-help. Hindi lang sila kumbaga naka-focus sa ano eh. Hindi lang sila naka-focus sa sunog. Subong ya ano na sila. Kumbaga tanan-tanan na sininga kinahanglanon bala sa aton sininga mga nga community, ara na sila mag-rescue no, ara na sila nga mag-bulig sa aton sininga ano, nga aton sininga palibot. And of course, K5 Game no. Very proud kita si Lisa ya sininga at Chief, kay T, ginkilala siya bilang ano, bilang top 10. Yes, isa yeah. Sa top 10 most outstanding Ilonggo, di ba?
1: Oh, muna
0: siya K5 Kim.
1: Amo nang isa sa mga para sa mga law enforcement, sa gatrabaho sa gobyerno. Isa man na sa mga dream kumbaga, goal. Makon mo, sa kadamo-damo, linibo ka mga tao dari sa
0: isa ka.
1: Imilo. Isa ka sa mga
0: ginkilala. Oh, yes, diba? Outstanding. Do ano ba lang dungog, no? Di very proud kasi mo ko galingon, especially kay T. Do isa na siya ka ano eh, kumbaga do fulfillment man wala do ka nami sa pamatsyag eh, kay ti na ubra mo imo sininga trabaho nakilala ginkilala ginitaga nila sang pasidungog abi, yes. For example amo na siya do at least bala do isa na siya ka manami sa pamatsyag nga ti ay do ka worth it no, do ka kastanan mo nga kakapoy K5 Kim kung muna siya ang ano sa imo no, ti ginkilala siya bilang isa sa top 10 most outstanding Ilonggo
1: sa amo nga award. No? Gina-nominate ni sila. Kagti, arab lang, adamo sa mga nag-support sa imo. And they believe nga deserve mo na ang amunang award. Kag to be awarded as one of the top 10 Ilonggo sa K5 Kisha.
0: Yes.
1: And of course, subong ang aton sa nga guest. Ti, syempre, parmi man ato naman sumalang sa field, no? Tawag na, may mga sunog, may mga rescue. Last time, no? Kung madumduman, I can't remember na kung nagutong nga tuig. Pero itong may nalipong bala sa Mayharo Plaza, nga isa ka college student, no? tawag na no unconscious na siya during the time yun buligan ni siya no sang aton sini nga guest ka K5 kisha arab lang mga life saving moments no ang ilan nga trabaho arab lang tawag na no hindi lang kuha abi nga ma-duty ka lang kundi may ginatawag nga purpose
0: yes may ara purpose
1: nga pagserbisyo
0: kag may ara gid na kung kaisa nga ti abi mo ang ano na ibibuhin mo amon ning katapusan sang imo sini nga pagabuhi pa iti ara sila nga mag-help no ara sila nga mag-rescue agunto nga ti syempre kumbaga sila na na ang reason kumbaga kung kaisa sang second life sang tawo no sila na na ang behind sina no kay ti tanawon mo may ara ka na rescue do ka nami lang na sa pamatsyag kay ti may ara ka sang nabuligan may ara ka sang kabuhi nga kumbaga do na sugpunan mo siya eh di part ka na part ka sang ginatawag nga sa extent no sa pag extend sa iya sini nga life so do ka nami nga sa pamatsyag do isa ka grabe nga fulfillment gid no bilang isa ka ang gatrabaho man no sa isa ka gobyerno nga nagabulig sa aton sini nga community
1: of course naka standby na siya yes. Nga kita siya oh ara subong take it away pakilala nato naton sa mga guest sa K5 Kisha
0: yes mga K5 no upod naton sa karon nga hapon of course ang aton sini nga pinaka mga proud kita sa iya sini nga naabtan proud kita kag ginaabi-abi gid naton siya no upod naton sa pihak nga linya si Sir Jefferson Buenaventura
1: senior fire officer 1 yes. Jeff Buenaventura sir good afternoon
2: Mama, maayong hapon sa tanan. Kag maayong hapon sa tagpalamati sa K5 News. Ma'am, pwede ko itamyo ng hapon mga pinalangga ng mga officials.
1: Sure, sir. No problem.
2: I see. Maayong hapon sa amon nga City Fire Marshal, Superintendent Kim N. Celestio, sa amon nga Provincial Fire Marshal sang Iloilo, Ma'am Superintendent Melanie Gardosi Habawel, kag sa amon pinalangga nga Regional Director Edwin Pera Chief Superintendent Edwin Peras Vargas sir good afternoon
0: Yes sir good afternoon gid no and welcome gid diri sa my Campion Talk Show no subong hapon and sir no brief background lang agud makilala ka sa aton sini nga mga tagpalamati agud makilala ka sa aton sini mga viewers subong hapon no brief background lang sa imo ang pila ka nakatuig nga nagaserbisyo bilang isa ka fire officer and of course no gamay lang nga ano ang pakilala sa aton sini mga live viewers nga nagapamati subong hapon
2: So, ako gali si SFO1 Jefferson P. Buenaventura, Chief of Fire Haro Engine Company, Special Rescue Force. So, ang ako nga background, I am a registered nurse, graduated sa Iloilo Doctors College at sang year 2011. So, I've been serving in the Iloilo City Fire Station since 2017.
1: Oh, pero paano ikaw Sir Jeff no nakasulod sa Bureau of Fire Protection considering nga ang course mo no nursing amo na ang imo nga gin tapos nga kurso Sir Jeff.
2: So after pag-graduate ko sa 2011 so ayan nag-apply ako sa lain-lain nga mga agency sa Manila, sa Air Force, sa abroad nag-apply ako as emergency ambulance nurse. Tapos nag-try man ko sa iba nyo rescue groups. Galing kay may ara instance ng emergency nga nagpuli ako diri sa Iloilo City sa year 2013 kundiin nag-open ang application and recruitment sa Bureau of Fire Protection. So nakita ko ini nga advantage para sa akon and then gin-try ko magsulod sa Bureau of Fire Protection. So I entered the service December 16 2013 and I have been in the fire service for almost 13 years.
0: Yes, Sir Jefferson. And of course, no sa 13 years ni mo, Sir Jefferson, nga nagaserbisyo bilang fire officer, may ara ka sang hindi gid malipatan o kung ano gid na imo, hindi nga, doon baga, hindi mo gid siya malipatan, yung klase sang nga ginubra mo sa imo sini nga 13 years nga pagserbisyo.
2: So, madamo nga mga memorable nga mga moments no ang mga hindi gid malipatan. Isa na to ang gin-mention kagina ni Ma'am Kay ang pag-CPR sa Haro Plaza in which na nakahatag kita sang second life, sang second chance sa aton nga patient kag sa isa pa gid ka emergency case which involves naman ang pido or canine nga gin nag-conduct kita CPR sa canine kag natagan siya sang second chance, and that is na hindi lang tungod sa akon kundi tungod sa team of well-trained special rescue force team natin.
1: Pero so far, Sir Jeff, no, kamusta bala ang kabuhi bilang isa ka fire officer or under sa Bureau of Fire Protection? Kahit balan man nato, no, lain-lain, sa nagkalain-lain yung mga law enforcement agencies, lain man inyong expertise, lain man inyong mga duties, kag usually anong mga routines, sir, and sacrifices, no, bilang isa ka member sang BFP?
2: Ang mga sacrifices upon taking oath namon pagsulod gid as a firefighter pagsulod sa BFP is na nag-take oath gid kami nga mag render sang service namon in maski birthday, anniversary, graduation sa anak. So you have to render extra nga duty or service. So ang ginatawag namon da is tawag. Pag tinawag ka sang tungkulin or tawag ng tungkulin, so you have to render your extra service to the BFP in support for the public safety and also for the saving lives and property sa ngatan nga pumuloy sa Iloilo City.
1: Pero so far, Sir Jeff, no, kamusta bala ang paghangop diri or pag-understand sa mga family regarding this your duty, no, or responsibilidad bilang kabahin sa BFP? May times man ba lang nagasulusunggod or di syempre, no, mga birthdays, just like you mentioned, mga anniversaries, bala nato ng mga special occasions gid ngati once in a lifetime lang man.
2: Yes, ma'am, no. Very challenging gid ang life ang pagiging isa sa mga uniform service, especially sa Bureau of Fire Protection, kay ang aton nga Special Rescue Force team is ang aton nga response nga cluster is naga-respond siya sa Iloilo City, ga-respond pagid siya sa within the province of Iloilo, and also sa nagakalain-lain nga mga province sang Region 6 naga-respond din na depende sa scope sang aton nga disaster, and also outside of region naga-augment man ang Special Rescue Force naton. So sa madumduman ko, ang pinaka malayo gid kag pinaka sad moments, no, nga na-assign na-augment kami sa Odette sa Cebu, kay tinuod naigo gid sila sang husto sang bagyo. So nag-Christmas kami sa Pantalan, kag nag-New Year kami sa Cebu. So Mayo lang gid, kaya ako nga asawa is also a firefighter or bombero man. So kundi maintindihan niya ang akong line of work, ang sacrifices, amula na ti may sunggod-sunggod man gamay, ti, pero mabawi-bawi taman gamay.
0: Yes. And as you mentioned, Sir Jefferson, no, amo to imo sininga ano mo budlay siya i-balance kumbaga kay ti calling mo na siya mo bilang isa ka fire officer, no, may ara kagid sang responsibilidad na kinahanglan sang nga atubangon, and of course maintindihan mo sa imo sininga pamilya. Pero aside from that, no, aside sa imo sininga challenge, no, bilang isa ka ti syempre may imo ka nga kaugalingon nga life, and of course nga may ara ka man sang trabaho nga ginaulikdan mo gid, no, nga kinahanglan mo man mag-save sang kabuhi sang iban. Aside from that, Sir Jefferson, ano pagit sini ang imo sini nga sa imo sini nga 13 years, no, nga naga-rescue, naga-bulig sa imo sini nga community, ano gid ang pinaka-challenging sa imo?
2: Ang pinaka-challenging siguro ang ma-assign ka outside of your turf or sa imong place of comfort. So I was assigned all more than 2 years at the National Fire Training Institute sa Campi Sentelim, Laguna, in which na nahugot ako dito after sang fire basic recruit course ko, no. So siguro nakita nila nga may potential ako, so amo na gin hugot nila ako gin patiner to, and then kung ano ang mga natun-an ko dito sa National Fire Training Institute, gin cascade ko na sa akon nga mga naupod sa istasyon, sa team ko, in which nakabulig gin para sa pag-save nagpag-rescue sa within the city of Iloilo.
1: Oh. By the way, Sir Jeff, no, bala naton just like sa BFP, halin ka gina sa umpisa, kumbaga, no, rin sa pinakamadubo nga rank up until, sir, no, sa imo subo nga posisyon. Ano mga naagyan mo, sir, no, halin sa ano nga posisyon up until nga makalabot ka sa pagka Senior Fire Officer 1?
2: So, upon entering the fire service, no, so, kinanlan, gid, mahalin ka gid sa pinakanubo nga rank po. In which na agyan gid naton ina nabalaan ta kung ano ang pagiging FO1 agyan ta man ang pagiging FO2 until such time nga nalabot man naton yung pagiging hepe, then in the future te mataas naman na yun ang pinaka importante na every level sang rank nimo mayara ang mga challenges kag mayara ikaw natunan sa amuna nga level of the rank.
1: Sa ano nga mga training, sir, equip ang imong team subo, no? Especially ining sa Special Rescue Force nga ti ikaw subong nag-spearhead, Sir Jeff.
2: Yes, no? So, ang aton nga Special Rescue Force are specialized personnel in the Bureau of Fire Protection. So, we cater responses such as vehicular extrication, high angle rescue, suicidal rescue, water search and rescue, animal rescue, elevator rescue, and other sorts of rescue, no? So, isa pa sa mga pabugal ko is may ara kita nga 5 personnel from Special Rescue Force Iloilo City nga mag-participate sa training sa Taiwan this coming September 6 to 22. Ining type of training is urban search and rescue. In times of mga earthquake, diri ta gid magamit ang amo nga training. Very thankful gid kita na include ang 5 ka personnel from Iloilo City.
1: And like before, Sir Jeff, nga ti ang usually ka K5 gid siya, dibla, no? Ang notion sang iban nga kun BFP ka, gahulat ka lang, no? May sunog. Daw mo nang mindset sang iban, which in fact nga ti subong, diverse na subong ang inyong line of service, Sir Jeff, no? Usually mga nakabati man kamo sa abo nang mga istorya sang iban nga regarding ati abasad taga BFP ka kuno, iban nga gapudupunggo ka lang, gahulat ka.
0: Hulat ka tawgan, no?
1: Wala na.
2: Ang ma-comment ko siguro, Dramam, subong guro, do hindi ka gyan, iguro ka paunay-unay higda o kung pungko kay pagkadugay-dugay, may magkanto sa istasyon, mga ayaw bulig, may ma-respondi, kay hindi lang tungod liwat, sunog ang aton gina-cater kundi other sorts of responses. Labi na gid, kung may ara kitang bagyo, the clearing operation, gid kita, no? Pati pang sarahe sa mga kahoy, ginatira tayo na.
0: Sir Jefferson, no? Kumbaga, kay ti, amo na siya ang ginaatubang nyo everyday, no? May ara ka mo sa nagkalain-lain ng rescue operations na ginahimo. Aside sa ti, mga dalaguan nga sunog ang inyo sinigin na pangatubang. May ara ka mo sa mga life-saving, no? Nga mga emergency responses man sa inyo sininga community. Paano mo napabilin nga kalmadong imo sininga ulun? Kaya usually, kung ara ka na, may ara ka nga panic, eh. Wala ka kabalos ang imo obrahon when it comes sa emergencies. Do una, mabalo, ay ti, maano ko ni? Ano ni ang kinahanglan ko himuon? Paano niya na-maintain ang pagiging kalmado? Kag paano niya siya gina... Kumbaga nga niya sininga kaugalingon, bala? Ano na ang term?
1: May times nung kaisa nga emotional.
0: Oo, may anak ka. Yes.
1: Pamilya. Paano ka, sir, nga mapagiging ang composure? Composure. Of course, no, I know nga, may parts man of training. Pero subong, sir, anong mga experiences mo regarding sa pag-handle sa emotion mo while on your duty?
2: Siguro mga base ko dati tungkol advantage man siguro sa pagiging bumbero ko ang pagiging nurse. Kiti, sa una, sa hospital ka, damo-damo kit ma-encounter mga lain-lain nga mga instance, no? May patient tra nga basta makita mo ng mga other parts. So, dra parang mahasa ka na. No? So, pagsulod ko naman sa Special Rescue Force, so the Special Rescue Force has a specialized

0: sitwasyon na dapat kita ang madalasang sitwasyon.
1: Yes.
2: Pero regarding naman ka K5K-ish, sa award niya subong, no, ni Sir Chef.
1: Kati, latest lang, ginkilala siya, yes, ginkilala siya, no, bilang isa sa top 10 nga most outstanding Ilonggo, no, dire, no. So, kamusta? Ano siniang imo? Sining nabatsyagan, kaiti, na ano mo, kumbaga, doon nakilala ka sa amun, sinang naki-award. Kamusta? Ano ang na-feel mo, sir? Sang nabalaan mo nga, included ikaw sa top 10 nga most outstanding Ilonggo?
0: So, pagbalo ko nga na-include ako, no, siguro in nature na proud gid kita, pero on the basis of that, I was just only doing my job, kung anong responsibilidad ko as pagiging bumbiro. Amula na nag-guide lang kita sang Ginoo nga mahatagan ang aton nga kamot sang iyang guidance nga makasalbar kita sang damo gid nga pumuluyo sang Iloilo City. Kagay, I'm blessed man siguro, hindi. I am blessed gid sa akon nga team of Special Rescue Force kay very calm man kag train gid na sila maayo under my leadership kag sa leadership man sa mga previous ng mga hepedra sa Special Rescue Force.
2: And usually, sir, di ba may mga nominations ni sir? Tawag na, no? Probably, nakitaan man natin sa social media, even those nga mga nag-volunteer pala, mga volunteer responders, they were rooting for you. Nga timangin kabahin ikaw, sir, sang top 10 nga outstanding Ilonggos. How do you feel, sir, nga tawag na, no? Although, as you mentioned, nga tiginaubra mo lang ang imo nga trabaho, pero madamo gali, sir, sang nag-look up sa imo, kag nag-suporta sa imo, especially even those nga mga nag aspire to be part man sang Bureau of Fire Protection?
0: Amo na ang one purpose man sang ako nga ginaubra, no? It's to inspire others. So sa mga others nga na sino man na, ang nasulodra. Isa da ang nasulodra, isang mga kabataan, no? So kinala nato na inspire ang mga kabataan nga maging bumbiro man sa magdako sila kay paratis malikaw sila sa mga malain nga mga mission. Kapag ka isa da ka mga purpose is ma-inspire man ang aton nga other personnel sang Bureau of Fire Protection nga mag-ubra man sang extra service sa linya sang Bureau of Fire Protection, no?
2: Ang imo kabataan, sir, no, pila gani, if we know kung pila, sir, ang imo nga mga children, proud children ni SFO1 Jefferson Buenaventura.
0: So I have an eldest 6 years old daughter, special person with disability nga may cerebral palsy nga si Harley Makin Buenaventura, kag ang akon nga youngest 11 months old subong nga adlaw si Kenji Buenaventura. So sa ako ni nga subang ma'am, darigid ko ni gahugot sa nga ako nga pwersa. Kung sometimes down ka, hindi ka pwede maging down. Kaya ikapursige gani ni ako na anak nga subang makalakat kaya makahambal si tatay pa. So kinanlanggid, niyara kita ginahugutan sa pwersa.
2: So, aspire ka man pala, sir, nga maybe one of your children's in the future.
1: Mailog sa imo.
2: Mangin, ano man, mangin part man, yeah, sa BFP or masunod man ang imong atapak, kumbaga, Sir Jeff.
0: Siguro, sa agot ko, so, subong pa lang ginamatamat ko na siya maski 11 months old.
2: Kagamay pa, oh, pero ano pa, way to go.
1: Gani.
2: Pero mo na, sir, kumbaga, doon na invasion mo man nga base sa ulihi, may bata man ikaw nga mga member of the BFP. Just like sang imo nga wife, dira ka man ka mo nagkilalahay mismo sa Bureau of Fire Protection or prior entering pa sang BFP?
0: Abali, ma'am, ahead siya sa akon pagsulod sa fire service, pero under region siya, sa region 9. So, dito na kami nagkilalahay sa National Fire Training Institute as instructors. Then dito naman kami na naghulugay kag eventually nagbalik kami diri sa Iloilo City.
2: So sa ano galik ka K5K siya?
1: Sa BFP. Yes. Now, you know, wait lang, no, mabatian mo na sa isang istorya, no. And of course, sir, no, sa imo sining nakuha

0: nga achievement. Ang kamusta ano ang maimo sini mahambal abi sa mga aspiring mano sa mga kabataan natong subong nga luyag mangin magsulod sa Bureau of Fire Protection o kun may ara bala sa mga tawo nga ti mega pangduha-duha pa kay ti nakulbaan sila sang responsibilidad nga pangutubangon nila mo. At syempre may ara kag kinahanglan nga i-sacrifice especially atong hambal ni Sir Jefferson kay ina nga bisan ano pa ka importante nga okasyon ni no sa imo sini nga pamilya kinahanglan mo gid na i-sacrifisyong imo sini nga oras agudto nga may ara ka nga pang duha-duha o kung gaduda ka sa imo ka o galingon confused ka doon basi nga hindi mo sarangan hindi mo sarangan ano imo si Sir mahambal sa ila abi may for example may ara nga luyag man no mangin isa ka Bureau of Fire Officer pero do gaduha-duha or may ara pa sang kumbaga doubt sa ka o galingon
1: so ang mahambal talaga when entering a uniform service dapat mapamangkoton mo imo kagalingon kung ano gid bala ang imong goal. Kung goal mo mag within the community nga magsalbar, magprotekta, pwede ka da sa Bureau of Fire Protection. Pero kung other nga calling nga gusto mo, pwede ka man ka enter other branches of the agency or uniform services, no. Kay kung piliton mo ang imo kagalingon nga ipaslak sa other agency, it will not work, no? So when entering the Bureau of Fire Protection, you will be trained and you will be molded how to handle situations in different kinds of calamities, disaster, incident, fire incident. So you will be trained and the seniors will guide you all the way until such time nga magiging expert na ikaw sa imong field of specialization.
2: Yes. Sa kagad kaya dabla ka kay 5 cash, no? Diin nag-aumpisa ang tanan, kundi
0: training.
2: Training. Kag-arab lang everyday mo na siya nga ginahimo.
0: Obra.
2: Kag-ina-observe. Pero for the idea lang man, Sir Jeff, sa iba nga man nagapamati, usually paano makasulod, sir, sa BFP? May mga courses ba na siya nga gina-require? O kung tawag na, no? Usually, ano ka, pilaka, ano kadugay ang training for the entry level pa lang, sir?
1: Okay, for the entry level, no? So, kinanlan makatapos kita sa 4-year course, PRC license holder kita, or civil service exam passer. Kung hindi man, fire officer exam under yapon sa CSC. Isa pa gid.
0: Alright, tamuto ang bali ni ano, no? Sir Jefferson kay ina K5 Kim, no? Kay ti mabudlay ini siya nga klase sang sahi sang trabaho eh, di ba?
2: Yes.
0: Damo ka sang kinahanglan nga i-sacrifice. Imagine mo kung ako K5 Kim, dumabudlay gani ka kaisa nga do hindi ka katambong sa special nga adlaw si imong Iloy, no? Do kaisa do masubuan ka kung wala ka Christmas sa imong nga balay, mamis mo New Year, wala ka sa imo sini nga puluyan, do ka subo, no? Ti kamusta pagit ilayhan sini nga ginaagyan especially nga bisan ni syempre kaysa bilang ikaw ginikanan, ang importante na gid sa imo ang ati present ka sa tanan-tanan sini nga mga activities sa imo sini nga kabataan. Ti kamusta yan ang pamatsyag no ni Sir Jefferson kay ti kung kaisa mamisi ang birthday sang bata iya. Do hindi niya bala na subaybayan ang pagdako siya sini nga kabataan kay ti dira siya sa ano eh dira siya sa line no dira siya sa trabaho bilang isa ka ano na tawag sini fire officer.
2: Pero ang bayad nga ni K5 siya ti actually ginatagan man naton siya option pwede siya kakantunari pwede man siya ka-online pero non-negotiable ang face-to-face ang yaw weekends kay ang bayag ni 24/7 siya asa alin sa Lunes hasta Biyernes sa fire station so ang time yun ay for weekend time for the family
0: but kabataan yan naman diba
2: kaka-5kish makitaan man na nato no? We've seen nagbigad lang ang mga sinemanya sa Luzon may arato gani nga nag-respond man siya sa sunog kaka-5kish siya not knowing nga iya gari yung balay ang
0: nagkakasunod.
2: Alam lang, there were times that ga-serve ka sa iba niyang mga tao pero at times wala kabla-kabalo kung sinuna ang mga respondihan mo, sinuna ang mga bululigan mo kay 5 Kiss siya. And of course, no fulfilling on their end. Doon mo nang sa maubisan kapoy.
0: Rewarding.
2: Rewarding.
0: Nga makuha. Kati kung isa, may ara ka nga mag-save nga kabuhi. Grabe ang pagpasalamat sa imo. So, very ano siya, no? Dako siya nga fulfillment. Dako siya nga achievement, kumbaga, sa imo sini nga kaugaling nga nagutong nga maka-help sang iba, no. So amo na siya no hambal ni Sir Jefferson. And of course no sa mga kabataan man no nga mayara sa pagduwa, ti syempre kinahanglan mo kuno nga panumdumon gid anay kung gusto mo bala inang klase sang trabaho kay ti mayara na kung kaisa nga piliton mong kaugalingon mo dira and then di kagali happy. So do hindi mo man siya gali ma ano eh, hindi mo man siya maobra gid ya ang imo sining nga tutuod gid nga trabaho, hindi mo obra si imo sining nga purpose or imo sining nga goal.
2: Nakabalik once nga okay na ara na nakabalik okay. Na naka-standby sa liwat si Senior Fire Officer
0: Jefferson Bonaventura. Yes sir, so ano na lang ali imo ano sini imo sining mensahe.
1: Medyo may technical error.
0: May ara ka sir sang gusto pasalamatan, may gusto ka hatagan sang mensahe.
1: Okay, so madamo gid nga liwat sa pag baton sa ako kag pag-imbitar diri sa inyong programa no. So update ko lang ini sa inyo, hindi pa ako na wala pa ko nag-stop sa ining paghatag sang dungog. Ginabalak ko pa nga madalon ini on the national level no, o sa aton nga paghiwat or sa pag-search sang top outstanding firefighters of the Philippines 2026 which be held pre-interview on September 1. So i-dalon ta ang Iloilo City on the national level pag-abot sa pagka-snappy sa mga bumbiro natin dito sa Iloilo City.
2: Oh, di ba last time sir, no, you have this Olympics sa and the bilog ng Bureau of Fire Protection and no, mataas-taas to sir, no, first runner up if I'm not mistaken ang Region 6 beef background na beto sir sang inyong last time nga nakuha ang award dito sa Baguio, I think, di ba sir?
1: Bali ma'am, sa ang aton nga 10th National Fire Olympics nga ginheld sa Oroqueta City, Misamis Occidental, nag-champion kita to sa vehicular extrication. No? Kay kung mga experiences lang pag-abot sa vehicular extrication, tama gid kita diri ka well-versed kag praktisado na gid. So gindala ta siya on the national stage. So nakakuha kita sang gold medal. And then overall nga standing, nakakuha kita sang silver. Silver tapos ang aton nga mga competing teams mga around 18 regions.
2: Advice na natin sir sa public since kung kaisa no amo na lang there are times nga ga video sila sa mga incidents sa mga disgrasya gauna sila video no rather than calling sang inyo abing nga bulig sa inyong hotline. Sa ano mga advice natin diri sa publiko because we know nga on your service no sa amo na nga emergencies every second matters gid ya Sir Jeff.
1: Yes ma'am no, pag-abot sa aton nga vehicular accident, it is a very important nga magtawag kita dayon sa aton bag-o nga Unified 911 or sa aton nga pinakamalapit nga fire station. Tapos hindi kita anay mag-Facebook Live. Kay hindi gina-monitor sa bumbiro naton. Kay maski mag-request kada kinanlan bumbiro sa amon nga lugar, hindi ina-monitor sa mga bumbiro naton unless nga friends ka mo sa amon nga account. Okay? Pag-abot naman sa vehicular accident, hindi gid naton anay pagtandugon ang tao sa sulod sang salakyan. Kay base karon man matandog kita sa iya nga mga basta ang importante da ang aton nga spinal cord, hindi ta gid siya pagbutongon pagwa sa salakyan. Hulaton gid ang aton nga mga experts, ang mga specialist when it comes to vehicular extrication. Kaya ang worst case scenario nga matabo sa aton nga pasyente kung improper ang pagkuha saya is paralysis gid.
2: So dapat nga magulat sang experts and magtawag dayon no kay kung kaisa may ara daan nga
0: unang live i-reels anay kuhaanan na isang picture to and then i-post sa Facebook and then dito magpanawagan ti syempre kung kaisa hindi na ka-monitor abi no hindi na ka-monitor
2: like,
0: oh, yes
2: friends sa Facebook tapos there are some nga ti kung kaisa ka may sunog dira sila sa live ilaman sila man platform kay wala man sila nanawag no. Sila pang may gana ko isa
0: mga kig sila kay ti naka-live na dako ng sunog, wala gyapon kuno bombero.
2: Amo na,
0: yes. Pero before mag-live, dapat tawag anay, no? Ante her kumaiti, syempre, ang okay man lang na kung kaisa, kaiti, syempre, inform mo sini imo, sini nga mga katupad, to agud to, syempre, mangin alerto man sila. Pero, kinahanglan, magtawag anay kita, no? Kinahanglan, ginato na na-contact aton sini nga mga tao.
2: May,
0: yes, mas madasig na gitsubong.
2: Bisan wala ka diba load, Sir Jeff?
0: Makakontak ka?
1: Yes, ma'am. Maski wala ikaw load, ma'am, you can call the Unified 911, no? So, mas advantage na nga magtawag din kita sa aton yung mga hotlines. Gaanta naman yung example, you know, paano na maybe malapit ang imo balay sa fire station? Madalagan ka pa? Paano karon pag sa pagdalagan mo, nabungguan ikaw? Kinagat ka sang ido nga abi niya, ginalagas mo ang ido. So, advantage kid, kay mas madasig subong ang 911, kag marespondihan dayon. Kay sa imo pagdalagan, o kung pagkato sa station, basi makaimbitar ka pa, aksidente, kag mayara na kita nga na delay nga tsimpo sa amo na nga pamahagi. No?
2: And lastly, sir, sino mga gusto mo, sir, pasalamatan along with your journey, no, sa Bureau of Fire Protection, mga colleagues mo, kag ang mga higher officers ninyo dara sa Bureau of Fire Protection?
1: Madam, ganyan, salamat, ma'am, no? So, una, nagpasalamat kita sa Ginoo, no, kay gin-guide niya gid ang aton ng mga kamot, kag kamot sa mga aton ng mga special rescue forces, nga makasalbar kag makahatag sa second chance ng mga kabuhi sa aton nga mapumuluyo diri sa Iloilo City. Sa akon pamilya nga may naintindihon, kag sa amon nga mga opisyalis nga very supportive gid sa Special Rescue Force, namely City Fire Marshal of Iloilo, Superintendent Kim S. Celestio, Provincial Fire Marshal of Iloilo, Superintendent Melanie Gardosi Habawel, kag ang pinalangga namon nga Regional Director Chief Superintendent Edwin Peras Vargas. Kag madamo gid ma'am nga salamat sa inyo kay sa inyong programa mapalapnag naton ang kausa kag ang advocacy nga sang BFP nga mapalapta naton ang awareness.
2: Sige, sir. Thank you so much, good sir, no, sa imodering at tiyempo. And of course, no, kitaan kita ton. Of course, kita, naga-field man kita. Pero may naton masumalang si Sir Jeff and his team. Kagiban pa, no, ng mga volunteer responders. Wala naton mabulubudlay. Ilang trabaho. There were times nga ara kaagahon, pukawon ka. May times man nga ti mga matagabi.
0: Kumbaga, wala sang tiyempo, no? Wala sang exact time. Kumbaga, naka-alerto, 24/7, aguto nga maghatag sang bulig, no?
2: Kagasaludo, good kita sa tanan yung mga members of law enforcement agency.
0: Yes.
2: Thank you so much, good Sir Jeff Buenaventura, for having time sa aton sa iyong programa.
0: And of course, congratulations sa liwat, Sir Jeff, no, ang ginkilala bilang top 10 most outstanding Ilonggo. And of course, good luck sa imo sini nga national nga ano, national level nga. Yes,
2: ma-
0: yes.
2: Na sang Region 6.
0: Yes,
2: with
0: no?
2: Sir Jeff.
0: Good luck, sir. Good luck sini sa imo sini nga journey. And of course, no, thank you so much and congratulations. Gina, salamat gid sa pag-upod subong nga hapon sa amon.
1: Thank you, good ma'am. Maayong hapon sa tanan. Sa tanan nga tagpalamati, maayong hapon kag God bless us all.
0: Yes, yes, K5 Kim, no? So, tinakilala natin si Sir Jefferson Buenaventura. Dako gid ang iya sining bulig, no? Dako gid ang ila sining bulig sa atong sining community.
2: Yes.
0: Grabe gid, no? Makuha ang inspiration.
2: Ikaw ka man niya mag-BFP.
0: Ako, ever since, duwa ay gid K5 Kim. Why gid ko?
2: Why ka? Iba niya nag-handle.
0: Yes, so, oo.
2: Magka-husband niya
0: taga-BFP. Yeah, Bas. Di ba? Pero syempre, no, makita nato ng kabudlay sa ila sinitrabaho. And of course, nakilala nato, no, nahibaloan nato kung ano gid bala ang responsibilidad bilang isa ka fire officer, hindi lang mag-atubang sa sunog, kundi to sa tanan-tanan man, no, nga sahi sang mga rescue operations, no?
2: Nakita
0: yes.
2: Ko nga, yung extrication nila na blakatipay niya arang tawag na, no, ang naipit sa salakyan. For example, na nabungko sa mga patil, sa mga kapareho man yung salakyan. Very careful na sila kag namin subok kayo may mga equipment sa nag-dislike last time, may nandisgrasya sa likodo. Sa may barangay Benedicto, may equipment sa, for example, katakilid or ka-priska di salakyan, no?
0: ma-lift nila. So grabe naging subong. Mga ano naging subong aton sini nga magagamita na very high tech na gino. At like before nga ti, though hindi kita muna sa grabe sa gamit. Dukis ano budlayan kita sa aton sini nga mga rescue operations. Pero subong no, mas ginpahapos na sini sa aton sini mga kagamitan. And of course with the help man no, sa aton sini mga uniformed personnel no, nga always gid nakabantay sa aton no. And of course no, nakita naton tong iya sini nga journey. Nakinabahibaloan naton sini ang iya nga istorya bilang isa ka amay no. And of course bilang isa man ka personnel nga nagabulig sa aton sininga society. Very makuhaan mo gid na siya inspiration, especially kung ikaw bata nga naghandom ka bilang nga magusto man bi maging bombero sa ulihi, gusto mo bi mag-save lives or even gusto mag-pulis. Ano pa gid na gusto mo ti siya gani isa ka nurse no?
2: Oh, nurse.
0: Isa ka nurse siya and then amo na siya iya calling, kumbaga amo na siya ang di ba gani redirect iya path. Oh. Pero ga save man siya gyapon, no apply man niya gyapon ang iya sininga pagka nurse. Oh. Didra sa giyaga iya ginobra kay
2: Subong, para sa imo kaki-5-kish siya. Yes. Writer ka subong, mas sa uli.
0: BFP.
2: So, ikaw tumaan.
0: Bigar ka, ano, gaagob.
2: Pero dapat gani kalmado.
0: Gani kalmado. Gari ako, abi, ano, kuwi taranta. Kataranta ako. Kumbaga, kumera ka sunog. Ito ako man una, may singgit ang gani. Gasi resinggit. Yes.
2: Hindi kita. Ano, feeling mo, ano nga mga law enforcement na kaya? Coast Guard.
0: Coast Guard, hindi man ko abi kay hindi man ko kumamaglangoy. Doon ano lang, ano lang ko guro. Na mga BGMP, mga diyan lang ko guro karon kay 5K. Imo. Say mo,
2: matyaga.
0: Na muna ako gusto.
2: Una may man actually mo mga members ang Bureau of Fire Protection. Last time no, isang mga nagliligat nga mga tuig amo ning mga jobs nga ini pagid amo na hadakpo ang sweldo pero sa mga nagliligat nga mga administration, tugin tutukan na sila.
0: Yes.
2: Do nagtaas-taas no ang sweldo. Kaya siyempre, dako ni nga sacrifice sa K5 cash mo.
0: Risk go ni sa kogalingon.
2: Dapat i-compensate man sila sa maayo. No? Mga, usually, ga-requirement na sila sa mga iba, na mga civil service, mga malawig-lawig na mga training.
0: Yes.
2: Kung ikaw, K5 cash, matraining ka, matyagan mo. Kaya?
0: Matyag ko, hindi ko masarangan ang training.
2: Kaya-kaya
0: lang guro. Sila lang anay, sila sir lang anay. You know? At ano, hindi ko makita kogalingon ko, abing amangin ano eh. Mangin miyembro sa mga muna bala kay ti siguro sa ano man na eh sa pagka sa imo ra sa nga personality bala makita mo kagalingon mo do hindi fit sa muna bala kay ti kung ara ako da imagine nami kasi ako pa delay sa operation kasi na palong nakamang lipstick pa ko mo blush on no kasi na palong na tong kalayo ay patakok kimo sa di ba and of course okay five no thank you so much kid no and of course no kay ti
2: inspiration no kung ano man yung job subo kay actually iba ni nga mga na nominate for the top 10 outstanding Ilonggos. Nga iba ni mga negosyante.
0: Iba.
2: Depende sa profession, murag lang ga-excel ka. And of course, ga-excel ka pero naka-touch ka sa live sa iban. Sa
0: nakabulig ka.
2: That is why nga gina-nominate.
0: Yes.
2: Gina-nominate ka.
0: Ganino? Yes. And of course, no, magluwas kay Sir Jefferson, no. Gina-congratulate mo nato na iti ang mga ano man ang mga kabahin man sini nga top 10 most outstanding Ilonggo diri no sa may siyudad sang Iloilo. And of course, no, sa mga ka K5 naton, dama-dama gyud salamat sa pagtutok subong hapon. Wala kita sang oras, K5 Kim.
2: Oh.
0: 1 hour lang kita. Yes, 1 hour lang
2: kita. Chance sa K5 Kishan. Kung diri sa istasyon may nominate ka, especially sa mga actors naton, sino i-nominate mo?
0: Ano nga nominate sa
2: mga outstanding?
0: Outstanding.
2: Ano mga naka-touch ang life mo kumbaga?
0: Si ano lang ako ni-nominate? Si K5 Enrico. Grabe kira touch by touch. Ano? Si K5 Enrico, gitakon. Kay ti, magluwas sa, kung kaisa, bad mood ka, maglakat ka di sa ano, doon ka bugat sa matyag mo, hindi gina, ano ka, nung baga may ginaatubang ka ba lang, ti, personal mga problema, pero kay ti, diri ka sa trabaho mo, kinahanglan, hindi mo na siya mag, ano eh, hindi mo na pagdalon, hindi mo sininga problema, kinahanglan, mangin happy ka. Tera, gina si Sir Enrico, kumbaga, happy
2: feel.
0: Ginabisan gina, gina kutsa, okay lang. Sige lang, do happiness ko man, do happy feel ko man, yes.
2: Sige.
0: Ikaw, K5 Kim?
2: Siguro si...
0: Si Jason Talaron, no?
2: Si CEO.
0: Si Sir McCoy. Si Connam.
2: Si Connam.
0: Yes.
2: Kami ga-updanay ni K5 McCoy umalay sa patrol. Pero ako nagaka-inspire sa iyang mga business mindset, ang iyang mga prinsipyo sa kabuhi.
0: Doon naman siya, no?
2: Mag-gamit sa kwarta. Ano mo na mga mga chief executive officer.
0: Di ba ba tiyag ko ano? Siya na ang next nga ano? Siya na ang next nga guest.
2: Ano tawag na
0: self-made. Yes. Oo. Ang kakadlo-kadlo na siya kabalungan siya na rin ginaistoryahan. And sige mga K5, thank you so much gid no sa pag-upod subong hapon no sa among sining pagpangalagad subong and of course no maayad-ayad nga hapon sa inyo diwatanan. And of course sa mga K5 naton dira ano nga nagapahubay-puhay sa ilang abalay hindi magkalipat mag-inom sang DTX coffee mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Mabakalangin na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. And of course, mga K5, no, para malikawan ang ubo, sipon, hilanat, agudtong aton nga immune system angin mabakod, mag-inom sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C, no, sa may Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Saliwat mga K5, thank you so much, kid, no, sa pag-upod sa among sa bunga hapon. And of course, no, kita ay naman kita sa masunod ni edisyon, diri lang sa Kampyon Talk Show.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: This news is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax! Gold Eagle Beer!
6: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.

0: sa balita.
1: Kampiyon sa music.
2: Kampiyon sa kalingawan.
3: Kampiyon sa serbisyo publiko.
4: K5 News FM
5: 88.7.
6: Kampiyon!
7: K5 Kalingawan Time!
8: Dok, ngaamo ng operasyon sa ulo ko, ha? Dumakita ng utok ko, Dok.
9: Amo na sa mamang ginatawag naton nga open-minded.
8: Nay!
7: K5 Kalingawan Time!
10: D3 Bio.
11: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
13: Mga sa mga butika.
14: Para sa matino nga dugo.
15: DTX 500.
14: Para sa healthy nga tayo.
15: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidant.
14: Nga amo naman
15: ang nagatino sa imo atay.
14: Basta tino nga tayo.
15: Happy kanunay.
14: DTX 500.
15: Masaligat.
14: Epektibo.
15: DTX 500.
14: Mahigo bala ang imo dugo.
15: DTX 500.
14: Masamit ka bala ang gina-allergy.
15: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
15: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
14: Nga sa masami
15: amo naman
14: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
15: DTX 500.
14: Masaliga. DTX 500.
10: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
10: DTX Coffee Mix.
13: Mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
13: Mga butika.
10: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
18: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C.
13: Mga butika.
10: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag pang sakit.
10: Mighty C.
13: Mabaka sa mga butika.
20: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya.
21: Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
22: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
23: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
24: Good news!
13: Good news!
23: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
24: Libre?
22: Libre!
23: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
25: Gabasa na naman bala ang imo.
26: Ay, gabasa na naman?
25: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
27: Always nagabasa?
25: Kag nagabaho ang kilikili?
27: Mag-Clinica Deo Fresh.
25: Para sa maputi at mabangong kilikili.
27: Clinica Deo Fresh.
26: Nagabasa na naman balaga.
25: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
27: Clinica Deo Fresh.
25: Para sa maputi at mabangong kilikili.
27: Kili.
0: Kadragsa nga punggot.
1: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang nga panit.
1: DTX Beauty Soap.
0: Galao magputi.
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro kapulkatol.
1: DTX Beauty Soap.
21: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing!
2: Luto na!
0: Ang labahan!
2: Nakasampay na!
0: Ang uniform ko!
2: Naplansa na!
3: Ganito ako!
4: Tigasi!
3: Tigalaba!
4: Tigasay!
3: Tigaplansa!
4: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
3: Sa gabi,
4: ako ang bossing!
3: Dahil kasangga ko!
4: Ang Extel!
3: Supplement for men!
4: Lourdes!
3: Tapos ka ng maligo!
5: Yes, darling! Come to mama!
3: Extend Food Supplement for Men.
4: May maca
3: at lavawaska
4: na nagpapataas ng energy
3: at stamina
4: para sa tigasing performance.
3: Extend Food Supplement for Men
4: para sa matino nga dugo.
3: DTX 500
4: para sa healthy gatay.
3: DTX 500
4: ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant
4: nga amo naman
3: ang nagatindo sa imo atay.
4: Basta tindo ang atay,
3: happy ka nunay.
4: DTX 500
3: masaligan,
4: epektibo.
3: DTX 500
4: mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
4: Ikaw ba na
3: ang may diabetes?
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang may powerful compounds.
3: Yan ang kapanupo.
4: Kagakontrolar
3: sa imo blood sugar.
4: DTX 500.
3: Masalikan.
4: Epektibo.
3: DTX 500.
13: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
13: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio.
13: Yung may VCO.
21: Ang VCO.
13: Yung may D3.
21: Mabagat sa mga butika.
13: D3 Bio.
6: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
13: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio.
13: Yung may VCO.
21: Ang VCO.
13: Yung may D3.
21: Mabagat sa mga butika.
10: Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7
13: K5
10: News FM.
13: News FM.
24: K5 News FM. Kampyon!

0: maling kita hanggang sa walang hanggan.
1: Kampiyon!

0: may balita na, may drama pa! Kampyon!
1: K-5 Kalingawan Time!
2: Isasadto ka eleksyon sa voting center.
3: Ay, sir, excuse me. Mamangkot lang ko tani kung nakabuto ng akon asawa.
4: Abi tayo, dali lang gid tanawon ta sa listahan, be. Ay, ari tayo ho. Mga isa na kauras ang nakaliga dalin sang nagbuto si nanay.
3: Ay, abaw, kanugon. Kung nagtulotimprano lang ko di tani kadto, nag-abta na ipa kami nga duwa ba.
4: Ahay, nga atay haw. Buhay na kamugaupon nga duwa ni nanay.
3: Balaan mo to. Bulo na katuig nga patay ang asawa ko. Galing bati ko. Kada eleksyon, gabalik pa siya di para magbuto.
5: Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema, ako gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
5: Yung may
7: D3. Mabakas, mga buti ka.
5: D3 Bio.
8: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio.
7: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
7: Yung may
5: D3. Mga buti ka.
9: My family history ba na kamuusang diabetes?
10: Mag-TDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-TDX 500 ka na!
9: Ang DTX 500!
10: Ang may powerful compound!
9: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
10: DTX 500!
9: Garantisado!
10: Epektibo!
9: Aramis mo!
10: DTX 500!
9: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
10: Magalingin ba na ang imo nga uno?
9: Masami nagapangihi!
10: Masami ginauha!
9: Si may diabetes ka na!
10: Mag-TDX 500 na!
9: Ang DTX 500!
10: Ang may powerful compound!
9: Nga nagapanubo
10: sang imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Garantisado.
9: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami gidang akon pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Mabasa
5: ka butika. Mighty C. Alkaline ng Vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
5: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C. Ang alkaline ng Vitamin C.
14: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Miski magwala ko kag manghinan. Damo rin pula-pula sa likod. Tukasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ng allergy.
5: Mighty C!
7: Mabaka sa mga butika.
15: Spore Biotics, naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics! Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics!
5: Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.
16: K5 News FM! Kampyon!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: kahaboy.
1: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki ng tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabigid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Cheers sa barkada nating
2: Night Shift,
1: OT,
2: Breadwinner.
1: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas ang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
5: Libre?
6: Libre!
5: Wow!
3: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
9: Halika mga lamaw! Ari na ang paborito na!
10: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidang hapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa hapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap.
13: Sa mga butika.
11: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
15: So una,
14: problema, gid ako sa akong body odor.
15: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
14: Pero subong.
15: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
14: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
15: Salamat gid sa DTX Beauty
11: DTX Beauty Soap.
13: Mabakas sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
16: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
17: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
18: Wow. Ayos,
17: gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend
19: Food Supplement for Men.
20: Para sa matino nga dugo.
19: DTX 500.
20: Para sa healthy nga tayo.
19: DTX 500.
20: Ang DTX 500.
19: Ang may mataas nga antioxidant.
20: Nga amo naman
19: ang nagatino sa imo atay.
20: Mas nagatino ang atay.
19: Happy kanunay.
20: DTX 500.
19: Masaligan.
20: Epektibo.
19: DTX 500.
4: Mataas pala ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
4: Ikaw ba na
5: ang may diabetes?
4: DTX 500.
5: Ang DTX 500
4: ang may powerful compounds.
5: Yan ang kapanupo.
4: Kagakontrolar
5: sa imo blood sugar.
4: DTX 500.
5: Asalika.
4: Epektibo.
5: DTX 500.
4: E3 Bio.
6: Ako si Gabriel. Nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3.
5: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
5: Yung may D3.
4: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio. Ang D3.
5: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
5: Yung may D3.
4: D3 Bio.
13: Mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
18: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
21: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets, kagaling gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
18: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
22: Wow, my puso.
23: You're listening to 88.7 K5 News FM.

0: May music na, may balita pa. Kampyon!
1: K5 News FM.
2: K5 Kalingawan Time!
3: Tagbalay!
4: Sino na?
3: Ah, mga pulis kami, sir.
4: Ah, mano tani, sir, aw?
3: Gusto lang tani namon mag-istorya.
4: Pila ka mo kabilog, sir?
3: Duwa lang man kami, ah.
4: Ah, duwa ka mo?
3: Oo.
4: Tika mo de istorya, nai, eh.
2: Hey, hi, Kalingawan Time!
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
6: Miss si Alana Pacardon Marapa.
7: Ko si Joshua Darin Villavior.
8: Ni si Kirby John Panes Agravan.
1: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. D3 Bio.
9: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, nag-indi man nami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3.
11: Mga mabuti ka.
12: Para sa matino nga dugo,
13: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo,
13: DTX 500.
12: Ang DTX 500,
13: ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
12: Basta tino nga tayo,
13: happy kanunay,
12: DTX 500.
13: Masaligat,
12: epektibo,
13: DTX 500.
12: Mahigo bala ang imo dugo,
13: DTX 500.
12: Masamit ka bala gina allergy,
13: DTX 500.
12: Ang DTX 500,
13: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo,
12: nga sa masami
13: amo naman
12: ang ginahal na sa mga nagkalaylay ng allergy.
13: DTX 500.
12: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rick Vista, nga isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix,
11: mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C,
16: ang alkaline ng vitamin C.
17: Sali si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh, walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 10 After 1 week, nagnamigid ang akong napamino. Salamat sa Mighty C.
16: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
16: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
18: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapilan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
19: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
20: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
21: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa K5

0: Suki Namon sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika, Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!

0: conditions apply. For GTI Fair Trade Permit Number FDEB 26290 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, ga, gabasa na naman.
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa.
1: Kag nagabaho ang kilikili.
3: Mag Clinical Dayu Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Dayu Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinical Dayu Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Kadaragsa nga punggod.
5: DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit.
6: DTX Beauty Soap.
7: Dala o magputi.
6: DTX Beauty Soap.
7: Puro katol-katol.
6: DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
10: Nestor, ang sinaing!
11: Luto na!
10: Ang labahan!
11: Nakasampay na!
10: Ang uniform ko!
11: Naplansa na!
12: Ganito ako!
13: Tigasi!
12: Tigalapa!
13: Tigasay!
12: Tigaplansa!
13: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
12: Sa gabi,
13: ako ang bossing!
12: Dahil kasangga ko!
13: Ang Extend!
12: Supplement for men!
13: Lourdes!
12: Tapos ka ng maligo!
14: Yes, darling! Come to mama!
13: Extend Food Supplement for Men.
12: May maca
13: at lavawaska
12: na nagpapataas ng energy
13: at stamina
12: para sa tigasing performance.
13: Extend Food Supplement for Men
12: para sa matino na dugo.
13: DTX 500
12: para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500
12: ang DTX 500
13: ang may mataas ka antioxidant
12: nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
12: Basta tino ang atay,
13: happy kanunay.
12: DTX 500
13: masaligat
12: epektibo.
13: DTX 500
12: mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
12: Ikaw ba na
13: ang may diabetes?
12: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compounds.
13: Nga nagapanupo.
12: Kagakontrolar.
13: Sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
13: Masalika.
12: Epektibo.
13: DTX 500.
12: D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
12: Yung may PCO.
13: Ang PCO.
12: Yung may
13: D3.
12: Matatags mga butika.
13: D3 Bio.
16: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
13: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
13: Yung may PCO.
12: Ang PCO.
13: Yung may D3.
12: Matatags mga butika.
17: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
18: Nagpamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan yung mga health tips sa linki Dr. Milpuy. Nakabulig itin sa akon para maging healthy, guapa, kag sexy. Ako galing si Cynthia sa Barangay Ortiz City proper. Tunay na ka-K5.
17: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
19: Wow! My puso!
20: You're listening to 88.7 K5 News FM.

0: May balita na, may drama pa. Camp yun!
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. My D3. Mga butika. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na. DTX 500. Ang may powerful compound. Ganaga panubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis mo. TDX 500. Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga uno? Masami nagapangihi. Masami ginauha. Si may diabetes ka na. Mag TDX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
10: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
11: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
12: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
13: Libre!
14: Libre!
13: Wow!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3

0: Media sang hapon sa Salvacion Street Corner, A Planet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog sa Miagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglala pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika, Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre di cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
5: X10 Food Superman.
6: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
5: X10 Food Superman for men. X10 Food Superman for men.
7: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
5: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
8: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay.
8: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidants.
5: Nga amo naman
8: ang nagatinlo sa imo atay.
5: Basta tinlo nga tay.
8: Happy kanunay.
5: DTX 500.
8: Masaligan.
5: Epektibo.
8: DTX 500.
5: Mahigo bala ang imo dugo.
8: DTX 500.
5: Masami ka bala gina allergy.
8: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
8: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
8: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
8: DTX 500.
5: Masaliga DTX 500.
8: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
5: Yung may Visio.
8: Ang Visio.
5: Yung may D3.
8: Makakas mga butika.
5: D3 Bio.
8: With Visio.
10: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
5: D3 Bio.
8: Ang D3.
5: Yung may Visio.
8: Ang
1: Physio nga may D3 Bio.
11: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Nga pamati ka sa K5 kahit daw hindi gidbala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Machokolate. Tapos kung gwapo gidang iya nga mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
11: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
13: Wow, my puso.
14: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
15: You know I want you. It's not a secret I try to hide.

0: best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
1: K5 Galingawan Time.
2: Okay, class. Imagine na nga kamo, isa ka milyonaryo. Isulat sa inyong papel ang inyong mga activities.
3: Ano sulat ko di man?
2: Oh, ikaw, Juan. Nga, wala ka pa nagasulat. Ma'am, I'm sorry. Please talk to my secretary.
1: Hey, hi, Galingawan Time.
4: FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May kumso!
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calvibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: May family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag-DDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-DDX 500 ka na!
7: DTX 500!
8: Ang may powerful compound
7: ganagapanubos ang imo blood sugar!
8: DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis wow. DDX 500!
9: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
10: Gusto na, Sir GP. Ang sikrito sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don't.
9: Ay,
10: muna bala nga permi na mo kambali. Mga dapat likawan, dapat himuon. Nahunta na yung pinakauna nga, kag pinakaimportante nga himuon nato, Sir GP. Pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
9: Correct.
10: Saan o pa ni mo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko na?
9: Tok-tok na.
10: Dapat niya wala pa?
9: Oo. May lang tubo kay ma-wilding lang, islan bago.
10: Saan o ka mainom detex, may manod kag maitisim? May balatian ka na? Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imo lawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag Mighty C, ari ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly, Sir GP. Imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check imo blood pressure, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong nga pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di, imo kaugatan niya, guba man na. No? Gakus ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check ni mo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gitawag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
11: Para sa matino nga dugo,
12: DTX 500.
11: Para sa healthy nga atay,
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500
12: ang may mataas nga antioxidant
11: nga amo naman
12: ang nagatino sang imo atay.
11: Basta tino ang atay,
12: happy kanunay,
11: DTX 500.
12: Masaligan,
11: epektibo,
12: DTX 500.
10: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagka-damage sang heart kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
9: Kung naga-DTX 500 kag may tisi sila Dr. Ramil kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective kag nagapanubo sang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka main purpose niya, ang capability sa pag-control sang blood sugar levels agud hindi ka magka-diabetes.
10: Mm. Another secret sa pagpalawig sang kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
9: Ay,
10: imo edad. Kung gusto ka hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag may tisi kay gapahubin ini sang imo nga selula.
9: Mm.
10: Ang imo nga past hindi magsagay panumdom sang imo mga regrets. Ah. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa buhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi.
9: Ay.
10: Okay, imagine ba? Wala na ay problema, wala na ay stress. Ah.
9: Uh-huh.
10: Be happy, concentrate sa present mo. Because that will define your future.
9: Gusto.
10: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag may TC, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. Katatlo, Sir GP?
9: Mga kainit mo, no? Your grudges.
10: Tao malanta.
9: Oo.
10: No, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit mo lang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano? Pang-neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Manasiling lang sa Proverbs 17:22, no? A merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, dry the bones.
9: Ay,
10: so, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag may TC. Kaya mo na yung super antioxidant nga magbato sa mga free radicals, adlaw-adlaw. Agud masigurado nga healthy ang imo nga selula.
13: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
14: K5
13: News FM.
14: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
15: Miss si Alana Pacardon Marapa.
16: Ko si Joshua Darin de Lovior.
17: Ni si Kirby John Panes Agravan.
14: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.

500 epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtom alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May kinabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika, Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Hali ka mga lamaw! Akari na ang paborito nato niya, ilaw!
6: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
7: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh, bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Pabakan sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
12: So una,
11: problema, gid ako sa akong body odor.
12: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong,
12: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag naghamis, kag nagputi gid ako nga pani.
12: Salamat gid sa DTX Beauty
8: DTX Beauty Soap. Pabakas sa mga butika.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
16: Wow. Ayos,
15: gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
17: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tay.
17: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
17: Ang may mataas nga antioxidant.
13: Nga amo naman
17: ang nagatinlo sa imo atay.
13: Mas tagtinlo ang atay.
17: Happy kanunay.
13: DTX 500.
17: Masaligan.
13: Epektibo.
17: DTX 500.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw ba na
3: ang may diabetes?
2: DTX 500.
3: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
3: Yan ang gapanupo.
2: Kagakontrolar
3: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Masalikan.
2: Epektibo.
3: DTX 500.
2: E3 Bio.
4: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio.
3: Ang D3.
2: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
2: Yung may D3.
3: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio.
2: Ang D3.
3: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
3: Yung may D3.
2: D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
16: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
18: Aga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit ba lang sanda nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga Antique. Pero dyan ako gatinir sa Lapas. Tunay naka K5.
16: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
19: Wow, my puso.
20: You're listening to 88.7 K5 News FM.

0: Station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
1: O, si Karen, nandaan mo isang akon hair fall. Hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Malakas mga butika.
4: Para sa matino nga dugo.
5: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tay.
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500
5: ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
4: Basta tino nga tay.
5: Happy kanunay.
4: DTX 500.
5: Masaligan.
4: Epektibo.
5: DTX 500.
4: Mahigo bala ang imo dugo.
5: DTX 500.
4: Masamit ka bala ang gina-allergy.
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500
5: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
4: Nga sa masami
5: amo naman
4: ang gina halina sa mga nagkalaylay ng allergy.
5: DTX 500.
4: Masaligan. DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gitmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabasa butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
3: Mabasa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita. My listener ya ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung magabot na ako menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
11: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
12: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
11: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Good news!
3: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
12: Libre!
13: Wow!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Good news!
3: Good news!
11: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka bala ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na!
13: Libre na
11: ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara.

0: Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
1: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinica Dairy Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Dairy Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman ay. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Dairy Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Gadragsa nga punggot,
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit,
6: DTX Beauty Soap.
5: Dala o magputi,
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro katul katul,
6: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasumpay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
8: Tigasing!
9: Tigalapa!
8: Tigasay!
9: Tigaplansa!
8: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi,
8: ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
8: Ang extend!
9: Supplement for men!
8: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
10: Yes, darling! Come to mama!
8: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca at lavawaska
8: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
8: para sa tigasing performance.
9: Extend Food Supplement for Men
8: para sa matino nga dugo.
9: DTX 500
8: para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500
8: ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidant
8: nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tino ang atay,
9: happy kanunay.
8: DTX 500
9: masaligan,
8: epektibo.
9: DTX 500
8: mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
8: Ikaw pala
9: ang may diabetes.
8: DTX 500.
9: Ang DTX 500
8: ang may powerful compounds
9: nga nagapanubo
8: kag kontrolar
9: sa imo blood sugar.
8: DTX 500
9: masaligan,
8: epektibo.
9: DTX 500
8: D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio
8: nga may PCO.
9: Ang PCO
8: nga may D3.
9: Mabakas mga butika.
8: D3 Bio.
12: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
8: Yung may PCO.
9: Ang PCO.
8: Yung may D3.
9: Mabakas mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow, my puso.
15: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
0: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: K5 News FM.
1: K5 Galinga One Time. Ano ang isabat mo kung may maghambal sa imo nga?
2: Laway, laway, laway! Hoy, ano ba matiyag mo sa akon? Espiho?
1: K5 Galinga One Time.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May pumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
6: Mabagat sa mga butika.
4: D3 Bio.
7: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
4: My family history, bala ka mausang diabetes? Mag TDX 500 ka! Mataas bala ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Nga nagapanubos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! TDX 500! Nagapalandulong bala ang imo panulukan? Magalingin bala ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi? Masami inauha? Kasi may diabetes ka na! Mag DTX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compact. Nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Kada nga akon pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Mabaka butika.
4: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
4: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
0: K5.
4: K5.
0: News FM.
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
11: Oras sa Pilipinas. Oras sa K5 News FM. Iloilo Philippine Standard Time. Alas 6:02. Ininga oras sa dulong sa Yusang. Klinika Detox sa Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Mayong hapon, syudad ko, probinsya sang Iloilo. Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, Pilipinas. Mayong oras sa bilog nga kalibutan. Welcome sa D3 Bio Evening Newscast. Domingo adlaw, Agosto 23, 2026. Ang ining mga headlines sa atun kag oras, ginadulong sa usang Tando Highlight, Gaan nang may kasama.
12: That time check was brought to you by Tanduay Light. Gaan nang may kasama.
13: the seas
14: and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Mayong gabi, siyudad, God, probinsya, sang Iloilo. Mayong gabi, Western Visayas. Mayong gabi, Pilipinas. Mayong oras sa bilog ng kalibutan. Welcome sa D3 Bayo Evening Newscast. Domingong Adlaw, Agosto 23, 2026.
16: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa iyo tag sa kamangi FM Dayala. Makita ang kamabata makita worldwide, pinaagi sa itong official Facebook page, K5 News FM, Iloilo 88.7.
11: Kami ang inyo matagbalita ka-K5, Enrico Tupa Sorita Jr.
16: Kagako naman si ka-K5, Jenny Kauyunana.
11: Sa headline, sa dulong sa kaluan sang D3 Bayo, na imo sa vitamin D3, kag virgin coconut oil. Sa mga nagbalik-balik ang lanat ubo kag sipon, magtumar sang D3 Bayo sang klinika Del Tentivo Medicine and Wellness Center kagaron sa aton mga headlines. Sa balita lokal, kusina sa isa ka balay sa Kalinog nasunog bangod sa tinigong.
16: School safety kag emergency preparedness sa Western Visayas ginpasangkad pa sang Police Regional Office 6, Iloilo City Police Office magapatigayon sang simultaneous exercise.
11: Walo ka mga school-based simulation exercises ginpatigayon sang PRO 6.
16: Mga eskwelahan sa Western Visayas makigbahin sa nationwide simultaneous school safety drill sining Agosto sunod sa Department of Education.
11: Headline sa balita nasyonal, 46 ka mga OFW, 17 ka mga Filipino seafarers nakapauli na sa Pilipinas sunod sa DMW.
16: Sa balitang international, Pungso Japan gintayog sa magnitude 5.9 nga linog.
11: Sa balita sa patag sang sports, Alex Iola nagabot na sa New York para sa paghanas sa US Open.
16: Sa balitang entertainment, American actor Michael Wright nagdaliwan sa edad nga 70 years old.
11: Alasay-say sa batian ang aton sining nga mga headlines kagkaroon sa madali na sa aton mga balita. Una kita sa balita lokal. Ang mga balita lokal nga inyo mabatian ginadulong sa inyo sang Clinica Detex 500 the Superior Antioxidant. Partially damaged ang kusina sa isa ka balay matapos na sunog sa barangay Maspasan, Kalinog, alas 11:45 sang aga, Agosto 22. Base sa initial investigasyon sa Kalinog Fire Station nga nagumpisa ang kalayo sa dapog nga ginatigangan. Kag madasig naman nga naglapta ang kalayo bangod duman sa light materials ala sa bitya kusina. Wala naman sa manapilasan sa tabo kag gilayon man nga nagwa sa puluy-an ang pamilya Talyon. Samtang nagdangat naman sa 1500 pesos ang balor sang halit nga ginbilin sang sunog.
16: Samtang ginpasangkad pa sang Police Regional Office 6 o kung PRO 6 ang school safety kag emergency preparedness sa Western Visayas. Ini ang paagi sa close coordination sa mga local government units, education officials, emergency responders, iban pa ang mga partner agencies. Sunod kay PRO 6 Regional Director Brigadier General Randolph Titwanyo nga ang preparedness sang isa ka essential part sa pagpabilin sang safety sang eskwelahan kag padayon ang pagpasangkad paagi sa kooperasyon sang kapulisan, school authorities, kag local government units, kag iban pa. Samtang maghihiwat naman sang simulation exercise ang Iloilo City Police Office kon ICPO, kaupod ng ila partner agencies nga Chu Chong Teg Ana Ross Foundation Integrated School sa Agosto 24.
11: Na duga pa ginaton nga balita lokal, walo ka mga school-based simulation exercises ang ginipatigayon na sang Police Regional Office 6 o kung PRO 6 sa nagkalain nga eskwelahan sa bilog sa Ninga Western Visayas sumalin sa Agosto 14, tugtog Agosto 20. Nalakip diri ang active shooter incident bomb threat, stabbing, hostage taking bilang kabahin sa emergency preparedness sa idalom sang uplan balik eskwela para sa school year 2026-2027. Ginatag naman sang PRO 6 nga wala naga-indicator ang drill sa anuman nga imminent threat sa mga eskulahan sa Rion Size kundi tikang ini agud matest sa mga school personnel, police emergency responders kag iban pa nga insya kung ano ang ilahimuon, ano kadasig ang maini magkoordinar kag diri man ibaluan kung kinahanglan i-improbar ang ibang safety procedures. Samtang ginpahayag naman ni Regional Director Brigadier General Randolph Juanyo nga luyag lang may baluan sang school personnel kag responding agencies kung ano ang dapat nang himuon sa tiun sang emerensya nga wala naga panika.
16: Sa kaangot man nga balita, makigbahin sa ginpatigayon nga nationwide simultaneous school safety drill for active attack incident ang mga bulutuan sa Western Visayas nga natalana sa Agosto 25, alas 9 sang aga. Ini ang base sa ginpapanaog nga memorandum sa regional offices sa Departments of Education o kun DepEd. Tinutuyo sa ning mapasiguro ang safety sa mga estudyante kag school personnel kag bilang kabahin sang tikang kasunod sang pagsaka sang kaso sang active shooting attack incidents nga nag-apekto sa mga burutuan amuman sa komunidad sa kalibutan. Antes sa aktibidad dapat nga mag-develop kag localize ang school contingency plan, identify ang logistical requirement para sa drill, mag-imbitar sa eksperto bilang external evaluator kag pag-activate sang school disaster risk reduction and management team. Pahanumdom man sa magapatigayon sining himuon nga age-appropriate trauma-informed protective actions coordinated response kag post-incident recovery.
11: Sa dugang pinaton nga balita lokal, nakuhaan sang video ang motorista nga ginapangsipa ang traffic cones sa isa ka distrito sa syudad sang Iloilo. Ginpahamtang ang mga traffic cones bagod ba ginpatigay nga fun run kay nasang kagahon. Makitaan sa video wala man sila sang suksok nga helmet. Nakabato naman sa negatibo nga komento gikan sa netizen ang akto sa motorista. Ginatingwaan na sa karon sang K5 News FM Iloilo nga makakuha sa reaksyon nagikan sa Land Transportation Office Region 6.
16: Sa ulihi nga balitang lokal, nagbaton sang tag 100,000 pesos nga cash gift gikan sa national government sa idalom sa expanded centenarians aka ang duha ka centenarian gikan sa Pasig City. Ang mga benepisyaryo ang Masanda Isidra di Pablico sang Barangay Kabunga, Pasig City nga ginbunag sang Enero 18, 1926 kag si Nanay Luteria P. David sang Barangay Mambiran Pequeño nga ginbunag sang Pebrero 19, 1926. Ginipatigayon ang recognition sa Agosto 22, 2020 sa isa ilatag sa Kapuliana sa pagpanguna ni Anne Rapunzel Ganson, NCSC Director for Region 6. Ginpahayag ni Ganson nga padayon ang koordinasyon sa tunga sang national kag local governments agud mapasiguro nga mabaton sa mga senior citizen ang mga benepisyo para sa ila.
11: Alas 6:11 nabatian ang detalye sa balita lokal. Kagaron sa iluhan nato mga detalye sa balita nasyonal.
13: Balitang National.
11: Ang mga balita nasyonal nga inyong mabatian na dulong sa inyo sang MyTC. Kung gusto min healthy, inamang kamusang MyTC. Hilway nga nakapauli sa Pilipinas ang 46 ka mga OFW. Halin sa Kuwait, 17 ka mga Filipino seafarer sang MV Minuan Dignity nga nagabot sa naiya sang Biyernes, Agosto 21. Nakapauli ang mga seafarers matapos ang insidente sa barko sa Strait of Hormuz sang Huwebes, Agosto 18, sa di napatay ang isa ka Filipino chief engineer. Ginasikaso sang OWAC, Department of Migrant Workers, ang ilaw airport assistance sa iban pang mga kinanglanon. Samtang ginatagan man sang assistance ang 46 sa mga OFW halin sa Kuwait.
16: Sa piyak na bahin, ginpabaskog sang Philippine National Police o kon PNP. Sa idalom sang pagpamuno ni Police General Jose Melancio Sr. Tatis Jr., ang mga tikang agud mapataas ang conviction rate sa may makaso sa pagpangawat kag pagkuha sa mga pasilidad kag materyales para sa distribusyon sang kuryente. Nagapatigayon ang mga territorial kag banpanga police unit sa mabaskog ng operasyon batok sa pagpangawat sang kuryente. Apang sunog kay Police General Nartates, wala nagatapos sang pagpangawat proseso sa pagdakop sa mga sospek sa among iligal nga aktibidada. Pareho sang iban nga krimen, luyag ni Police General Nartates nga masiguro ang tanan nga madakpan nga mga sospetsado ang pasakaan sang kaso sa pag-angot sa Department of Justice sa DOJ agud mapasiguro ang ila nga conviction. Una na nga nagpirma ang mga opisyales sang PNP kag isa ka nagapanguna nga kumpanya sang kuryente sa isa ka kasugdan ang agud mapabakod ang ila pagbinirigay sa pagprotekta sa mga pasilidad kag materyales para sa distribusyon sang kuryente paagi sa masugot nga koordinasyon pagbinailuhanay sang impormasyon kag joint law enforcement operation. Suno pa kay Nartates, dapat man sundon sa bilog nga pungsod ang mga klase sang koordinasyon kag pagbinirigay sanig sa direktiba ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kag Secretary June Vicrimulya ang pag-aligon kag pagpatuman sang kasuguan kag protektahan ang konsumidor batok sa mga aktibidad nga nagapugong o kung nagadistorbo sa importante nga serbisyo kag nagadugang sa kabudlayan sang komunidad.
11: Sa piyak nga bahin, masubra 1 billion ka pesos nga ayuda ang ginhatag sa Department of Social, Welfare and Development o kung DSWD sa mga individual kag pamilyang napiktuhan sang habagat kag mga nagligad nga bagyo. Suno kay DSWD spokesperson Irene Dumlao, lakip sa mga ipangatag amo ang family food box ready to eat food kag financial nga bulig. Nagatagman ang ahensya sang burial assistance sa mga pamilya sa mga napatay bangod sa kalamidad, lakip ang transitory shelter assistance para sa mga nawad-an sang puloy-an. Suno kay DSWD maya sang bastante nga supply sang relief goods bangod 3.8 milyones ka mga pamilya o kung mga family food box na nakaready na sa nakilain niya bahin sang pungsod. Padayon man ang pagpanghatag sang ayuda samtang nabantayan ang posible na pag-abot sang dugang weather disturbances sa masunod nga mainadlaw samtang monitor sa pag-asang 3 ka mga tropical cyclones. Ngaya pasagwa sang Philippine Area of Responsibility o CONPAR, lakip na ang Typhoon Saudel. Base sa pinakabagong datos, 7.4 million ka mga tao o kon 2.1 million ka mga pamilya ang napiktuhan sang habagat kag sang tropical cyclones nga Sanday Luis kag Bagyo Maymay.
16: Sa kaangot man nga balitang national, naglabot na sa 1.79 billion pesos ang balor sang kalitan sa sektor sang agrikultura bangod sa epekto sang habagat kag nagligad nga mga bagyo nga Sanday Luis, Maymay kag Neneng. Sunod sa Department of Agriculture, may 51,229 ka mga mangunguma ang naapektuhan. Sunod naman sa Disaster Risk Reduction and Management Operations Center, yara sa 41,647 ka hektarya sang uma kag iban pang agricultural land ang naapektuhan. Nakarecord naman sang 44,745 metric tons sa mga produkto ang nauyang bangod sa malain nga panahon. Lakip sa mga lugar nga naapektuhan ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Zone, Calabar Zone, Mimaropa, Bicol Region, kag Western Visayas. Posible pa nga madugangan ang balor sang kahalitan bangod pa dayon pa ang assessment sang Department of Agriculture sa mga lugar nga naapektuhan.
11: Alasay sa Jessisay, sa batian na madetalye sa Balita Nasyonal. Kagkaroon sa iluhan nato madetalye sa Balita International.
13: Balita International. International.
11: Ang mga balita international nga inyong mabatian na dulong sa usang klinika detects sa beauty soap para sa mahamis, maputi sa panit, kagbatok sa mga skin diseases, gamit kita sang detects sa beauty soap, manghamoy, manibin, kagmag, paligo. Gintayog sang magnitude 5.9 nga linog ang Tokyo kag ang Eastern Kanto Region alas 2 sang kagahon Domingong adlaw Agosto 23, 2026. Ang sentro sa niyang yara sa Southern Ibaraki Prefecture nga may kadalumon nga 60 kilometros. Wala naman sang report may kangtanan sa peligro sang tsunami. Ang pagtayog nga nagdugay tugtob 1 minuto sa pinakalugar na batyagan galiyon matapos magtulog ang mga earthquake early warning alarm sa mga cellphone. Sa karon padayon mga otoridad sa mga apektadong lugar sa pag-secure kung may mga napilasan o kung naguba bangod sa linog.
16: Samtang nagapatuman ang Estados Unidos ang 50% nga taripa sa kapin $20 billion nga balor sa produkto sa Canada. Ini ang kasunod sa hindi madinalagon nga trade negotiations sa tunga sang duha ka pungsod. Ini matapos nga wala na kadihon sang maathag kag pinal nga kasugtanan sa na US President Donald Trump kag Canadian Prime Minister Mark Carney. Sa tatlo ka adlaw nga pag-istoryahanay sang duha ka leader sa White House wala na resolbara ang bisan ano nga plano para sa pagpanubos sang taripa. Sunod naman kay Carney sa masunod nga adlaw ila pagabasulan ang pagpatong sang taripa sang US sa ilang mga produkto. Sa nagligad nga tuig, nagpatong man si Trump sang taripa sa mga nagapanguna nga produkto halin sa Canada. Sa sugod sa to, padayon na nga nagapahugay ang duha ka leader nga magapatong sa mas mataas pa nga taripa. Bangod sini, madamo ang mga negosyante sa Canada ang posible maapektuhan ilabi na sa mga produkto nga ilang nadala kag ginabaligya sa United States.
11: Alasoy sa GC8 na batian ang mga detalye sa balita international. Kagkaroon sa iluha naton ang mga detalye sa balita sa patag sang sports.
17: Balitang sports.
11: Ang balita sa patag sang sports ginadulong sa usang klinika Deo Fresh para protektado kita batok sa ato sa nga baho balas kag ini man maho bayabas. Gamit kita sang klinika Deo Fresh sa ato sa nga mga kili-kili. Nakaabot na sa New York si Pinay tennis star Alex Iyala. Agad mag-umpisa sa paghanas para sa US Open sa mabot na gusto 30 sa New York. Halin si Iyala sa Mason, Ohio kung saan din nakalabot ni sa third round sa Cincinnati Open. Apang antes ang singles event, maghahampang si Iyala sa mixed doubles kung saan din makaupod si world number 4 Felix Auger Alishamin sa Canada. Yara karon sa number 18 sa WTA Live ranking si Iyala kag dako ang tsansa nga magsaka pa ini bangod nga si Victoria Mboko ang nagapaayo sa iya sa injury. Si Mboko ang yara sa number 15 sa ranking. Alasays 19 nabatian ang magdetalye sa balita sa patag sang hinampang. Kagkaroon sa ilo ato magdetalye sa balita sa patag sang entertainment.
17: Balitang entertainment.
18: Balitang entertainment.
16: Kag para sa aton showbiz balita, nagtaliwa na ang American actor nga si Michael Wright sa edad nga 60 anyos. Sunod sa iya pamilya, nagsupre siya sang heart failure sa ila balay sa Los Angeles, California. May komplikasyon man siya bangod sa isa ka tumalagsahon nga degenerative neurological disease nga gitawag nga Marchavia Bignami disease. Natawo si Wright sang 1956 sa New York City kag una siya nga nagwa sa pelikula nga The Wanderers sang 1979 kag streamers sang 1983. Nagbida man siya sa comedy show nga The Principal kaupod sanday Jim Belushi kag Luis Gazet Jr. Isa siya sa hindi malipatan nga papel amo ang karakter nga Eddie King sa pelikula nga The Five Heartbeats sang 1994 kag nag-appear man siya sa pelikula nga The Sugar Hill kaupod si Wesley Snipes.
11: Mayong kabigid kay Sir Alan Ortega Tukuyod sa bahay barangay Giso sa Banwasang Kalinog. Kay Sir Arvi Chris Caceres sa bahay Banwasang Tubungan. Kay Sir Nento Sumbong na Sumbong Nagamantor sa bahay Sumulong Highway sa bahay Antipolo City. Kag sa pamilya Sumbong kay Ma'am Edna sa bahay barangay Baldosa Zone 3. Pamilya Sumbong. Kag sumumang kay Tita Rinada sa bahay Dikamay Kalanaan. Kay Manang Victoria. Kag sa tanan ga monitor dira sa di ka Michael lan may dai gid nga hapon o kon gabi ka available gid ra ang klinika detect sa coffee mix. Kag amo yon tama K5 ang kabukusan ni pagbalita nga gindulong sa inyo sang D3 Bio evening newscast. Domingo nga adlaw Agosto 23 tuig 2026.
16: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sinyo tag sa kamangyang FM dial. Makitan ka mabatian magkita worldwide, pinaagi sa itong official Facebook page, K5 News FM Iloilo, 88.7.
11: Kami ang inyo matagbalita ka-K5, Enrico Tupas Surita Jr.
16: Kag sa kinaangdan, ako naman ang inyo alagad, ka-K5, Jenny Kauyunan.
11: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
17: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! Mic'ong
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
19: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Kasi magwalaan ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy.
6: Mighty C, mababaka sa mga butika.
1: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
20: Kapoy.
21: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan? Kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
6: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
22: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
23: This is presented to you by Aeon Group of Companies, from building spaces, creating dreams, and designing unforgettable experiences. Wherever life takes you, Aeon is there, innovating for a brighter tomorrow. Because at Aeon, we make life better.
24: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
25: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
26: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
25: Kaya subukan ninyo.
26: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
25: Clinica Deo Fresh.
26: Available now.
27: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kakulkatol, DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
27: Bakal na sa mga butika.
28: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
29: Pag-ibig fund, solid kabon.
30: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
31: Extend food Superman. Superman.
32: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend food supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba?
31: Extend food Superman. For men. Extend food Superman for men.
33: Ako si Brid Domingo, Extend food supplement user. Dako gid nga bulig sa
0: mo mag-asawa ang Extinct Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extinct Food Supplement for Men. Epektibo gid.
31: Extinct Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio. With Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalajaster nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
31: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
4: Pinakabarato nga data.
5: Sa Shopee. May 10% off pa para sa tanan.
7: Supply for TTI Fair Trade Permit Number FTEB 26294-0 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.

500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
4: Tinig ng Reformasyon.
3: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
4: Tinig ng Reformasyon.
3: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
5: Isang mainit na pagbati ang aking ipinapaabot sa lahat ng ating mga kababayan at mga kaibigan na nakikinig ngayon sa ating programa. Ako po ay nalulugod na makasama muli ninyo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Welcome po kayong lahat na sumali sa ating pag-aaral. Magkakaiba man tayo ng relihiyon na kinaaniban, subalit alalahanin natin na ayon sa salita ng Diyos sa 1 Peter chapter 1 verse 18 and 19, tayong lahat ay pag-aari ng Diyos dahil binili niya tayo sa pamamagitan ng mahal na dugo ni Kristo at tayo ay kanyang pag-aari. Sa ating pagpapatuloy, tayo po ay sandaling manalangin. Mahabagin naming Ama na nasa langit, kami po ay nagagalak na lumapit sa inyo sa oras na ito. Sinasamba po namin kayo ng may kagalakan dahil sa inyong walang kupas na pag-ibig sa amin. Salamat po sa inyong pagpapawalang sala sa amin dahil sa dugo ng inyong anak na kanyang ibinuhos para sa amin. Salamat din po at kami ay inyong inaring ganap sa pamamagitan ng katwiran ni Jesus na siyang nagpaging karapat dapat sa amin na tumanggap ng buhay na walang hanggan. Kami ngayon ay mag-aaral ng inyong mga salita, kaya hinihiling po namin ang inyong patnubay at biyaya upang aming pag-aaral ay maging kapaki-pakinabang sa bawat isa sa amin at kami ay lumago sa aming pagkakilala ng katotohanan tungo sa ikagaganap ng inyong kalooban sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Tungkol pa rin po sa pananampalataya ang ating pag-aaralan ngayon. Palalalimin lamang po natin ang ating pag-aaral tungkol dito. Napag-alaman natin na ang pananampalataya ay pagsang-ayon ng isip sa sinasabi ng Diyos at paniniwala na anuman ang sinabi ng Diyos ay totoo at anuman ang kanyang ipinangako ay kanyang gagawin. Ating pinag-aralan na may dalawang uri ng sumasampalataya. Sinasabi ng 1 Corinthians 15 verse 1 and 2 na may mga tao na maliligtas dahil sila ay sumampalataya sa Ebanghelyo

tradisyon ng tao kaysa utos ng Diyos. Ayon naman sa Matthew 15 verse 3 to 9. Number 4, sila'y naghahangad na maging pangulo at magkaroon ng sariling mga lagad. Ayon sa Acts chapter 20 verse 30. And number 5, sila'y hindi nagbubunga ng mabubuting gawa ayon sa Santiago 2:17 at 26. Tinalakay din natin ang tungkol sa mga taong makabuluhan ang kanilang pagsampalataya ng Ebanghelyo at ating napag-alaman na may anim na katangian na pagkakakilanlan sa kanila. Una, sila ay masikap sa paggawa ng mga mabubuting gawa ayon sa Titus chapter 2 verse 14. Number 2, mayroon silang pananampalataya na gumagawa dahil sa pag-ibig ayon sa Galatians 5 verse 6. Number 3, pinagtitibay nila ang kautusan ng Diyos ayon sa Romans 3 verse 31. Number 4, mayroon silang masunurin na pananampalataya tulad ng pananampalataya ni Abraham ayon sa Hebrews 11 verse 8. At number 5, sila'y handang isakripisyo ang makamundong karangalan para sa Diyos tulad ni Moses ayon sa Hebrews 11 verse 24 and 25. And the last, number 6, hindi nila gustong magpapatuloy sa kasalanan ayon sa Romans chapter 6 verse 1 and 2. Ipinaalam ng Diyos sa atin ang dalawang uri ng sumasampalataya upang magkaroon tayo ng pagkakataon na gumawa ng isang matalinong pagpapasya kung ano ang ating pipiliin. Tandaan natin ang ating pinag-aralan na ang pananampalataya ay pagsang-ayon sa mga salita ng Diyos pagkatapos ng maingat na pagbubulay-bulay. Anumang uri ng pananampalataya ang ating piliin, dapat alam natin kung ano ang magiging bunga nito at handa tayong anihin ang bunga ng ating itinanim. Sinasabi ng John 3:16 na sino man ang sumampalataya sa anak ng Diyos ay maliligtas, subalit ito ay kung makabuluhan ang ating pagsampalataya. Ngunit kung tayo ay nagsisisampalataya ng walang kabuluhan, hindi po tayo maliligtas na tulad din ng mga hindi nagsisampalataya. Kaya po ipinapayo sa atin ng Diyos sa 2 Corinthians 13 verse 5 ang ganito, siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong mga sarili. Hindi ba ninyo nalalaman na si Jesus ay nasa inyo? Maliban kayo'y nabigo sa pagsubok. Bakit kailangang siyasatin natin ang ating sarili kung tayo ay nasa tamang pananampalataya o hindi? Dahil tayo ay nandito pa sa araw ng pagbabago. Hindi pa huli ang lahat upang mag-iba tayo ng landas na tatahakin. Ano ang dapat nating gawin matapos na siyasatin natin ang ating mga sarili? Mga kapatid, kung sa ating pagsisiyasat sa ating sarili ay masumpungan natin na nasa atin ang mga katangian ng hindi makabuluhang pananampalataya, sikapin po natin sa tulong ng Diyos na magbago. Sabi sa Romans 12 verse 2, huwag ninyong tularan ang sanglibutan, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasya at lubos na kalooban ng Diyos. Ipinamamanhik ng Diyos sa atin na kailangan natin ang pagbabago sa ating sarili at ito ay magsisimula sa pagbabago ng ating isip. Kaya kung sa pagsisiyasat ay nasumpungan natin na mayroon tayong pagnanais na itaas ang ating sarili at gusto natin na maging pangulo upang mapaglingkuran sa halip na maglingkod, mabuting pag-aralan natin ang magpakumbaba tulad ni Jesus na nagpakumbaba sa kanyang sarili. Ayon sa Philippians 2 verse 6 to 8, kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao. At nang si Kristo'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Sa Matthew 11, 28 and 29 ay sinasabi ni Jesus sa mga tinawagan niya, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso at maka
tatagpo.

0: o kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Ikalawa, kung ating masusumpungan na tayo'y sumasampalataya dahil sa material na pakinabang lamang, huwag po tayong ma-discourage. Hindi ibig sabihin na tayo ay hindi na born again, kundi maaring tayo ay bata pa sa ating espiritual na buhay. At tulad ng isang sanggol, ang kanyang buhay ay umiikot lamang sa kanyang pagkain, pag-inom at pagtulog. Subalit huwag tayong manatiling sanggol. Kailangan na lumago tayo sa ating pananampalataya. Ang dapat nating gawin upang tayo ay lumago sa pananampalataya ay ganito. Sabi sa 1 Peter chapter 2 verse 2 and 3, gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas ng salita ng Diyos upang lumago kayo sa pananampalataya hanggang makamtan ninyo ang ganap na kaligtasan, sapagkat sinasabi sa kasulatan, naranasan na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Ikatlo, kung sa ating pagsisiyasat sa ating sarili ay masumpungan natin na tayo ay higit na sumusunod sa tradisyon ng tao kaysa sa utos ng Diyos, tulad ng mga Farisyo sa Matthew 15 verse 3 to 9, ibig sabihin na may problema sa ating puso. Kulang po tayo ng pananampalataya at pag-ibig ng Diyos. Gaya ng karanasan ni Haring David sa Psalms 51 verse 10, manalangin tayo ng ganito. Lalangin mo sa akin ang isang pusong malinis, O Diyos, at gawin mong matuwid ang aking damdamin. Ang ganitong panalangin ay sang-ayon sa pangako ng Diyos sa Ezekiel 36 verse 26 to 27 na nagsasabi, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Ang pagsunod sa mga kautusan ng Diyos na higit kaysa tradisyon ng tao ay hindi kayang gawin ng isang pusong sumusunod sa hilig ng laman at hindi pa nababago. Dahil ayon kay Apostol Pablo sa Romans 8 verse 5 and 7, ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinapahalagahan kundi ang mga bagay na ukol sa laman. Kaya nga, kapag sinusunod ng tao ang mga hilig ng laman, siya ay nagiging kaaway ng Diyos sapagkat hindi niya sinusunod ang batas ng Diyos at talaga namang hindi niya kayang sundin ito. Ang solusyon ng Diyos sa ganitong problema ay ang banal na espiritu na ipinangako niya sa Ezekiel 36 verse 27. Sabi ng Diyos, bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Tayo po ay maaaring sumunod sa utos ng Diyos na higit kaysa mga tradisyon ng tao kapag pumayag tayo na ibigay niya sa atin ang kanyang espiritu at tayo ay sumang-ayon na mabuhay ayon sa kalooban ng espiritu ng Diyos. Kaya kailangan na magpasakop tayo sa pagpapatnubay ng espiritu upang tayo ay makasunod sa kautusan ng Diyos at hindi sa kautusan ng tao. Sabi sa Galatians 5 verse 16, ang espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman. Ika-apat, kung sa pagsisiyasat natin sa ating sarili ay masumpungan natin na hindi tayo nagbubunga ng marami, dapat po tayong magising. Huwag nating hayaan na tayo ay manatili sa ganitong kalagayan dahil mapanganib po ang ating lagay. Ano po ang panganib na ating hinaharap? Ayon kay Kristo, tayo ay kandidato na mapahiwalay kay Kristo at makasama ng Diablo sa impyerno. Basahin po natin ang sabi ni Jesus sa John 15 verse 5 and 6. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay tinitipon at sinusunog. Tayo po ay inihalin tulad sa sanga ni Kristo na niahalin tulad naman sa puno ng ubas. Ang inaasahan niya sa atin ay mamunga ng maraming mabubuting bunga. Ano ang mga bunga na inaasahan ng Diyos na makita sa mga Kristiyano? Basahin po natin ang sagot sa Philippians chapter 1, verse 9 to 11. Idinadalangin ko na ang inyong pag-ibig ay lalo pang sumagana sa kaalaman at sa lahat ng pangunawa upang inyong makilala ang mga bagay na magaling at kayo'y maging mga tapat at walang kapintasan hanggang sa araw ni Kristo na mapuspos ng mga bunga ng katuwiran sa pamamagitan ni Hesukristo sa kaluwalhatian at kapurihan ng Diyos. Sabi din po ni Pablo sa Colossians 1 verse 9 and 10, hindi kami tumigil ng pananalangin para sa inyo at sa paghiling na kayo'y punuin ng kaalaman ng kanyang kalooban sa buong karunungan at pagkaunawang espiritual upang kayo'y lumakad ng nararapat sa Panginoon na lubos na nakakalugod sa kanya, namumunga sa bawat gawang mabuti at lumalago sa pagkakilala sa Diyos. Ang bunga na inaasahan ng Diyos sa atin ay mga mabubuting gawa at bunga ng katuwiran. Nais ng Diyos na tayo na mga Kristiyano ay mapuspos ng mga bunga ng katuwiran sa pamamagitan ni Hesukristo sa kaluwalhatian at kapurihan ng Diyos. Nais niya ng ating buhay ay lubos na nakalulugod sa Kanya, namumunga sa bawat gawang mabuti at lumalago sa pagkakilala sa Diyos. Ang Kristiyano daw po na hindi namumunga ay hindi nananatili sa puno, kundi ito ay nahihiwalay, natutuyo at naitatapon upang sunugin sa apoy. Ano po kaya ang dahilan ng isang Kristiyano ay hindi nagbubunga ng marami? Basahin po natin ang sagot sa Matthew chapter 13, verse 3 to 7 at 22. May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may mga binhing nalaglag sa may matitinik na halamanan. Lumago ang mga halaman ito at sinakal ang mga binhing tumubo noon. Ang binhi na nahulog sa may damuhang matinik ay naglarawan ng mga taong dumirinig ng mensahe, ngunit dahil sa pagkakabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan, ang mensahe ay nawalan ng puwang sa kanilang puso at ito ay hindi nagkaroon ng bunga sa taong iyon. Ayon kay Panginoong Hesus, ang humahadlang sa pamumunga ng isang Kristiyano ay ang pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan. Kailangan po natin ang magtrabaho at kumita upang matustusan natin ang material na pangangailangan ng ating pamilya. Sabi ng salita ng Diyos sa 2 Thessalonians 3 verse 10, huwag ninyong pakainin ang sinumang ayaw magtrabaho. Ibig sabihin na kailangan natin ang magtrabaho. Ilang araw po ba dapat magtrabaho sa ating hanap buhay ayon sa itinakda ng Diyos? Ating basahin ang sagot sa Exodus 20 verse 9. Anim na araw kang magtrabaho at tapusin mo ang dapat mong gawin. Kung tayo ay magtatrabaho anim na araw sa isang linggo, tiyak na mayroon tayong sapat na kita upang matustusan ang mga material na mga pangangailangan natin at mayroon din tayong magagamit para sa paggawa ng mga kawang gawa. Kaya kung ang pagtatrabaho ng anim na araw sa isang linggo ay naaayon sa kalooban ng Diyos, ano yung tinutukoy ni Kristo na pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan? Ito po ay nangyayari kapag yung panahon na inilaan ng Diyos para sa panalangin, pag-aaral ng Kanyang salita, pagpupuri at pagsimba sa Kanya ay ginagamit pa rin sa paghanap ng kayamanan. Ano ang panahon na itinakda ng Diyos para sa pag-aaral ng Kanyang mga salita, para sa panalangin, pagpupuri at pagsamba sa Kanya? Basahin po natin ang sagot sa Exodus 20 verse 8 to 11. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. Anim na araw kang gagawa at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa lahat na ito ay huwag kang gagawa ng anumang gawain, sapagkat sa loob ng anim na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng naroroon at nagpahinga sa ikapitong araw. Kaya't binasbasan ng Panginoon ang araw ng Sabat at ginawa itong banal. Ano ang layunin ng Diyos kung bakit inutusan tayo na magpahinga sa ating karaniwang gawaing panghanap buhay sa ikapitong araw na tinawag niyang araw ng Sabat? Ito po ba ay upang tayo ay matulog sa araw na yan o mag-relax lamang? Basahin po natin ang sagot sa Leviticus 23 verse 3. Anim na araw na gagawin ang mga gawain, subalit ang ikapitong araw ay Sabat na ganap na kapahingahan. Isang banal na pagpupulong, huwag kayong gagawa ng anumang gawain. Ito ay Sabat sa Panginoon sa lahat ng inyong mga paninirahan. Ayon sa Biblia, itinalaga ng Diyos ang isang araw sa isang linggo, ang ikapitong araw na araw ng Sabat, at pinagpapahinga niya tayo sa ating gawaing panghanap buhay upang tayo ay pwedeng makagawa ng banal na pagpupulong. Kung ang araw ng Sabat ay para sa banal na pagpupulong, dapat lamang na tayo ay magpahinga sa ating trabahong panghanap buhay. Dahil sino pa ang dadalo sa banal na pagpupulong kung ang lahat ay nasa kanilang trabaho? Ngayon, kung naghahanap buhay ka na nga sa loob ng anim na araw, tapos sa araw ng Sabat na para sana sa banal na pagpupulong, ay gamitin mo pa rin sa paghanap ng kayamanan, ito na yung sinasabi na pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan. Ang iyong pagkahumaling sa kayamanan ang talagang sasakal sa iyo, at ang mga salita ng Diyos ay mawawalan ng puwang sa iyong puso dahil hindi ka na dumadalo sa banal na pagpupulong upang makinig ng salita ng Diyos. Ang resulta, hindi ka talaga magkakaroon ng maraming bunga ng katuwiran at mabubuting gawa. Ang dapat nating gawin kapag natuklasan natin na hindi tayo nagbubunga ng maraming bunga ng katuwiran dahil sa ating pagkahumaling sa kayamanan ay ganito. Mabuti po, mga kapatid, na pakinggan natin ang payo ng Diyos sa bayan ng Israel nang sila ay nasa ganyan din na kalagayan. Sa Haggai chapter 1 verse 5 to 8 ay sinasabi ng Diyos sa bayan ng Israel, isipin ninyo ang inyong kalagayan. Marami ang inyong inihahasik, ngunit kakaunti ang inaani. Kumakain nga kayo, ngunit hindi nabubusog. Umiinom kayo, ngunit hindi nasisiyahan. Kumikita nga ang mga manggagawa, ngunit kita nila'y parang nahuhulog sa buslong butas. May damit nga kayo, ngunit hindi nakakaalis ng ginaw. Isipin ninyo ang nangyayari sa inyo. Kumuha kayo ng kahoy sa bundok, gawin ninyo uli ang templo, at doon ko ihahayag ang aking kaningningan. Anong payo ang dalawang beses na binigkas ng Diyos sa kanyang bayan? Isipin ninyo ang inyong kalagayan. Isipin ninyo ang nangyayari sa inyo. Yan po ang nararapat nating gawin. Isipin natin kung dapat ba na magpatuloy tayo sa ating pagkahumaling sa kayamanan o magbago na tayo. Kung tayo po ay magpatuloy, mauuwi po sa walang kabuluhan ang lahat na pinagpapaguran natin. Maangkin mo man ang maraming kayamanan dito sa mundo, hindi mo rin mapapakinabangan dahil gusto mo man o hindi, ikaw ay mamamatay na walang pag-asa ng buhay na walang hanggan. Sabi ni Jesus sa Matthew 16 verse 26, ano ang mapapakinabangan ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan, ngunit mawawala naman ang kanyang buhay? Kung titimbangin po natin ng mabuti, tama po talaga ang sinasabi ni Jesus na wala po talaga tayong mapapakinabangan sa paghuhumaling natin sa kayamanan kung ang kapalit nito ay hindi tayo maliligtas. Iilan lamang po ang pwede nating mapakinabangan sa malaking kayamanan na maari nating makamtan sa pagkahumaling natin sa kayamanan. Tapos, kung namatay ka at bata pa ang nabalo mong asawa, mag-aasawa siya at iba ang makinabang sa pinagpaguran mo. Kaya mabuti pa na sundin natin ang payo ng Diyos na mababasa sa Matthew 6 verse 25 to 33. Ito ang sabi, huwag kayong mabalisa sa inyong buhay kung ano ang inyong kakainin o kung ano ang inyong iinumin, kahit sa inyong katawan kung ano ang inyong isusuot. Hindi ba higit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid. Hindi sila naghahasik o gumagapas, o nag-iimbak man sa mga kamalig, ngunit pinapakain sila ng inyong ama na nasa langit. Hindi ba higit na mahalaga kayo kaysa kanila? Sino sa inyo na dahil sa pagkabalisa ay mapapahaba ang kanyang buhay? At bakit kayo mababalisa tungkol sa pananamit? Pansinin ninyo ang mga liryo sa parang kung paano silang lumalaki. Hindi sila gumagawa o humahabi man. Gayon may sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa buong kalulalhatian niya ay hindi nakapagdamit ng tulad sa isa sa mga ito. At kung gayon binibihisan ng Diyos ang damo sa parang na ngayon ay buhay at sa kinabukasan ay itatapon sa kalan, hindi ba lalo niya kayong bibihisan o kayong maliliit ang pananampalataya? Kaya huwag kayong mabalisa na magsasabing ano ang aming kakainin o ano ang aming iinumin, o ano ang aming isusuot, sapagkat hinahanap ng mga hintil ang lahat ng mga bagay na ito. At batid ng inyong ama na lahat na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Nandito po ang solusyon na ibinigay ng salita ng Diyos kung tayo po ay hindi nakakapagbunga ng mabubuting gawa dahil sa ating pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan. Baguhin po natin ang ating priority sa buhay. Sa halip na unahin natin ang paghahanap ng kayamanan at isantabi ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, ay hanapin muna natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at huwag tayong mabalisa sa ating buhay. Kung ano ang ating kakainin o kung ano ang ating iinumin, kahit sa ating katawan kung ano ang ating isusuot, dahil ang sabi ng ating mahal na Ama sa langit, ang lahat ng mga bagay nito ay pawang idaragdag sa atin. Magtrabaho lamang tayo sa 6 na araw sa isang linggo, at sa araw ng Sabat ay magpahinga tayo at dumalo sa banal na pagpupulong. Salamat po sa inyong pakikinig ng salita ng Diyos. Nawa po ay nakatulong ng malaki ang ating pinag-aralan upang ang bawat isa ay mahikayat na sumampalataya kay Jesus at maligtas. Tapusin natin ang ating programa sa isang panalangin. Maraming salamat, Amang Banal, sa katotohanan na inyong ibinigay sa amin. Tulungan ninyo ang aming mga kapatid na nakakaalam sa Ebanghelyo na sila ay sumampalataya ng may kabuluhan tungo sa kanilang ikaliligtas. Kung meron pa pong mga kalituhan sa kanilang kaisipan, hayaan ninyo na ang inyong espiritu ang siyang magbigay ng linaw, magtanggal sa anumang kalituhan, upang sa ganoon ay masundan nila ang tamang landas tungo sa ikaliligtas, hindi lamang ng kanilang personal na buhay, kundi sa ikaliligtas din ng kanilang pamilya. Ito po ang aking dalangin, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Inyong napakinggan ang Tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Peter K. Ohan, PeterCay-OHEN, at maaari ding bisitahin ang website sa www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari ding ma-download sa website na www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig.
2: K5 News FM.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: radio ko.
1: Kampyon na radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Isip mo nyo na saan oras sa Pilipinas, alas 7.04. Ang oras, builog na iradulong sa inyo sa Kalwan Sang Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na.
4: This time check is brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na.
3: Kagsubuan, ginadulong sa inyo sa Kalwan Sang Clinica DTX 500, the superior antioxidant. Kagbuilog man ginadulong sa inyo sa Kalwan Sang Mighty C, the alkaline-based ng vitamin C, Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kagsubuan man ginadulong sa inyo sa Kalwan Sang Extend Food Supplement for Men, kagsang Clinica DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, nakadetox ka pa.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Nightwatch. Programa nga maghahatag sa pinakaulihi nga mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch. Nightwatch. Ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
3: Saliwat, mayong gabi sa aton ng mga pinalangga ng mga taga Paramate, mayong gabi sa bilog ng Western Visayas. Mayong gabi sa aton ng mga kauturan sa 180 ka mga barangay Siringaton, Sirad, sa 7 tanan ka mga distrito. Sa mga taga distrito sang Lapos, Lapasaro, Mandaluyong, Arevalo, City proper. Kag sa aton man tanan ng mga taga Paramate sa 42 ka mga Banwa. Kag isa ka component city sa bilog ng probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man ng mga kaprobinsyahanan, Siringaton, pinalanggang probinsya. Sa mga taga probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan, Antique, Romblon, Ormoc, kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Parawan, Kamindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa marabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na. Kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. K5 Nightwatch.
2: K5 Nightwatch. June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch. Nightwatch.
3: Kakirandan mga ka-K5, badri sa aton nga pagpangalagad. Luwag kita ang magatalakay na sa nga pila kamalagko ng mga issues. Mga top stories of the day sa ang barita lokal, nasyonal, kag international. Mga mainit-init ka nagabaringasong ng mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi idri sa aton nga pagpangalagad. Kakirandan mga ikawpon na aton karon na mabarita na kag information. Kali sa aton nga mga ka-K5 patrol reporters ay kantaran sa ilan na tipon nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Kung naton karon sa patrol, ka-K5 Jenny Kauyunan, samtang maging kaupon naton karon ng iban pa nga mabalita man kag information, kali sa iban pa naton nga mga ka-K5 patrol reporters, maging kaupon naton karon mga balita man kag information na gikan kay ka-K5 Kim Kaloyo. Mga information ka mga balita na tipon ni ka-K5 Karen Badilla, kung man sa kay ka-K5 Aaron Lloyd Rifoyan, ka-K5 AJ Cordova. sa mga dalag ko muna itong karoon ng mga balita nasyonal. Sa mga balita international, may ikaw po na ito nga news center. Po na itong si KK5 Sunny Punay. Kinandano po na itong Risa Technical Science. KK5 Andre La Pastura. Ako naman ang inyo KK5 June Alohado Kapulo. Mga welcome gate sa inyo tarantaran. Risa itong nga pagpangalagad mga KK5. Today is a Sunday. Domingo kita subong adlaw pizza 23 na sa bulan sang Agosto tuig 2026. Ika pizza 23 na katapusan gili subong kwa no? Katapusan subong sinimana si Konto Dalas. Kaya ang nabilin nga sinimana mga KK5 sa masunod nga sinimana is Sunday and Monday August 30 and 31. No, ang sunod nga Domingo. Kaga Lunes mga KK5 30 kaga 31 na lang sa sunod nga semana. Then after that next week mga KK5 mag-start na ang bulan sang September. Let's sing Merry Christmas and a Happy Holiday. This season me will never forget to love you have for Jesus. Nagwa na si Tatay Joe. K5 Andre. Oh, magwa na si Tatay Joe. Sa masunod nga si Mana, mga KK5, si Ding na sa subong sa wall ko gani o. Kagwa guwan siya yung kisaga, pagwa na sa notification kasi ni si Ding ng dungol yan. Magani sa ato sining mga pinalangga nga mga tagpalamati sa ato mga kauturan. Standby na kamo ha. Ano na paabuton tani? Paabuton tang bulan sang September nga ini. Kay nga ini nga September diri naton mapamatud-an kay diri naton mabalaan kay 500 kon bala magadayon gid ang ginatawag nga barangay and SK elections. Kay sa September ari na mga KK5 ang kuno ang schedule sang election na base ini sa ginpagwa mga KK5 nga Commission on Election no ginpost na ini mga KK5 sang Commission on Election National ang ila sini nga schedule for election activities mga KK5 so muna ning kwanyo muna ni siya ang schedule no? Sa calendar of activities mga KK5 filing and campaigning mga KK5 September 28 mag-start na tubtub October 5 September 28 tubtub October 5 mga KK5 2026 filing of certificate of candidacy sa COSIS sang ato sini nga mga SK and barangay ay inang candidates nga mga KK5 sang ato sini nga mga SK and barangay candidates. And then October 22 to October 31, 2026 official campaign period. But chiringon ang official campaign period niya is only 1 week from October 22 to October 31. Mga KK5 campaign period. And then after that, mga KK5, November 3 or October 3 to November 9, 2026, that is an election period. Ara na dira ang ginatawag naton nga gun ban. May ara na dira ang iban pagid nga mga prohibitions mga KK5 sa ato sining election candidate mga KK5 no. Paribubong dali gid lang ha ga panawag sa sako no ga, ga program pa ko pare ga program pa matawag lang ko si mo karon. Ha pare ha? Okay okay. Sige sige. thank you pasinsya gid. Ga programa pa kita. Okay? So, mga KK5, panawag sa akong kumpare ko ba? Kay pare, bubong, riba dumyada, mayang gabi. Ay, minga niya, gid ba? And then, mga KK5, sa election period natin is, sana sila natin is October 3 to November 23, o November 9, 2026 election period. Ganbanan siya and other prohibitions. November 2, 2026, Monday, that is election day. Ang voting time, nag-start sa 7 a.m. to 3 p.m. mga KK5. Ano ang mga prohibited acts sa sining election period mga KK5? Ang election period is Mga ka-K5 or halingid mismo sa September 28 na nina, mga ka-K5, ang mga prohibitions dire or mga prohibited acts amo ang from September 3 to December 2, 2026. Amo na ni siya, start na sa September 3 hasta sa December 2, 2026. Ban on public funds and public works. Tanan-tanan mga ka-K5 nga mga project sa barangay, hindi na pwede makapahimo sa mga projects kag pagpagwa sa mga kwarta sa publiko halin sa gobyerno. So good, September 3 to December 2, 2026. And then September 18 to November 1, 2026, ban on appointments, promotions, and hiring. Bochilingon, mga promotions, mga appointments sa mga kwan, sa mga officials, public, no, sa barangay. Hindi na pwede. September 28 to November 2, 2026, vote buying and vote selling, hindi man pwede. Oh, sa damgo talaga. Diba, Andre? Ang vote selling kag vote buying nga pagahiwaton sa November o September 28 to November 2, ah, vote buying and vote selling prohibited. Sa damgo talang. Sa damgo talang. Kaya nga, ah, oh, sis, sugire nyo pa kami di. Pumatsaga nyo sa mga tao bago pa na ako halis si Babaw Lubi. Oh. Tandaan nyo na, ha? September 28 hasta sa November 2. Hindi pwede ang vote buying kag vote selling. Baga magkita nga vote buying, vote selling, bakla na buto. Vote selling, vote selling, ginabaligya mo buto mo. Yo na po, ga vice versa, bilik sang ilik. Gapamatsyagan ko bla. Ginahambal man isang kumilik, pruway man itupa. Oh. Dason mga ka-K5, sa evening of election, Bochilingon, Domingo, November 1, 2026. Tingkalalag ni. Pero bawal ang inim nanay, anay ni. At di mayon ni, libre ni. Kaya ang mga patay, subong libre. Why sa inim nanay sa patio, why inim nanay sa barangay, why inim nanay sa kwan kay. Ah, wala inim mga kakay. No campaigning, hindi na pwede kapangampanya. No liquor and no free transportation and foods. Sa damgo naman eh. Ah, sa damgo naman eh, mga ka-K5. Oh, hindi bla? Nanamo ina mga ka-K5 ang aton sininga nga election period calendar of activities sang aton sininga BSKA or BSKE, no? Barangay and SK elections, mga ka-K5. And then pag-abot sa December 2, mga ka-K5, 2026, amo ni siya ang adlaw nga katapusan sa pag-filing sang SOSI o kon ang ano na sa ganing SOSI man. Basta amo na sang SOSI. Ano ganin ang SOSI? SOSI na yati, kinaya mo. Amo na rin. Ano na yung susi? Ay, kamang umango mo sa ako, subong man, pati susi, lipat ko. Nag-file man gani ko na sa nagligad. Tapos ko file, tapos ko lagan sa nagligad ng eleksyon, 2025 ng eleksyon. Nag-file man gani ko sila sa susi, pero lipat ko, nabot sila mo sa susi. Ay, kalainin. Certificate of, ano gani na sa man. Ay, hindi. Mga ka-K5, inang, hindi, ang kwan, ang certificate of candidacy na niya, kwan na saya, COC. Ang SOSI, bla, after election, ang gina-file mo na siya, kaginahambal kung ano ang imong, kwan, the statement of contribution and, kung ano na, distributions, ano, expenditures, kali, ah, okay, wala, no? A statement of contribution and expenditures. Amo na sang SOSI. Kaya ang COC, amo na sa yung certificate of candidacy. After bala sang kwan, after election. So December 2, mga ka-K5, after election, dapat ma-file ka na sang imong kwan, sang imong SOSI. Kay kung hindi ka makafalse mo sininga susi, mga ka-K5, tilaban-laban, may ihatag maninanga sanksyon sa inyong kumilik. Number one, sina is warning blamong. Second time nga hindi ka makafalse ang susi mo. Ika-third time, mga ka-K5, daw ikaw ang iga-disqualified nga magdalagan liwat bilang isa ka public official sa anuman nga posisyon sa public. Mga ka-K5, namo na sang pinaka-importante sang susi. Ah, mga ka-K5. So amo na siya. Mga ka-K5. So December 2 na siya amo na sang katapusan. Pinakagatapusan nga calendar of activities sang barangay election. Eh sa to sila nga mga pinalangga nga mga tagparamati. Amo ni balantayan tay mantila oh, next week mga ka-K5 September namo. Ah, so pag-abot sang bulan sang September, base hindi ni madali-dali ngay moon sa aton nga gobyerno nasyonal nga ipa-postpone mga ka-K5 iga-postpone ang kwan ang eleksyon sa barangay. Damo-damo sang mga pumuluyo naton nga gusto gidya nga dayonon ang barangay eleksyon, pero ang mga barangay kapitan subong nga mga kawatan, mga barangay kapitan nga mga lampingasan, sila ya gusto nila nga hindi pa madayon ang eleksyon. Nagapabor sila sa gina-file nga postponement mga ka-K5 sang kamarade representantes nga ginpamunuan ini mga ka-K5 ni Senator Javi Benitez sang 3rd District of Negros Island Region. Sa 3rd District of Negros Island Region, Negros Occidental, dito siya ang nag-file mga ka-K5 sang postponement nga supo nga dapat saya sini nga ginpa-file nga postponement, iga-postpone ini ang iya sini nga gin-file nga kasuguan nga iga-postpone ang barangay election sa paraaboton mga ka-K5 nga November 2 kag ini mga ka-K5 ang iga-transfer sa or iga-dayonon sa paraaboton naman nga October 2028. Tila ba naman damo naman na matabo mga ka-K5 kung sa 2028 pa? Pero may ara ini una nga gin-file mga ka-K5 sa Senate o kung sa Senado si Senator Amy Marcos ang iya sa tuuna nga gin-file mga ka-K5 nga i-postpone daga mo nga eleksyon sa November 2 kag ini ang igadayonon sa October 2027 niya. Bochilingon next year supposedly ang gin-file ni Amy Marcos pero daway ni matalaka isang Senado. And then, amo naman isubuang bago ang iyan ni Congressman Javi Benitez sang 3rd District of Negros Occidental. Ngayon siya nag-file yung mga ka-K5 nga i-postpone ang barangay election or barangay and SK elections sa palaaboton nga November 2 kag i-silo ini kagdayonon ining barangay election sa palaaboton nga na October 2028 na after election naman sang national and local elections. Gasto naman to, mambal magkaroon nga ito. Sini nga gobyerno nga. Apagunta gani ka gasto sa eleksyon sa nasyonal. Tapos may eleksyon naman sa barangay. Nga, kwan sa pundo. Napanakam-takam naman ang mga kawatan ng mga barangay opisyal. Bilik sang ilikit. Ang mga barangay opisyal yung mga matarong, gambal na sila ya. Sini nga, anytime, bisan san ulang eleksyon kung eleksyon, wala kung wala. Bisan eleksyon kung eleksyon, nami man gani. Para mailisan ang mga tampuhaw din. Ang mga matarong ng mga barangay kagawad kag mga barangay kapitan kag iske mga ka-K5 ng mga matarong gahambal sila nga tiway man kaso confident man kami nga madaog kami liwat kay nga matarong kami sa amon barangay di ba anytime pwede eleksyon na eleksyonon way kaso pero ang mga kawatan ka mga tampuhang mga bilik sang ilik ka mga klase ka mga barangay opisyal ni ning mga kwani mga number one mga barangay kapitan ka mga barangay kagawad ng mga kawatan. Tapos mga barangay kagawad ka mga barangay kapitan ng mga mangu-mango nga hindi gani kabalo maghimo sa ilang mga kwan sa ilang mga barangay development plan. Ang mga barangay kapitan ka mga barangay kagawad yung nagdaog lang sila ng barangay bango kay damo-damo sila paryente. Ang mga barangay kapitan ka mga barangay kagawad nga nagdaog lang sila kay upod yung grupo mga barkada yung mga manog inom mga plahubong. Ang mga barangay kapitan ka mga barangay kagawad nga ka-K5 no kay mga SK no nga nagdalaog lang sila kay damo-damo ila barkada sa kwan sa ilimnan. Amo ni sila kag pinakalabi kag labaw sa tanan. Ang mga barangay kapitan ka mga barangay kagawad nga pinangaukaw lang siyang kwarta sa kabansang gobyernong ubra na ginasidding nila Pirmi, mga ka-K5, no? Ang ginasidding nila Pirmi, amo lang ang kwarta sa kaban sang gobyerno nga tukloon sa mga yudi patula nila. Tapos, ang mga barangay kag mga kapitan kag mga kagawan kag mga SK mga ka-K5, no? Amor, ang akong ginatumod ang mga maigo lang pero mga mulalabot na yan. Mga matarong mga barangay official ka mga barangay kagawad yan kag iske yatay, kuan ka mo, exempted ka mo di. Mga ka-K5, no? Nanamitan sila nga ma-extend ang ilang nga posisyon para makapinagusto sila sang suyop nga suyop kag tangkaw kag kuot sang bulsa sang ato sila nga mga pumuluyo sa barangay nila. Nawaay magani sila sa mga ginaobrada. Ang pinasagod lang sa mga pumuluyo, amo ang ila. Tapos, labi kang labaw sa tanan. Ang mga barangay kagawad ka mga barangay kapitan ka mga iske, ilabi na gina mga barangay kapitan nga nagadumot mga ka-K5 kang nagapamersonal sa ilang mga pumuluyo. Amo ni silang hindi gusto K5 Andre nga magdalaog or hindi sila gusto nga magbadayon ang barangay nga eleksyon. Kaya nga ang mga tunto nila ni kung kaisa, kung balaan nila gani nga wala nagaupod sa ila, kag wala nagbuto sa ila, kung wala nagasakdag sa ila, bisan mga ayaw lang sa barangay certification ang mga pumuluin na hindi nila paghatagan. Kay hambalo nila nga, di naway ka man nagbuto, sa ako nagligat to. Kung sino itong inbuto, muto nga may nagdaon niya dito, siya to pangayo ay barangay certification. Kung ano kagago, klase kapitan, nagkagano klase kagago, klase ka mga barangay opisyal. O hindi ba? Oh, mga ka-K5, sote lang taon tagaling, ton mahingagaw ni. Kaya may nagagulua ng mga informasyon, mga ka-K5, nga i-plano nila nga i-submit to sa opisina ni President Bongbong Marcos. E nang ginimo, mga ka-K5, nga inang house bill sang kongreso, pero why pa ni mga ka-K5 matalakay sa kongreso bong? Huwag pa ni matalaka sa kongreso. Kung bala, himuan nila ini kag igapasar mga ka-K5 ang ining isa kalayi or inang house bill mga ka-K5 ni Congressman Javi Benitez nga nagaduso sang pag-postpone or BSKE election or BSKE mga ka-K5 sa palabuton nga November 2, 2026. Te ayos! May nakailapit na lang na ano? Yan isa to, sila nga mga pinalangga ng mga tuwer. Pero sa pagkamaturan, damudamo gidya sa mga hindi gusto nga hindi ni madayon ang barangay eleksyon niya kay Pep Andre, hindi ba? Abi nyo kung nga ang number one kay Pep Andre, hindi sila gusto nga hindi madayon ang eleksyon. Hindi sila gusto nga hindi madayon ang eleksyon sa sining November 2, kay number one nilang rason, hindi naman sila makapangwarta, mandungol man ikong kisa ning mga, ining mga kwan, ining mga pumuluyo ng mga butante, mga haslo man ikong kisa. Alam nila, karo ko hindi madayon, ikon hindi man takarakit, hindi naman takakwarta sa kay Kapto. Mga ka-K5, abin nyo lang ha. Grabe ni. Siling sang, kwan. Siling niya, kinanglan siling niya, madayon ganang barangay eleksyon. Man may mga butante nga daan, siling niya, hindi takaroon magkarakit o ay kapo. Abin nyo sa pagkamatuod lang, ang ining ginaduso karon sang kongreso, nga pag-postpone sang BSKE, kung sang barangay iske elections, mga ka-K5. Kay ang ilang hambal kinanglan mag-save ang atong gobyerno sang kwarta kay gasto katama. Amo nang ilang number one nga rason kay bag-o lang kuno kwan daw damo sang gastuhan ng gobyerno. So gastuhan na maliwat kag punduhan ang gobyerno kanugon kuno sang kwarta. Nanugunan ang mga buwisit nila. Ginakawat malang isang mga yudi patula nila ni. Ginakawat malang nila ni. Sa pagkamatuod lang. No, mga ka-K5. Makuan ko no sila, makuan sila, ano panawag sinigani o? Makinot sila. Makinot sila, matipid sila. Ah, ma-saving sila. Gusto nila mag-saving sa kwarta. Kay pwerte kuno kadako sang gasto sa barangay eleksyon, ikanugon sang kwarta kuno. Gusto nila mag-savings. Hambal sang gobyerno, labi na sa mga nagaduso nga ini. Pero mga ka-K5, pila ginabi ka gasto? 16 billion? 16 billionis kuno mong. Ting 16 billion mga ka-K5, di hamak nga gamay-gamay na ikumparar mga ka-K5 sa ginkawat sang mga buwisit ka mga congressman nga ini. Oh? Ilabi na gin ining mga congressman mga ka-K5 nga nakatukob sang malita sa flood control projects. O hindi bla? Nan, amuna. Amuna sang rason nga hamba nila dapat makatipid kuno. Pero ginakaw-kaw nyo malang gani ning kwarta ni. Nga nga hindi nyo paghatagan sang tsansa. Ang aton nga mga pumuluyo nga ma-exercise nila ang ila ginatawag nga freedom to choose or ginatawag mga ka-K5 nga pagpili sa kung sinong ila gusto nga punggan nyo yung gobyerno. Sa di na din ginatawag naton nga demokrasya. Oh? Demokrasya ang panggobyerno naton dire. Pagkatapos muriunis ni Grapon Santisima, punggan nyo yung mga pumuluyo nga mag-ilis na kung sinong ilang gusto nga mga barangay opisyal. Kay damo sa mga barangay opisyal nga mga tampuhaw. Oh, mga ka-K5, amo na ni tani ang tsansa nga ang ato sini nga mga pumuluyo makabalos mga ka-K5 sa mga ginapang-ubra sa ilang mga barangay opisyal nga mga kapalpakan, mga katuntuhan. Kay panglawagon ko na yun sa mga barangay ni. Panglawagon ko to na yun ang mga barangay kapitan, kay mga barangay kagawad, mga ka-K5, nga naglamon sang 8,000 per meron 9,000 gid. Naginhatag nga aik sa aton nga mga pumuluyo. Ang aton nga mga pumuluyo sa nagliga, dumduman nyo to, may ginhatag nga aik. Ano ganin po silingos ang aik to? Assistant for Individual in Crisis Situation. AX, di may krisis na nga ton nga mga pumuluyo, hatagan sila assistant, tag-gismil kada ulo, kwaon payas ang mga buwisit nga mga barangay opisyal to, ginkapon sang mga yudipatula nila, pilang ginkapon sa ila, nagalabot mga ka-K5, ang ginkapon sang tag-8,000, permiro ganin 9,000, pabong kaisa lang kalibo, ipanghatag na stawo. Tapos sa 9,000, kwaon la kapunon sa mga yunipatula ng mga barangay kapitan to. Atong ginfailan kaso mga ka-K5 sang DSWD sa aton nga ombudsman. Galing way kukbalo kuno tabo kaya naghipos ang taga DSWD. Base na riglo naman to. O hindi bala? Pagkatapos mga ka-K5, amo na to dayon. O pinangfailan sa kaso, ti amo ni. Pag-abot sa barangay eleksyon, panglawagon ko ini mga ngalan sining mga kapitan nga mga tampuhaw nga ni gilabi na ining mga kawatan nga klase sa mga barangay opisyal nga ni damo na lipay na sila guro nga madayon nga hindi madayon ang barangay eleksyon mga ka-K5. Oh, so ining ginarason nila pirmi mga ka-K5 nga gasto nga hindi sila gusto nga magasto todo sang dako-dako nga kwarta para sa BSKE kun sa barangay eleksyon. Ah, skip goat lang na nga himuon nga rason mga ka-K5 sa mga kwan sa mga congressman kaysa pagkamatuod lang mga ka-K5 ang matutuod nga rason sila nga mga congressmen kag mga mayor kag gobernador mga ka-K5 mga public official sila ang hindi gusto nga magasto. Ah, dugangan pagin mga ka-K5 nga naabot na sila sa mga pumuluyo bangod sang malita-malita nga ginsuyop nila sa kaban sa gobyerno. Di subong ang mga tao, subong way patay bantay sa hulag nila. Eh hindi tanay maghulag tunutudo niya kay kun parang ditan sila nga palamunon tanay kagpahamhamon kwarta ang mga barangay official nga ginasakdag ta. Basik itang igoon sinidere kay non-partisan nga daan ang BSKE. Hindi bala? Oh, sa malipot kasi gila nun, hindi gusto sa mga congressman nga magasto subong sa barangay eleksyon. Kay bisan ano pa ang ginahambal nila nga ining barangay officials mga ka-K5 non-partisan pero sa damgo lang na ang non-partisan. Bisan maghambal pang mga taga-Kumilek nga non-partisan ng barangay, ha? Hindi pwede may partido, di ha? Yuga, eh. Hindi, pa, why partido? Pag-abot sa barangay eleksyon, si kapitan, si kunsyal, o si mayor, si vice mayor, si councilor, siling nila niya, dari ka mo mga kapitan siya, ari inyo, ari mo pa makalbuto to, pero magdaog ka, pag-abot sa eleksyon, pag-abot sa eleksyon, amon, kamo naman sakdag sa amon, kamo naman tudo,

0: KK5, hindi sila magastuhan ng subong para na makatipid sila sa kwarta kay ilang mga KK5 nga piriparahan ang 2028 ng eleksyon. Yung po, gabili siyang ilik nyo. Gasto kamugani sa impeachment trial nga tag 25 milyon kada adlaw ang ginagasto nyo. 92 kada adlaw. Mga KK5 nga tag 25 milyon ginagasto nyo. Nga wala man isang kapulos-pulos ng impeachment trial nga ni. Kaya ang mga pumuluyo, way gana. Hindi gusto sa mga pumuluyo ang impeachment trial. Pagkatapos, kamo inyo, amo nagaduso sini nga mga bilik sing ilik nyo, yun ang pamatyagan nyo, kamo nga mga congressman, daw mga anghel kamo, pero mga demonyo man kamo. Yun na po ka bilik sing ilik. Ah, inom ta na klinika, detects pa bang red black aga. Kay daw gininsaka ang doon nagsaka ang nagsaka ang tangkugo ko sa dugo. Ay, bilis ka. Nagsaka gali ang dugo sa tangkugo ko. Mga KK5. Oh, ang mga balita ang inabatan ng Builog Man yung ginadulong na sa inyo sa Kalwan sang Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relaxe, mag-relax, kag mag-Gold Eagle Beer.
1: That news was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer.
0: Grabe ba? Te, kay nakabati ka muna sa kumbalita kung nagasaka ang alimpuluhan nyo, pabugnawin nyo na sa Gold Eagle Beer. Abi nyo, pertek namit sa Gold Eagle Beer. Kay 500, kabatilaw ka na sa Gold Eagle Beer. Pertek namit, sos Maria Junis, wabi mo. Imnon mo. Ah, daw galupad ka lang sa kawaan, daw eagle ka mga ikalain. Ang mga balita, ngayon yung nabatian mga KK5, ang builog na ginadulong sa inyo sa Kalwansang Klinika DTX 500 na Superior Antioxidant. Mga KK5 sa aton, nga mga pinalangga, nga mga tagpanamatinom na kita sa Klinika DTX 500 kag Mighty C. Ining nga mga KK5 ang mga food supplement nga nagapanami, nga nagapabilin nga kampiyon. Sa nga ito, sini mga KK5 nga ikayong lawas, magapabili nga healthing lawas nato, kinanglan na i-relax na pirmi nga aton kong galingon. Mga KK5 ha? O mga nag-suprek na sa mga balatian, katulad sa mga diabetes, dahil hypertension, taas, imudugo, kilabanan, amuning diabetes, grabe ganyo. Sa pulo, mga KK5, sa survey, sa pulo ka mga tao, nga mga pasyente, sa pulo sa ilang na survey, halos pito kabilo gidyang mga ang diabetic. Sa mga nagapag-idaron, mga tag-40 pasaka, black. Pagpamangkot mga KK5 kon ang ilang mga pagpang-testing sa ila sining mga blood sugar level halin sa edad 40 pasaka. Halos sa pulo sila kabilog, pito gid mga KK5 ang taas ang blood sugar level. Tatlo lang da ang wala, pero ining wala nga tatlo KK5 taas creatinine. Hindi taas ang blood sugar level, pero taas creatinine. Mga KK5, balati ano halos kalabanan. Abi likawin nyo na ng mga pangabuhi, bla mga kay lifestyle, bla nga daw halos kada higiho soft drink, kada giho pagkaon, kada giho patambok, kada giho pinirito. Mga KK5, sometimes laswa magkamu abi nami pinaka-healthy nga kaon, laswa kag isda mo. Amo man na pinaka-the best, no? Laswa kag isda pinaknamit gid. Mga KK5, no? Busog ka magyapo kung magkaon kasang laswa kag isda, hindi ba? Tapos ang rice nyo, gamay-gamayan nyo lang kay kung pa ikaunon kamo sang rice, bawat pamatsyago na, way na aga. Mga KK5, so para madula ang aton nga pag-taas ang blood sugar level, makabawi kamo sini. Bisan tunduha nyo pagkakaon, basta gainom na kamo sa klinika, DTX 500, kag may TC, way gig problema. Kali kay ka mga pida man sinyo, daway kamo salig, bala mga KK5, aw. Ari testingin nyo, mga KK5 tested and proven, Klinika DTX 500 kag Mighty C, ang partner nyo sa matag adlaw-adlaw nga taran para magapabilin nga healthy ang lawas ninyo. Ha? Mga KK5 ha? Nga akin ang lanon, tani, bisan cancer ni kayang-kaya yan eh, nga i-prevent nga magtubo sa lawas ta. Ang Klinika DTX 500 mga KK5, puno inis ang anti-carcinogenic properties, agon nga pungga ng pagtubo sa mga bukol sa lawas ta. Tapos, mataas ka masaligan ng potency sa flavonoids kag polyphenols, nga hali sa disugar, sugar cane,

0: stocks ang DTX 500 batok sa pag-develop sang cancer. Ang Mighty C naman, isa ka alkaline vitamin C ang kampiyon ng immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities nato. Nagudpat yun ang mga nagkalaguba ng mga cellular through apoptosis sa ato siningalawas bago pa man ini nga mag-mutate kamangin kanseros. Kanino pa hinahulat nyo? Inomay kita sa klinika DTX 500. Hindi na paghulata pa nga magatubo, mga bukol sa lawas na proteksyonan ng aton kaugalingon. Klinika DTX 500 ka Mighty C, adlaw-adlaw naton nga pagaim nun. Sa mga butika, sa mga parmasya, kag sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, dra nyo na makita mga kakifa. Aton nga oras, alas 7:40.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: O, si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Kapoy.
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tatinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang dilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
6: This is presented to you by Eon Group of Companies, from building spaces, creating dreams, and designing unforgettable experiences. Wherever life takes you, Eon is there, innovating for a brighter tomorrow. Because at Eon, we make life better.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
9: Cheers sa barkada nating
10: Night Shift,
9: OT,
10: Breadwinner.
9: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
11: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya.
3: Probiotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Sporbiotics, kadalhay ang pag-ariya! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Good news!
12: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
13: Libre? Libre!
3: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal kong experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
15: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
17: Good news!
12: Good news!
17: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
18: Gabasa na naman bala ang imo.
19: Ay, gabasa na naman?
18: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
20: Always nagabasa?
18: Kag nagabaho ang kilikili?
20: Mag-Clinica Deo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: Clinica Deo Fresh.
19: Nagabasa na naman bala ka.
18: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
20: Clinica Deo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
21: Kadaragsa nga punggot,
22: DTX Beauty Soap.
21: Magaspang nga panit,
22: DTX Beauty Soap.
21: Dala o magputi,
22: DTX Beauty Soap.
21: Puro kapulkatol,
22: DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
23: Bakal na sa mga butika.
24: Nestor, ang sinaing!
25: Luto na!
24: Ang labahan!
25: Nakasampay na!
24: Ang uniform ko!
25: Naplansa na!
26: Ganito ako!
27: Tigasi!
26: Tigalapa!
27: Tigasay!
26: Tigaplansa!
27: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
26: Sa gabi,
27: ako ang bossing!
26: Dahil kasangga ko!
27: Ang extend!
26: Supplement for men!
27: Lourdes!
26: Tapos ka ng maligo!
28: Yes, darling! Come to mama!
27: X10 Food Supplement for Men.
0: May Maca at Lavawaska
27: na nagpapataas ng energy at stamina
0: para sa tigil
27: kasing performance. X10 Food Supplement for Men.
0: Para sa matino nga dugo.
27: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
27: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
27: Ang may mataas ka antioxidants.
0: Nga amo naman
27: ang nagatindo sa imo atay.
0: Basta tindo ang atay.
27: Happy kanunay.
0: DTX 500.
27: Masaligan.
0: Epic.
27: Timo.
0: DTX 500.
27: D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
27: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
27: Yung may BCO.
0: Ang BCO.
27: Yung may D3.
0: Mabagats, mga buti ka.
4: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Colette. Gakadula gid ang akon stress nga napatyagan kag nagahatag gid sang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. Tunay na K5.
4: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
27: D3 Bio Health News D3 Bio.
13: Ako si Gabriel, nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
27: D3 Bio.
0: Ang D3.
27: Yung may BCO.
0: Ang BCO.
27: Yung may D3.
23: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, Sir JP, ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na no, nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig ng immunocompromised, no? Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbey nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
25: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw ka gayon, makaserbi sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, siyempre, may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te, mag-amuna nga mga benepisyo, no, makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya mag-untat inom, Sir Kevin. Kay siyempre, imagine ba, kay hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoyin kuya ang akon nga healthy nga lawas, no, layo sa kagaw, layo sa virus. Kay siyempre, adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
27: D3 Bio!
13: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
27: D3 Bio!
0: Ang D3!
27: Yung may BCO!
0: Ang BCO!
27: Yung may D3!
28: So, ang D3 Bio may arasang medium chain fatty acids. No? Sir Kevin, nga na sarang, no? Makabulig sa lawas, pagpagwa sa mga toxins, no? Paagi sa paghapin sa intestinal wall sa good hindi ma-reabsorb ang toxin kag ginupdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages, no, manghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner,
25: dapat
28: sa lawas
25: hindi gidya.
28: So, dapat ini magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
25: kagaya si
28: sang atay, no,
25: kidney.
28: Para mabuligan nato ng aton yung mga detoxifying organs, so kinailan naka D3 Bio kita kadadlaw.
2: Dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog. Iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imong atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
25: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 Bio, Sir GP, Sir Kibin, nga antibacterial kag antiviral.
2: Correct.
25: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patagsang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang pamatuod kung ano ka epektibo ang D3 Bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitukon, may mga parasites, no? Or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3 Bio. Dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin. D3 Bio lang malakas. Huwag pa kakatumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw virus nga gasulod sa imo nga lawas.
1: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
5: Magalingin pala ang imo nga ulo.
1: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauhan.
1: Masi may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
5: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
5: Garantisado.
1: DTX 500.
5: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: K5.
7: K5?
6: News FM.
7: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow! My puso!
9: K5 Night Watch, June Alojado, Capulo. K5 Night Watch. Night Watch.
10: Kabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Oras na aton karon na nakalabon kita sa 56 minutos na ang nakaligad sa alas 7. Sa ato sila nga pagpangalagad, mga ka-K5. Sa ilo kita sa iban pa nga mga issues nga aton pagatrakayon diri sa aton nga pagpangalagad sa aton karon nga mga headlines. Diri sa aton sila nga pagpangalagad. Uy, patagali ka headlines. Ang kagina to, headlines naman to. mga ka-K5, sa ato karon nga mga dalagko nga babalita ka impormasyon nga pagatrakayon sa subong nga gabi. Sa ato sila nga mga headlines, probersi na. Check na ito latest weather report. Nagika sa ito nga pag-asa, iro-iro. Check na ito karon ang pinaka-latest sa ito sining tiyempo sa subong gabi. Kamusta hontan, ano? May chance nga mag-ulan pa kung mag-init lang. May LPA o kung may bagyo. Yaring latest weather report. Nagika sa ito nga pag-asa, iro-iro. Kung ito karon si Engineer John Baron sa pag-asa, iro-iro. Engineer John Baron sa latest nga weather report. Good evening and go ahead, sir.
14: Hello sir, good evening. Kag sa aton man mga tagpalamati, latest nga weather update naton sa adlaw sang Domingo, August 23, 2026. Sa aton nga update, ang southwest monsoon no, nag-aapekto ini sa Maydo Zone and may tatlo kita ka bagyo nga gina-monitor sa guwa sang aton nga area of responsibility. Dua is ang tropical depression and ang isa si typhoon Saudel. Una ang taning tropical depression nga si formerly known nga si Neneng, latest nga location niya is nasa Calayon 520 kilometers north of Itbayat, Batanes. Maximum sustained winds nga 55 kilometers per hour malapit sa iyang sentro kag gustiness nga pwede maglabot sa 70 kilometers per hour. Present movement is southwestward at 25 kilometers per hour. Ay, kanawa naman natin nga bagyo, tropical depression. Ang location niya na sa 1,265 kilometers east of southeastern Luzon. Maximum sustained winds, 55 kilometers per hour malapit sa iyang sentro. Kagastinis nga pinya maglabot sa 55, or should I say 70 kilometers per hour. Present movement is the east-north-eastward at 15 kilometers per hour. And ang last natin nga bagyo, si Typhoon Saudel. Nasa Calayon 1,950 kilometers east of extreme northern Luzon. Maximum sustained winds, 165 kilometers per hour malapit sa iyang sentro. Kagagastines nga pwede maglabot sa 205 kilometers per hour. Present movement, northwestward at 30 kilometers per hour. Gina-expect na ito no, si Bagyong Saudel. Possible masulod siya sa may upper right corner sang far. Either tomorrow morning or tomorrow afternoon. And possible ni siya no nga once mag ano siya mag ang bagyo nga sagwa sang par no ang expect ni siya actually naton nga do medyo may ano siya may influence ni siya sa isang tropical depression nga ginamonitor man naton which is dalom lang ni ano no ni Bagyong Saudel. So may mga scenario kita abing pwede ni ang duwa ka bagyo nga magsulod, pwede man nga si ano na lang no, si Typhoon Saudel na lang. So depende kung sino mauna sila, may nakaano na naka-ready na ang aton na mga local name. So ang next to naton yung local name si Obet at si Pilandok. So kunhay na lang sila kung sinong mauna sila sa ano no, sa magsulod sa aton nga area of responsibility. Kung sino mauna, amo na ang gaan nato no, si Obet and ang second nga magsulod. If ever man no, nga magsulod ni ang tropical depression, gaan ta siya nga local name nga si Pilandok. Ang ano sini no, ang track sa ini nga bagyo si Typhoon Saudel, pababaw man siya actually. Going towards ano ni siya, Taiwan. Actually, palistalan ni siya ganun sa ano nato eh, sa number of tropical cyclones. Kaya upper right corner naman ang iyang ano no. Ang entry point, so nasa pinaka corner ni Guinness sang par after sina magwa man siya dayon. Kind going towards sa may Taiwan. So, ang expect niya nato nga hindi magini siya mag-cross no sa aton nga landmass. Para amo na siya galing kay may possible nga enhancement sa southwest monsoon naman kita no. Nga posible ba si next week na matabo. So amo ni aton nga dapat naman nga preparahan. But for now diri sa aton sa Western Visayas, since ang ining mga weather system naton na wala man naga-epekto diri sa aton no. So or wala man siya direct target nga epekto. So expect naton fair weather pa kita. May mga chance gapon sa mga isolated rain showers or thunderstorms, pero mga localized nga thunderstorms. Mm-hmm. Ang hangin na mahina, tup-tup kasarangan sa direksyon na bagat na nakatundan. May magadalas ang makanay tup-tup kasarangan ng mga balod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton is 26 to 30 degrees Celsius. Ang adlaw nagtunod 6:05, kaya sang hapon, magabot lang ni 5:40 buwas sa aga. Ang ito yung latest weather update. Ako si John Baron. Madam again. Nga, salamat.
10: Engineer John Baron, thank you so much and good evening sa liwan.
14: Thank you, sir. Good evening.
27: K5 News FM. Pantay Bagyo. Pantay Bagyo. K5 Nightwatch. June Alojado. Kapulo. K5 Nightwatch.
10: Nightwatch. Ang mga ka-K5, the way naman kita sa ipamangkot pa sa kay Engineer John Baron kaya napathagin na tarantana, no? Ining bagyo o ining tropical depression nga si Gianari, mga ka-K5, international name niya ni. Amon isa si Bagyo Nining na naglabay sa aton diri sa Pilipinas. Pero sa pinakapunta nga porsyon, mga ka-K5, sang inang north of Itbayat, Batanes, Dalnasing area, Bochilingon sa Northern Luzon man siya. No? Pero nagwa na siya sa manuguwa na siya sa par naton. Ining bagyo nga sinining nga nanginhimo na siya nga siya bagyong Gianari, mga ka-K5 no, sa iya sininga international name. May duha nga manugsulod after ni bagyong Nining o kon tropical depression Gianari. May duha nga manugsulod no, nagwa na niya sinining nga si Bakya mo Nining. Oh. K5 sinining naglakat na. So, ang masunod, mga ka-K5, depende kung sino mauna sa ilang dua, no? Kung sino mauna sa ilang dua, N-O-P ni Dayon Mong, no? Ang O, ano ganito nga pangalan, sang bagyo nga O, ito nga masunod, depende na sila mga ka-K5, no? Kung sino mauna sa ila, and then, sinong ikaduha, no? Ang duha ka mga bagyo nga ini, ang isa ni super typhoon giniya no. Tropical depression ang isa nga former LPA, ang location niya ara sa 1265 kilometers east of southeastern Luzon. Mga ka-K5, tropical depression ang iya sini nga kabaskugon. Ang iya nga hangin mga ka-K5 nagalapad sa 55 kilometers no per hour. Ang kalaparon niya, ang iyang gastiness o kaniya sining bugso na galabot sa 70 kilometers per hour. So, bagyo na ni siya. Ang iyang movement, mga ka-K5, east-northeastward, mga ka-K5, kag 15 kilometers per hour ang iya sining movement o kon ang lakat niya o dalagan niya. And then, isa ka super typhoon nga makita naton na ang iya sining international name mga ka-K5 is Typhoon Saudil. Ining si Typhoon Saudil, makita ini siya sa 1,980 kilometers east of extreme northern Luzon. Mga ka-K5, nga sa diin, nagalabot ini sa 165 kilometers per hour ang iyasining nga kalaparon sa iyang hangin. And then ang gustiness o kung iyasining nga bugso ang pwersa, nagalabot sa 205 kilometers per hour. So medyo brubaskog ni, no? Ang movement niya is northeastward, mga ka-K5, kag 30 kilometers per hour ang dalaga niya. Ang lakat niya bla, no? Ang pag-forward niya. Pero mapalista lang ni kuno sa kay Engineer John Baron sa aton nga pag-asa, mapalista man lang siya sa Pilipinas. Kay ari ni saya sa pinakapunta nga porsyon sang aton siringa part of Philippine area of responsibility. Ari ni saya sa pinakapunta lang gid masulod sa gamay, pero tipyas lang gani pero iya siringa target sa mga KK5 nga lusubon amo ang Taiwan. Nga pungsod Taiwan amo ning iya nga target mga KK5 din na medyo makuha na ni siya, maligdas rin sa gamay sa aton siling Philippine Area of Responsibility. So daw mayo subong, no? Kaga daw hindi, galing, amo lang na. Ang maapikto rin sa aton, may posibilidad sa buwas nga adlaw. Mag-start sa buwas and sunod nga mga inadlaw, mga KK5, ang iya siling southwest monsoon. Mga KK5 nga may posibilidad makaipikto naman sa aton diri sa Pilipinas. Bangod sa kalaparon, sa iya siling hangin, kaga sa puwersa man niya, no? So makadala ini sang galom, pero as of now tawhay subong ato siring palibot. May mga local thunderstorm ka, mga local rainfall mga KK5, pero local ni siya, no, hindi siya kay agi pa o kun dala pa sa ginatawag nga southwest monsoon. Okay, o sige, so man kuton tagalan taon tagaling gali, ano, kay N ang letter O ni si Ubet, no. Bagyong Ubet, kung sinong pinakaunang magsulod si ila, si Saudel, si Ubet nga lang niya. Pero kung mauna ni ining isa ka tropical depression nga ara sa may area sang east of southern Luzon or southeastern Luzon, di siya ngimong o himoon nga si Ubet eh. Tapos, letter P na yun. Ang letter P to, si sino ganito? Si Policarpio. Si sino to? Si Pulong? Sino? Diba? Si kung si letter P itong sunod, mga KK5. Kung una ni sila nga dua, kung sino mapalista. Sila nga dua una, mga KK5. Pero, puro tanang ligdas ini sa ato sininga. Kung sunod, mga KK5, ang ining masulod ni sila nga dua sa par. Pero, hindi ginman masyado nga makahalit sa ato. No, buot silingon may tendency nga mag-landfall, no, sa aton mga KK5. Pero te, mula na galing, laban-laban, tilaw naman tayo isang puwerte nga ulan. Di basta mag-ulan na gani, at laban-laban, malibog naman ni ulo ni PBBM, bangag. Nambal naman ni si PBBM nga, sila niya, wala nang tubig, wala na, wala nang baha, wala nang baha, anaw na lang. mga KK5, sa ato sila nga pag-pangalaga, this time salo kita sa ato sila nga mga issues nga pag-atalakayon, check na itong karong dugay-dugay. Ang mga barita na ka-information halin sa ato nga mga KK5 patrol reporters. Mga KK5, mga barita ka-information, may ara kita nga sa ato karon nga mga headlines sa mga barita lokal nga talakayon, diri sa ato sila nga pag-pangalaga. Nationwide simultaneous school safety drill, hiwaton sini sa Agosto, suno sa DepEd, ha, sa sininga Agosto. Oh, manog tapos ng Agosto, dapat nationwide na ni. Mga KK5 ini, bangod mga KK5 sa inang sige-sige kasod-asod ng mga balita. May kantanan sa mga inang karumal-dumal ng mga shooting incident nga nagaluntad sa mga eskwilahan, mga KK5. Safety drill nga ini, bisan ano pa ni mga hiwat siguro na isang safety drill sa aton sining mga eskwilahan. Kung may posibilidad ako yung mga KK5 nagapati nga may kakulangan. May kakulangan sa disiplina sa mga kabataan sa eskwilahan kag sa panimalay. Ako yung nagapati nga amo ni sang ginahalinan K5 Andre. Isa sang mga cause o kon mga rason gangagyaktunaan ginahalinan sang sining mga nagakatabo nga krimen sa eskwilahan mismo, sa compound mismo. May posibilidad bangod sa kakulangan mga ka-K5 sang disiplina sa panimalay kag sang disiplina sa eskwilahan. May ara na karon sang may ara nga ginpayag si former DepEd secretary ano pilido ito man sang ang nagligad mga ka-K5 no. Former DepEd secretary naghatag sang suwestyon nga dapat ibalik na kay 500 ang disciplining authority sa mga manunudlo sa eskwelahan. Kay kun mabalaan sa aton nga mga tagpalamati nga subong mga ka K5 nga tiempo, pag once nga pitkun lang gamay sang manunudlo ang estudyante, no? Gakaraka sa atong ginikanan sa eskwelahan, magkadto sa principal kang magreklamo kung kisaway na ganit gareklamo sa principal. Gadiritso na sa police station kay 500 kag magparecord, kag magfile sang kaso kontra sa manunudlo. Pitik lang gamay sa talinga sa estudyante. No? Mayo lang ganinyo kay pitik lang. Sang una nga tiempo, sang amon nga tiempo, sang gailiskwila kami, makita lang kami sang maestra namon, o kung maestro namon nga way nga pamati sa iya nga ginahambal, sa iya nga na-lecture, nag-aistorya kami nga duha sang akong classmate, abi kay 500, dugay-dugay matupa na eraser sa imulo, o hindi gani patindugon ka sa tunga, kag butangan sang librong duha mo kakamot, kag padupahon naman na o. Tapos, kinahimo ka na nga kanadlawan sa mga classmate mo. Tapos, sang una, ang mga maestra sang una, may laba na nga stick, natawag nga daw, kwandong stickboard na bla, amo nang gatudlo na sa blackboard na niya, ginatudlo-tudlo mo na. Pagkatapos, kung makita niya, nga wala kaga pamati sa iya, tawgo niya ka, tustunga niya, dalidistunga na, pagkatapos, ibakol yan na sa buli mo. Oh? Mga ka-K5, hindi man nagakahulugan nga ina dapat himuon paliwat. E mati masakit magin mong. Oh? Agi mo kong gadaan, amon gani sa ako, gani sa una, may ara man bakol sa una sa buli. Pero pinagkamasakit, K-K5, Andre, mo ko na, no? Ang nosiyon ka sa hita. Kag bintingon nang imo nga gising-gisingan. pero kay 500 nanuto kita indi bla? Oh? Kag naglagko kita nga may kahadlok sa aton ginikanan, may kahadlok sa aton nga manunudlo, kag labi kag labaw sa tanan, may kahadlok sa Ginoo. Oh? Kay nga tungod kay grabe mga ka-K5 ang ginatawag nga disiplina sang mga manunudlo sang una. Sang unang mga estudyante sang una ya, grabing respeto sa mga sir kag mga ma'am. Panawagin na namon niya sa ilaya sa una ya, sir kag ma'am gid. Subong niya lain na. Tistingi kadto sa eskwelahan pa magkuta mga kabataan niyo kung ano panawag nila sa ilang mga maestra kag maestro, hindi black like, 500. Panawag labi mo kung ano. Si Miss, oh? Pero na si Miss. Miss panawag na nilang address na Miss, oh? Miss kag Mister. Wala niya sang ma'am kag sir. Pero pinaka the best mga kakifay nga magtawag sa mga maestra kag mga maestro, ten ibla ma'am kag sir ginaya sang una. So pina panawag nila bla lang taw niya si Miss to mo. Si Mister to mo. Mga principal nila yung mga Miss panawag nila. Mga kakifay wala respeto na. Oh, kay nga tungod nga ang disciplining authority sa mga manunudlo subong gindula na bangod mga ka-K5 sang sining kasuguan nga ginhimo ni Francis Kiko Pangilinan ang juvenile law nga ang mga kabataan mga ka-K5 gamay mo lang bisan pasipala lang gani ka-K5 Andre, bisan hambalan mo lang sang malain nga tinaga, pasipalahan mo lang. Iakusar ka na, pwede ka na mapriso, pwede ka na makakas. Ah, pwede ka na makakasa pagka manunudlo kay kwaon lisensya mo. Di kun ikaw ang kun ikaw manunudlo kay 500 gin. Gin kwanan mo na gin gin antusan nimo ina sang apat ka tuig nga mag-eskwela ka gin antusan mo na sang pila. Agawa ka mga sinimana kag isa ka bulan nga review para makakuha sang board exam para makapasar ka sa board exam. Pagkatapos sa amol na gabagay kakason sa imong lisensya mo, makakas ang palangabuy-anan mo, pangabuhi mo. Kani mo sini mga ka K5 nga ginhawa kag in pangabudlayan mo tunutudo makakas bangog lamang sa gamay nga diferensya. Nga buyayawon mo imo estudyante o kun ini gani kigan mo, o ini gani bintingon mo sa talinga, ini gani apitkon mo sa talinga o lusion mo sa hita. Di ang ginahimo sa mga manunudlo subong, ginaugtom lang nila na gasunod sa pinsar sa mga manunudlo. Ano man labot ko sa imo, sige maswildo ko nga buisit ka. Amo na gasunod sa pinsar sa mga manunudlo subong. Oh, kun hindi ka magpasaway sa akon, kag hindi ka mamati sa akon, bahala ka na ngayon ipatula ka, kay sige maswildo sa akon. Kay kun pananglitan niya sa wayon, da kakag magsasagi pa kung kaugtas mo kay blood, doon ko akon di. Ha? Ako magyapon magastos ospital to kun niya takihon ko sa kurason. Kay mga dungol kamo nga mga estudyante. Hindi tanan ha? Hindi tanan. May mga estudyante nga mo sina. Nga, kun kaisa, ginaspoiled sa mga ginikanan. Ang mga ginikanan mismo, ginatolerate ang mga kabataan nila nga magsabat-sabat sa mga maestra nila, magkontra sa mga maestra nila. O hindi gani mga ka-K5, kung kaysa may mga time pag isa nga gapang bully sa eskulahan, ini sila ginapabahian sa mga ginikanan kaya ginatolerate sa mga ginikanan. Labi na gitkong manggaranon, pasinsya sa ibanda nga manggaranon nga matarong. O hindi, Blackie 500, ang bullying sa eskulahan hindi magwantara, ginaya. At yan ko man sa una sa estudyante ko sa eskwela ko. Nga may mga bullying labi na gid kun pigado kay mo. Kagay mo sini nga mga classmates ya manggaranon. Sila ya damo kwarta minug bakal sila niya sang chisputo kag buko Dios. Imo ya gatulok kada sa masinulubon. Kay way kay inug bakal. May mga bullying nga katabo nga mo na. So, ini mga ka K5. Oh, ang pagdisiplina sa mga kabataan una halin sa ilang mga panimalay. Kag ikaduha ang eskwelahan. May ara kun kaisa nga may mga ginikanan nga hindi kadisiplina kay hindi lang maduminar ang ilang mga kabataan sa ilang mga puluyan, pero maduminar sila sang mga manunudlo sa eskwelahan. Tidira sila galiwap. Oh, kay may ara kun kaisa yung mga ginikanan nga perting kaluoy o perting pagpalanggas bata ginaspoiled. Hindi maduminate sa mga kabata, sa mga ginikanan na ilang mga bata kay puwerte ka spoil mong planga-planga gin. Siyempre bata nila mong. Pero pag abot sa eskwelahan mga ka-K5, ini sila ang madisiplina sa mga kwan, sa mga ginikanan o sa mga manunudlo. Di ko di ka namin nagabalanse. Pero subong waay nagid. Huh? Waay nagid chansa kay nga ang mga manunudlo subong nagakuha na managalantaw naman lang sa sitwasyon. Gamay diferensya, bisan pasipala lang gani. Bisan buyayawon mo lang kag habuyan sa mga gamay ng mga tinaga ng medyo masakit. Sa mga kabataan, pwede kayo mo mariklamo sa bata subong. Kag may posibilidad pa na ginahalinan sa pagkakakas sa pagserbisyo sa mga manunudlo. Tikun akong manunudlo, ano imoon ko? Kung ni Ma'am Balch ang manunudlo, bahala ka na. Kung di ka mamati, hindi man hindi ba ako mapirdi? Kay nga sige swildo ko ikaw nga mapirdi gapon kay wag ka pamati sa akon. Pero maabot ang tiempo makakipag ko kay sa gabato pa sila sa mga maestra nila, sa mga maestro nila. Mga ka K5 gabato pa na sila. Sila imo do kasaranggid bla, pero pag abot sila balay may labagan ni sila nga brief ko sila nga mga underwear ni ganik balo. Pero sila imo do makasarang na. Oh hindi bla. Dapat mga ka-K5 balik sigurong amo ni nga klase sang pamaagi sang pag-eskwela. Oh, kag dapat bawal ang mga cellphone sa sulod sa eskwelahan. Oh, balik ka mo bakal kwaderno. Sang una gaong bilay kami bag namon, ganab o tagdusik bilog amon nga kwaderno. Kay kada kwaderno may subject. Kung 12 imo subject, 12 magkabilog kwaderno. Yawan ka sulat, bullpen kaong bilay ka, papel, subong, wala na. Di pa dala-dala ng laptop ang mga bilik sing ilik nila. Oh, hindi, Blackie 500? Na, So ini mga kaki 5 may posibilidad sang chimpo sang unang daw defense secretary si Vice President Sara Duterte wa siya minatabo ng mga pinatsanay kasubong sini no. Subong mga kaki 5 isa pagid ini sang mga balantayan ini mga nagakatabo sini sa mga eskulahan yan nga ang nagakatabo ang amunihaw nga away na sang kahadlok ang estudyante nga magsibong sinihaw amon sang unaway gisunod sa pinsar namon nga maghimo sang gamo sa eskulahan ha? May mga gamog, may siguro mga tuloy tinapungulay, bangod siyang bully, bangod siyang bullying, may mga tinapungulay, pero nung ka nga magdala ka pusil, o kung magdala ka siyang kutsilyo sa sunod sa eskulahan, way niya sa amon sa una. Dala na mo sa una yan sa sunod sa eskulahan, bullpen. Mga kakifive, dili, subong niya, may pusil, may kutsilyo. Tihamak na daw, hindi na yung saktong agatabo sa sunod sa eskulahan, subong. Sa Amerika, ginaproponer subong sang gobyerno sang Amerika. Nagaplano sila kay 500 nga ibalik ang ginatawag nga traditional nga klase sang pagtudlo. Bawal ang laptop, bawal ang computer sa sulod sang eskwelahan subong. No? Balik subong ang sa Amerika. Ha? Ini mga ka-K5 dihamak nga modernize na ning ila nga mga ginagamit mga gramiton sa eskulahan subong, di hamak nga modernize na ni katama kay 500 mo. Ang sa Amerika, tanan-tanan nga mga pinaka-advance sa ato sini nga mga gadget ara sa Amerika galin mga kaki 5 no. Pero may proponent ang United States of America nga ibalik mga kaki 5 ang sahi sang pagtudlo nga balik sa manual kay Pebandre. Gamit sang kwaderno, gamit sang papel, sulat sa blackboard, kopya ang estudyante, tunan sa estudyante, pinaagi sa pagkadto sa ilang mga notes. Wala mga kakifab gamit sang laptop o kung wala gamit sang computer, wala gamit cellphone, wala gamit AI, wala gamit Google, wala gamit sang ano pa yung nagani? Mga kayo Wikipedia, o wala gamit sa muna. Halin magkikipip, dapat magtuon ka, basa ka libro. Bauti sa dyan eh. Mga kakifive, parang nga mangin effective gid masyado ang mga estudyante. Mga kakifive, kay kun kada isa kag isa, kada pangita mo sa assignment mo, makita mo man sa Google, makita mo man lang sa Wikipedia. Di amat ka puwerte kadasig. Pero kung sa libro ka mangita, gapangita kay... Ang imuon mo, pangita ka na kung ano nga klase sang libro. Hibaloon mo kung ano nga klase sang libro sa diin mo makita ang ini mo ginapangita nga klase sang libro. Kundi at least may ginatawag mga kakifive nga pagpangabudlay. Ipasudlon mo gid sa utok mong imo nga ginatun-an tungod di hamak nga grabe ang pangabudlay mo para makita mong answer kag ma-research mo sang mayo ang imo ginapangita nga answer sa imo nga mga assignments hindi Blacky Pep Andre sang una mo kitas na subunya dasig lang paghambal nga what is science mga kaki 5 lang taon lang dayon sa quickie sa ano na nang Wikipedia pag kuan hindi lang taon sa Google. Tapos nagabutan tong sabat nga what is science? Science is our reason for today. What is matter? Matter is ano ganina sa panawa? Is ano ganina? Din ko dumdum. Occupied space and has mass muna. So mga kakipay, damo ni subong. Tining quick training mga kwan ni mga safety drill ni. Nari kay katabo ni sa mga eskulahan subongaw. Kag ang ginahimo nila sang simultaneous nga school safety drill. Mga kakipay, ginahimo niya kun tani sang mga pulis sa mga public area. Hindi sa mga eskulahan kay ng eskulahan niya sigurado kita sang unang nga chimpo pagwas yung mga kabataan ta magsulod sa eskulahan. Sigurado kita nga safe na safe ang aton mga kabataan niya magluwas gilang sa linog. linog lang ang kontra sa nga aton ng mga kabataan sa eskulahan, subong, kontra sa mga kabataan ta subong sa eskulahan, ang pariho man nilang estudyante ng mga utok nila nagbaliswa. Di kayo mo kitas ng estudyante kapalang imo, ya madala ka na pusel ka maniro to sulod sa eskulahan man. Na anong klase kagagong utok imo naman? Hindi ba? Sa malipod nga sugilanon, grabe ang impluensya sa sining visit nga social media ni. Ako gano'y ang mga kakipay, pabor ko nga dulaon ni Zuckerberg ang kwaning media ang social media ni. Balik ta sa manual. Nami gani kung manual ka, hindi na ta. Why na ta? Kwan, hindi ta na makita ang aton nga mga long, long, long lost friends. Oh, hindi ba? Oh, eh, dulaon talang guro ni. Balik na ta sa messenger. So, mga ka-K5, ang mga balita ng inubatan ng builog na iradulong sa inyo sa kalwan sa Klinika D3 Bio. The antiviral and antibacterial specialist. Ang Klinika D3 Bio, mga ka-K5, isa ka superfood supplement ng himugikan sa cold press extra virgin coconut oil nga parte sa D3 Bio. Ang ginahimo naton mga ka-K5 or pariho ini sila nga mga ara nga natural microbial properties. Ilabi na gid kontra sa mga virus pariho sa dengue. Ang medium chain triglycerides nga alin sa cold press extra virgin coconut oil nga parte sa D3 Bio ang ginahimo sa atong ilawas into monoglycerides kay sandri nga tawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin nga alin sa D3 Bio nga consider nga isa sa pinaka-epektibo ka pinakakusog nga natural microbial sa aton nga palibot. Ginapanami man sa D3 Bio ang MCT o kon pinagi sa MCT kon medium chain triglycerides ang pag-usar ang kagang absorption sa pag-usar sa vitamin K sa aton nga lawas, isa ina siya ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kon nadingge ka. Kag ginaparami man sa D3 Bio absorption sa mineral nga calcium nga nagabulig sa proseso nga platelet aggregation nga nagabulig naman sa good malikawng lawas nato sa bleeding kon ipiktar kana sang dengue. Kano pa nahulat nyo sa mga kakay 5 no? Ngam kita sa Klinika D3 Bio da superfood supplement para lo kita sa mga balatian katulad sang sipon, hilan at ubo, trangkaso, mga viral and bacterial infections mga kakay 5. Kag kung gusto ka nga mag-ayo, mag Klinika D3 Bio. Aton nga oras, las 8:26.
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso!
16: Kapoy!
17: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid git ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
18: D3 Bio with Vizio.
19: Ako si Ana. Before problema, ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
18: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
18: Yung may Vizio.
20: Ang Vizio.
18: Yung may D3.
20: Mabakat sa mga butika.
18: D3 Bio.
21: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumar maron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
18: D3 Bio!
20: Ang D3 Bio!
18: Yung may Vizio!
20: Ang Vizio!
18: Yung may D3!
20: Matakas mga butika.
22: My family history, bala kamuusong diabetes?
29: Mag-TDX 500 ka!
22: Mataas bala ang imo blood sugar?
29: Mag-TDX 500 ka na!
22: Ang DTX 500!
29: Ang may powerful compounds!
22: Yan ang panubo sang imo blood sugar!
29: TDX 500!
22: Garantisado!
29: Epektibo!
22: Aramis
29: mo! TDX 500!
30: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ang tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
3: DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra Harper, milang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
3: Mighty C.
13: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako ni allergy.
3: Mighty C.
13: Mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
13: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
23: Libre! Libre!
3: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
24: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
26: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
24: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
26: Kaya subukan ninyo.
24: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
26: Clinica Deo Fresh.
24: Available now.
23: Kadaragsa nga pungkot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dalaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
23: Bakal na sa mga butika.
3: Extend Food Superman for Man.
28: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sa ngigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
3: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
31: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
3: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Mas tatindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX
1: DTX 500.
2: Mahigo bala ang imo dugo?
1: DTX 500.
2: Masamit ka bala ang gina-energy?
1: DTX 500.
2: Ang DTX 500
1: ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
1: amo naman
2: ang ginahalina sang mga nagkalainay nga energy.
1: DTX 500.
2: Masalikan DTX 500.
5: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
5: D3 Bio.
2: Ang D3.
5: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
5: Yung may D3.
2: D3 Bio.
5: D3 Bio
2: with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
5: D3 Bio.
2: Ang D3.
5: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
5: Yung may D3.
2: D3 Bio.
8: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
9: Yung pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungod na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay Dasig sa kaglaro mabalita. Ako gali si Paco Santagbacaro.

0: sound ka mo. Check na to na ang report yung impormasyon na nagikan sa aton yung mga reporters. Now na ton check ang report yung impormasyon na nagikan kay K5 Kim Kaluyo. Ni may kang tanan kay K5 sa sining nationwide simultaneous call safety drill. Hiwaton sining abulan sa Agosto. Tungo sa Department of Education. Yari mga detalye sa mabarita upon kita kay K5 Kim Kaluyo.
1: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
0: K5 Kim.
2: Na na na na na na na na na na na na
0: na na na na na
2: na na na na na na
0: na na na na
2: na na na na na
0: na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na
2: na na na na
0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la doobie doobie be doo may nag-request sa ako no sila niya si kung ba si inang ng Grace ko ng ang banay nga si Mr. Art ko no Chinese ni Chinese.
2: Ah, Chinese.
0: Oo. Ti gapamati na sa aton kada gabi. Ga request siya nga kantahan ko sa kuno sang butchikik.
2: Apo di man na mati kami ah.
0: Chinese kin man na sang kanta nga butchikik. Chinese kin man na.
2: Siguro do no agi ko daging kanta sang Mandarin class namon sang college.
0: Ang in mo na sana ng tingala ko Chinese mga listeners tanda mo mga incheck tani nga mga listeners mo si Don Alfonso Tan birthday sa nagligad nga adlaw to invited ako pero wika kakadto happy birthday gali no belated happy birthday kay Don Alfonso Tan in invite ko to ay galing ko kakadto kay ti busy ko sa akon nga karera. So, damo tay mga incheck nga mga listeners subong si Kwan Pagid si inang kwan bala si Mr. si kwan bala ang mga gurisita bla tatay bla ni kwan ni Mayor Luigi gurisita sang pabiyag pamati man oh hasta si Mrs. niya tapos kung magkadlaw ni si Burandak niyo kikakik na nga asawa ni kikakik na nga asawa niya sini niya na ano sini nga kadlaw na dama. Ay, Mr. and Mrs. Gurisita, dami yung gabi. Tiga, pamati, damo ito mga Chinese nga mga listeners. Si,
2: kantahin ba sila?
0: O, tiga, request sila nga kantan sila sa butchik. Tiga, Chinese kima nga kantang butchik, ikaw?
2: Ang muna ko naman kaya mga pilido, iban sa mga Chinese mga ke.
0: Ah, okay.
2: Oh, butchik ke.
0: Nga, grabbing lyrics ni ko, ano si Yuyoy Bilyami kantas ni, di ba?
2: Siguro na kamandarin yung class, man sa sang college, kamo.
0: Ah, okay, basi, no? Tungol ni si Kwanay, tungol ni si si Yuyo Bilyamay. Hindi kantahan ta sa Black Bay. Mati ka, Danay, ha?
2: Sige, ah.

0: Okay na ko ah. Okay na ko ah. Okay na, okay na, okay na, okay na. Tama na, tama na.
1: Ang paborito nila nga Sudan, Gakipad John.
0: Ano?
1: Apanapan.
0: Nga, apanapan?
1: Ambal mo. Tikang kong kangkong.
0: Ah, oo. Ano ganin, chiriri kong kong plok. Bibay butchok. Ah, chiriri plok. Chiriri kok kok kok. Chiriri kok ngok ngok. Ah, may kangkong yung manada.
1: May kurukukok pa.
0: Ano?
1: May kurukukok pa.
0: Oh, may kurukukok pa. Amoryo, chiring chorya kangkong hok. Ambo chikik. Amo na gali. Pertikadlaw ni Ninang Grace ko kag ni nung art ko mong incheck tanga mga listener.
1: Pero malam mo ka kay Five John.
0: Oh, no.
1: Ano ang guwapo sa Chinese, sa Mandarin?
0: Ang ano?
1: Chu Ai.
0: Ang guwapo?
1: Yes.
0: Ako, Chu Ai. ang guwapa ya?
1: Ano?
0: Ang guwapa.
1: Wait lang, check ta. Ano ginawa niya? Ang pretty, beautiful. Kung babae. Kasi five John. Mayara sila nga beautiful ang mga bagay. Kung mga bagay-bagay, yaw-yang. Kung pretty woman, menu.
0: Ikaw, menu. Ako, chuay. Kana inin.
1: Kita kita. Dapat gali kasi pa John may language kita nga tunan kada adlaw.
0: Oo, kay damo ta listener nga mga Chinese. Abi mo lagi pusipos lang ha. Damdamo
1: kita. Basta may mga Indiano pagid sunod nga adlaw mga Espanyol.
0: O di sa kuan pagid ng inang Korean. Korean may mga listeners mga tanga mga Korean. Ah, saranghe.
1: Mahilig na gano'n sila mang sarahe
0: eh. Oo, mahilig. Anyong sa'yo.
1: Anyong.
0: Saranghe. Chow, soy sauce.
1: Ilan ang pagkaon niya kay Five John habla ang ano na gani ang
0: samgyupsal. Samgyupsal. Samgyupsal saw tuyo. Kasi kaya, good day. Tempo ta da maubos niyo sa buwas pagid ha. Kay,
1: subo nga dumi. Ano naman ang
0: language buwas? Kwan naman eh, ng
1: Korean.
0: Korean daw, kwan na da ka, ano na, common.
1: Ano naman, Indian.
0: Indian o okay. Pero may ang mga Indian ug damo ta Indian nga mga listeners di kabalo niya maghiligay noon. May Indian nga manug baligya bla may Indian nga manug baligya sang habol kang muskutiro bla. Ang balya sa akon sir niya pwede utang pero mahal pero sunod sa adlaw niya lakad ko sa Manila pagbalik ko at ako simo barato. Kabalo mo ang bal Indian abi mo lang. Kuan na lang abi mga Arabic abi no Arabic. Arabo, bla.
1: Sige.
0: Amo naman nato na. Oh, matuon ta.
1: Ita sa kanta buwas ang Arabic.
0: Arabic. Oh, sige. Oh. Ay, hindi ko mo ng Arabic eh. sige. Adri na kita sa simultaneous nga kuno nga safety drill niyo pa yung yuhumon taton nga matag palamati pero seryoso nga problema ni sang DepEd subong ilabi na gyud nga ato sini nga mga kabataan kag mga manunudlo sa tagsa ka maeskwelahan. Proceed kay 5 Kim.
1: Nagpanaw ka kay Five John, no, ang Department of Education Central Office sa memorandum, no, nga din pa panaog sa mga regional offices sa Department of Education. Inimay ka ang tanan sa sa pagmando nila or pagdirect sa pagpatigayon niya sa nationwide nga simultaneous school safety drill para no sa active attack incidents nga natalana no sa Agosto 25, which is Tuesday kay Five John, exactly 9 a.m. Magapasakop man diri ang mga schools sa Western Visayas kay actually no lakip diri no ang tanan nga mga pampubliko kag pribado nga elementary kag secondary schools agod yan no nga mag-conduct sang drill base man sa ila nga localized school contingency plan para sa active attack incidents. O galing diri sa aton sa Iloilo City no tawag na kay 5 June Saturday ang ining August 25. So, may information kita na may iba niya mga schools na tinamauna-una na rin sa Iloilo City tomorrow, and we'll check no sang specific time nila ka K5 doon, kaya they are actually coordinating man sa Philippine National Police no sa aton nga kapulisan ka K5 doon no ang tinutuyo sang ining simultaneous school safety drill amo no nga ma-insuro kon mapasiguro nga safe no ang mapabilin man niya ang seguridad kag at least no mahibaluan sa mga estudyante sa mga school faculties kag K5 doon ang mga nagakaigo or dapat nga obrahon sa tion no nga mayara sa mga active shooting o kon active attack incidents nga of course no lately may mga nabatian kita or may mga nagkalatabo dito sa mga areas ng Zamboanga last time no sa may Thailand iban pagid niya mga kapungsuran diri sa kalibutan kag K5 no lately may mga nagakinatabo nga amo ni no nga mga insidente. And accordingly, agad niya nga mapreparahan sang mahayo ang ining activity K5 June. Dapat no lakip sa mga preparatory and implementation activities among nga mag-develop kag mag-localize sang school contingency plan no sa diin ang ganing mga bulutuan ang dapat ya mag-develop, mag-review o kung mag-update sang ilang school contingency plan para sa active attack incidents sa pinagi no sa mga attached policy kag iban or sa mga existing policies na nila actually coordinated no sa local government units, sa National Police kag sa mga Parents Teachers Association o kon PTA. Lakip man diri no amo ang pag-identify sa mga preparedness requirements sa diin no ang mga schools ang dapat yang tumuro nila or identify kag i-address ang nagakaigo ng mga preparedness measures kag logistical requirements no, para sa pagtandak sang ining drill. Dapat man no nga magpakigangot sila or mag-coordinate sa stakeholders sa mga schools naton kag mag-imbitar sang expert bilang external evaluator. Ang mga schools ang dapat mag-coordinate sa PTA, sa LGU, sa PNP, sa Bureau of Fire Protection, sa mga local disaster risk reduction and management office, kag iban pa no nga mga concerned agencies or relevant partners agud ya nga timayara balasang tawag na no mag-assess kung insakto bala no ang ilayag na patigayon nga drill. Lakit man din no amo ang pag-activate sang School Disaster Risk Reduction and Management or SDRRM team as in no existing naman sa mga schools ang himuon lang is amo ni siya no ang paggamiton ngati ang mga members no maga-perform sang ilatag sa ka mga papel kumbaga or roles for this activity ka K5 June no kag gin pahanumdom man diri sang Department of Education nga dapat no ang ining mga drills nga patigayonon ang tawag na no nagapagprioritize man sa gihapon or ginahatagan man bala sang nagakaigo nga igtalupangod ang safety kag psychological well-being sa mga estudyante as well man nga dapat age appropriate siya depende kung for example for elementary students may specific drills nga para sa ila. Kag sa mga high school naman ya may mga specific drills nga para sa ida para at least bala hindi bala sila magultihan kumbaga sa K5 zone and of course trauma informed and focus no sa preparedness mga protective actions and of course no coordinated response as well as the post incident recovery no kag syempre subong may mga tikang naman existing naman yung mga policies and security measures sa mga eskwelahan especially right after natabo to last time una no natabo sa may Tacloban no at school shooting kay Kipa John so nakaulo advance na may mga ginapatigayon ng mga pag-stricto no sabihin ng iba may mga police personnel nga gina-deploy may mga barangay tanod may mga security guards ginapapila ang mga estudyante may one entrance one exit K5 doon. So, before ni, no, iba nila mga schools, may mga initiative sila nga on their own, nag-conduct sila sa amon ni, iba ng mga private schools, ECC, no, ang latest na incident or school shooting, isa, no, kapribadong eskwelahan sa K5 doon.
0: Okay, so mas mayo na, no? Pero, kinanglanong ginuguro nga ligwat to isang Department of Education, dapat, ang aton nga mga congressman kag mga senador ni mangita ikamo pa kun ikamo dapat palakat ikamo kag pa ano gani ni pa gata sang brinsels dapat pagataan nyo na siyang brain cells nyo nga mahimuan sang kasuguan nga nagaproteksyon sa mga kabataan sa sulod sang eskwelahan kag ang Department of Education may himuon nga tikang nga pagpasanyog no sang safety measures sang mga kabataan nato ilabi na gid sang bilog mismo nga school campus kay indi na ni siya lahog-lahog nga klase sang istorya no ayning gakatabo nga halos may mga shooting incident nga nagaluntad sa eskwelahan ang suspek estudyante ang biktima estudyante K5K.
1: Abog yun, no? Kag subong or sa mga lately or mga recent incidents sa K5 June, kalabanan ang mga source nila sa mga pusil, iban mga kaparintingan
0: pa?
1: Nila na, oh. Family members na mga yes. Police or sa law enforcement agencies naton. That is why nga tinapat sila man, no? Bilang responsible ng mga gun owners, kag probably mas restrict to one pag hindi ka K5 June, ang tawag na, no? Mga pulisa, no? Regarding this. Kag actually, ginatunan man nila, no? Kahit siyempre, subong sa mga firing range, open man, iban sa mga minors. So, nagkakatagan ba na siyang ideya or siyempre, no, kabalo na mag-uyat sang pusil ang mga kabataan, no, nga lamharon pa lang ang edad because may mga access sila sa firing range, yung kipag doon, wherein, no, dapat yun din atunan ang ano ang win-win solution para diri dati ang iban ka K5 doon ng mga lawmakers na to, no, makapanumdom. Kahit alarming na kumbaga nga tinamo na sa mga kabungi ka K5 doon ang nagkaladula. Kahit kalain man on the part sa mga ginikanan nga tiarabla sila sa ilang tagsa ka mga puluyuan or sa tagsa ka mga trabaho, kailain man lang nag-worry ka from time to time kasi matabo ni sa bata ako, kung ano darang plastada. So, ako ni nga, responsibilidad kag-tawag na, no? Mga tikang dapat himuon sang DepEd nga mangin, hindi mo blasis, no? Ang mga parents as well as mga learners na ton, kasi iba nito sa ila, no? They are too young to experience this kind of violence, especially sa schools nga they consider as their second home, kaki Fajo.
0: Sa nung schedule, gid, nila, may ara na nga time and
1: August
0: day?
1: August 25, 9 a.m., kaki Fajo. Galing din sa Iloilo City, charter day na to, no? So, as I mentioned earlier, nga may ara iba nga probably at tomorrow, kasi pa yun August 24,
0: yes.
1: Kasi since wala klase, drisaton sa Martes, kita yun.
0: Lunes or Martes.
1: Ang drisaton na sa Iloilo City, kay Charter Day.
0: Okay, sige, okay. No? So, pro ang nationwide, kid, wala pa sang ano-anong...
1: Sa August 25, kasi pa yun, 9 a.m.
0: Nationwide, ate, sige. Salamat, kid, K5 Kim.
1: By the way, no, nagapamati si Mami Immaculate, si Sir Cliff Acosta, dira man sa kay Tita Rena Mapa, Mamaymay, Ma'am Kaykay, dira sa Dekamay, upod kay... At ita Ma'am Veronica, dira sa Rizal Lapus, dira sa kay Sir Mac DJ King sa Alimudjan, sa kay 5 yun na tamo, nagapamatig, dira sa imo. And of course, dira man ka sa pamilya Manaay. Opo, dira sa patrol, si ka K5 Makoy Espelmalay, ako naman si ka K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: K5 News FM, kampiyon report.
0: Nga balita ni K5 Kim Kaluyo, buhilong manginadulong sa inyo sa kaluan sa klinika DTX Coffee Mix, ga-cafe ka na, ga-detox ka pa. Kagang ini nga mga balita, mga ka-K5, buhilong manginadulong sa inyo sa kaluan sa Gold Eagle Beer.
3: Brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax! Gold Eagle Beer.
0: O, relax ka muda, pinagi sa pag-inom sa Gold Eagle Beer. Mga ka-K5, salo kita sa mga balita na ka-information. Nagika naman kay ka-K5 Jenny Kauyunan. Inimay kang tanong mga ka-K5 sa sining report ng mga ordinan sa karon sa ato sa gobyerno halin sa 1940s. Hasta subong. Mga ka-K5, pwede nyo na ma-access no? Sa online. Very good, no? Ang morning namin nga performance ni Vice Mayor Lablab Arundao. Mga ka-K5, no? Kaya at least ang tanan-tanan ng mga ordinansa sa ato sining gobyerno sa syudad, pwede na natin ma-access karon sa online. Tumugod na mga ka-K5 sa masunod nga bulan. Kaya mga detalye sa mabalita, upod kita kay ka-K5 Jenny Kauyunan.
2: K5 News FM, Kampiyon Report.
4: karon before kita mag-proceed sa balita, no, sa karon nya kita sa may Haro Plaza kay Kay Fabjun, no. Kay may isa diri ka komosyon nga tabo kay Fabjun. Ang nakita naton may pulis, no, may isa ka minor de edad probably kay Kay Fabjun ang ginaresto sa nga kapulisan based sa initial nga pangusisa ining minor de edad upod pa sa iyang duha ka upod kay Fabjun, no. Ang nakitaan nga may ginasaputi isa ka tigulang sa likod sa Haro Katedral. Timing kay Fabjun nga nagalibot ka diri sa may Haro Plaza na may mga naging bitbit nga pulis ang lalaki kay Fabjun. Right now ginasunda naton ta kay Fabjun. Makuhaan bala sang dugang information kaya nagpalagyo pa ni sila kay Fabjun pero no corner sila sang pulis. Sa karon kay Fabjun ang wala pa kita gid sang dugang nga detalye bantay na pagasunod pa kita. Kita nato kay Fabjun, no, nga ginakaptan sang pulis ang iyang bayo nagatin ni ilang siya kag nagawaras bala kay Fabjun nagating uha pa siya nga magpalagyo. So nagpalikaw sa dili kay Fabjun sa may kilid ni bala sang RCBC Bank. Nagasunod kita sa ilang likod ni kay Fabjun. I-check naton basi dito ang duha niya kaupod nga naga sa puti sa tigula. Okay, actually kay Fabjun may nabala nato kami motor nga tawag sini nagtambay sa kilid naton. Tapos gulpi lang may nagpinamusina ng mga motor man kay Fabjun yung nagtaw nato, yung buksan naton. Ang babae nagmunos aton nga nadakpan kita sa minor de edad na puti sang tigulang kay Fabjun, no. So right now alang taon naton diri kay Fabjun na medyo nahapo man kita kay do kalayo sa aton naging lakat kay 5 June pito taon naton kung ano ang sitwasyon ni karon sang tigulang kay 5 June, no. Ari diri kita kay 5 June, no. Right now, ang police patrol, diri kita kay Fabjun, no, sa Burgos Street. Burgos Street ni kay Fabjun. Natabo ang incident. May mga kita kita din nga mga pila ka mga residente kay Fabjun. Let's check with the police diri karon sa karon kay Fabjun.
0: Okay, sige, no. Kita mo gila na kun ano ka class ning mga kabataan, no, makulmo mga minors tapos kastiguhon nila tigulang. Nato ko na katunto. Sige, anyway, inang kun ano gyud man karon ang mga informasyon na dugang, pwede man nga ma-live naton karon, no, sa Facebook page naton. Kay ang chimpota pirtigay kag gamay subong kay 5 Jenny.
4: Sige, kay 5 John, no, report sa patrol ka upon si kay 5 Makoy Espejo Malay naman si kay 5 Jenny Kauyunan para sa kamila balita, serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampyon report.
0: Oras na ton mga ka-K5, 59 na minutos na kaligad sa takna ng alas 8. Ining oras, dulong sa inyo sa lawa, sa kaalwan, sa liwat, sa Gold Eagle Beer.
3: That time check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold K-5. Eagle Beer.
2: K5 Nightwatch. June Alujado. Kapulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
0: Tangala, naging chimpot ako. Bosos Maria Ihunis. Ang mga followers naton, ti pasinsyagin, hindi ko mabasa mga mensahe nyo. Anyway, thank you sa inyo tarantanan sa mga followers naton nga nagalantaw sa K5 News FM Iloilo kag sa June Kapulot News Live. Salamat sa inyo tarantanan na. Hindi ta na kamo maisa-isa pa subong, pero bawi, galing ko sa inyo buwas. May utang lang ko subong nga hapon o subong nga gabi sa inyo tarantanan na. Buwas, mabawi ko sa inyo. Buwas, ha? Okay? Wala, sige. Ang mga balita ang inabatan ng Builogman ang nadulong sa inyo sa kaluan sang extend food supplement for men para sa mga kalalakinhan ng mga medyo mahina-hina ang tuhod. Inom na kita sang extend food supplement for men. May makaklabuwas ka. Nga nagabulig hatag extra energy sa aton ngilawas. Kag nagapanami sa aton nga blood circulation para layo kita sa stroke. Kag nagapanami pa sa aton nga performance o pod si Mrs. Extend food supplement for men produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. Way ta tiyempo dri sa aton nga pagpangalaga. Tsagala sa bulong nga pwersa sang K5 News FM Iloilo. Ako naman yung ka-K5 June. Aluhado kapulot para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 95 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
5: Di ba kauna sa ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning pa, mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapod ka alas
6: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. 24 hours madula na si reliever, aragya po ng pain.
7: Kung magsubra ang imo body mass index sa flying ta, kina consider ka na obese.
8: Tamo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
6: Hindi lang rin carrots.
8: Oo, hindi lang carrots, mga kondo.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makimbahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
6: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, hilingin tayon ang ako nulos.
5: Kalang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
5: Silingin ang babala ni mga flowers nga damong probiotic.
6: Mas
5: ano na yung interior body?
2: Maedukar ka pa.
5: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: DTX 500. Kina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na ang ampalaya extract. Ngibugala sa guarantee na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
10: Mga suki na itong natagpalamati sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Gasakit kisang ulo nyo, though gaplanakit bla, hindi mo mainsidihan. Probably migraine or simple headache. Ini tanan may mga relation sa inflammatory reaction no sa aton nga lawas. Abi mag DTX 500 ka mo before pa magsagi inom sa mga pain relievers. Try nyo blanay manage ina sang DTX 500 aga kagabi kay isa sa mga epektibo bala nga solusyon sa migraine ang DTX 500. May kilala ko nga grabe ang sakit sang ulo per me. Not only one ha, kadamo na sang na-try namon ginpainom DTX 500 aga kagabi na ampuan blang ila sakit sang ulo. So mga sakit-sakit sang ulo hindi sa gayon pain reliever makagubain na sa inyo kidneys. Ang sige-sige nga paginom sang pain relievers. Try DTX 500. Parisin na lang sa Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano ba lang makuha naton sa pagsagay untat kaon or itawag naton nga fasting. Kapilatan na naging topic but let's try ang ining benefits nga makuha naton in skipping a meal. Kaupo tayo sa ron nga diskusyon si Doc Ramil Oy, amon CEO, Doc Sammy Pedrosa kag si Sir Boy Solweta. Doc Ramil.
11: Sa tanan naton nga masuki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaing lawas.
10: Istoryahan ta kung ano bala ang nagakatabo sa lawas ng tao sa tion nga ini ang indi magkaon. Ano bala ang nagakatabo kung kita ang magfasting? Ini bala ang may malaing epekto sa lawas or on the contrary, ini ang makabulig sa recovery and healing process ng lawas? Tell us your thoughts, Doc Ramil, about fasting.
11: Bago ko sabton ang nanungod sa fasting, Sir GP, remind ko anay, sa mga wala pa nakainom sa DTX 500 kag Mighty City, inom na ka mo ah. No? Samtang wala pa unod ang inyo da nga tiyan, agod mangin priority sa lawas, ang pag-absorb sa mga super antioxidants ng suplemento nga halin sa DTX 500 Mighty C or Pure C. Ang pag-fasting, Sir GP, ang may madamo nga maayong epekto sa lawas. Halin sa pagpanubo sa timbang, pakadto sa pagtinlo sa imo nga selula, digestion, pagklaro sa paminsaron, kag madamo pa nga mga healthy benefits.
10: So ano ang nakakatabo sa sulod sa lawas, Dr. Ramil, sa kada oras nga wala ka sang kaon, ang tawo, like wala ka binanyaga, matapos ka magpamahaw, last 7 sang aga?
11: Ang nakakatabo, Sir GP, matulugan ka kay gutom na mo. Ang una nga 4 ka oras, Sir GP, nga wala ka sang kaon, ini ang ginatawag nga anabolic growth phase. No? Sa sininga tion, ginagamit sang imulawas ang energy halin sa imo nga ginkaon sang pamahaw bilang gatong sa imo nga buluhaton. No? Subong man sa cellular and tissue growth. Ang pancreas ang nagaproduce ang gitawag insulin. ini ang nagasugo sa lawas na osaron ang glucose nga gin-release ang imo tinai pakadto sa dugo matapos magkaon.
10: So ano naman ang kakatabo, Dok Ramil, sa 4 tub-tub 16 ka oras nga wala kaya nagkaon?
11: Lipungan ka na. Kung magkaon ka panyaga, 4 ka oras matapos ka magpamahaw, kisa 5 pa na sa RGP.
10: Uh-huh.
11: Ang wala mo magamit nga glucose ang igastor sang lawas bilang tambok sa buyon kag iban pang aparte sang imo lawas, gani kung sobra perme ang imo kaon sang sa kinang lanon nga energy, magatambok ka. Igastor siya mo. No? Kag kung damo nga carbohydrates ang kaon, especially ang mga gitawag ni added sugars, base magka-diabetes ka pa. Kaya nga man, sobra-sobra na mo. May lang kun, gadi TX500 ka. Ga may TC ka. Kay at least may mabulig nga, mametabolize ang glucose, agad hindi ka magka-diabetes. So kung wala ka panyaga, Sir GP, kag wala pagid ka abi nagpanyapon, yari ang matabo sa lawas after 4 to 16 hours nga wala kaon. Ini ang ginatawag nga ikaduha nga phase. Ang ginatawag nga catabolic or gitawag breakdown phase, bangod wala na sang bilin nga glucose halin sa imong kaon. Magasugod na release sang stored nutrients ang imo nga mga selula. Kag kun ini ang maubos na, diri na magasugod nga ang lawas ang maga-release ang imo nga gitawag stored fats, ang mga kwanda, sobra nga tambok. Ini ang nagasugod sa ika-16th nga hour o oras nga wala ka sang may ginkaon. Ang pag-breakdown sang fats ang naga-release ang gitawag ketones.
10: So ang pagsugod sang catabolic phase gali ang nagadepende kung ano ang imo ginkaon sang last meal. Bangod mas madugay magamit ang glucose kung ikumpara sa fats kag proteins. Subong man nga kung nag-exercise ka like walking, jogging, biking o swimming, mas nagadasig ang pagkaubos.
11: Sa catabolic phase man o 16 hour after last meal, nagkatabo ang pinakapaborito kong health benefits, ang fasting. Ini gitawag autophagy. Iniamo ang pagtinlo sa mga higo sa mga selula. That time cleansing ang ano gakatabo sa mga selula. Pagkaka sa mga patay o naguba nga mga cellular material nga nagakontribute sa pagkatigulang, pagtuhaw sang gitawag cancer, kag mga chronic diseases. So, amo na mga bintaha kung pigado ka, lagsa ka lang makakaon. So, kung gusto mo nga mas effective ang epekto sang autophagy o pagtinlo sa mga selula, dapat mag-inom gid DTX 500 kag may TC para may mabulig tinlo. Good mas efficient ang paghimo sa mga guba na ang mga selula. Kag ang mga selula nga may mutations, gani agud maproteksyonan ang kaugalingon batok sa cancer kag rapid aging, regular nga mag-fasting, mag-inom DTX 500 kag may TC. So ang tao nga wala gakapatay sa gutom kundi sa sobra nga kaon, kag hindi na husto nga pagkaon.
10: So great, no? So mag-fasting na kugli.
11: So may benepisyo gid
10: diha. 16 hours gusto.
11: Lain ang manggaranon kag ibol mo. Ano? Mas dali mas damo ano balatian ng manggaranon. Guys, kay bastante kaon Sir Boy mo.
10: All right, so sige, mag-fasting ha, kag mag DTX 500 kag Mighty C or Pure Seed.
9: DTX 500! Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na! Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag DTX 500! Agod maging mas hubid sa edad ang itsura! DTX 500! Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Benepisyo!
10: Para sa dugang pa nga mga health benefits, nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, bisan pa, wala sa lahi nyo ang pagkakalbo. Dako sa gyapon ang posibilidad nga makalbo bangon sa oxidative stress. Ang padayon nga pag-igo sang oxidative stress sa hair follicles ang nag-aepekto sa pagtubo sang buhok. That's why, nga samtang nag-iidad ka, nag-aamat-amat kalbo ang ulo. Inabangod nga ang matrix cells sang hair follicle ang ginaigo sang oxidative stress, kag literally nagalupok ini. Paano pa nabi magtubo ang buhok kung naglupok na yung matrix cells sa imo nga ulo? Inom ka na DTX 500 kag may tisimintas may buhok ka pa.
11: Correct, no? Sa mga may madamo nga punggod o ginatawag lang nga acne, isa sa nagapalala sang kondisyon amo ang pagkadamid sa gitawag hair follicles. Bangod sang oxidative stress, ilibinakon present ang bakterya kag iban pang mga hiko nga matrap sa mga buho sa guya or kun magagalbot ang facial hairs. Ang pag-inom sang DTX 500 may TC, kun ikaw ang mayara na sang acne, ang makabulig magtapna or ma-prevent. No. Nakita mo wala may punggod ya kaya nagagain na miya DTX 500 kag may TC, Dok Sam.
12: Manami man confirme ka nagainom sang power combination sang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Sir JP, bangod sa epekto sini sa imong tulog, no? Tungod sang direktang aksyon sang super antioxidant sang DTX sa 500, no? Sa aton nga mga cells ng aton nga gland, no? Sufficiente man ang supply sini sa imong mga hormones. So that's why kalmado ang imong utok, kag kalmado man ang imong balat tiagon sa tion sang katulogon. No? Nami ang imong tulog, well-rested ka, siyempre pagbugta mo sa aga, hindi kaya toxic. Hindi ka buringot, kag maiwasan mo pa ang stress.
13: Wow! One of the problems sa mga lalaki is male fertility. Dako ang mabulik sa pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C sa mga lalaki na hindi makabata. Ang oxidative stress ang closely linked to male infertility, weaker sperm cells, and low sperm count. Several studies show that oxidative stress damage the sperm membrane, the DNA, and protein. So you need to take DTX 500 daily to para mas kung yung sperm, no, to neutralize free radicals that damage your sperm cells, no, that will cause oxidative stress. DTX 500 is a superior antioxidant that promotes the production of healthy sperms. Kung gusto mo ang imusimilya healthy, mag DTX 500 adlaw.
11: Grabe, gigali ang tuga ni sa oxidative stress or mga tok-tok sa ato nga selula. Nilamangin na, Sir Boy, Doksam, pati na ang makamalatay nga prostate cancer. Actually, ang prostate cancer ang isa sa pinakalawig nga mag-develop kag mag-progress. That's why kung may prostate cancer ang tao, nagalawig pa sa ang madamo nga tinuig. But then, cancer na ya. Kag hindi lang nga basta hubag lang. Mas maayo gid nga hindi kaya magka-cancer. Paano? Di, ang research pero minagabalik-balik, dapat ang lawas damo antioxidants. Dapat adlaw-adlaw inom DTX 500 kag Mighty C. Kay makabuli gid ini sang dako, labi na kung palabisyo ka, gainom ka, no, sigarilyo kag may family history ka mo sang cancer. Dapat mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C kag hindi lang cancer ang malikawan, kun adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C. Gagwapo ka, Doc Sam. Pareho kay Doc Sam, no? Imagine hindi kaya makalbo, tapos dula punggod mo, kadamo bata mo.
13: Ay!
11: Sigurado makahimo pa kamo sang bata ni Mrs. mo. Wala taga ni mahilak sa bakal sang mga bisyota. Masigarilyo, whiskey, kagber, nga makahalit sa lawas, DTX 500, hindi kaya magbakal. May TC, pure C, hindi ka magbakal, nga makapaayo na sa imo. Sugo din na ang pag-amlig sa imo lawas samtang hindi pa ulihi ang tanan. Start it with a daily dose of DTX 500 and May TC or pure C. Awan din na raw gawa panago-nago lang na siya.
12: Ano sikreto niya?
13: Milik sa taguay.
11: Wala siya panago si sa raw gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo tong gamito niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano an sino ang gapamasahi sa iya pila edad, Sir Boy.
13: DC ko no. 19 nag ang 8 nag 19 ako no kay last year 18 plug mo. Oy, kan 19 ah.
12: Ah, kampyon ni
11: mag. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung gapamasaj ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX Herbal Oil.
13: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa bawas ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
12: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
13: Basic.
12: Oh, maligo. Basic.
11: Pagligo is not enough.
12: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ano ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doc Ramil. Ginputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
2: Impormasyon sa ika ayong lawas. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talaksan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. DTX 500, ang pinakakampyon antioxidant. DTX 500. DTX 500. Basta may kabalaan na kaugtas, kapoy sa trabaho. Kag stress adlaw-adlaw, ini ang kapagdanan sa mataas ka pagtimula, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkabulingon maliptan. DTX 500.
14: Ikaw bala may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Roberts International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation State Corner, Ipane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas.
16: Sa mga baho na ilok, ayuhan, kinahanglan gamit sang
17: Klinika Deo Fresh.
16: Klinika Deo Fresh.
17: Maligo, anay.
18: Before ka mag-Klinika Deo Fresh, maligo, anay.
16: Kati, mga pinakita.
18: Using our super coffee, ang kape nga paborito ni Sir El Jan, ang kape nga panggapainit sa imo lawas, kay kapataas ang imo metabolismo, galaba, gatinlo, sang imo sirila, kay may antioxidant DTX coffee mix, gakapi ka na, gadito ka pa, pero kung may budget, mag-DTX Premium Coffee ka, may ergo tayo ni, nalin sa gano mushroom, another kind of antioxidant, ginparisan sa pinakakusog nga antioxidant, which is DSE, nga makita sa DTX 500, kaginpaamanan pa sang stevia, nga healthy klase, nga sweetener, that's why, very healthy ang lawas mo, kung duwangan mo, pag isang duwa ka D3 Bio, may bulletproof coffee ka na, protektado ka na sa free radicals, protektado ka pa sa microbes, Rubio, kung pugaan mo ang imo DTX Premium sang duwa ka D3 Bio.
16: Sige. Ano to?
18: O, tige. Ang paborito yan ni...
16: Inintay nyo ka, Jan?
18: Inintay mo
16: na?
18: Ay, doon nakapili. Pero siya, bal ni Engineer.
19: Walang pasahe.
20: Ang sikreto ni Engineer.
16: Lain niya pa-init-init Engineer.
18: Lain niya pa-init-init Engineer.
16: Pamasage.
18: Pamasage. Abang ka pamasage, ginawihulat ang epekto sang ginatawag nga Extend Food Supplement. Ang Extend Food Supplement, ka pa namin sa imo blood circulation. That's why namin in delivery sang minerals and vitamins sa imo cellula. Nami man ang paghimo sang basura sang imo sirila, that's why you feel younger, you feel stronger kung ikaw nga Extend. Kasi sige pa nga massage imo, ga-improve man ang imo blood circulation. Amo na ang sekreto ni Engineer Albao, that's why nga hubin, feeling hubin. Engineer na, farmer pa. Mayo magrado.
19: Tubero pa.
18: Tubero pa. Engineer Albao, good morning. Barangay 35, good morning.
16: Try nyo ha. Try nyo. Extend Food Supplement for Men. Namin right. Na para nami ang circulation, madulong gid ang mga sustansya sa lawas pakadto sa pinakapunta sa inyong mga kalawasan.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas.
19: Paano lang makabulig ang D3 Bio sa inyo dengue fever sa kamataan nyo? Sa Talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
21: Talk ni Doc!
18: Thank you, Sir JP. Ano pa bala mabulig sang D3 Bio kontra sa dengue fever? Dr. Ramil?
16: Nabalaan natin, Sir Boy, Sir JP, nga ang D3 Bio may vitamin D3. Tikong kasigi ulan, wala adlaw. So wala sang may mahimo sang D3 sa imulawas.
18: Wala ma-process, correct?
16: Wala sang ma-process. So panahon sa ting ulan, you need vitamin D3 nga ara sa D3 Bio. Kag nakanami, nga ang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, gabulig na siya mag-absorb sa imong gitawag calcium. Take note ha, especially ang gitawag calcium active form, Sir Boy, ang hormone nga calcitriol. Now, ang D3 Bio, ato nabaloan, Sir Boy, nga may ara siya gitawag ang antimicrobial kag metabolic influence ang medium chain triglycerides nga halin sa gitawag extra virgin coconut oil sang D3 Bio, ga-provide na siya sa mga gitawag limitless health benefits sa imo nga lawas. Now, amoning nakanami, para nga malayo ka sa dinggi, para nga hindi ka magka-dinggi, kung kaso magka-dinggi gid man ka, ang the best there is, ang combination ni D3 kag ni virgin coconut oil, champion nga combination. Amo na gani, permi naman na balik-balik, nga hindi ko yung mag-inom nga D3 lang, nga wala BCO. Hindi man ko mag-inom BCO, nga wala D3. Amo na nga, sa D3 Bio lang makita. So, kung adlaw-adlaw ang kabataan ga-inom, o ikaw nga tigulang ga-inom sa gitawag D3 Bio, adlaw-adlaw nga ginlikawan mo ang dengue fever. Mostly, gakatabo, kulang pa ka D3, gahilay mo immune system, mapiktuhan ka sa amo na nga kagaw. Pero kung ga-inom ka D3 Bio, bakod imo immune system, hindi ka basta-basta tapikan sang virus nga dengue.
20: So, adlaw-adlawan ang pagtumar sa D3 Bio para ma-prevent naton ang pagtapik o kung pag-atake sa dengue virus, especially sa mga kabataan, Sir JP. No? Kaya ang dengue, gina-atake niya ang platelets, no? So kung lubo ang atong platelets, pwede ka mag-thrombocytopenia niya. No, but silingon, nubo na ang aton nga platelets kag it will lead sir boy sa ginatuag hypovolemic shock.
0: Mm-hmm.
20: O, ini ginatuag hypovolemic shock, makamamatay ni tungod nga wala na sang ginatuag masupply sang enough nga dugo pakadto sa aton nga lawas kag pwede kang mapatay sini kung may dinggi ka tungod nga pwede ka magka internal bleeding sir boy. Iba ang ginasunggo eh, no? Kay ang dinggi virus na atake niya gali sir boy, ang ginatuag platelets o production sang platelets sa aton nga bone marrow, no? Mm-hmm. So may mga dinggi nubo na ang ilang platelet mga kauturan, no? So agud nga malikawan naton ang dinggi, malikawan naton ang ginatawag hypovolemic shock, no?
0: Mm-hmm.
20: Nga makamamatay, tumaro kita kadadlaw sang D3 bio sir boy.
0: Mm-hmm.
1: Ang kontlagid sa ginatawag dengue fever, ang ginatawag nila nga hemorrhagic fever, no? That's why, kung sa lalakit ng lawas ang dengue, why ni ginagaan aspirin? Kung sa aspirin, promotes bleeding. Prone ka na daan sa bleeding, kung may dengue ka, that's why kanan, ang ginahatag na painkiller ni usually is acetaminophen, no? Pero ang point here is, ang D3 bio, mapunggan niya ni tanan ang mga maglala ang symptoms mo kay tungod sang kombinasyon ginambal ni Dr. Mil sang vitamin D3 and extra virgin coconut oil. In one study, it showed that vitamin D3 supplementation in dengue improves ginatawag macrophages activity. Ano ni macrophages ini? Amo ni mga higante nga mga soldado sang aton lawas. Ano bala ang role sini sang macrophages? Ang macrophages ni besides nga gabulig patay sang virus nga dengue, ini nga macrophages gabulig man suporta sang aton bones, no? Which is at ginaatake. Remember, ang bone ta datanan amo na gahaw sa aton bone marrow. Ang bone marrow ta amo naghimo sa atong platelet. Ini nga dengue nga ini, ginaatake yan eh, mga platelets existing na daan sa imo mga sa imo blood sa mga sa imo circulatory system, pati ang mga platelets na ginahimo pa lang sa imo bone marrow ginaatake man. That's why delikado ka, prone ka sa bleeding, no? That's why gina-monitor gini ang platelet count mo kung may dengue ka. Pero ang D3 bio minimizes the damages that is created by the dengue virus, Dr. Mil.
16: Amo ni ang bintaha mo, walaw-law kaginom D3 bio, sir boy. Nabalaan na to nga ang D3 bio is damo monoglyceride from lauric acid. I-turn to monolaurin. Ining monolaurin, may abilidad niya, kaya niya patyon ang mga lipid bilayer sa membrane sa gitawag dengue virus. Te, saan o mainom?
1: Saan ka pa mainom sa madali ka na?
16: Dapat niya subong pa, inom ka na. Kag hindi lang patyon niya ang guan, virus sa sir boy. Katong mga nag-atake man sa mga platelets, ginapatay man.
1: Ginapatay man. Pati mga infected nga platelet, ginapatay man sa monolaurin.
16: That's how powerful ang gitawag monolaurin nga makita mo sa D3 bio. Ang monolaurin na hindi na makita sa D3. Na plain. Pero kung D3 bio, may monolaurin ka.
1: May monolaurin ka.
16: Oh, di ba? So kaya niya patyon, ining gitawag, mga dengue virus nga nag-atake sa imo platelet. Tama na nga, ang iban nga platelet is ga-cancer boy.
1: Ga-surot.
16: Ga-naog.
1: Naog lang.
16: So, once nga mag-naog, ga-bleeding ang pasyente.
0: Mm-hmm.
16: So, namigid niya nga, ga-inom ka D3 bio. Kaya nga man, aside nga, ga-patay isang kagaw sang dengue virus, ginaabsorb niya ang mga minerals nga kinanglan ni platelets. Mm-hmm. Formation sang gitawag platelets. Di, balaan na to, iron, importante na, phosphorus, calcium, mga rumats na para mag-create sang bag-ong mga platelets. So, ang MCT nga makita mo sa D3 bio, gina-improve man niya ang pag-absorb sang vitamin K. Mm-hmm. Especially pala kaon ka, no?
1: Utan.
16: Utan.
0: Mm-hmm.
16: So, inang vitamin K is a fat soluble nga gina-activate niya ang protein to stimulate sang gitawag blood clot formation. Amo nang bintaha kun pala inom ka D3 bio. Ang isa gid sa pinakabintaha, ma-prevent mo ang gitawag infection from a dengue virus kag layo ka sa bleeding.
21: D3 bio, problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tungas ang virus, kagbikrobyo. Ang D3 bio ka na. Ang D3 bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sa atong lawas na tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 bio, adlaw-adlaw. D3 bio. D3 Bio. Senior citizen ka na pala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang kito sa D3 Bio. Nga isa ka sahi ng brain food. Gagandin luman sa aton uto. Rason, gagandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawag lang.
14: Ikaw ba lang may ginapatiag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang tagimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas.
16: Dugang pa nga mga benepisyo kung ikaw adlaw-adlaw pala inom sang D3 Bio. Kung adlaw-adlaw kag inom D3 Bio, puno na siya sang gitawag medium chain triglyceride. So tungod kay siyempre may extra virgin coconut oil ang imo nga D3. So bala na to nga once nga may gitawag MCT ka, kaya niya nga mapamat-amat nubo ang imong timbang. Because this MCT ginastimulate na ginasuportahan ang hormone production including na ang gitawag appetite controlling hormone such as leptin, ghrelin, kag cholecystokinin. So ini nga mga hormones sir boy ga-regulate kag ga-control sang gitawag imong gana. Kag syempre dali ka mabusog ya. Pero kung gusto kaya mas dasig pagid kung gainom ka di tribayo higti pagid imo tiyan kay dasig ka na ang busog ya. So kung malikawan mo ang pagsaka o pagtaas ang imo timbang, pagdako sa imo timbang o pagbugat sa timbang mo, malikawan mo ang gitawag hypertension, diabetes and even cancer. Ina kung adlaw-adlaw ka gainom di tribayo.
20: So, Sam? D3 Bio, sir boy, maka-improve sa ginatawag insulin sensitivity. But silingon ang glucose, sa pagkaon niya ginakaon na ito, madulong gid sa insulin o kung makarga sa insulin, pakanto sa ito yung mga cellula, sir boy. No? So malikaw ang ginatawag ng balatian, sakit nga, diabetes, kag kung ang insulin, no? Kag glucose, magamit sa ato nga cellula, nami ang ato nga cellula, sir boy. No? Kung nami ang ato nga cellula, ang ato nga mga cells, muna ang ma-inform sa ato nga utok, kung busog ka na, kag hindi kaya mag-overeating, sir boy, no? Siyempre, ang timbang mo, insakto lang. So, malikawan mo ganyan ang sakit nga, diabetes, kung nakaditribayo ka kadalang.
16: Correct.
19: Ang pag-skip sang meal, o itawag na mo ginanidok ng fasting, dako bla mabulig sini. Labi na, kung hindi kaya mag-fasting, abi low-carb diet ka lang. Meaning to say, hagan-hagan may rice, tamis, noodles, pancit canton, bihon, diyo tayo naman na pati imo nga tinapay. Low-carb diet, galing problema siya na, daw galingin ang ulo mo, kikulang ka sa energy, siyempre. Pero kung ga-take ka D3 Bio, along with your low-carb diet, nakugib lang mabulig. Because ang medium-chain triglycerides, ngayon sa D3 Bio, makahatag inis ang good source of energy. That's why, nga bisan low-carb diet ka, kayang-kaya gyapon magtrabaho, kag-efficient gyapon ang imo nga body functions bangod sang D3 Bio.
16: Sir Boy?
1: Ang kanami kidya sa D3 Bio for me is kung mag-usar ka to sa ginhamba ni Sir JP nga ma-low carb diet ka, what does D3 Bio does to you? It gives you energy without using cholecystokinin, a hormone that basically triggers your gallbladder to release bile. Wala yung ginapa-release bile ni D3 Bio, no? Nga kay ang MCT siya doesn't need bile to be absorbed sa aton lawas. That's why less ang stress sa imo hormone producing glands, no? Less man ang stress ang lawas to produce energy. Nga, it only takes 3 steps to produce energy from medium chain triglycerides compared to long chain triglycerides na 28 steps. That's why energize ka dayon. Biskan ikaw, gajita, basta ga D3 Bio ka lang.
16: So, lain gid niya kung adlaw-adlaw ka ganyan ng D3 Bio. Damo-damo lang gid nga health benefits nga inyo nga makuha.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
16: Wala na mi tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtamna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic, may 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sa Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Balik ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
4: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine.

0: Ito sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
2: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo,
3: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo,
3: DTX 500.
1: Ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant,
1: nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino nga tayo,
3: happy kanunay,
1: DTX 500.
3: Masaligan,
1: epektibo,
3: DTX 500.
1: Mataas pala ang imo blood sugar,
3: DTX 500.
1: Ikaw pala ang may diabetes,
3: DTX 500.
1: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds,
1: nga nagapanupo
3: kaga kontrolar
1: sa imo blood sugar,
3: DTX 500.
1: Masaligan,
3: epektibo,
1: DTX 500
3: E3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom, nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo, nagamay nga akong nga buyon.
3: D3 Bio,
1: ang D3
3: yung may BCO,
1: ang BCO
3: yung may D3.
1: D3 Bio with BCO.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio,
3: ang D3
1: yung may VCO.
3: Ang VCO
1: yung may D3.
3: D3 Bio,
1: mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio,
1: D3 Bio.
6: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio,
3: ang D3
1: yung may VCO.
3: Ang VCO
1: yung may D3.
3: Mabakal sa mga butika.
7: K5 News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!
9: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
10: This time check is brought to you by Gold Eagle Beer.
11: This time check is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.

Albert Sunday, 940 on the clock. You're still listening to the best radio stations at 88.7 K5 News FM. Okay, 5 na ito on my diet. Gabi sa inyo, tanan-tanan. Happy Sunday. Opo nyo naman ang pinakulit ni DJ Machokulit. Gagawin yung magkalipat mag-inom sa DTX Coffee Mix. May kape ka na, naka-detox ka pa. Sa mga K5 na ito, yung nagatutok niya po. Happy Sunday sa tanan-tanan. Yeah, I'm sure nga tanan yung family na gana-enjoy man. Iba nag-church, iba nag-kato sa simbahan kagina. Opo, nagpanyaga, panyaga.

0: Hapon, basta Sunday, enjoy ang tanan ng mga kapamilya. And, bulubantayan nyo man this coming, mag-berber na gani on September. Mag-start naman kita sa ating mga singing competition. Well, tonight, ladies and gentlemen, mag-open man nato ng atong guest karon. Mag-enjoy man ng atong guest sa aton. Mag-open nyo man ang mga bago naman yung mga rappers sa syudad sang Iloilo. Oh, those are my friends man aton. And hello to Ven-Ven, yung nagatutok man subong sa aton. Good evening sa inyo, tanan-tanan. Yung nagatutok sa K5 News FM. Especially pag-eat sa kay Gorgor. Mayang gabi sa inyo, tanan-tanan. Kay Sam. Kay Rilis. Yung nagamati subong sa aton. Yung nagatutok sa K5 News FM. And all especially pag-in, ha? Hello, galing kay JC Estrada. Yan, nakatutok man sa atin. JC, good evening po. How are you? Kamusta? Especially pag-in sa mga friends naton, dali sa may balay-balay mo, kid nun. Oh, nagamati sa mong sa aton. Thank you so much sa inyo, tanan-tanan, ha? Especially pag-in sa mga friends natin. Dari sa may Mandoryao. Hello, magali sa mga friends natin sa Tagapavia. Yan, nagamati sa buong sa atong program. Especially pagiging kay Broy. Oh, nagatutok sa 88.7. Oh, grabe. Share the live, share the live. Kakay-five. Oh, enjoy. Ah, enjoy tayo lang. Shout out din kay Nanay Rosalinda. Oh, may gabi sa imo, Nanay Rosalinda. Nagpuli ako. Ano to? Nagpuli ikaw sa diin? Nagpuli siya kanun sa antike. Alright. May problema. Kung nakapuli ikaw sa antike. And Rolling, kaya nagatutok man sa mong zaton. Machocolate ba sa Sunday? It's a special day gini para sa amon. Tanan-tanan. Oo. Grabe, no? Comment ka, JC. Comment ka sa akin live. Para happy tayo. To Romulo. Oh, hello to Romulo for there. And I got tutok man sumong sa aton. Kay Vic. Kay Bidil. And I got tutok man sa atin sa K5 News FM Philippines. Grabe. Sa mga K5 naton, tamiyo ko man si Nanay Nenfang. And I got pamati sumong sa aton. Especially pagin sa mga friends natin. Yung nag-tutok sa atin, ha? Grabe to. Nag-enjoy lang. Alright, diretso kita na sa ito mga, ano ah, mga greetings. And while waiting sa atin live, kasama natin sa Dili Madugay, ang ating nga friend. From Metro Manila, hello to Ren. Ren, good evening sa Imon. Not chocolate naman, mat chocolate kuya. Shoutout kay John Lucas Sinirado. Ah, timabudlay ni Abrihan ka nagasirado lang ni Galiaya. Share the live ka K5! Nag-live na kita at followers, highlights. May 21 viewers pa lang kita. Mga fanatics si Macho Colette da. Pagang last week lang talagyan pala ma-Hawaii. Okay, nakamugabulig share. Alam mo, nung boy ta pala. Well, sa buong gabi, kapag naton, ating guest from Metro Manila. Good evening, everyone. Well, good evening, ma'am. Good evening, everyone.
1: Hi, good evening po.
0: Good evening, ma'am. How are you?
1: Yes, hey. I'm good. I'm so excited po for this.
0: I'm excited talaga. Bosses pa lang, singer na talaga.
1: Hala. Hindi
0: man. Ay, hello pala kayo sa friends natin. Nakatutok din from all Orange and Lemon. Good evening po sa inyo. Hopefully, mag-guest natin siya on September 10. Mamash, good evening po. How are you?
1: Yes, good evening po. I'm feeling really good right now. And excited po na nandito ako ngayon. Ay, sa sikat ka sa
0: K-5. Alam mo, ma'am, yung mag-ine-guest namin dito, sumisikat talaga sa Iloilo. Kasi marami tayo nanonood. Marami mga stations ng K-5 nag-hook up sa atin. So maririnig tayo buong mundo. Luzon, Visayas, at saka Mindanao.
1: Hello po. Hello po sa inyong lahat. This is Mash.
0: Ma'am Mash, how old are you now?
1: I will be turning 30 po this year.
0: Ah, parang hindi halata. Parang 19 years old lang.
1: Ay, hala. Thank you so much.
0: Oh. Dati sa Metro Manila din ako na-assign. Pero ngayon nasa K5 na. Familiar ka din ba kay Macho Bibo dati?
1: Actually po, yun po yung isa ko po sanang gustong i-correct. Because I am based in Coronadal City po.
0: Ah, Coronadal.
1: Yeah, but yung agency ko po kasi, which is the Active Talents Guild, sila po yung originally from Manila and sila po yung nagko-connect sa amin sa mga TV stations and radio stations in Manila. Yes po.
0: So, Ilonggo ka rin.
1: Yes.
0: Marunong talaga mo Ilonggo. Si mag-Ilonggo na lang tayo kasi mga tao na kikinig sa atin.
1: Mga taga Iloilo, gin.
0: Oo. Hirap pa talaga magsalita ng Tagalog kung kisa eh.
1: Gani man, mailonggo na lang.
0: Sige, mailonggo na lang ta para mga tao malilipay pa sa atin kung mamamati sa atin. Paano mo ma'am nag-start?
1: Po.
0: Paano ka nag-start? Nga naging nag-start sa imo nga sulat, sa imo nga naging songwriter ikaw, tapos naging kanta mo imo nga composition.
1: Mm-hmm. Actually, since high school, kay nagasulat na manggid ko sang songs, pero nang hindi pa siya kaayo nang for commercial nga gamit ya. Nang kani sa mga school competitions lang good nga ginapa-compose lang kamusang kanta tapos ipasabay tanan sa inyo nga kanta nga mag-classmates. Ah. And then nag-start ko sang like serious na gid nga songwriting tong time nga nakasulod na ko diri sa akon nga talent management agency. Bale ang coach ko gid ang nag-encourage sa akon nga tapuson ning mga kanta nga ginapangsulat ko kay ang ganito ang bal niya nga may future daw ko sa songwriting.
0: Ayun. Mabudlay gid man ko. Actually bisag ano kurso mo ma'am kapag passion mo gid siya magkanta yan nagalabaw gid imo mga passion to sing.
1: Tama gid siya as in. Actually nag-stop man ko sa pila ka years sa music kay syempre kailangan man naton mag-ubra for pinag-provide sa family pero hindi gid siya madula siguro sa imo if musician ka hindi gid siya madula sa imo ang sa imo nga dugo ang pagka-musician.
0: At ibis ka ano na yung gasakay ka sa jeep gakanta ka ganiya ma'am. Ah, di ba? Namiyan kita sa tingin ko ma'am Mash, I really love your voice. Kay do DJ nga DJ ang dating.
1: DJ nga, ano man, labutaw lang ang DJ.
0: Hindi ah, seryoso mga DJ. Subo kami mga DJ sa radyo, doon mga haslo na yan sa radyo. Alright, so anong first mo mamash nga ano, nga ginsulat nga kanta?
1: Ang pinakauna ko gid nga nasulat, like, nang serious na gid siguro, no, nga nga song is, hindi ko na siya actually madumduman ang paano ko ito siya nasulat. Pero Storm ang title sa itong kanta.
0: Storm? Wow.
1: English siya nga. Though nang sa time nga super down ka. Tapos, dirabi ko mas productive nga tao if nang ara ko sa mga ital-ital. Ah, Ilonggo, naging tana siya yan. Ara na ko sa mga
0: ital-ital.
1: Dira nga mga ara na sa mga ital-ital. Ara na siya sa mga ano, mga down ko nga stage.
0: Correct.
1: Mas makahugot ka abis ang inspiration nga maghimot sa song. Pero ang problem kasi hindi ko na siya madumduman ang song nga na. Pero dumduman ko ang title niya gid nga Storm kag amo na ang iya nga concept.
0: All right. So during the down kag gidya, dito ka nagsulat. Yeah. Samtang nga nagkasulat ka, mamash, nagatulo imuluha?
1: Siguro sang time na to, many times.
0: Many times. Bigo ikaw the time.
1: Kay, sa ano abi na siya, though, para sa imo nga ginaagyan. Mm-hmm. So habang ginasulat mo ang lyrics ang song, mabatsyagan mo gid siya nga, hala, amo gali ni siya.
0: Mabudlay. Like tapos, ang Storm mo nga songs, ano naman ang ginsulat mo naman ang next mo nga song?
1: Yeah, ang next ko nga ginsulat nga song is tong na-release ko na sa Spotify nga Iglap.
0: Iglap.
1: Iglap. Bali, ang Iglap naman kay about na siya sa isa ka tao nga na-encounter ko.
0: Wow.
1: Yeah.
0: Oh, na
1: na bale, ano na siya. Actually, para na siya sa... Damo siya actually, hindi lang siya para sa tong tao nga na-encounter ko. Para po siya sa mga tao nga nasugid man sa akon, sa mga kakilala ko, amusina. And nang ang gina-point ko lang gid sa kanta kay may mga tao nga magaling lang sa una.
0: Correct. Oh. Tama, maayos sa tubang mo. Tapos kung sa likod, ibulibardya ka.
1: Oh, diba? May hugot na nasa iyo mo.
0: Correct ka na yan, mamas. May mga tao niya kung ayabis ka sa olubrahan ko sa maayon na sila sa tubang mo. Pero kung sa likod ka ni gubon ka nila, pero kung makasapura ko na, lumpusan ko na. Pero tuod na, mamas. For example, iban mo nga friends. Ang kululbaan mo ng a friend, ma. Mag-PM mo lang nga. Good evening. Kamusta ka na? Ang next utang
1: pwede
0: na
1: maghulam.
0: Tayo. Pero diri sa amon bala sa K5 News FM. Do hindi ko na mabatsagan nga may mga mental etos boktot na di sa amon nga pareho sina. Yung mga attitude niya. Oh.
1: Hello, sorry po.
0: Okay lang. Diri sa amon do ka nami lang sang amon nga ambiance kay gabi nuligay kami sa isa kag isa.
1: Oh. Tapos so din siyang nami if
0: correct.
1: May arakas ang environment nga amo sina kanami kay do ma-inspire kag gid mag-work always.
0: Mm-hmm. Kanami, lamblabat sa good lang nga wala gahilab tanay. Yeah, o gabi nuliganay lang. Kung sala mo niya, sala mo niya, ikuntsakto ka intsakto. Pero nakita ko sa imo, ma'am, actually, nga siyempre, musician kita. Actually, amon nga technician, musician man. Nami-nami siya magkanta.
1: Habang
0: nga ni Seiya,
1: dapat nag-sample.
0: Correct. Dapat
1: ginapasample ng amusin ang mga tao.
0: Correct. Habang ko siya, sige lang, magtawag ng tanghalan, ako mamanage sa iya, paintrahong ko siya sa tawag ng tang tatay mo.
1: Tawag. Daulain.
0: Pero nami siya magkanta actually, ma'am. Nami ginsaya. Oh. Sir Andre, wala ka pa album, no? Composition. Actually, may mga gin-compose din kami. Sige lang, ipatry ko na ipakanta ka, Sir Andre. Pagwaon na ito sa Spotify din. Oh. Tapos, ma'am, maso. Oh. Basta makakulab din kayo, ma'am. Ang ganda
1: ay,
0: ng
1: wala
0: boses.
1: Wala kita na sa problema. I'm very open sa mga collaborations.
0: Oh, wow, bongga. So the time pag release mo sa Spotify, mga pila ng viewers mo, mamash?
1: Sang May lang gid siya na release katapusan sang May. Aron ako subong sa around 10,000.
0: Wow.
1: Tama ba? 7,000, sorry. 7,000 na listeners ng
0: Bro, at least ah. At least ah, may 7,000. Iba nga, may kilala nga ako nag-upload ng Spotify siyang December. Congratulations. Yung viewers niya, 900 pa lang. Oh.
1: At least po, na meaning may aragya po yung sanggapamati
0: no,
1: sa iya. May naka-appreciate.
0: Correct, correct. Pagkatapos mo, Mash, paano ka na nakapunta ng Maynila? Na sumasalik, nag-join ka din sa mga singing competition?
1: Actually, sa singing, sa music career ko, wala pagid ko naka lakad sa Manila.
0: Mm-hmm.
1: Probably this year. Sana. Manifesting nga madayon.
0: Correct.
1: Siguro right now, ang focus ko gid is sa pag-improve sang akon nga
0: voice.
1: Sa akon nga music. Sa akon nga singing, sa akon nga pag-play sang guitar. Para if ever man nga makatapak na gid ko sa
0: Metro
1: Manila is of course hindi ako maka-disappoint sa audience.
0: Correct. Pero alam mo mama, marami mga Ilonggo doon sa Manila na mas magaling pa compare doon sa kanila, ma'am. Oo, yung mga dati nagtatrabaho ako doon, ma'am, lahat ng mga TV network doon puro Ilonggo.
1: Ay.
0: Oo, puro Ilonggo no, dito.
1: Basta Ilongga.
0: Oo.
1: Ilonggo.
0: Tapos ka doon, correct, grabe gid basta mga lingwahe nato, ma'am. Very talented gid kita ya totoo.
1: Oo, in. Kita mo da. Ilonggo.
0: Correct, mga Ilonggo ya. Correct. Basta Ilonggo mga like sa ano tawag sa inyo ya, ma'am? Ilongga. Ano
1: Ilonggo gya po.
0: Ilongga.
1: Umulang
0: oh, diba?
1: Hapon.
0: Basta Ilonggo.
1: Pero mas ano lang siguro ang amon dire sa Coronadal kay medyo daw mas tig-a ang, medyo mas tig-a ang amon nga Ilonggo kaysa sa Ilonggo sa Iloilo.
0: Ah, kay, do kami humo.
1: Kay ang Iloilo, kay ano gid sila, nang, di ba ang sa inyo, gid kayo, no? Nang malumanay, gid siya.
0: Ah, malumanay, gid siya.
1: Ang sa amon, abe, kayo daw medyo may kinahalo na abe kami siya, iban nga, pod nga mga tribe amon na siya nga do medyo may kusog na ang Ilonggo din kamay.
0: Oh yan grabe laing gid man abiya kun Ilonggo abiya kay ti syempre mapinalanggaon tapos ang Ilonggo ya kun natak ano say si imo ya islan kadayon char
1: ala do lain
0: do may ara
1: do lain lagi to joke
0: yon tama mama. Amo ginaya, ma'am. O, pagkatapos pag-release mo sang songs ninyo, grabe, gid. Hello, ma'am. Yes.
1: Yes, pa, hello. Yeah, ayan.
0: So, grabe, gid, no? Pag-release mo sang songs nyo, ti, amo ginaya. So, right now, may gina-release ka pa nga songs?
1: Right now po, may ginasulat ako nga song and hopefully ma-release ko siya this year.
0: Mm-hmm.
1: Kay kasunod siya sang gusto ko siya himuon nga daw si do sequel siya sang akon nga song nga Iglap. Nang daw kung masakit nga yes, may aras ang yes, tao yes. Nga magaling lang sa una, ano pa ang masakit pa didto? Do mga amo sinalang.
0: Yes, tama, ma'am. Grabe, kid. By the way, grabe na lang taw kung tsura mo sa camera. We have 746 viewers right now. Grabe, ha? Ganda. Hindi lang yan namitingog. Minya, guwapa ka pa yan.
1: Thank you so much. Basta Ilongga, guwapa.
0: May ara, may Ilongga nga tsura. Dumanwit. May ara, may Ilongga nga tsura. Dutangkugo. Pero ma'am, basi sampulan mo kami sa kanta mo sa buong gabi, ha?
1: Ay, sure po, no problem. Wait lang po. Set up ko lang po, ha?
0: Oh, sige. Alright, ladies and gentlemen, ito na si Mamas on stage. Alright. Palapakan po natin.
1: Okay na po ba?
0: Alright, sige. Hataw mo na, Mamash!

0: Via. Ang galing, galing, galing.
1: Thank you po.
0: Ang ganda ng boses. Sana magkita tayo sa personal, ma'am.
1: Manifesting po natin. Manifesting po. Sana
0: Corona Doll ka, tama?
1: Punta ko ng ilo-ilo.
0: Oo. Kilala mo ba si Ming Ming dyan? Sa Corona Doll? Si Ming Ming.
1: Ming Ming.
0: Ang lugas sa set kaset recorder
1: ano
0: pala.
1: Ano po work niya? Nag-DJ rin po.
0: Hindi, vlogger siya. Oo.
1: Hindi po ako familiar, sorry po.
0: Sige lang, okay lang. Ma'am, add mo ka sa Facebook, Matt Estrada. Usap din tayo regarding for your events.
1: I see. Yes po.
0: Sige,
1: sige
0: baka next month kasi nasa Corona Doll din kami, hopefully. Ha? Kita-kita tayo.
1: Wow,
0: sir.
1: See you po.
0: Yes, baka may mga gusto ka ibatiin ngayon, ma'am. Bumati ka na nga yun gabi. Oh, before ka lalulupad. Sige.
1: Ayan. Hello po sa inyong lahat na listeners and viewers ng Sikat Ka sa K-Pie.
0: Thank you.
1: This is Mash of Active Talents Guild. Greet ko lang po yung aking napakagaling na management. Ayan. Coach Chris and Coach Joy, maraming maraming salamat po for bridging this opportunity for me. Wala ako dito kung wala kayo. Thank you so much.
0: Alright.
1: I would like to greet also ang mga kasamahan ko po sa Active Talents Guild. Especially po sa aking mga brothers, Braha. Hi sa inyo, guys. Love, love. Alright. And also my family po, Una's family, Cordero family. Thank you. Thank you. Thank you very much sa aking mother and father, sa aking siblings. Hello po sa inyo kung nakikinig at nanonood sa, ngayon sa akin. Thank you very much. And also, thank you very much po sa aking mga listeners and sa aking mga supporters. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Mga best friends ko, PH, thank you very much. And of course po sa inyo sa Sikat Ka sa K5, maraming maraming salamat po sa opportunity na makapag-guest po dito sa inyong radio station. Alright. Thank you very much.
0: Maraming salamat po, ma'am. Thank you so much. For almost 19 years na tayo sa radyo, bago na ko nakasapuras ang naming tingog on air ba.
1: Thank you so much.
0: Thank you so much, ma'am. Maraming salamat. Thank you, thank you. Well, mga K5 natin, nag-enjoy din kita sa mga gabi. Pwede man natin isang manggali kay Ilongga. Sabi ko gani, Tagalog siya, no? Sa mga lalaki natin, sa mga tatay natin, nga wala nagatindog inyong nga bangs. Why nagatindog ang inyo nga turutot? Labas ka ano kahima sa inyo nga asawa? Mambalang asawa mo, ano niya man do, latoy man ini, taim na inyo ba na? Sang extend food supplement for men, mga K5, para isa ka pindot piswit dayon. Shout out ta sa mga friends! Magabalik kami ha! Opo na natin ang mga guest natin subong. Mga tiso yun natin ng mga guest, no? Sasano, may guest man kita di puro tisoy mayon lang kayo. Why kita yung guest ng mga itsura blad yung mga pangadlay mabudlay promote. Well, tonight magabalik match ako ulit ang pinakakulig yung DJ sa Western Visayas sa mga kuging birahe nyo that's who you pa. It's 88.7 K5 News FM.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: May family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-TDX 500 ka na!
5: TTX 500!
4: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
4: TDX 500!
5: Garantisado!
4: Epektibo!
5: Aramis mo!
4: TDX 500!
6: This time, istoryahan ta kon ano bala nga mga identified substances ang nagakos ang cancer? Agud malikawan ta ini. Prevention is our primary goal in the fight against cancer, Dr. Mel.
7: Hindi ka mo gusto magka-cancer? Simple lang sa Batchar GP. Inom adlaw-adlaw, DTX 500 kag Mighty C. K5 Kay ini nga power combination ang makabulig sang dako sa pagpugong nga hindi magka-cancer. Grabe ang antioxidants na.
6: Mm.
7: Ang DTX 500 kag vitamin C ang anti-mutagenic, anti-carcinogenic, kag syempre anti-inflammatory. Anyway, malawig ang listahan sa GP sa mga bagay nga makakancer. Pasalamat kita kay ini nga na-identify sa mga eksperto sa medisina gani isa-isa hunta ang mga kabangdanan sa pagtubo sang kanser.
6: Mm.
7: Naunta Sir JP, numerous listahan. Smoking. 15% sang tanan nga klase sang kanser aso sang sigarilyo ang ginhalinan.
6: Mm.
7: Madamo sa mga carcinogenic chemicals ang aso sang sigarilyo kag ini ang nagadamid sang imo nga DNA sang aton nga cellular leading to cancer of the mouth, nose, at eye. Tiyan, cervix, leukemia kag madamo pa.
8: DTX 500
9: para sa matilo nga dugo.
8: DTX 500
9: para sa healthy nga tay.
8: DTX 500
9: ang DTX 500
8: ang may mataas nga antioxidant
9: nga amo naman
8: ang nagatilo sa imo atay.
9: Basta tilo ang atay,
8: happy kanunay.
9: DTX 500
8: masaligan,
9: epektibo.
8: DTX 500.
6: Suno sa isa ka study nga ginpublish sa Journal Science, ang pagsigarilyo sang isa ka kaha kada adlaw sa sulod sang isa ka tuig will lead to 150 extra cell mutation sa lungs.
7: Eh, kung gainom ka DTX 500 kag mighty si kada adlaw, luwas ka sa mga paghubag kag luwas ka sa gitawag diabetes.
6: Ang sobra nga pagbulad sa adlaw, Doc, ang nagapakanser man.
7: Dapat yan, hindi magpasobra.
6: Oo, ang ultraviolet radiation ang makadamit sang DNA sang aton panit. Hindi
7: produce na free radicals ya.
6: Correct, leading to melanoma or cancer of the skin. Ari pa, air pollution.
7: Oo.
6: Ang mahigko nga hangin nga puno sang harmful particles ang makakause man sang lung cancer.
7: Mm.
6: Sa mga drivers da, kag mga nagatinir sa malawig nga panahon sa dalanon, inom gid DTX 500 kag mighty C for cancer prevention.
7: Di bat budgetan gina nila Sir GP, no? Ang infection Sir GP ang nagapakanser man. Abi nyo ang kagaw, hindi makakanser, makapakanser man. Ang HPV or human papilloma virus kag ang herpes virus ang nagakusang cervical cancer sa mga babae.
6: Wow.
7: Subong man ang gituwag H. pylori bacteria. So ang H. pylori infection nga nagakusang stomach and peptic ulcers ang possible man nga pwede nga magka stomach cancer. Ang hepatitis B kag C, no, pabayaan mo na. Why ka gainom DTX 500 kag mighty C, posible nga mahulog man sa pagka liver cancer kag non-Hodgkin lymphoma. Ini nga mga virus si Sir GP ang kayang-kaya gid nga ikontrolon kung adlaw-adlaw kagainom DTX 500, mighty C or pure C. Sarang inibatuan sang aton immune system nga ginpabaskog na sang DTX 500, mighty C or pure C.
6: And of course, dalaman sa mga nagakos ang cancer, ang occupational cancer risk, ang isang asbestos, exhaust sang diesel engine, sa mga mekaniko da, factories, even agricultural pesticides and chemicals.
7: Ang una naton nga ginikanan Sir JP, wala pa ni nga mga muni nga bagay mo, mga asbestos, mga usok, mga sigarilyo.
6: Why?
7: Pero grabe pa kaunon antioxidant.
6: That's why ga 900 ang edad.
7: Kita, ari na ni cellphone, radiation, tanan-tanan ara ang mga ga-generate sang free radicals sa subong nga moderno nga panahon Sir JP, halos kada liso mo may mga carcinogenic substances. Ara na sa aton ang paghalog. Ang permi ko di ginambal sa inyo ang masubo nga kamatuoran. Hadlok kita magkanser pero namian ta magkaon sa makapakanser. Namian ta obrahon ang mga makapakanser. Ang importante ni Sir GP dapat inom gid DTX 500 kag mighty C adlaw-adlaw. Amo ni ang pinaka the best nga depensa sa aton nga lawas batok sa kanser. Kaon permi utan, damuha utan. Kaon prutas, ang mga baraton nga prutas, kauna untat na sang bisyo. Siyempre, magpaniwang, mag-exercise, timprano tulog, hindi magpa-stress. Kag inom gid DTX 500 kag mighty C or pure C kada adlaw, and you will be cancer-free.
8: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: Kapoy.
11: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
9: Para sa matilo nga dugo.
8: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tay.
8: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
8: ang nagatilo sa imo atay.
9: Basta tilo ang atay.
8: Happy kanunay.
9: DTX 500.
8: Masaligan.
9: Epektibo.
8: DTX 500.
9: Mahigo bala ang imo dugo?
8: DTX 500.
9: Masamit ka bala ang gina-allergy?
8: DTX 500.
9: 500. Ang DTX 500 ang nagatimlo sang imo mahigko nga dugo. Nga sama sa mi, amo naman ang ginahalina sang mga nagkalain-lain nga energy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
9: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Sang una yan iwang-iwang sa akay, wala gid ko gana magkaon. Sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pag ang Mighty C, tag 1 capsule 3 times after 1 week nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
9: Mighty C. Mga butika.
13: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal kong experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
14: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Centrum Advance, alagang di magkukulang. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kon magabot ako ng menstruation, wala gid ako makabatsyag sang sakit.
9: Mighty C, mabaka sa mga butika. Masakit ang tiyan, masaminabot layan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
16: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
9: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
16: Libre? Libre!
9: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Gabasa na naman bala ang imo.
18: Ay, gabasa na naman?
17: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
19: Always nagabasa?
17: Kag nagabaho ang kilikili?
19: Mag-Clinica Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Clinica Deo Fresh.
18: Nagabasa na naman bala ka.
17: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
19: Clinica Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: Gadragsa nga punggot,
21: DTX Beauty Soap.
20: Magaspang mapanit,
21: DTX Beauty Soap.
20: Galaong magputi,
21: DTX Beauty Soap.
20: Puro katol-katol,
21: DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
23: Nestor, ang sinaing!
24: Luto na!
0: ang labahan?
1: Nakasampay na.
0: Ang uniform ko?
1: Naplansa na.
22: Ganito ako.
23: Tigasi.
22: Tigalapa.
23: Tigasay.
22: Tigaplansa.
23: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
22: Sa gabi,
23: ako ang bossing.
22: Dahil kasangga ko.
23: Ang extend.
22: Supplement for men.
23: Lourdes.
22: Tapos ka ng maligo?
0: Yes, darling. Come to mama.
23: Extend food supplement for men.
22: May maca
23: at lavawaska
22: na nagpapataas ng energy
23: at stamina
22: para sa tigasing performance.
23: Extend food supplement for men
22: para sa matino nga dugo.
23: DTX 500
22: para sa healthy gatay.
23: DTX 500
22: ang DTX 500
23: ang may mataas ka antioxidant
22: nga amo naman
23: ang nagatino sa imo atay.
22: Basta tino ang atay,
23: happy kanunay.
22: DTX 500
23: masaligat,
22: epektibo.
23: DTX 500
22: mataas pala ang imo blood sugar.
23: DTX 500
22: ikaw pala
23: ang may diabetes.
22: DTX 500
23: ang DTX 500
22: ang may powerful compounds
23: nga nagapanupo
22: kag kontrolar
23: sa imo blood sugar.
22: DTX 500
23: masaligat,
22: epektibo.
23: DTX 500
22: D3 Bio.
24: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
22: D3 Bio
23: ang D3 Bio
22: nga may PCO.
23: Ang PCO
22: nga may D3
23: mga buti ka.
22: D3 Bio.
25: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
22: D3 Bio
23: ang D3 Bio
22: nga may PCO.
23: Ang PCO
22: nga may D3.
23: Mga buti ka.
26: Kapoy.
11: Relax. May bugnaw nga Gold Eagle beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pamparelax. Barato na, swabig yun ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: X500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
3: Ni si Alana Pacardon Marapa.
4: Ko si Joshua Darren Villavior.
5: Ni si Kirby John Panes Agravan.
2: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. K5 News FM.
6: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
7: K5 News FM.
8: FM 90.10, your favorite radio stations. 88.7 K5 News FM Philippines.
9: Mga ka-K5, upod natin mga rapper, mga tisoy ng galaya. Kag-suportaran natin ang rap industry dili sa syudad sa Iloilo. Amo na gani yung bala, gina-try naton subang i-reach out sila. May tiiba niya mga tao kung gusto may masugata nga muna yung mga porma, kolbaan sila dayon. Pag mo kabalong ang mga muna yung porma nila, pero mga babuot ni. Hadlock na ido sila. Well, subang gabi mga K5, kilalahon naton ang mga members ng Iloilo Rappers. Palapakan po natin! Yon. Abe, pakita mo yung mga itsura nyo na, Abe. Aragal eh. Alright. Pakilala na isa-isa. Mahalin kita na kay Sir Yahya. YA. Anong YA? What's yung tingon man?
10: Young Asian
9: Songbird. Origin Velasquez. sige, sir. Palapitan na, sir. What is your name? Alright.
10: Mayong gabi sa tanan.
9: Hindi mo yuya, sir. Palapit sa microphone na. Oh, kapte, sige sir, naibutang sa bagong microphone na. Alright, sige.
10: Mayong gabi sa tanan, ako gali si G. Lord Arindain, aka YA Dollars.
9: Wow. YA Dollars, grabe.
10: Taga Molo.
9: Ah, Molo, saan din sa Molo, sir?
10: Kompanya, pundi doon.
9: Ah, kompanya. Mari naman, isa naman. Ah, next sir, insert. What is your name?
11: Yo, what's up? My name is Fodios from Haro.
9: Ay, kanabi magambal.
11: I represent 5,000 shadows sa Machingilig.
9: Ah, okay. You're English speaking, sir? Englishero?
11: Medyo.
9: Ah, okay. Nami isa magambal. Oh, what's up? Nami. Ari naman, no? Si Mr. White. What's your name? Sir, good evening. Yes.
12: Yo, what up? Mayang gabi. Ako galit si Kelda Don. Yeah, shout out 11 Mob.
9: Kelda Don. Alright. And we have...
13: My name is Kay Hayes. Shout out sa 11 Mob. Then sa Amon na Tropa.
9: Alright.
13: 5 Tau and 5000.
9: Alright. Grabe. Welcome sa K5 News sa Family Iloilo. Nalipay gid kami, no? Mga talent producers, ato nga segment producers. Nalipay gid nga ari ka mo dito ng tanan. Ano ang inyong ngalan sa inyong nga grupo, sir?
13: 5,000. 5,000 is postcode sang Iloilo City, which is 5,000. Then ginhimon ano naman nga 5,000 para daw ano siya, cool.
9: Cool. Kasi nung nauso tong 150, subong nag 15,000 na ta mo. Grabe. All right. Sino ginang leader sa inyong apat lang gid ka mo nga rapper or damo pagi ka mo or kamo lang gid nga apat nga grupo ay?
12: Actually, lima kami. Mm-hmm. Ang isa wala subong kay hindi sa Abel. Alang-alang pa siya.
9: All right. Oh, sige. So sino gid sir nga compose sa inyong mga songs be?
13: Kami-kami man lang. Mm-hmm. Kami-kami lang tapos mahahatag lang kami sa isa ka topic sa amon yung mga kanta. Then amo nang himuon naman niya ano. Masulat kami sa amon mga lyrics for that song.
9: Ah, okay. Anong pinakasikat yung song, Subong?
10: Man, wala pa man.
9: Wala pa man. Alright, sige. Ari mga ka-K5, maluon na ito ng story nila. Paano nag-start ka mo, sir, nga mag ululupod nga grupo? Paano ka mo naglalahay tanan? Kaya iba may taga Molo, may taga Simon, iba may taga Equator. O, paano ka mo nagkilalahay? Sige, Loda. Ano mo yung uya?
14: Sa parte lang sa relief, mga trip.
9: Sige, sir, palapit sa microphone, sir. Oh. Sige, sir.
14: About lang sa may ano, mga trip.
9: Ah, sa relief.
14: Yes, sir.
9: Hmm. Actually, damo relief nga nagmi, no?
14: Branded.
9: Oo, mga branded. Kaya mga relief. Nami mga relief, actually. Oh, tapos nagsangga pang relief ka mo nga sangga nagarelief ka mo nagkilalahay ka mo dira?
14: Oh, sir. Kaya sangga mo to nga time, sir, ginagad ko ni Kel. Nga matambay to. Amo to diyan nagkadto mo to, sir.
9: Gabalik. Oh, sir, palapit na guro sir sa mic naton, sir, para maintindihan gid sir. Sige. Duga pa kayo ikaw bulig, sir ba? Okay, sige. Ano to, sir? Oh, go. Oh.
14: Kay isang time nga mo to, sir. Mhm. Gingagad ko ni Kel nga matambay dito, tigat refs lang. Mm-hmm. Tapos, nagat dito, amo to diyon naglalay kami tanan.
9: Mm-hmm. Tapos?
13: By the way, yung 5 daw gali, sir. Kami sa una, garilep-relep lang kami. Tapos may ara kami nga spot dito, ayon sa Simon. Mm-hmm. Ga-plastar kami sa amon niya mga bayo dito. So, artist na una ni isang artist amon si Kel. Ga-perform niya sa
9: si
13: mga
9: si Kel din, si Kel ganyan.
13: Kel da doon.
9: Ah, sir, Kel da doon. Si Kel ginuna.
13: Oo, siya ni kumbaga, siya ni halinan kung mga nagkilalahay kami tanan. Ay tungod siya ni, may mga tropa man sa dito. Uy, si Kel nagali, sabay ka sa iya namin. Mm. Trip na sa, dito tatambay. Hasta nga, nag-isa na kami sa mga grupo kay tungod, mahilig mo kami sa rap. Amo na, nag-grupuhay na lang kami sa Udara, nag-sugod ang 5 daw.
9: Ah, grabe. So si Sir Kel naman, amo niya ang musician, Ged.
12: Yes, ang...
9: Pila na edad mo sa bang circle?
12: 20 lang ako.
9: 20. Kapila ka na, sir, mabayaan sa babae?
12: Wala pa. Ako ka pang baya.
9: Wow! Ahay ka, tinguwa man. Karabi ah. Ikaw ka pang baya? Sige pa makutod na kayo ikaw, pero may ka pang baya. Nga, ginabayaan mong babae. Okay, hindi ka kasaho sa baho. Ano?
12: Toxic.
9: Toxic. Ang ginalaga sa imo, kagwapuhon mo lang or ang cross ang ginasuksok mo sa mga aga? O ano ang ginalagas nila sa imo?
12: Tsakto mo ang ginambal mo, sir, ha?
9: Oh. Ano?
12: Gagwapuhon ko lang.
9: Gagwapuhon mo lang? Nalilama man yos ko, blanay. may herbal oil kami din mo. Okay, actually, gwapo gi man sa personal. Sa totoo, mga ka-K5, no? Gwapo sa personal. Kapila ka na mag-girlfriend sa totoo, sir. Jaming-jaming kita, anay. Dugay pa oras ta. Kapila ka na mag-girlfriend, sir. Kalima, kaanom, kapito, ko 300 na kabilog. Ano?
12: Actually, kaysap lang.
9: Kaysap pa malang gali.
12: Ang yung seryoso kaysa lang.
9: Ah, seryoso kaysa. Pero ang ginlango-lango mo lang.
12: Buot lang, hindi mo maisip.
9: Ah, hindi mo na maisip. Ang ginano mo lang, sir, vlog, ginhimuan mo lang kanta. Pila sila kabilog.
12: Dua.
9: Ah, duwagit sila. Sila, pabayaan ta na to sila. May mga nubyo naman to sila.
12: Butaway na mo sila balita.
9: Oo, pabayaan. That's important. Kakaon ka mo utan. Alright. Sige. So, si Sir Kilgid, bali music kagidya, sir. Hilig kagidya sa music.
12: Yes, sir.
9: Singer gidya or garap gidya?
12: Both.
9: Both kon. Oo. Grabe.
12: Rap ka niya.
9: Oo, grabe. Alright, si Sir naman ang isa. Paano naman, sir, nag-start ng imo yung mga tattoo sa imo ng mga lawas? Ano, nag-join ka sa Tattoo and Festival? Ano?
15: Just be unique.
9: Unique.
15: To be a different man in this industry.
9: So, masakit, sir. Like, sang first mo, sir, nga gibutangan ka tattoo? Di nang first mo nga tattoo, sir?
15: In my body. Like, sa sulod.
9: Sa inner gate. Sa sulod gate siya. So every time yung makabatsyag isang sakit, sir, dugi na pangita mo naman sa sunod?
15: Medyo.
9: Medyo. Pero wala ka pa, sir, kaagiging sakitan ang tagipusoon mo?
13: Perme.
9: Perme ka lang. Perme lang siya, ginasakitan, Papa Dunot. Beskan, ano imo niya? Tagaan niya motor, mabay nga rusi, hindi magbaton. Kaya gusto niya niya mahal. Pero subong, sir, grabe, no? Ano yung favorite mo, sir, garap kagidya?
15: Music. Any culture.
8: Any culture. Though, ano si sir, no? Though, medyo may puson. May puson. Pero feeling ko mabuot, ini siya nga tao. Alright, sir? Okay ka lang, sir?
15: Yes, I appreciate.
8: Thank you. Grabe. Next, ano naman yung nakanti para naman, no? Si Kay?
16: Hayes.
8: Kay Hayes.
13: Yes, sir.
8: Parintihan, ay ka mo ni ano, ni... may kaitsura kang artista mo. Ang singer, mabang nakanta, sang sinaktan mo ang puso ko. So, nagani, si April Boy Rino. Alright, sir. Good evening, Eric. Good evening. Bali, sir, ikaw, good day, sir, ano imo yung ano, nga work sa sulod man sa inyo grupo?
13: Bali, ako ang pinaka-ano sila, pinaka-tigulang.
8: Ah, hindi bala nun, ha?
13: Ay, hindi, gali. Sige, Manong.
8: Si Manong. Arisa. Ah, siya pinaka-tigulang?
13: Oo.
8: Sino pinaka-bata sa inyo?
13: Arisa.
8: Ah, si Kilgid. Sa ngalan pa lang nga, Kil, wala ka man kaging patay, no? Kanami sa imo nga ngalan.
16: Actually, or, ano na, Kimwell ang real name ko.
8: Ah, Kimwell.
16: Ginkwa ko lang K-E-M. Mm-hmm. Ang M-U, ginkwa ko lang. Tapos kung pronounce mo dahil ang Kel, nga ginkwa ang M-U, Kil. Pero ginsug po ako H para mag-Kel.
8: Okay. Okay. Hindi ka gimapasaway sa imumiga, kaya ba si mabukel ka sa pilakadla, no? Mabukel ulo mo. Alright, si Mr. K naman. Pablanti para mo, sir. Mas gwapo kang wala kang... Oh, nan. Mas gwapo siya sa... Nan. Do may half? Ano ka, Pinoy ka gidya?
13: Yes, sir. Pinoy, sir.
8: Pinoy ka dyan. Si nanay mo, kamusta naman? May gusto kayang balki nanay mo, subong?
13: Ama. Amayin ang bawasin mo. Radyo ba lang? Susunod TV na ako.
8: Alright.
13: Love you, ma.
8: Oh. Ma, susubong radyo pa lang sa sunod cable. Ano sa kamot? Tapos TV na. Okay. Ginagajam lang kita, anay, for the meantime. Kati para makuha ang kulba nila. Kati do medyo seryoso sila mo. Alright. Ano ginang first yung nga title nga ginobra yung nga kanta, sir? Oh.
13: Napapagod na.
8: Napapagod na. Napapagod na or napapagod pa?
13: Napapagod na kami. Okay, pero napapagod na still kami. Crying.
8: So, paano nyo naging compose ang napapagod na kayo?
13: About ni Samon, yung mga everyday niya ginahassle. Kasi before kami magkilala.
8: Sige, mag-Tagalog ka, sir. Kaya parang, kasi kanina parang sumasapot yung baba mo mag-Tagalog. Sige po. Sige, sabi Tagalog ka, sir. Para may kami, express mo.
13: Before kami magkilala, ni Tanan kami is may mga kanya-kanya kami yung hassle. Ako, rider ako. Like, tripping sa akong gabi para survive. Then, sila man, lain mo nila nga trip.
16: Yeah.
13: Hasta nga, na ano naman niya, ang titles ng una naman niya kanta is napapagod na. Try to be, nabako sila, try to nga maghimota sa kanta kung ano ang mga ginagyan naton sa ato niya kabuhi before ta mahimo ang grupo nga ni. Kung ano kita. Nan, no mo na.
8: Kanami, no? Kahit do, hindi lang sila grap, no? Ga-invent sila sang ila, balang attitude, nag-check sila, anay, before sila mag-create sang grupo. Do, bag-ugi man nga generations, no? So, pag-ubra nyo na, sir, kiti magkanya-kanya kayo nga sariling, mga ubra, hassle, problema sa kabuhi, dito ka mo naging strong sa inyong grupo.
13: Yes, sir. Damo mo kami mga struggles, actually. Damo kami challenges. Yan, natin tingnan kami isang Ginoo kung ano katataga mo yung grupo. Like, problema, hindi lang basta-basta. Dadlaw, meron mo problema. Pero, hinahambal na mo niya. Hindi lang yung basta grupo. Fight to is pamilya ni.
16: Yeah.
13: Kahit tungod, wala kami kabalo din kung sino hindi mga only child. Doon nakita naman na po palangga. As brothers, hindi as a grupo.
8: Alright. Very good, grabe. So, kanami ba't sagon, no? Kahit nagahugpong ka mo sa isa kag-isa. Balikan nato ng ilang grupo. Mga ka-K5 nato, magkabalikan ay si Macho Colit. Opod naton si... Ngalan.
16: YA Dollars.
8: Next.
15: Podios.
8: And
16: Kel the Don
13: and K Hayes.
8: We'll be right back. More music, more fun on your favorite radio stations, K5 News FM.
17: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Wow, my puso.

0: Tres sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: Good news!
3: Good news!
2: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026.

0: sa pagtap na sanggagaw ng H. pylori na nagatugas ang ulcer. Mang Klinika Sporbiotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
2: Libre?
3: Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginapatiag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika, Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si kag K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakan sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: So una,
10: today, magid ako sa akong body odor.
11: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
11: Salamat gid sa DTX Beauty
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakas sa mga butika.
7: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow. Ayos, gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Nga pamati gid ko sa K5 kahit daw hindi gid bala makumplito ang gabi kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kang gwapo gid ang iya nga mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo. Tunay nga ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: K5 News FM.
17: K5 News FM.

0: Cam. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May kumso!
2: Alas 10:41 na. Mga kay-5, kapag nagyapon ang aton yung mga guests mong gabi. Sir McCoy, pwede mo na sila i-guess inyo to, sir. Sa imo to lang ang bago nga produkto, sir. muna. Ipos ipos na si Sir McCoy, producer mo nagali, sir. The best na sa nga producer sa nga national. Okay. Ayan gabi sa mga friends natin. Yung nagatutok man sa buong. Ayan gabi sa inyo tanan-tanan. Hello, mali kay Nanay Nenfa, kay April, may gabi kay Lani, o kay Ren, na kay Ren, may gabi. O sa inyo tanan-tanan. Alright, diretso kita sa itong interview sa mga gabi. Sir, sino ayan pwede makahatag sample sa aton sa mga gabi, be? Sa inyong composition, be? Sige, be.
3: Napapagod na.
2: O, napapagod.
3: Acapella lang, sir.
2: Sige, acapella lang. Alright. Sige. Palapakan natin. Alright, sige. 1, 2. Ayos. Kaya. Alright, sige. Go.
4: Di ko alam kung saan yung daan. Aking ama, pakisabi naman, pakitulong naman sa nararamdaman ko. Sana gabayan mo ko sa aking mga plano. Alam ko di madali yung mga ganito, pero ito yung pangarap na ginusto ko. Sana matupad mo ang mga hiniling ko. Sana gabayan mo ko sa aking mga plano. Alam ko di madali yung mga ganito, pero ito yung pangarap na ginusto ko. Sana matupad mo ang mga hiniling ko. Sana gabayan mo ko sa aking mga plano.

0: Napapagod na, napapagod na, napapagod na.
1: Pero bakit ganun pa rin ang nangyayari? Na sinasabi ng puso huwag magpadali. Lagi na lang lungkot sa akin umaatake. At depresyon ang lala na pakagrabe. Napapagod na ang puso ko, pero hindi pa rin ako susuko. Napapagod na ang utak ko, pero hindi ako magpapatalo. Kaya palagi na lang magpapasalamat sa itaas, hindi niya ako pinahamak. Sa delikadong lakad laging nakababad, mga paa kaya hindi takot tumapak.
0: Simula nang maging lalaga ang daming natutunan, laki na pinagbago parang bago layas sa kulungan. Kaya naman pagmamahal di na matatapos pa.
1: Ang tubig sa balon, ibigil sa pag-agos.
0: Naging akong ikumpara sa letrang alpabeto. Walang ikaw, buong ako hindi makukumpleto. Natuto magmahal ng isang puso kong nito. At sana apligan mo ang pagmamahal sa'yo. Pagmamahal sa'yo, pangako ay mananatili. Magkay na pa sa akin, di din ako mamimili ng iba. Alam mo ba, noong lago ang dibdib ay kailalaman.
1: Ang dami paro-paro sa isip di ko. Alam totoo ba ito o panaginip? Minsan naging tahimik sa daanan na makitid, pero pilit pinipilit para sa isang pag-ibig. Dahil may isang ama na sakin nakagabay, kaya patuloy sa paglakad dahil siya'y nag-aantay. Palaging pasaway, pero salamat kay inay at sa mga barkada kung palagi lang nakakaway. Kahit sarili ang kalaban, positibo ang daig, hindi tumananawa kahit daming negatibo na nangyari sa akin. Ayos lang iyon basta kasama o si G, positibo lang palagi.
2: Yun. Grabe, gali. Amo na gali nga. Ang song siya gali, hindi ili basta-basta. Kahit may hugot sa nga style, no? Grabe. Dami pagin na siguro kung may beat pagin na iyan, no? Yeah. Kahit lain pagin yung mabatsaga naton kung may beat pagin na iyan. Kahit lain ang, ano? Lain ang performance ninyo. Alright. Alright. So, nagaanda ka mo na chimpo sa pag-tamyaw sa ginikanan. Yung blakas mga grupo nyo, mahalin kita na sa imo, guro sir. Oh, kay Sir YA. Ah. Oh, sir?
3: Shout out lang nagali sa kay Ermat ko. Ah. Ari na kami gali subong sa live.
2: Ari na kami sa live subong.
3: Sa mga tropa, tanan-tanan nga tropa da, sa super. Mm-hmm. Kag sa mga tagaro, mga pipe daw.
2: Right. O, oh, sinapagin, tamyaw na! Diyan, saan yun na yung magtamyaw, ah?
4: Yo, what's up, Podios? Shoutout sa Machingilig. Tsaka, shoutout sa mga tropa na nag-support na Five Down Mafia.
2: Alright.
5: Yeah. Yeah, shoutout sa mga tropa. Yeah, sa mga nag-support na. Solid nga support na. 11 Mob, 50-00. Kag, shoutout kay Mama, kay Papa. Ma, love you. Arin ako de. Yes,
2: ah! O, sinapagin!
6: Shoutout sa ako nga, Eloida. Salamat kit sa pagkahit sa akon. Wala ko di kung wala ka. Walang nga, tagit ka. Kamunumami ka. Shoutout sa akon nga, mga tropa sa Taal. Mga Taal boys, kay Michael Fuentes. Shoutout si Mogar. Pisan-pisan si Mogar. Labi na kit sa akon nga, asawa. Rim na. I love you.
2: May asawa ka na, sir. May asawa ka na.
6: Lapit na lang, ha?
2: Malapit na lang. Mga Sanobe, sir. Mga Sanobe.
6: Mula ba wala?
2: Taga Mulo, taga-Taal ka? Taga-Taal ka?
6: Oo.
2: Ah.
6: Taal ay Taal sa Buksuba.
2: Ah, Taal sa Buksuba. Sabi ko Taal
6: Mulo.
2: Sarot kay
6: Dre, patawo.
2: Ah. Alright. So, paano ka mo sa invite? Basi may Facebook ka muna, sir. Tapos, pwede nyo sila invite sa inyong Facebook page, ha? Oh, sige. Kung gusto nyo, ti Facebook na yung nanay nyo, i-plug nyo. Oh, sige. Facebook nyo, sir. Facebook.
3: Follow nyo ako gali sa Facebook ko, YA Dollars. Kag sa mga music platform naman, YA Dollars. YouTube, Spotify. Yeah.
2: Alright.
4: Podios and pa-follow na lang din sa Machingilig. And shout out to my homeboy in the Novi. What's up?
2: Alright. Next.
5: Yo, follow nyo ko sa Facebook, Kimwell Besa, kag page ko, Kel the Don. Subscribe na mga mood yun sa YouTube naman, 5Tao, kag Kel the Don. Kag mamatiin nyo kami sa Spotify, kung gusto nyo.
2: Kanami yeah. Si Sir Magambal. Mamatiin nyo kami.
5: Muna lang.
2: Nami. Next.
6: Facebook, Kyle Haliares, then sa IG, Uncle Hayes, then. Amo na. Follow nyo kami dahil sa Spotify, Kill the Dawn, 5000, YA Dollars. Ang muman sa, ano, sa YouTube.
2: Machokulit kili, follow nyo man ko sa page ni Machokulit. Ay! Grabe ni, grabe ni. Alright, so, anong next yung pagiging producer mong? So, diin ka muna ga-perform sa mong? So, nakalabot na ka mo sa Gimaras, Binggawan? So, diin pa ka muna kalabot sa mong, sir?
5: Ang song na, Carless lang.
2: Carless. Pero damo, tricycle dito, no? Bisan Carless sila, no? Oh, oh next, tapos, diin pa ka mo ng mga lugar na kalabot?
5: Dari lang si Lilo.
6: Around city.
2: City. Pero tingin ko taga ka mo chance, sabi sir, din mo gusto yung municipality nga maka-visit, be?
5: Manila.
2: Manila, good.
5: Yeah, yeah.
2: Hindi ang municipality diri sa aton sa Iloilo lang, anay. Oo. Mamaya tayo mo sa itang ugat, okay.
6: O, sige. Sa ano ah, sa Banate, daw muna tropa, dahil baka pamati sa kanila.
2: Yeah, yeah. Aha, taga Banate. Oh. May nagkapototan din sa inyo, wala?
6: Wala.
2: Wala. Oh. So, din pag hindi mo yan, sir, si Sir YA, di mo gusto, sir?
3: Sa Gimara, sir.
2: Ah, hindi ka mo gusto sa Lubok mag-perform? So, din pag hindi siya, sir, mister. Oh, so, di mo gusto maglagaw?
4: Kung din, ang boss, importante, happy ang danan, masadya ang ibang mga mataw. Much love and respect. Peace up.
2: Okay. Ayos. Next.
5: Carless Japon.
2: Carless Japon. Ikaw yes sir, di mo yung gusto?
6: Bakit to Carless last na?
2: Ah, Carless. Ah, naka-perform ka mo sa Carless na?
5: Why, ako lang song na.
2: Pero okay man ang impact sang Carless sa imo?
5: Okay man sa.
2: Alright. Sige. Kamal pa sa portaran naton ang, anong rin group nyo sir?
6: Five Tau.
2: Five Tau. Okay, 5,000.
5: Kag 5,000.
6: Postcode sang Iloilo City sir.
2: Alright. Kamal pa si Mayor... Maraisa, maka-discover man sa inyo. No, kabay pa sa plakad lang, may maka-invite man sa inyo nga mag-guaman ka mo sa TV. May Tagalog pagig ka mo nga mga performance, subong? Oh, si Mr. Singer, be, oh.
5: Sample lang.
2: Oh, sige, sample.
5: Karas, karas.
2: Palakpak, pasakay, pakpak na. Para sa dya. Alright, ladies and gentlemen, si Kel.
5: Ikaw lang hanap hanapin. Nalipad ko sa...
2: Ako na lang mas magpon sa lyrics, yung kanta, halimad.
6: Blanco.
2: Nag-blanco ka, nag-blanco. Ikaw ang akin hahanapin. Nakal na lang kita lampin. Oh, sige.
5: Dam-dam mo, kanta.
2: Alright. Sige. Ladies and gentlemen, si Kel, Dadon National High School.
5: Wala lang. Okay. Ano lang ang kanta, man? Gagabla. Ngayon mga love song.
2: Okay. Burn out si sir. I-connect ka na sa wifi mo, sir. Ah. Okay. Alrighty. 5, 4. Palakpak limat pa sa akay! Okay, sige. Ready, yes. Go!
5: I know the reason why you keep on calling. You keep on coming. Alam ko nakita mo na laging stunning. You know what I vibe, baby, come here. I know the reason why you keep on coming. Uh-huh. You keep on calling. Alam mo na kita mo na laging stunning. This why you keep me calling. Yeah.
2: Grabe. Anong title to sir? Anong title?
5: Reason. Featuring Kay Cozy.
2: Obrahe kami ba sir sang rap big K-Fad News FM? Kati mga rapper ka mo. Ah, sige, mga panasig-dasig tayo sa K-5 ah. Sige, may K-5 eh. Freestyle. K1, K2, K3, K4, K5. O, sige. Asa makalabot ka na sa K9? O, sige. Alright. Sige, sino pwede maka on the spot?
5: Fodios.
2: Okay. Are. Si Fodios. Kanami mo nga lang ni Fodios. 5, 4, 3, 2, 1. 1.
7: Servisyo na diritsyo sa tawo. K5, servisyo na diritsyo sa...
2: Okay. Servisyo diretso sa tabo. Oh, sige. Ayos. 5, 4, 3. Uy, hindi mo yayaw. Servisyo diretso sa taho. Ibuto ang K-5 sa palabuton ng eleksyon. Oh, sige. Buton, aton. Oh, sige. Sige, may, basi may arap. actually CEO naman galantaw no, kung manamian ka mo, namian na si Doc sa inyo. Actually magkisas party ka mo, hindi ka mo pag-inviteron. Okay, sige. Sige, sige. Sige, kung manamian na mo CEO sa inyo, natural inviteron yun ka muna sa among Christmas party, no? Sige. Ah. Sino pwede da ka ano ka on the spot be rap be.
8: Wala
2: kayo mag-freestyle. Ah, wala kayo mag-freestyle. Dapat mag-freestyle, freestyle. Ayos na to kayo, Mr. Fo. Okay. Namin na to. Sige, Bisoy, luwa to na to. Luwa
8: ta lang.
2: 5, 4, 3, 2, 1. Ah, sige, kaya na, kaya na. Ang damo nag-enjoy sa ato. No? Kasadya sa inyo, Sir Matt. Alam, alam, ibig kami din. Okay, si Steven.
7: K5
2: nah. Submission. Kamo sa giver ko. K5. Okay, liwato naton sir para may participation ng mga upod mo. Okay, okay, Lord. Ay, ikaw sir, ikaw. Secret, ano to ganing mo, Lyrex? Serbisyo. Tapos yung mga tatlo, K5 lang kamo para may participation man kamo. Okay. Ladies and gentlemen, palapakan naton ang mga grupo sa syudad sa Iloilo nga hindi mabangbang. Kanta! Go!
7: Serbisyo na diritsyo sa tawo.
2: K5.
7: Serbisyo na diritsyo sa tawo.
2: K5.
7: Pinuligon sa pigado para git sa pag-asenso lang tawo naton sa Facebook ang K5. Serbisyo na diritsyo sa tawo.
2: K5.
7: Serbisyo na diritsyo sa tawo.
2: K5.
7: Pinuligon sa pigado para git sa pag-asenso. K5 ang lantawo na tunsubong.
2: K5. Ala una, alas dos, alas tres. May baybas naman ang K5. Kung ikaw nga kuging makulbaan ka na. O, di ba? Dapat may muna akong kanta. Dami to sa serbisyo. Maayogid, no? Actually amogin na ang number one ni Doc mo nagaserbisyo sa tao diretso gid sa tao, wala kami nagadiretso sa barangay kapitan kay way na yung kalabot sa tao, no? Grabe gid si Sir B, si Sir Kelby ba on the spot naman ba, Sir Kelby si may ara ka man nga version bi mo bi. Sige be, sige be, sige ara ara sa K5 ah, sa K5 ah, sige sige ah.
8: Wala ko go virgin goal ya. Ikaw, ikaw, man. Kaya wala ko idea.
2: Oh, sige, sige. Oh, ikaw, man. Oh, sige.
6: Pasa ako, guro kayo ang call.
2: Ah, sige, sige. Ay, kapasahay ka mo. Oh. Ah, sige, sige. Si, wala, ganyan. Ti, grabe na si Mr. Fo. Yan, nasigdasig ng galiutok niya. Oh, sige, be.
6: Unprepared, ah. Ah, unprepared. Pero grabe si Fo, no?
5: Isa pa, isa pa, isa pa, Fo.
2: Ara, na, ara, na.
7: Arap. Servisyo na diritsyo sa tawo.
2: Iboto ang K5 sa palaabuton nga eleksyon. Ang tanan ng mga bukid, pasiminto. Ang tanan ng mga patay, gutom pa kanon. No? Marami ng mga plataforma. Pero nag-enjoy kami tanan-tanan sa inyo. Basta may gusto ka mo i-shoutout subong, sir. Hindi ka na magpalayo na, sir. Kaya nag-autod ikaw sa may TV, no? Para makita ikaw, no? Alright, sige, sige. O, palapit ka muna. I-greet ang imo nga girlfriend sa mga nagalantaw sa imo, Mr. YA. Oh, Mr. YA.
3: Shoutout na nagali sa Pinalangga, Coras, Tubang, sir.
2: Aba, madugay na ka muna.
9: Kanamigit sa imo.
2: Aba, sige, sige. Shoutout. Bila na ka mo kabulan sa imo, amiga. Tinuig naman. Pila pa?
3: Seven.
2: Ang sibin ang muna sa ang ginatrapo sa lawas mo mo. Maistorya, dabla mo. Ang one, ang muna ang tamad. Ang two, ginakaon. Ang three, oh. Ang four, ang five. Ang sex, ang muna siyang sex before seven. No? Tapos, tapos ang sex, si seven, trapuhan, tapos i-eat na yun.
6: FTMP.
2: Alright. O, next, may si Sir Mr. Fokey ka lang, sir. May problema ikaw sa panimalan nyo, sir.
7: Yes, sir. Okay. Yeah. Shoutout sa Machingilig and shoutout kay Manang Jan-Jan, kay Yopi, sa mga tropa. Pipe the Mafia again.
2: Oh, yeah.
7: 50 OOL with Mob. Yo, peace up. Appreciate always.
2: Grabe. Ano ang mga nami si Sir Maghambal? Ganyan mo ika-peace out kasi sa ulihi, no?
3: Peace out.
2: Oo. Amo ginaya ang emo, sir, nga ano?
7: Yes, I.
2: Di isang pumindakpan kay Sir isang auxiliary. Ano yung lisensya ko? Peace out. Ano si Mabel? Ay, balik ko na lang imuna lisensya, gali. next, si Sir Kiel.
5: Yo, shoutout kay Dre. Ka 50-0-11 Mob.
2: yo.
5: Yes, mga tropa ko nga, upod nga nagutom. Yeah, tol. We going up, cuz. Let's go.
2: Ayos, mabi. Next.
6: Number one tanan, shoutout kay ano, kay mama ko. Mama ko kaya, I love you rin ako.
2: Pero may kagapasaway kay mama mo to sang una.
6: Pero may sir,
2: ano blang gusto mo yan bal kay nanay mo subong before ka maghaling? Kaya siyempre nakasoksok ka na sa pang Randy Santiago nga mga antipara. Okay, ano ang gusto mo nga i-message sa imong aginikanan sa mga gabi?
6: Magbukas ang business ta, maging ano kayo, maging maayong manager sa mga staff ta.
2: Wow. Ano yung business or how?
6: Shoutout ko lang yung business na mo. May nag-open na kami sa... Ano nga subong dala? August?
2: Ambot sa imo ah?
6: August 30. August 30 ma-open kami sa Tabok Subaharo in ano San Express kag Chai Cafe.
2: Ah, bali do kapihan?
6: Yes sir. Bali. Wow. Any rice, mga chicken.
2: May tapsilugar man ka mo?
6: Yes sir.
2: Ano mga names sa mga tapsilugar mo dito?
6: Wala pa sir.
2: Tuluan ta ka. Ang first mga pangalan, Bulog. Bulalong nga may
6: itlog.
2: Na itlog na tapos kaplog cup noodles nga may itlog na
6: laki na yan.
2: Na muna ikaw bala nagkakabalaka testingi ang amon nga bagong nga kaplog may cup noodles ka na may itlog ka pa diba grabe yo ano pag ito Mr. K Hayes no. Ikaw bala nga problema sa panimalay? Mag-inom sang K-Hiss Herbal Capsule. Ang ini nga capsule gin pangunahuna sa mga astronaut nga ginaprobahan sa unahan Rizal Palapala. Grabe ginigali. Okay? Sa anong business yung mga kapihan tapos ano pagin sir?
6: Thrift naman na.
2: Thrift
6: shop.
10: Okay.
6: Okay.
2: Ah, okay. Dubas ko mga ngalan subog nung okay no.
6: Okay.
2: Ah, okay na subog. Oo. Pero namig man mga ano na ang ngalan niya okay gid man dapat ang tawag.
6: Thrift gid na saya sa.
2: Thrift gid jaya. Thrift to Jerusalem.
6: Tuharo lang sir.
2: Wait din sa kuya gusto pa kamo sir. Bantayan niyo sila mag-lunch sila diri sa sunod mabalik din sila sa ako. May minus 1 na sila dapat makanta kamo. Kamo amogi kamo na dapat to para sa swabe gid bala ha. Magkanta kamo sa sunod. Tayo sa kami ayhan maghulat sa inyong album.
5: This month may pagwao nga music video.
2: Sige. I-play nyo din sa amo na.
5: Under 11 Mob, album ka Mob. Yeah, stream nyo na. Kag Damo Solid ang kanta.
2: Alright.
5: 11 Mob album.
2: Alright. Grabe, bantayan ta na. Yes, sir.
11: May manag-release kami, Budots.
2: Wow.
11: Shoutout kay Manong Jan gali. Next month siguro, release na natin. Kag abang-abangan nyo palagi. Peace out.
2: Ang Budots nyo may rap man na.
11: Yes sir.
2: Ano rap niyo na sa Budots niyo? Wow, halabi ra Iloilo, lapit na dinagyang. Well, mga kaibay, madamo nga salamat. May gusto pa kamo i-tamyawon? Sige na, wala na kita tiyempo, tamyaw na.
5: Okay. Yo, sa mga rapper da nga gakakalantaw. PM niyo ko kung gusto niyo beat, kag gusto niyo mag-record. Yeah. Go me man.
2: Ga-record, may recording studio ka mo to, sir.
5: Yes, may araw ko recording studio.
2: Sige, ma-record ito sa sunod, ha. Si Steven! Ang baliaga, ano ka muda? Naga pa munit sila, sir?
5: Steven, yes ka.
2: Sinapagid. Why na?
11: Sa kung gusto nyo magbaka sa Machingilig, located in Kalaparan. Kung gusto nyo magbaka sa Manami, Gabayo, Ara sa Kalaparan, Machingilig. Pa-follow na lang din sa page.
2: Alright. Tagadiin kayo mo, sir. Dengan tagadiin kasi mo, Mr. Fu.
11: Embechinova.
2: Haro.
11: Yes, sir.
2: At sunod ang ihagadong kung sa mga panyapon, bala namin isa doon pang do kustakli, no? Ano height mo, sir? Ano height mo? Ikaw?
11: 5'7".
2: Alright. Sige, ah. Si Sir Y, ito nakapoy. Natin sa maunta, sir, ah. Wala mga salamat gin mga ka-K5 natin! Bantayan buwan sa programa ni Macho Colita. Si Madam Usang Subong nagsakit iya chan. Why siya anay? Sa mga friends natin nga nagabaligya sang ilang pisugo dira sa Unitop. Ganun ba mati sila subong sa aton? Good evening. Grabe gin. Sa mga K5 natin, nakatilaw na kamo sir mag-inom. Makatry na kamo sir mag-try na kamo sang extend food supplement for men. I-try ninyo sir nga apat. Para nga... Isa ka pindot pi sweet dayon ha. Extend Food Supplement for Men. Alright? Kasi kung ikaw naman da, may magsimhot lang crash mo, ano ba, guab, ideo fresh mo na dayon, kay Kabud Life, kasi ano, kakagwapa. Kung ang imo nga ilok, bala pag simhot, nag-stack up sa tutundan ang baho, ayawan pugong ang imo nga tupad, kaya makakita ka pa. Kontra, sa pilakaadlaw, basi ipablattery pa, ideo fresh mo na mga ka-K5, ha? Sa mga friends man nato, yung may mga punggod ka sa sulod, may parachute pa gid, i-DTX Beauty Shop mo na. Oh, para suave. Alright, abit tindog, bigyan mo ano yung apat ni para makita. Tabi, anong ending nyo, be? O, basi, ano yung nga ending? Maraming damo nga salamat sa inyo, tanan. Ako si, oh, sige, be? Oh, intro? Oh. Oh. Amo na ako. Picture ka muna yun. Sige, picture. Anto ka muna yun. Picture. Sa mga followers, idog-idog ka siguro, sir. Oh. Oh. I-picturean nyo sila, tapos i-upload nyo. Hindi lang ko guru, sir Andre, kidula. Inakon ni Churaya do, principal for. Okay. Arara, sila lang anay, oh. Parang mga friends yun, ah. Nga ara na sa mga nagalantaw sa K5 News FM. Pwede yun sila i-screenshot ini. Kagibutang sa ilang page, no? Full shot lang guru, sir Andre. Sa ila lang guru, sir. Arara. Oh, picture, ready? 1, 2, 3. Okay, lain. Oh, dumaghikog ang imo yan nga pusing, no? Okay, sige. Next naman, posing, go! Picture! Ayos. And last, 1, 2, 3. Ayos. Ay, mga K5, match ulit! Thank you so much sa inyo! Bantayan ang ikayong lawas ni Doc Ramil Oe. Pwede sa akong technical side. Thank you so much, kid. Salamat sa inyo, tanan-tanan. Boys, thank you! So God be the glory. Happy Sunday! Thank you! 88.7 K5 News FM.
10: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
12: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na ang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
10: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
13: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, Sir JP, ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na, no? Nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised, no? Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbey nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system. May third immune system ka pa.
14: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw ka gayon, makaserbi sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, siyempre, may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te, mag-amuna nga mga benepisyo, no? Makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya mag-untat inom, Sir Kevin. Kay siyempre, imagine ba, kay hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoyin kuya ang akon nga healthy nga lawas, no? Layo sa kagaw, layo sa virus. Kay siyempre, adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
10: D3 Bio!
12: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na ang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
10: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! BCO! Yung may D3!
15: So, ang D3 Bio may arasang medium chain fatty acids. No? Sir Kevin nga na sarang, no? Makabulig sa lawas, pagpagwa sa mga toxins, no? Pagi sa paghapin. Sa intestinal wall sa good hindi ma-reabsorb ang toxin kag ginukdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages, no, manghimo sang toxin sa lawas. So, ang toxin sa lawas, dapat hindi mag-tinner
14: dapat
15: sa lawas.
14: Dapat hindi, Gidya.
15: So, dapat hindi magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Diyos sang mga detoxifying organs.
14: Kaya si atay.
15: Atay, no?
14: Kidney.
15: Para mabuligan nato ng aton yung mga detoxifying organs, so kinailan naka D3 Bio kita kadadlaw.
16: Dapat D3 Bio, gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan, pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog, iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka-D3 Bio kadlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa pagimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
14: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 Bio, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral.
16: Correct.
14: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3 Bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitukon, may mga parasites, no? Or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3 Bio. Dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin, D3 Bio lang malakas. Kuway pa ka katumar, tumar ka na adlaw-adlaw para adlaw-adlaw man ginapatay mo ang mga kagaw virus nga gasulod sa imo nga lawas.
17: Nagapalandulom pala ang imo panulukan.
18: Magalingin pala ang imo nga uno.
17: Masami nagkapangihi.
18: Masami ginauha.
17: Masi may diabetes ka na.
18: DTX 500 na.
17: Ang DTX 500.
18: Ang may powerful compound.
17: Nga nagapanubo.
18: Sang imo blood sugar.
17: DTX 500.
18: Garantisado.
17: DTX 500.
18: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
19: K5. News FM.
20: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
21: Ni si Alana Pacardon Marapa.
22: Ko si Joshua Darin Villavior.
23: Ni si Kirby John Panes Agravan.
20: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. D3 Bio.
24: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
20: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
25: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
20: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
18: Mabagat sa mga butika.
17: Para sa matilo nga dugo.
18: DTX 500.
17: Para sa healthy nga tayo.
18: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
18: Ang may mataas nga antioxidants.
17: Nga amo naman
18: ang nagatilo sa imo atay.
17: Basta tilo ang atay.
18: Happy kanunay.
17: DTX 500.
18: Masaligan.
17: Epektibo.
18: DTX 500.
17: Mahigo bala ang imo dugo.
18: DTX 500.
17: Masamit ka bala ang gina-allergy.
18: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
18: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
17: Nga sa masami,
18: amo naman
17: ang ginahalin na sa mga nagkalaylay ng allergy.
18: DTX 500.
17: Masaligan.
18: DTX 500.
17: DTX Coffee Mix.
26: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
17: DTX Coffee Mix.
18: Mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
27: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok po ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
17: DTX Coffee Mix.
18: Pamasa ang butika.
17: I Care Gold K5.
0: Capsule. Ang kapsula nga gihungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. IK Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang Dilberry Extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag IK Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang IK Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang IK Drops ato at ang IK Gold Capsule mabagal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sa lecithis, ang una yan, niwang-niwang sa akin, wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Sag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabagal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, my dismeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. No, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, mabagal sa mga butika.
4: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
6: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
7: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
6: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa K5

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na mo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myadaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myadaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: Good news!
2: Good news!
0: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika, Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
5: Balik na mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Kadaragsa nga punggot,
8: DTX Beauty Soap.
7: Magaspang nga panit,
8: DTX Beauty Soap.
7: Galaw magputi,
8: DTX Beauty Soap.
7: Puro katol-katol,
8: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
10: Nestor, ang sinaing!
11: Luto na!
10: Ang labahan!
11: Nakasampay na!
10: Ang uniform ko!
11: Naplansa na!
12: Ganito ako!
13: Tigasi!
12: Tigalapa!
13: Tigasay!
12: Tigaplansa!
13: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
12: Sa gabi,
13: ako ang bossing!
12: Dahil kasangga ko!
13: Ang Extend!
12: Supplement for men!
13: Lourdes!
12: Tapos ka ng maligo!
14: Yes, darling! Come to mama!
13: Extend Food Supplement for Men.
12: May maca at lavawaska
13: na nagpapataas ng energy
12: at stamina
13: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
12: para sa matino nga dugo.
13: DTX 500
12: para sa healthy gatay.
13: DTX 500
12: ang DTX 500
13: ang may mataas nga antioxidant
12: nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
12: Basta tino ang atay,
13: happy kanunay.
12: DTX 500
13: masaligan,
12: epektibo.
13: DTX 500
12: mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
12: Ikaw ba na
13: ang may diabetes?
12: DTX 500.
13: Ang DTX 500
12: ang may powerful compounds
13: nga nagapanupo
12: kagakontrolar
13: sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
13: Masalikan,
12: epektibo.
13: DTX 500.
12: D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio
12: yung may PCO.
13: Ang PCO
12: yung may D3.
13: Mga butika.
12: D3 Bio.
16: Ako si Lito.
1: ito. Isa ka mason na diagnose ka may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio!
3: Ang D3 Bio!
2: Yung may VCO!
3: Ang VCO!
2: Yung may D3!
3: Matakas, mga buti ka!
4: Ngaaga pamati ka sa K5 News FM!
9: Naga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
4: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo!
11: Wow! My puso!
16: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
17: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My puso!
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, kugid ang ako ni regular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
2: Yung may Vizio!
4: Ang Vizio!
2: Yung may D3!
4: Mga buti ka!
2: D3 Bio!
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
2: Yung may Vizio!
4: Ang Vizio!
2: Yung may D3!
4: Mga buti ka!
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
6: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
2: DTX 500!
6: Garantisado!
2: Epektibo!
6: Aramis!
2: DTX 500!
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
2: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagapangihi!
2: Masami inauha!
6: Kasi may diabetes ka na!
2: Mag-TDX 500 na!
6: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
6: Nga nagapanubos
2: ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
2: Garantisado!
6: DTX 500!
2: DTX Coffee Mix!
7: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix!
8: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix!
4: DTX Coffee Mix!
2: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
9: Ako si Anika, nabatian ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko, nagham.

0: ba? Try ko ang Mighty C. 1 cup soap 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre? Libre!
3: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miag-Aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
1: Extend Food Superman
9: from man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sarang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura. Ugid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
1: Extend Food Superman from man. Extend Food Superman from man.
10: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for men. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa ang imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. E3 Bio with Physio.
11: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. E3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumad ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
13: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
3: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag Eye Care Go, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sang maayo nga panglawason kag nagapabangon sang imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga panit. May yara ini sang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Bakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So una,
9: problema, gid ako sa akong body odor.
10: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis, kag nagputi gid ako nga panit.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
14: Wow, ayos gid.
13: Kamu man bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
15: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tay.
15: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
15: ang nagatinlo sa imo atay.
11: Basta tinlo ang atay.
15: Happy kanunay.
11: DTX 500.
15: Masaligan.
11: Epektibo.
15: DTX 500.
11: Mataas bala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
11: Ikaw ba na
15: ang may diabetes?
11: DTX 500.
15: Ang DTX DTX 500,
11: ang may powerful compounds
15: nga nagapanupo
11: kag kontrolar
15: sa imo blood sugar.
11: DTX 500,
15: asal rikas
11: epektibo.
15: DTX 500,
11: E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom, nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo, naglagamay ang akong nga buyon.
11: D3 Bio,
15: ang D3
11: nga may BCO,
15: ang BCO
11: nga may D3.
15: E3 Bio with BCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
15: D3 Bio, ang D3
11: yung may Physio.
15: Ang Physio
11: yung may D3.
15: D3 Bio,
11: mabakal sa mga butika.
15: D3 Bio.
14: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
16: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay dasig sa kaglaro magbalita. Ako gali si Paco Santagbakaro. Tunay, naka K5.
14: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
5: Wow, my puso.
17: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. D3 Bio.
2: O si Karen, kada mo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon nga kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang maghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nga pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matilong nga dugo. DTX-500. Para sa healthy nga tayo. DTX-500. Ang DTX-500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX-500. Masalikat. Epektibo. DTX-500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX-500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX-500. Ang DTX-500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalikat. Das sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX-500. Masalika DTX-500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon. Magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Mighty C, alkaline nga vitamin C.
6: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamin. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngunit, hindi ako makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C, mabakal sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
10: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
11: K5 News FM! KKB! K5! Kalingawan sa Barangay! Fiesta Edition! Iloilo City! Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta.
9: Fiesta Edition. Mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre? Libre!
9: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
14: Kaya subukan ninyo.
13: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
14: Clinica Diofresh.
13: Available now.
15: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
18: Nestor, ang sinaing!
19: Luto na!
18: Ang labahan!
19: Nakasampay na!
18: Ang uniform ko!
19: Naplansa na!
20: Ganito ako!
21: Tigasi!
20: Tigalaba!
21: Tigasay!
20: Tigaplansa!
21: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
20: Sa gabi,
21: ako ang bossing!
20: Dahil kasangga ko!
21: Ang Extend!
20: Supplement for men!
21: Lourdes!
20: Tapos ka ng maligo!
22: Yes, darling! Come to mama!
21: Extend Food Supplement for Men.
20: May maca
21: at lavawaska
20: na nagpapataas ng energy
21: at stamina
20: para sa tigasing performance.
21: Extend Food Supplement for Men
20: para sa matino nga dugo.
21: DTX 500
20: para sa healthy gatay.
21: DTX 500
20: ang DTX 500
21: ang may mataas ka antioxidant.

0: Mga butika. D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mga butika.
2: Yaaga pamati ka sa K5 News FM.
3: Yaaga pamati ako sa K5 News FM Ililo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang Iyanga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
4: Wow, my puso.
5: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: Live News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
3: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. You my D3. My family history ba nakamuhos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! May powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Ara mismo! DTX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Kasi may diabetes ka na! Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Itistingan ko man. Nagnami. Idang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata. Gikan sa hali. Nga dala sang UV rays kay blue lights. Dunga kan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C, mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Maski magwa lang ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako nga allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadunog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Spore Biotics naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanamig sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika Spore Biotics. Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
10: Good news!
9: Sarang na mo makapakonsulta sang libre.
11: Libre? Libre!
9: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
12: Hali ka mga langaw! Ari nga ang paborito nato niya, Ila!
13: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
14: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast after 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh, bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: Extend Food Superman Roman.
17: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang nigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gid sa experience ba?
16: Extend Food Superman Roman. Extend Food Supplement for Men.
18: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Ipikibo gid.
16: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
10: DTX 500.
16: Para sa healthy nga tay.
10: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
16: Nga amo naman
10: ang nagatinlo sa imo atay.
16: Basta tinlo nga tay.
10: Happy kalunay.
16: DTX 500.
10: Masaligan.
16: Epektibo.
10: DTX 500.
16: Mahigo bala ang imo dugo?
10: DTX 500.
16: Masamig ka bala ang gina-allergy?
10: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
10: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
16: Nga sa masami,
10: amo naman
16: ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy.
10: DTX 500.
16: Masaligan.
10: DTX 500.
16: E3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
16: D3 Bio.
10: Ang D3.
16: Yung may BCO.
10: BCO.
16: Yung may D3.
10: D3 Bio.
16: With BCO.
19: Ako si Boy Fidel. Isang ka health researcher kay isang man kalagester nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio. Mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
16: D3 Bio.
10: Ang D3.
16: Yung may BCO.
10: Ang BCO.
16: Yung may D3.
10: D3 Bio.
20: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
21: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Ay sa ila, may balita nga husto. Dali magets kaghalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
20: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
22: Wow! My puso!
23: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM アンカーカンピョンゲストショーンでさいろいろする 88.7 K-5 News FM

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

Suplemento! TTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. TTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. I Can Gold ang superior eye formula. I Can Gold ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Can Gold ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mataas ang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Klinika.

0: sa K5, dirilang sa kampyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Babakang sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: So una,
4: magid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: naghamis ka nagputi, gid akong nga pani.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
3: Babakas sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
8: Wow, ayos gid.
7: Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
9: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
9: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo nga tayo.
9: Happy kanunay.
1: DTX 500.
9: Masaligan.
1: Epektibo.
9: DTX 500.
1: Mataas bala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
1: Ikaw ba na
9: ang may diabetes?
1: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compounds.
9: Nga nagapanupo.
1: Kaga kontrolar
9: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
9: Masaligan.
1: Epektibo.
9: DTX 500.
1: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio.
9: Ang D3.
1: Yung may Physio.
9: Physio.
1: Yung may D3.
9: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3.
9: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
9: Yung may D3.
1: D3 Bio.
3: Babakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Dupumati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan yung mga health tips sa linki Dr. Mil. Uy, nakabuli kitin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sang barangay Ortiz City proper. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. E3 Bio.
2: O si Karen, nadamog isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabagal sa mga butika. Para sa matilo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mahigo bala ang imo dugo. DTX 500 masamit ka bala gina allergy. DTX 500 ang DTX 500 ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo nga sa masami amo naman ang ginahal na sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500 Masalika. DTX 500 DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuo giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako kumagpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. I Care Gold. Ang I Care Kapsula nga mas ginpabasko kag mas ginpanami. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C! Babaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
9: Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, KK5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
11: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
13: Libre!
9: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street, Corner A Panet Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara French. Bakal na.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
15: Kaya subukan ninyo.
14: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh.
14: Available now.
16: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol. DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: Nestor, ang sinaing!
18: Luto na!
17: Ang labahan!
18: Nakasampay na!
17: Ang uniform ko!
18: Naplansa na!
19: Ganito ako!
20: Tigasi!
19: Tigalaba!
20: Tigasay!
19: Tigaplansa!
20: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
19: Sa gabi,
20: ako ang bossing!
19: Dahil kasangga ko!
20: Ang Extel!
19: Supplement for men!
20: Nortes!
19: Tapos ka ng maligo!
21: Yes, darling! Come to Mama!
20: Extend Food Supplement for Men.
11: May maca
20: at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
20: at stamina
11: para sa tigasing performance.
20: Extend Food Supplement for Men.
11: Para sa matilo nga dugo.
20: DTX 500.
11: Para sa healthy gatay.
20: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
20: Ang may mataas ka antioxidant.
11: Nga amo naman
20: ang nagatilo sa imo atay.
11: Basta tilo ang atay.
20: Happy kanunay.
11: DTX 500.
20: Masaligan.
11: Epektibo.
20: DTX 500.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
20: DTX 500.
11: Ikaw pala
20: ang may diabetes.
11: DTX 500.
20: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds.
20: Nga nagapanupo.
11: Kagakontrolar
20: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
20: Masaligan.
11: Epektibo.
20: DTX 500.
11: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
20: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
20: Yung may PCO.
11: Ang PCO.
20: Yung may D3.
11: Mabagats, magabuti ka.
20: D3 Bio.
12: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
20: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
20: Yung may PCO.
11: Ang PCO.
20: Yung may D3.
11: Mabagats, magabuti ka.
13: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
18: Kapamati ka sa K5 kahit daw hindi ka bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Matcha Kulit. Tapos kung gwapo, gidang iyang mga bisita na lipay, gid ko. Ako galisi Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
13: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
21: Wow, my puso.
22: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

K-5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gitang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! Ang DDX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanugos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DDX 500! Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauhan? Masi may diabetes ka na? Mag-DDX 500 na! Ang DDX 500! Ang may powerful compound. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akon pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika. Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpan nami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabasko sa dilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C mabakal sa mga butika. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
7: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod din lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
9: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
10: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masin
9: Nadia kita, mga ka-K5, sa

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dok Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dok Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: Hali na mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
6: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
7: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: Extend Food Superman for Man.
10: Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang silang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura. Ugid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
9: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
11: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
9: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan.

0: sa ka-ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Matakas mga butika.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
3: Aga pamati gid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita, taga Antique. Pro, dyan ako gatinir sa lapas. Tunay naka K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
4: Wow, my puso.
5: You're listening to 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
4: Hello mga kapamilya, kagistanan ng mga suki nga mga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kamusta kamo? Sa gihapon, dalayon gid ang Dios sa sini nga tion. Sa gihapon nga siya nagpakamayo sa aton nga tanan. Inatagan kita sang tiempo nga makapadayon sa aton nga palatuntunan. Kag kamusta kamo? Kabo nga mga suki, kabo nga mga tagpalamati, kabay pa nga sa gihapon. Yara kamo sa maayong kamtangan sa inyong alawas kag hindi gid pagkalipatan ang pag-atipan man sini. Aton man suplayan sang mga ginkinahanglan nga mga nutrients, mga vitamina o mga food supplements kung ginkinahanglan gid. Importante na siya katama. Hindi tangin pagkalipatan ang pagdayaw, pagpasalamat sa Ginoo bangod tanan ng mga pagkamaayo nga aton na baton halin sa iya. Mga proteksyon, mga permi na aton na baton, labi na kung aton permi nga natulupagnan ang pagpakamaayo ang ginabubo sa aton nga tanan ang sa aton physical, mental, spiritual, financial kag protection. Mangud sina aton nga siya pasalamatan permi kag aton man siya dayawon. Muna nga importante katama sa aton magaturan nga aton gid siya mahangpan. Kay kung hindi amo na nga hindi kita matingala nga may mga tao nga ara balati anon katama. Muna nga importante. Sige, so amo lang na aton nga pagpanamyaw, pagpasalamat sa Ginoo kag sa hindi pa kita magpadayon sa pagtuon sa mga pulong, mga muyo anay kita. Mapagpala at mahabagin naming Panginoong Diyos sa mga sandali pong ito, kami po'y narito, nagpapasalamat sa inyo ng lubusan sa lahat ninyong kabutihan, kaganang loob. At sa magitan ng inyong bugtong anak na Matias Cruz Romario, kami po'y naging karapat-dapat na lumapit sa inyong banal na luklukan ba. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa impilan pong ito, K5 News FM. Pagpalain mo man ang mga kawani at hit sa lahat ang siyuro kami looy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial, and protection. Bigyan mo po kami ng iibayong karunungan, makalangit na kalaman upang aming manawaan ang patuloy na pag-aral sa banal na mga salita at ito ay magkital sa aming puso't isipan upang maging gabay sa aming paglingkod sa inyo ng may katapatan. Ito ay aming samuthiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Now, ipadayon tamakaturan ang aton ginistoryahan din ang pagpakamatarong. Ang justification wala? Pagpakamatarong sa pagtuo. Justification by faith. Importante katama nga may kangatanan sa bungana nga gugma sa Ginoo. Muna nga aton nga tunad siya maayo, ang tanan nga mahimo sang tao para siya kagulingon nga kaluwasan amo ang pagbaton sang invitasyon. Ano nga invitasyon? Ang bisan sino nga luyag magkuha sang tubig sang kabuhi nga walay bayad magkare. So importante no? Magkare tubig nga walay bayad. Ano ni siya? Wala sing sala nga mahimo sang tao nga ang pagkakontento wala matigayon sa Kalbaryo. Gani ang cross sa hanuot ng mga pag-apilar, padayon nga naghatag sa makasala sang bugos nga kapatawaran. Ang cross ni Kristo sa Kalbaryo nga gina-celebrar sa bilog kalibutan, alin pa sa sang una, dayon bisan wala man ginsugo sang Ginoo nga mag-celebrar sa sina, pero may mga grupo nga nag-celebrar. Na, sano na, sa Holy Week muna nga. Pero importante, hindi nang kada lamang sa ginselebrar sa kada isa sa katuig, kundi sa kada adlaw sa aton nga kabuhi, sa aton nga hinatunan, kada oras aton nga pinsaron maayo, pamalandungon ta ang sakripisyo ni Kristo. Agod nga, padayon man niya nga ang iya pagpakamatarong nga ginhatag sa aton, padayon man siya, mamintinar naton siya. Amo na ang maintenance eh. Ang pagtumbas ginahimo para sa ato ni Kristo, bugos kag bugana nga nabusog sa amay. Ang Dios mahimo nga makatarunganon kag bisan pa ang nagapakamatarong sa mga nagatuo. Muna nga nakapabusog sa amay ang ginhimo sa iyang bugtong nga anak nga napatay sa krus sa Kalbaryo. Amo nang tanan magpalapit sa amay pagi kay Kristo, pagi sa pagtuo, dayon magasunod sa iya kaubuton, magatuman sa kaubuton, ang iya kasugoan, dayon mapamintinar ta, mapadayon ta ang aton pagpakamatarong nga iya nga gin paangkon sa aton. Diri ang kamatuoran gin pastar sa maathag nga mga linya. Ini nga kaluoy kag kaayo indi gid takos kita. Ang grasya ni Kristo hilway sa pagpakamatarong sa makasala nga wala sing merito ukon pag-angkon sa bahin sang makasala. Wala kita sa aton kagulingon merito, wala kita mahimo. Muna nga, kung kita nagasalig kay Kristo, nagatuo kita kay Kristo nga siya gid lang ang aton bugtong nga paglaom sa sini nga kabuhi kag sa palabuton, ang iya nga pagkamatarong sa bugos iya atag sa aton. Bugana na siya. Ang pagkamatarong, isa na siya kabugos. Bugos nga kapatawaran sang sala. Sa tiun nga ang isa ka makasasala, magbaton kay Kristo paagi sa pagtuo sa sinang atiun siya ginpatawad. Ang pagkamatarong ni Kristo ginisip nga iya na kag hindi na na siya dapat magduha-duha sang mapinatawaron nga grasya sang Diyos. Wala sing bisan ano nga pagtuo nga nagahimo sini nga aton manluluwas. Ang pagtuo hindi na makadula sang aton pagkasadaan. Tuod man na siya. Ang point na rin makautoran nga ang pagtuo, wala man na siya merito. Wala man na merito. Ang dugo ni Kristo, ang may merito ay may gahom. Amo na nga, kay kung kisa, magsala ang mga nagatuo kay, di ba? Damo subong nagasiling pagtuo na lang, pagtuo, pagtuo, ni na kinanglan, magtuman sang sugo. Dira gani ang dako nga kontrobersiya eh. Kag dira ang dako nga inaway sa mga, ang iba nagdibatihanay na gani. Makita mo na sa YouTube, makita mo sa Facebook, magdibatihanay na sila. Kaya wala sila magkaintindihanay. Hindi naman kinanglan magdibati kung ang panay tani, nagkaintindihanay. Kaya ang pagtuo hindi na makadula sang aton magpagkasadaan. Si Kristo amo ang gahom sang Dios para sa kaluwasan sang tanan ng mga nagatuo. Ang pagpakamatarong nag-aabot paagi sa mga merito ni Kristo. Ginbayaran na niya sang ang bili para sa pagtubos sang makasasala. Apang paagi lamang sa pagtuo sa iya dugo nga si Jesus makapamatarong sa tumulo. Ang makasasala hindi makasalig sa iya kagulingon nga maayo nga mga buhat bilang isa paagi sang pagpakamatarong. Wala. Bisan gamay, bisan ano kagamay nga parte, walay labot ang aton mga hinimuan. Nakahimo lang kita kay si Kristo ari na sa aton kabuhi. Kay kun wala si Kristo sa aton kabuhi, sambal ni Kristo, kun wala ako, wala gid kamo sing mahimo. Amo na nga, kun may nahimo man kita nga matarong na sa iya tubangan, bangod sina kay kita iya gin matarong, iya kita nga gin hatagan sing gahom. Nakahimo na kita sa iya kabuton, nakahimo na kita sa pagtuman sa iya mga sugo. Muna nga, dapat ang makasasala mag-abot sa punto nga iya isikway ang tanan niya nga sala. Maguntat sa pagpakasala kag batonon ang isa ka kadakuon sang kapawa, pagkatapos ang isa pa ka sam nagasilak ini sa iya banas. Ginahangop lamang niya paagi sa pagtuo ang hilway kagmugana nga aman nga ginhimo ni sa dugo ni Kristo. Nagapati siya sa mga saad sang Dios nga paagi kay Kristo, ginhimo sa iya ang pagpakabalaan kag pagpakamatarong kag pagtubos. Kag kun magsunod ang makasasala kay Kristo, magalakat siya sing mapainubuson sa kapawa, nagakasadya sa kapawa kag nagapalapnag sina nga kapawa sa iban. Magasir bala? O simple ka makita ka man, matingala naman ang mga tao nga kung ikaw sa una, lasingiro o palahubog. Kung ikaw sa una, sige panahor. Kung ikaw sa una, bairo. O tanan naman ng mga bisyo aras sa imo, pero tingala sila nga, oh, nga man ni si Juan de la Cruz nga na bago naman yung kabuhi ni. Nga ano ni, mamangkot na sila, matingala sila. Amo na nga bisan nga wala ka man naghambal pa sa ila, dako ang ila katingala, sa imo makatilingala nga kabuhi nga nabag-o ka, kay gali ka, ginbaton mo sa Kristo sa bugos mong tanggipusoon, sa bilog mo nga kabuhi, kag nakita nga amat-amat mga ginkabuhi ang iya pulong. Amo na ang pagpalapnag sa iban. Bangod gin pakamatarong, ikaw paangi sa pagtuo, nagadala ikaw sing kalipay sa pagtuman sa bugos ni mo nga kabuhi. Amo na. Ang paghidayat sa Dios, amo ang resulta sang kung ano si Kristo para sa aton. Ang mga

porma sang pagyusa, sang silak, sang adlaw, kag ang ulan. Gani ang balangaw nga nagapalibot sa trono nagarepresentar sang gintingog nga gahom sang kaluoy kag kama katarungan. Hindi lamang ang hustisya ang dapat huptan. Kay ini magatabon sang himaya, sang balangaw, sang saad sa ibabaw sang trono. Ang tao makita lamang sa silot sa balaod. Kung wala sing katarungan, wala sing silot, wala sing kaligunan ang gobyerno sang Diyos. Amo na, ang Diyos may ara gobyerno. Di ba naghambal si Apostol Pablo sa Hebreanon 4, versikulo 16, nga magpalapit kita sa trono sang bugay? Oh, trono sang bugay, ang butang balon, ang trono sang grasya, ara sa kay Kristo. Now, kung maghambal kita nga trono, aro ang ara dira sa trono, ang hari. Anong ginhimo? Nagapungko, siya subong nagpatunga sa may kag sa aton. Bilang mga makasasala kita, siya ang aton abogado. Karon, kung may trono, may hari. Kung may hari, may ara bala ginharian. Di simpre, kung hari siya, may ara ginharian. Anong ginharian? Bilog kalibutan. Sa espiritual, ang aton tigipusoon, ginharian man. So magpalapit kita sa ginharian ni Kristo, sa ginharian sa bugay. Wala ginharian nga walay balaod, walay sugo. Amo man nga may aragid kasuguan. Mana nga, ang pagsamo sang paghukom sang kagkaluoy, amo ang nagahimo sang kaluwasan nga bugos. Ang pagtingob sang duha, amo ang nagatuhoy o nagatoy-toy sa aton samtang ginatanaw naton ang manunubos sang kalibutan kag ang kasuguan ni Jehova. Sa pagsinggit, ang imo kalulo naghimo sa akon nga dako. Nabaluan naton nga ang ebanghelyo isa kahimpit kag kumpleto nga sistema nga nagapakita sang pagkawalay pagbag-o sang kasuguan sang Dios. Nagahatag ini sing paglaom sa tigpusoon kag sing gugma sa Dios. Ang kaluoy nagaagda sa aton sa pagsulod paagi sa mga gawang pakadto sa siyudad sang Dios kag ang katarungan ginahatag sa paghatag sa tagsa ka matinumanon nga kalag sing bugos nga mga pribilehiyo sumong isa ka katapo sang ging harianon nga pamilya, isa ka anak sang langitnon nga hari. Kung kita may depekto sa kinaiya, hindi naton malabot ang mga gawang ginbuksan sang karuoy sa mga matinumanon. Kay ang katarungan nagatindog sa ganghaan kag nagakinhanglan sang pagkabalaan kaputli sa tanan nga mga luyag makakita sa Dios. Kung ang katarungan nadula kag kon posible para sa Dios noon nga kaluoy nga magbukas sang mga gawang sa bugos nga rasa, walay sapayan sang kinaiya. Mayara sang mas malain nga kahimtangan sang pagkadisgusto kag pagrebilde sa langit sang sa wala pastanas ginatabog. Ang paghidait, kalipay, kag paghiusa sang langit, pagabungkagon. Ang pagbag-o gikan sa duta, pagkadto sa langit, hindi magbag-o sang mga kinaiya, sang mga tao. Ang kalipay sang magintubos sa langit resulta sang mga karakter nga naporma sa sini nga kabuhi suno sa larawan ni Kristo. Ang mga santos sa langit mangin una nga mga santos sa duta. Kung gusto kita mangin santos dito sa langit, una sa tanan, mangin santos anay kita diri sa duta. Muna nga, if you want to be saints in heaven, you must first be saints upon the earth. Ang tumalon masantos. Paano kita masantos? Hambal ni Juan sa sulat ni Juan sa Apokalipsis o Bugna 14:12. Here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Isa sa ginkinahanglan nga pagsulundan nga mangin santos kita sa langit, dayon unas tanan maglasantos kita din sa duta, amo ang kasuguan gid sang Dios. Ngaman, aton liwaton, ang Revelation 14:12. Here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Ang pagtuo naton kay Jesus kag ang pagtuman sa iya kasuguan, particularly ang Ten Commandments, hindi gina pwede nga bulagon. Hindi gina magbulagay. Ngaman, bangod kay, isa na siya sa pagsulundan ng ginkinahanglan. Nakasala ang aton o nangin ng ginikanan, nangin makasala ini ang kalibutan bangod sa paglapas ng sugo, mangin balaan lang ka o mangin santos lang ini nga kalibutan kag ang mga pumuluyo sini kun magtuman sa kasuguan sang Dios. Amo na nga dapat gid naton nga

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning, namahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
3: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yun pang pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa fine ta, kina-consider ka na ubis.
5: Damo, no, ng mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang gani carots.
5: Oo, hindi lang carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nulos.
2: Dala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sini nga babalaan yung mga flowers na damok probiotic.
3: Basta. Ano tayong engineer man?
0: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damok ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Kung ihanta ka ron, ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinoroso, kaupod din sa nakadiskasyon, si Dr. Mil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sureta. Dr. Mil.
6: Sa tanan natin ng mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito ng suplemento, DTX500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
3: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Mil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sini silingon, Dr. Mil, nga ang aton atay migko, puno sa toxins?
6: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX500, Mighty C, kag Pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sang gitawag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa dugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or naghubag ang atay kung tuma na kadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, mo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga naga-damage bangod sang inflammation.
3: Quick review lang ta ha, sa pinaka-importante nga function sa atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. Iniman ang nagahimo sang steroid hormones, kangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
6: Hmm. Including na na, Sir GP, ang gitawag cortisol hormone. Nga mo ini ang gitawag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Mm. Ini man ang anti-stress hormone sa atay ginahimo ang gitawag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So, amo na nga kung may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudkulang ka na sa cortisol kag stressful ka na. Confused ka pa, disoriented ka, gina-anxiety attack ka. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay.
3: Mm.
6: Ang mga palainom, kilala ko ni. Palainom sang DTX 596. No, amo nang pinakanamis, Sir Boy.
3: Palainom
6: no?
3: Ako.
6: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan ang DTX 500 kag mighty C ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
3: Correct, Dr. Mel. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards,
6: broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kaya ini ang mga nagbulig tinlo sa mga cellula kag tissue sang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o pagubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
3: Wow.
6: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
3: tinlo. Tayo, no? Like avocado, Dr. Mel. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair sa liver
6: avocado
3: cells.
6: Subong.
3: Tatlo ka bilog avocado sa isang semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
6: Take note, ang avocado may glutathione man.
3: Ay,
6: na,
3: wow.
6: No? Actually anything anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal sang naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty C or Pure C tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay, Sir GP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Kanang lang mapapahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
3: Oho.
6: Kag kinahanglan nun mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag hindi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, dako nga bagay bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo kag tiil. Mahilo pa na mata mo kag panit. Mientras okay pa ang atay mo kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imo nga lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: DTX 500.
9: Imo pangalan na partner.
10: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
9: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pila tong score gani?
10: 470.
9: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
10: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa aga. Bali, 2 times at it.
9: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
10: 160.
9: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
10: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500.
7: DTX 500.
3: May mga madamo pa ng mga health benefits na makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kadadlaw. Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagresulta sang mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag pagsagi or luyat-yat sang imo nga guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect na man-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
6: Hmm. So, ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, Sir GP, ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatuga sa gitawag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sa heart kag pumps ang lugo sa bilong nga lawas, ini ang nag-generate sa madamo nga gituwag free radicals or tuktok. Kagundamo ng free radicals, bangod kulang sa antioxidants, diri nagasugod nga matamat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may heart failure ka na, kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na, susubong pa lang, dapat inom ka na DTX 500, inom ka na may TC or PRC, agon maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
8: Hindi man tanan, hindi tapos kalimtan ang importansya sa DTX 500 kag may TC sa aton kidneys. Sunod sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo, nagaresulta sa sustained tubular injury kag ni nga mapalisan sa oxidative stress, damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for your for the repair, but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, ga tingob ni siya sa imo kidney. Parisan pag sa napatay na selula sa tungod sa inflammation, nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kay ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka, cause inflammation produces oxidation.
3: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon, hindi magpanigarilyo.
6: Agoy.
3: Untat, inom alcohol.
6: Agoy.
3: Magkaon sang healthy nga diet, which
6: Rustan
3: is more on fruits.
6: Ngrustan. Palahubog.
3: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much ng mga karne. If hindi gid malikawan, bilion ang puti nga karne na kabalos.
6: Kabalos?
3: White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinakaimportante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kung hindi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life, and be cancer free.
6: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or PRC. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang mupanit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinloan pa yung dugo. So kung gusto ka sa ang gitawag holistic approach sa health management, permi na mo ni ginakumpanya, DTX 500 kag Mighty C. Hindi na rabaw, panago-nago lang na siya.
11: Anong sekreto niya?
3: Mahilig siya taguay?
6: Once ka panago siya na rabaw, gagamit na siya sa DTX herbal oil. Kaya mo itong gamito pamasahe. Niya, ipamasahe. Kabula ko mo kung ano, sino ang kapamasahe sa'yo, pinaidad, sir boy.
11: Dizzy, ano, dizzy?
3: 19, ang 8, nag-19 ako nung last year, 18, plug mo. Huwag ka 19, ha?
11: Kampiyon ni
6: McPeach. Kabula ko ang pinipisyo kung magpamasahe ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung kapamasage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX herbal oil.
3: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
11: Maligo kadlaw-adlaw, no?
3: Basic.
11: Maligo. Basic gina yan.
6: Ang pagligo is not enough.
11: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na akong mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ani ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Ramil, giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Ha? Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
12: DTX 500. Si Edwin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akong sugar.
13: Ilang imo nga gininom nga kapsula?
12: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akong sugar.
13: So, wow.
12: Namin nagita akong nga pananawan, wala na gabi ring akong likod, wala na akong nga tustok-tustok sa akong nga tiil.
13: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
12: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa akong nga lawas.
7: DTX 500!
14: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: So pareho man ni Blanca Permen mo gina kumpanya. Mm-hmm. Dapat maligo gi kada adlaw.
6: Dapat lang.
3: Oo, oh, hindi pwede nga.
6: Kung maligo ka kada adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag indi paglipatan after ka maligo,
15: para mabares kina, may pares.
6: Di siyempre, mm-hmm. Klinika Dio.
15: Klinika Dio. Mm-hmm.
6: Damo yang ano, hindi kasaw sa iban nga deodorant, try nyo Klinika Dio. Oh,
11: amo ning pag-asa nyo no, kun dugay na way gay pikto deodorant nyo, amo niya. Mm-hmm. Ang makapepekto sinyo nga akay ang mikrobyo nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gid sa VCO nga ara sa Klinika Dio Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Klinika Dio Fresh.
3: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
11: Ibo si malat na ka. Sabang taas.
3: Nakapangapi ka na.
6: Of course. Burito nga kape ni Sir Eljan, wala na sa iban.
11: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimo silula. That's why gaamat-amat kahub kung ang imo kapik tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag-DTX Premium ka nga aduwa ang antioxidants ni Ergotionine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE, ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni Hubin dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar because it's a natural sweetener.
15: Sir Boy. Pwede sa mga diabetison.
11: Pwede sa mga diabetison.
15: Kapito na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pugaan to na lang ato yung kape sa nga duwa ka soft gel sa nga D3 Bio.
11: Mm-hmm.
15: May... Oo, gatamis. Kaya tamis ang D3 Bio eh. No? May protection ka na sa kagaw.
11: May protection
15: may
11: pa.
15: May antioxidant ka pa.
11: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Okay, puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotionine, may harak ka pa monolaw rin ngalin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Baga, tindog tanan.
6: Kung aga, kapakapis siya, butangan niya extend. Kung grabe ya, gapamasad siya, kag-inom siya extend.
11: Ay, kampiyon. Anyway, naming extend, kinami mo blood circulation, naming delivery sa vitamins and minerals.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
11: Thank you, Sir JP. Kabalo na kitang D3 Bio. Gaamlik sa itong kung tatangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ginaputiktahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula, putiktado sang D3 Bio. Subong adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
6: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. no? Ang nakanami lang yung ang BCO, dahil wala kaagi init, Sir Boy.
16: Pinaka-kampiyon klase.
6: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, Sir Boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula, mid of lipids.
16: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Ang aloblaxin eh, lipids.
6: Tikong pala inom kaya di tribayo, nami ang pundasyon sa imong akuan, gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag di tribayo. Siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, gina-counteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
16: Nagpamati sa aton.
6: Ang cytosol, Sir Boy, amunin siyang part sa imong cellula na responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
16: Uy, ano?
6: May glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula, may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginono. Di may ga-damage. Ang ato cellula,
16: may ga-repair man.
6: May ga-repair man. Ga-produce ang glutathione. Pero, hindi magana si glutathione kung wala ditribayo, Sir Boy. Nga, because ang ditribayo, ang MCT nga aras sa ditribayo, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imong lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gituag cytosol environment.
16: Uy, kampiyon.
6: So, sano kaya man ditribayo ya? Nga, inom-inom ka lang ditri, kulang na.
16: Kulang na.
6: Kulang na kung ditri lang. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doxam.
15: So importante na ang good fat sa aton yung mga cellula, Sir Boy, labilangit sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok ya, Sir Boy, 60% is made of fats.
16: Correct.
15: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
6: Pero may pila tumatian sa unano? Kaon mani.
15: Kaon mani.
6: Pero lain nga mani ang ginakaon, Sir Boy, no? Nga anong ara sa mani? Oh, di ba? Perdi ang mani sa ano, sa D3 bio.
16: Layo lang.
6: Layo gid ya. 100 times.
3: Mas lalakit ang joints ng kaon mani, guro. Hindi ko makuha ang the same effects ng D3
15: bio. Diyari, tunlon mo lang. No, so D3 bio kinanglan sa aton nga brain, Sir Boy, para sa ginatawag good fats. Kag ang D3 bio ang MCT sina responsible sa pag-create sa ang ginatawag myelin sheets. Putos sa aton nga nerve cells, Sir Boy.
16: Nerve cells,
15: ang electrical wire, Sir Boy, may putos na siya eh.
16: No? Amo nagnatag sa D3
15: para bio. Hindi mag kuan, hindi mag short circuit. Amo man na ang aton nga
6: try nyo ba lang mga wire nga live wala putos.
15: Oo.
6: Di ba gasiga-siga.
15: Kurente ka, no? Kag amo man ina ang kapundanan kun nga sig ang gitawag pagdala sang signal o kon impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa Sir Boy, no, especially sa aton nga mga organ, no. Kag ang ditribayo hindi lang ina ang mabulig sa aton, Sir Boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton. Kaya ang ketones amo na nagapanghimo sang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga amo na kabagdanan sang aton nga pagka malipaton na Sir Boy. So damo pagidya, Sir Boy, ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton. Kag naga-provide pa sa ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses, no, sang aton nga utok pagadto sa mga organ sa aton nga lawas, Sir Boy.
16: Gabi, no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka and energetic nga ah, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sa imo cellula, gadamo mangli ang mitochondria, ang makina sang cellula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria, kampiyon. Ano pagit mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambal ni Dr. Ramil, is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabaluni siya maprotect sa cell, kabaluni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo cellula. Ano ginapagwa sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide, ginapagwa sa imo cellula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man na ang aton cellula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, ginapatagit may lipids siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane, and it also contains against gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Anong butsiling yung sina? Kung gadito yung bayo ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makinasin mo silila, which increases... which decreases intracellular, ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imosilula. Ina, tanan-tanan, ginahatag sang D3 bio. Mm. But there's more, Dr. Ramil. Mm.
6: Kung wala kagainom D3 bio, sir boy, hindi gid matipanan ang imosilula. Nga, kung wala D3 bio, wala sang may muprotekta sa imosilula against virus and bacteria.
16: Mm-hmm.
6: Ti kung wala si D3 bio, atakihon ang imosilula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, sir boy. Mas gadamo pa ka selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bakterya. That's why si D3 bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pipermin naman ang balik-balik, monolaurin,
17: monocaprin,
6: monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na siya mga ayaw yung bulig sa imo ano? Immune sa imong system. Immune system. Relax ka lang, immune system. Kami bahala. So meaning pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, mm. Imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sang D3 bio, mm. Nga ara sa kada selula. Mm. So amo na, pipermin naman ang balik-balik. Once nga mag-inom ka D3 bio, para maprotektahan, malagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, sir boy. Isa lang.
16: Mm-hmm. Every 8 hours.
6: Kung damo ka kwarta, kung damo ka kwarta, damo ah.
16: Mm-hmm.
6: Damo ah, kayo wala na sa ano, wala side effect, wala...
16: It's all natural.
6: Tanan natural na, wala na yung chemical. So, dire na kanami, nga kung palainom ka D3 bio, hindi lang maprotektahan against virus, bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan ni imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, sir boy, nga makakausa ng ito ang
17: cancer.
6: Mm. So meaning pa, maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka-cancer.
16: Mm.
6: Te, may amo ka mo ng suplemento, D3 bio, no? Ang isa sa mga pinaka-the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
18: D3 Bio with Physio.
19: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, isa, galabot, itatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
18: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga, magabuti ka. D3 Bio.
20: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
18: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
14: Ikaw ba lang may ginapatiag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika ka, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa Tupad, sa St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Meron pa. Pabinipisyo nga makuha sa pag-inom sang D3 bio kadadlaw, Dr. Mil?
6: Yes. Ti, kisa uso ang chicken pox. Before pa, pagkabalo ni mo nga may mga sulalog na, mga tupad balay.
3: Uh-huh.
6: Before pa ka magkasulalog, inom ka na, tumar ka na D3 bio. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever?
3: Uh-huh.
6: It's also
3: virus
6: no? Kinanglan inom D3 bio.
3: Abisan dinggi, ganig inom ko.
6: Di ba dinggi subong? Grabe ang kwan. Damo, painom mo na daan before pa magdinggi. Hindi nga, dito pa painom nga may dinggi na. Because, ining gitawag D3 bio, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus. Nga, kaya patyon sining gitawag D3 bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3 bio, ginator niya to antiviral monoglycerides. No? Sa imulawa. So, isa na da, ang gitawag monolaurin.
16: Hmm.
6: So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex,
17: causing leakage and complete disintegration sining gito ang envelope, sir boy, patay na tanan.
1: Patay sila. Hmm.
17: Kag hindi lang hastada, hindi lang virus ang kaya pat yun.
1: Bacteria.
17: Sang ano? Even bacteria, mga TB honda, inom gid mo ditribayo.
3: Hmm? Ang ano ni ang aton immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikadua, ang immune system gid maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni Ditribayo. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system, ginabuligan ni Ditribayo nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So, kung may Ditribayo ka sa imo nga system, may dalan, way labot nga ginabuligan ni absorption sa vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas.
17: Wala na mi tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayos sa tuntanan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myadaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbis Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakal sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So una,
9: today, magid ako sa akong body odor.
10: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: naghamis ka nagputi, gid ako nga pani.
9: Salamat sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Pabakas sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
14: K5.
6: K5
14: News FM.
6: K5.
14: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso!
16: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
17: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 4:35 sa agang oras. Ginadulong sa tos kalawang song, Clinica DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na! Naka-detox ka pa!
18: Balita K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update, Balitang K5 sa umaga! K5 sa umaga.
2: Isaiah 1:17. Learn to do right, seek justice, defend the oppressed. K5 Ray Umanay
18: para sa balitang
2: K5 sa umaga.

0: Hi, hello, good morning! Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad, kag probinsya sang Iloilo. Good morning, Western Visayas. Welcome na mga ka-K5 sa itong sininga pagpangalagad sa Lunes Gedisyon sang Balitang K5 sa Umaga. Sa inyo kinandan akong inyo alagad sa kanginan ko po ninyo sa tag sa kaaga. Ako naman si ka-K5 Ray Espeha Umalay.
1: K5 Ray Espeha Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga.

abi-abi tanang presensya sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati. Umalin sa aton sining mga vendors sa nagkalain mga merkado publiko sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Sa aton sining mga ka-K5 nga mga kauturan, mga ka-K5 naton. Nagka-upol kag pamatigid sa aton sining barwa nga pagpangalagad sa aton sining mga taxi patrollers, mobile patrollers, sa mga tricycle driver, e-bike driver, van driver, bus driver, jeepney driver. Nakatutok yun ang ila sining mga stereo sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Sa tananda ng mga distrito sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Ginatamyaw taman sa mayo nga morning ang aton sining mga kauturan, mga online netizens naton, naton sini barwa nga pagpangalagad sa aton sini nga Facebook Live. I-like, i-follow, i-share para mas malamo pagid mga ka-K5 naton around the world ang makapamati diri sa balitang K5 sa umaga. Sa mga overseas Filipino workers abroad, OFW, good morning, good afternoon, good evening.

0: Adamo kita sa mga labing talapangdon ng mga balita nga ito sa liban mga pagkadiskusyonan sa mga adlaw sa Lunes. Standby ka mo mga ka-K5 sa itong sining mga balita diri sa balitang K5 sa umaga. Kaya na tamyo at sa maayong morning si Teresa Alconada Redunda. Ma'am Tere! Good morning, Ma'am Tere! Ang kapamati, gidra sa barangay Kasalsagan, Pototan, Iloilo. Si Ma'am Mary Ricabar, good morning! Happy Monday ka kay Pebre Umalay. Take care and stay safe and be healthy always. Salamat gid, Ma'am Mary Ricabar from USA. Ma'am Ning Ilumba, good morning! Heavenly Father, thank you for the gift of another new morning. Thank you for the love, mercy, and your faithfulness that never fails. As this new week begins, please fill our hearts with your peace. Guide us with your thoughts, words, and actions. Give us strength to face every challenge. Give us good decision and patience in all situations. Please surround us with your angels wherever we go. Teach us to be grateful for all your blessings, big or small. I lay our lives into your loving hands. May everything we do today honors and glories you. A blessed Monday morning. Amen. Sa imo ka K5 Ray Umalay, kag sa tanan nga mga ka K5. Salamat gid Ma'am Ning Ilumba for sharing the word of God sa mga aga because every gising is a blessing.
1: K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa umaga.
0: Nagapangapina si Sir Nonito Sumbong sang DTX Coffee Mix. Ang kape nga kampyon ni Dr. Ramil Itanguy. May chia seeds ang palaya kag sugar cane extra kag basta gani kape. Every morning sapta na kapamati sa balitang K5 sa umaga. Parisan gid sang klinika DTX Covenix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa umaga.
0: Sa aton sininga imbukara sa aton sininga pagbalita kontang ang pinakalatest updates ang weather bulletin up report sa nga DOST pag-asa mga kakipay sa mga pinalangga naton ng mga taga palamati. Good nga mabalaan naton ang aton sininga tiyempo no, ang lakat sa nga prahon mga kakipay no, kadungan mga kuturan sa nga sininga asod-asod nga pag-inulan sa intalikdan ng mga sinimana. Nagtuga naman sa pila kapagbabaha sa pila naton sinig ka mga kabarangayan sa iban nga banwa sa aton sining mga ka-K5.
1: K5 Ray Espeha Umalay

May pila ka mga tropical depression nga ra sa guwa sa Philippine Area of Responsibility lakip na ining si Typhoon Saudel. Hibalo na ton ang epekto sini sa sulod sa Philippine Area of Responsibility.

0: Responsibility upon kay Engineer John Baron sang Pag-asa Iloilo. Engineer, good morning. Live kita sa K5 News FM Iloilo. Kaupod mo si K5 Ray Umalay. Ang aton sini pinakalatest nga lakat sang panahon, Engineer John Baron, live Pag-asa Iloilo.
1: Hello sir, good morning kag sa aton man mga tagpalamati. Latest nga weather update naton sa adlaw sang Lunes, August 24, 2026. Sa aton nga update no, ang southwest monsoon nag-aapekto ini sa may northern and central Luzon. Meanwhile, may ang tatlo naton ka bagyo no nga gina-monitor currently outside sa aton nga area of responsibility. Una ang ining tropical depression no nga may formerly known nga si Bagyong Neneng, kalayoon sini is 520 kilometers north of Itbayat, Batanes. Maximum sustained winds is 55 kilometers per hour malapit sa iyang sentro. Gustiness nga pwede maglabot sa 70 kilometers per hour. Present movement is west-southwestward at 15 kilometers per hour. Ay kadua is amuning tropical depression manong nasa location or sorry, say nasa kalayon 1,330 kilometers east of southeastern Luzon. May maximum sustained winds nga 55 kilometers per hour malapit sa iyang sentro, kag gustiness nga pwede maglabot sa 70 kilometers per hour. Present movement niya is north-northeastward at 10 kilometers per hour. And ang ikatatlo na ito nga bagyo no, muni si Typhoon Saudel sa kalayon 1,660 kilometers east-northeast of extreme northern Luzon. Maximum sustained winds 175 kilometers per hour malapit sa iyang sentro. Kagastines nga pwede pong labot sa 215 kilometers per hour. Present movement is west-northwestward at 30 kilometers per hour. Si Typhoon Saudel, no, gina-expect niya naton nga mag-sulod sa par subong adlaw. And tropical depression nga located east of Visayas na na-mention ko na lang gid is possible man siya no nga magsulod sa PAR. So depende kung sino mauna sa ila, either pangalanan ta siya Obet or Pilandok no. So kung sino ang mauna sulod, si ang iyatag naton nga local name is si Obet, and then ang second entry naton is si Pilandok. Ang ininga bagyo si Typhoon Saudel, actually dasig lang yung pagtiner niya no, kay do upper right corner lang ang pagsulod niya. So expect na siya naton pagkabuwas magwa man siya dayon sa sa PAR going towards sa Taiwan. Meanwhile, ang diri naman sa atin sa Western Visayas no, generally fair weather kita. May mga chance sa gyapon sang ma-isolated nga mga pagulan, panginat kag panagob dala sa mga localized thunderstorms. Ang hangin may natugtob makasarangan sa direksyon ng bagat na nakatundan. Ang mga magadala sa makanan ay tugtob kasarangan ng mga balod sa aton kadagatan. Forecast temperature na ito 26 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw magabotlak 540 sa aga, magatunod ini 604 karon sa hapon. Ang mga itong latest weather update. Ako si John Baron. Madam, magigit nga salamat.
0: Sir, John na. Ang ining Typhoon Saudel, tropical depression sa makita naton sa gwa sa Philippine Area of Responsibility, especially ining tropical depression nga may ara sa location subong sa east of southern eastern Luzon, parang litan na mga within 24 hours makasulod ini sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. And ano kada kuang posibilidad nga maging isa ini ka ukon na maging isa ini ka typhoon ukon na tropical storm, Sir John Baron?
1: Well, ang if you are referring sa tropical depression nga nasa east of southeastern Luzon.
0: Yes.
1: Bali gina-expect ni siya naton nga possible nga magsulod man siya sa aton nga PAR. Amon na galing no kay actually may ano man sa sir, may chance man siya nga magsulod siya sa subong adlaw no. So paunahay na lang ni sila ni Saudel kung sinong mauna sila. So kung sino mauna sila, gaanta siya pangalan nga si Obet. Bravo ang ining si ang ining topical depression naton which is lalo na si actually ni Saudel no duha actually ning scenario sina diri naton sa ano no sa ining bagyo pwede ni siya abing magsulod sa par o pwede ni siya igupo na lang ni ano no ni typhoon na Saudel so ano ni siya ang gina-expect ni siya naton base siguro mag ano ni siya no magsulod ni siya sa aton nga par base ano na lang ni siya tropical depression na lang no or magatiner lang siya sa isa ka tropical depression depende kung higupon siya ni ano no ni bagyong Saudel pero kung hindi siya pag ano no pag higupon ni typhoon Saudel possible mag ano siya mag intensify pa sa ano no sa isa ka tropical storm category.
0: Okay. How about ining tropical depression nga si may international name nga si Gainari nga formerly known as tropical depression neneng may tendency pa ihan nga mag-combine ini sila ni Typhoon Saudel kay ti kulang tawon nato ng location nila kag current nga posisyon ni tropical depression na Gainari lapitanay na lang ni sila ni Typhoon Saudel Sir Jan Baron o kon na eventually mapalayo naman ining si tropical depression Gainari.
1: Yes sir, ang tropical depression nung formerly known nga si Neneng unlikely siya nga magano no mag merge sa kay Saudel kay medyo layo niya ang location sini is ano no ang dito na dampi sa may Taiwan. Ang possible nga magano no mag merge mo ning si Typhoon Saudel kag ining tropical depression nga located sa east of southeastern na Luzon.
0: Just in case ang direction sila ni tracking nila ni sini sir just in case mag-merge si Typhoon Saudel kag si tropical depression kaning ginala ara subong sa gwa sang Philippine Area of Responsibility especially sa location nga east of southeastern Luzon do you think sir mangin ano ni mangin na ang track ang iya sini area gali sini nga husuyon sa ibabaw sang o kon na ang padulong man sa area sang Taiwan kag indi magala wala sang tsansa nga maglandfall sa landmass sang aton sini pungsod
1: based sa aton nga ano sir no latest na track ang ining si ang tropical depression niya nga maning lapit lang si kay sa kay ano no kay Typhoon Saudel ang iya ni abi nga ano sir no ang sa subong ang iya ni nga dalagan is northeastward kung mabaka northeastward ano pa rin siya nagpapalayo pa rin siya actually no sa landmass naton but hindi na expect niya siya naton do ano ni siya ay magpapalayo subong papalayo ang iya nga dalagan pero do pa recurve so ang tendency papalayo siya pero maano man sa gali dayo no mabalik man siya going towards sa ano sa at going towards sa pasulod sa aton nga par no so amo na aton nga ano nga possible nga track niya and eventually basi magsulod gyud siya sa ano no sa par depende kung higupon pa siya ni Saudel or hindi na
0: pero kung di sa paghigupon ni Saudel ang direksyon ni tropical depression ngani Sir John no may posibilidad nga magigo siya or maglandfall sa apya ano sa aton landmass ang at sa aton sinipungsod
1: sa subong abi sir ang aton nga track no kung masulod gyud siya sa aton nga par amo man siya sir no going towards sa Taiwan man siya pababaw man
0: ang siya.
1: Iyang dalagan so sa subong manubo man ang chance no nga mag ano siya mag landfall siya sa aton pero amo na nagaling kay kung magsulod ni kung magsulod niya bang tropical depression eh medyo mas malapit-lapit ni ano sa ano no sa may landmass naton compare ni sa kay Saudel so kung mga muna siya mas ano gini ano mas ma pa-enhance siya man ang southwest monsoon naton and mas damo gini ang areas nga pwede niya maapekto ano compare siya nga gin suyop lang siya ni ano ni Saudel tapos si Saudel lang ang mapa-enhance ang aton nga southwest monsoon.
0: Sige. With that, Sir John Baron, madam, ugid nga salamat. So, overall, subong adlaw, we're expecting nami ang aton sininga tiyempo.
1: Yes, sir. Sa subong fair weather kita, muna nagaling may mga isolated rains or thunderstorms na nung nga posible magtuo sa hapon or sa gabi.
0: All right, sige. Salamat kad na live bagarang report dira sa Pag-asa Iloilo, Sir John Baron.
1: Sige, sir, and good morning.
2: K5 Ray Espeha Umalay para sa balita. K5 sa umaga.
0: Nabatian ang pinakalatest nga weather bulletin update live sa Pag-asa Iloilo. Sa ito sini mga pinalangga ka mga taga-palamati. So, expect aron ta kami aton sini nga tiempo subong adlaw. Sa aton sini nga mga kaki5 tanan nyo nga mga hilingi gawon nga mga helikopter ubrahan nyo nang kadaan. No, sa aton sini nga mga kultura. Pero ning si typhoon so dio layo-layo ni gawai, no? Direction sini pa kada dulong sa may Taiwan. Sa aton sini nga mga kaki5 and ti ko makasulod siya sa Philippine Area of Responsibility sa kadagatan dumalang ni sa, no? Malayo ini sa landmass sang Pilipinas. No, kag by tendency ang ginahambal ni Engineer John Baron nga isa ka tropical depression sa idalom nga porsyon ni typhoon Saudel nga kung pananglitan nga magsaka ni sa higopon sa ni typhoon Saudel kag ma-merge sila, mag-combine sila mga kakipay. No, kag ti ko mag-combine sila probably mabaskog ining si typhoon Saudel pero ti ang epekto sini ini man aton kalayon nga mabatsagan kay ti malayo ni ang ila sini nga location. Pasaka pababaw bakadto sa may pungsod Taiwan mga kakipay. No, sa aton sini nga mga pinarangga nga mga tagpalawat. Mark Vincent Avien, Bibing Bibian Pagtulunan, good morning. Ma'am Cheryl Apating Branya, Danilo Istamato. Nga pamatigid sa aton sini nga pagpangalaga dira sa may Danis Dragon Fruit Farm sa Mayagaw. Wow, para kampiyon sa nato makatilaw sang dragon fruit mo, sir. Ang ligad to, kisuri, aray kita sa December kung paano magtanong sang dragon fruit. Mabakal ko bala na si Imo sang ano, blaki man, ano, mangko sang dragon fruit, labisan di balak puno. Sir Danilo Ismataw, ang may pinakamanamit nga dragon fruit farm dira sa Mayagaw. Ang aton sini nga solid K5 supporters. Ang oras, alas 4.57 sa aga. Sa tonsini nga mga ka-K5, diretso kita sa mga balantayan na tonsini nga mga update kag mga balita. Sa tonsini nga pagpangalaga diri sa balitang K5 sa umaga.

0: K-Bye, Ray Espeja Umalay para sa Balitang K-Bye sa Umaga.
1: Sa mga nagapanguna ng mga balita lokal, Waloka school-based simulation exercise, ginpatigayon sa PRO 6 sa probinsya sa Iloilo. Kagkapin na 160 milyones ka balor sa droga sa Western Visayas na kompeskar sa PRO 6 sa malin Mayo 22, tumtob Agosto 15. School safety kag emergency preparedness sa Western Visayas ginpasangkad pa sa PRO 6 sa Iloilo City Police Office magapatigayon man sa simulation exercise. Kag LTO 6 imbestigara na mga sakay sa motorsiklo nga nagpangnipa sa traffic cone. Kag nakuhaan ini sa video ang ining lalaki nga nagpanipa sa traffic cone. Kag voluntaryo nga nagpadulong sa opisina sa LTO. Report ni KK5 Jenny Kauyunan. Kag elf truck kag motorsiklo nagbungguan na isa banwa sang lemery driver sa motorsiklo kag back rider sini Pilason. Suspect nga naglise sang bag sa banwa sang San Miguel pasakaan na sang kaso. Sa report ni KK5 Aaron Ripoyo. Anta pagit karon kay may kinagamot o kagabi sa may L98 tong diri sa may distrito sa Ngaro. Pilaso ng tsurato sang isa kalalaki matapos mga kakipaib gaginta pungol ni alias Bulag ining 24 anyos mga kakipaib nga bata nga si residente man sa nga L98. Kuwaot ni ka report ni kakipaib Karen Badilla sa tun sining mga kauturan sa mga pinalangga naton nga mga tagpalabas. Kag para naman sa ton sining nga inspiring story sa buong aga, amunay ang gilasiling naton nga hindi tanan nga pulis, no, sa ton sining nga mga ka-K5, ang balon naton nga mga pulis patula, o kung mga pulis nga wala sang ubra, o ang mga pulis nga nagapadako, kag nagapainit lang sa ilang mga buli, sa ilang sining nga mga opisina, hindi tanan nga pulis, amuna ang aton nga panulukan sila. Kay kadamo sa mga pulis naton nga mga tarong kag nagaobra sang ila sining nga trabaho, no, sa ila sining gaging panumpaan nga trabaho ini ginatawag naton nga to serve and to protect sa aton sining nga mga kakipay, hindi nga to attack and to collect sa aton sining nga mga kakipay, lain na yang istorya. Ang pulis to serve and to protect. Amo to natabo to mga kalyanan mga kakipay sa mga pinalangga naton ng mga tagpalamati dito sa bahin sa San Jose Camarines Sur. Mga ka-K5, isa ka lalaki ang respondihan sa katapo sa pulis matapos mga ka-K5 nga magmaoy may dala mga ka-K5 nga bolo o kung sa aton pa sining Lehman's term machete bla sa aton sining mga ka-K5 noong kung sa diin pagpadulong mga ka-K5 sang aton sining police officer, no, sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati ang itsura ni Davi sang machete may pagkabinangon ni, no, sa aton sining mga ka-K5 sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati karon ang natabo dito pag responde mga ka-K5 sang police officer. Hindi ginalantaw pa ni kung may diferensya gin man ni mga ka-K5 ang naglabo siya ko na maoy lang gin mo. Sa aton sining mga ka-K5. Amo pag i-responde yung mga kabyanan nga paunta to niya tani ni ang nag-amok to nga lalaki. Huwag lang ginlabo ang kamot ni Police Staff Sergeant Noli Miranya. Paglabo mga ka-K5, tabog ang kamot niya. Tabog ang kamot ni Police Staff Sergeant Noli Miranya. Do ikaw ang maluoy mga kakipay mo sa mga pinalangga na ton ng mga tagpalamati? Do maluoy kasi yan. Kay pagtabog sa kamot niya, babang pobre, kinaptan niya ang punta-punta sa iya kamot mga kakipay, mga pinalangga ng mga tagpalamati. Believe ba ako kay Police Staff Sergeant Tolimeran niya? Grabe ang pain tolerance sa mga K5. Nakita niya, utod ang kamot niya. As in utod, clean cut. Sa ton sining mga kakipay, no? Sa ton sining mga kuturan. Imagine ang sakripisyo sang isa ka pulis, no, para lang ang maproteksyonan ang mga pumuluyo batok sa sining bulayog nga lalaki, no, nga nagmaoy kag nagpanglagas mga kakipay sa bulong. Saton sini nga mga kakipay sa mga pinalanggat nga mga tagpolomatik. Mayo lang kay nakapalupok mga kakipay si Police Staff Sergeant Limeranya na iguan sa TL ining gina tumod ga suspect. Saton sini nga mga kakipay na tabo ni mga kauturan no sa mga pinalanggat naton nga mga tagpolomatik sang Sabado nga adlaw no alauna sa ngapon sa barangay Kalalahan San Jose Camarines Sur. Sa aton sining mga kakipay ang suspect isa ka 38 anyos nga lokal nga residente man sa nasambitan nga barangay na kusad inagadagan lagan kag nagapang anak nga manglabo. Sa aton sining mga kakipay hindi ba sinasudlan ka bagangan naman ulo yay kay natamaan naman ka suyop sang mikmik. Sa aton sining mga kakipay. So, ang good news sinidere sa aton sining mga kuturan, no? Pamatian ta ni Karobla rini ang touching story bla ni KK5 Aaron Repuyo. Sa aton sining mga KK5 bago kita magbuya sang short commercial break KK5 Andre, i-play binang touching story bla ni KK5 Aaron Repuyo para ma batian sang aton sining mga pinalangga ng mga tagpalmati and dapat gid nato ni nga tagaan sa pagdayaw ining si Police Staff Sergeant Tolly Meranya. And I demand, no? Kami dire sa K5 News FM Rilo, no? Ginaprawagan namon si PNP Chief, PNP Chief gidya, ini kita ya magparawagan sa provincial police officer pa police office da okon provincial director sa nga Camarines Sur, no? Sa aton sini nga mga ka K5. Ang aton niya iparawagan si Police General Jose Melencio Nartates Jr. No? Chief, PNP Chief, Jose Melencio Nartates Jr. Dapat tagaan sang pasidungog kagpagkilala ining si Police Staff Sergeant Noli Miranya. Makumuging sakripisyo yung kamutya sa aton sining mga ka-K5 para lang nga magresponde kag malikaw ang ining mga ining ginagaamok nga suspek sa mga residente nga wala sa sang may mahalitan mga kakipay. Oh? Sa aton sini nga mga kuturan, ano gid ang natabo dire? Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Yari ang K5 touching story ni K5 Aaron Repuyo.
2: Isang matinding sakripisyo para sa tungkulin ng sinapit ng isang alagad ng batas sa bayan ng San Jose Camarines Sur. Sabado ng hapon Agosto 22 nang rumisponde ang mga tauhan ng San Jose Municipal Police Station sa Zone 1 Barangay Kalalahan. Isang 38 taong gulang na lalaki na umano'y dumaranas ang depresyon ang nag-aamok at may hawak na mahabang bulo habang naglalakad sa kalsada. Sa pamumuno ni Police Staff Sergeant Noli Miranya, tinangka ng mga otoridad na kausapin at pakalmahin ang suspect. Sa kabila ng panganib at kahit may bit-bit silang armas, pinili ng 42 taong gulang na pulis na daanin sa mahinahong pakiusap ang sitwasyon upang maiwasan ang pagdanak ng dugo. Ngunit sa halip na sumuko, biglang sumugod ang nag-aamok na lalaki at iwinasiwas ang hawak nitong itak. Sa kasamaang palad, sa gitna ng pag-atras ng mga pulis, ay nawala ng balansi at nadapa si Staff Sergeant Miranya. Sa isang iglap, tinaga ng suspect ang kaliwang kamay ng magiting na pulis na nagresulta sa pagkaputol nito. Upang mapigilan ang tuluyang pagpatay sa sugatang opisyal, napilitan ang ibang responding pulis na barilin sa binti ang suspect upang tuluyan itong man-neutralize. Mabilis na isinugod sa ospital ang pulis na taga-Goa Camarines Sur upang malapatan ng lunas. Ligtas na ang kanyang buhay ngayon. Ngunit ang kamay na ginagamit niya sa pagsisilbi at pagtatanggol sa komunidad ay tuluyan nang nawala. Matapos maksunan, dinala rin sa pagamutan ng suspect na naharap ngayon sa posibleng kaso at napawi rin ang ginamit nitong patalim. Ang duguang uniforme at ang naputol na kamay ni Staff Sergeant Miranya ay naging simbolo ngayon ng isang pulis na mas piniling unahin ang kaligtasan ng iba bago ang sarili niyang buhay. Isang tunay na bayani sa likod ng siya pa. At para sa K5 Touching Story, ito sa K5 Aaron Refoyo, K5 News FM.
1: Nabatian ng K5 Touching Story ni ka K5 Aaron Refoyo. Pero ang latest update sini mga ka-K-Pi sa ton sini nga mga kuturan, good news, may good news ha. Mamuti ginalantaw na dabi sang mga medical expert na ton. And that is scientifically proven sa ton sini scientifically and medically proven sa ton sini nga mga ka-K-Pi nga ang ato ni gali nga just like for example maksidente ikaw nautod imo nga tiil, nautod imo nga kamot, lantawon ina sang doktor kung ang pagkautod sina mga ka-K5 is ang ginatawag na to, ito nga perfect cut kaina, but silingon ang pagutod ya tadlong, hindi sa blag baraghal nga pagutod sa ton sini nga mga ka-K5. Kung tadlong ang pagutod sa ton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati, pwede pa ma-restore ang utod nga part sang imulawas sa imo nga nga ibalik no sa aton sini nga mga ka-K5. Ti ang kalabanan sinaya no nga pwede lang ibalik syempre kung utod ya lawas mo ka-K5 Andre, utod ang tiyan mo ibalik mo pa na patitinae mo iyawan ka na ya no. Ang mga pwede lang nga ibalik mga liog mo ba ibalik bin utod liog mo balik budlay na ya no. Ang mga pwede lang ibalik sang aton nga mga medical expert, mga kamot, mga tiil mo na no tod na pi na ano gid na tawag ni nag utod sa tunga ang mga tudlo mo ngani no, may tendency ni mga ka-K5 kay ikabit ni liwat nila no, sugpono nila ni no sa aton sini nga mga ka-K5 sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati. So ang good news naton diri sa aton sini nga mga kuturan, kahapon natingwaan sang mga doktor, mga ka-K5 sa Bicol Medical Center nga ibalik ang nautod nga kamot nga ginlabo sang sining lalaki kay Police Staff Sergeant Noli Miranya mga ka-K5 no, sa aton sining nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Natingwaan nila nga masugpon ang kamot sang pulis. Very good. Pero ti dugay pa ni siya, mamu ipahil pa na nila, mamu kinanglan na nila i-connect ang tulaan tapos ang mga ugat para nga mabuhi atong kamot nga nautod, no? Kinanglan na to mag-supply anay isang dugo nga mag-circulate ang dugo kag maagi pa na sa rehab mga ka-K5, mamu hindi pa na mahulag nila yon sang pulis ang iya sini nga kamot. So thanks God, no, nga nabalik ang kamot ni Police Staff Sergeant Toli Maranya. Imagine mo, kung paglabo sang suspekto, dinalaga niya pang kamot ni Police Staff Sergeant Toli Maranya. Di, why gini chansay? Sa itong sining mga ka-K5, bayo lang kayo nakaresponde na yun ang podyo ng mga police ni Police Staff Sergeant Toli Maranya. Oh. So, naging kuha itong kamot niya nga nautod, kaginoperahan, ginbalik. Sa itong sining mga ka-K5, kagkadamo na kita sa mga report nga nabaton sina nga mga successful operation no nga ginasugpon liwat ang nautod nga kamot, nautod nga tiil, no, basta ang explanation sina sang doktor sa aton sini nga mga ka-K5 sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati, no, dapat ano siya ang perfect cut ang imo sini nga pagkautod, no, nga masugpon pa nila bala, hindi na lang pudpod imo da nga tulan or whatsoever nga hindi na nila masugpon, ti budlay na ibalik mga ka-K5, no, at least ang kay Police Staff Sergeant Noli Miranya natinguan pa nga masugpon sang aton sini nga mga medical doctor. Kudos gid sa aton sini nga mga medical expert, sa aton sini nga mga ka-K5. Siyempre do sunano bala ikaw ya bata ya sini, ko ikaw ya asawa ya sini, no, kanano kasakit sini nga makita nga ang imo sini nga bana nga nagtrabaho lang kag nagresponde sa insidente, pagbalik ya utod na iya kamot. Sa aton sini nga mga ka-K5, ti kabalo kita nga daan nga kung police officer ka, no, sa aton sini nga mga ka-K5, dapat able ka gid, no, kumbaga sa aton sini nga mga ka-K5 sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati, ang kapital sang isa ka pulis sa pagserbisyo, siyempre ang ila sini nga mga kamot, no, sa mga kamot nila nakasalalay ang safety, seguridad kag proteksyon sa pila naton sini ka mga pumuluyo sa aton sini nga mga ka-K5. So dapat gid nga dayawon kag tagaan sang pagkilala, no, sang Philippine National Police, no, ining si Police Staff Sergeant Noli Miranya. And we are demanding sa Philippine National Police and sa pagpanguna ni Police General Jose Melenso Nartates Jr., ang aton sininga PNP chief, gagabay pa matalupang da niya ang sakripisyo nga ginobra ni Police Staff Sergeant Noli Miranya sa pangalan sang serbisyo sa pagiging pulis, mga kakipay. Kudos and salamat gid sa kay Police Noli Miranya, and salamat man sa mga doktor, no, nga nagatinguha nga masugpon liwat ang kamot ni Police Staff Sergeant Noli Miranya, mga kakipay.
3: Isaiah 1:17. Learn to do right, seek justice, defend the oppressed. K5 Ray Umanay para sa balitang K5 sa umaga.
1: Oras alas 5:13, magabalik ang balitang K5 sa umaga.
3: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
4: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Mas tagtilo ang atay. Happy kanuna. DTX 500. Masaligat. Epektibo. DTX 500.
6: This is presented to you by Eon Group of Companies. From building spaces, creating dreams, and designing unforgettable experiences. Wherever life takes you, Eon is there, innovating for a brighter tomorrow. Because at Eon, we make life better.
3: Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500! Masami ka bala ang gina-energy? DTX 500! Ang DTX 500! Ang nagatidlo sa imo mahigo nga dugo? Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy? DTX 500! Masalika DTX 500! DTX Coffee Mix!
7: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mga butika.
9: Kapoy.
10: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
3: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
11: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nami gid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag pang sakit.
3: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
13: Masakit ang dyan. Masami na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
14: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH levels sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. confident ka sa Clinicas Forbiotics.
13: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
9: Good news!
15: Good news!
13: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre?
14: Libre!
13: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Balik ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
16: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Kadragsa nga punggot,
14: DTX Beauty Soap.
9: Magaspang nga panit,
14: DTX Beauty Soap.
9: Galaong magputi,
14: DTX Beauty Soap.
9: Puro katol-katol,
14: DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
17: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
18: Elimination Round Secondary Level.
17: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
19: Nestor, ang sinaing!
20: Luto na!
19: Ang labahan!
20: Nakasampay na!
19: Ang uniform ko!
20: Naplansa na!
21: Ganito ako!
22: Tigasi!
21: Tigalaba!
22: Tigasay!
21: Tigaplansa!
22: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
21: Sa gabi!
22: Ako ang bossing!
21: Dahil kasangga ko!
22: Ang extend!
21: Supplement for men!
22: Lourdes!
21: Tapos ka ng maligo!
23: Yes, darling! Come to mama!
17: Extend food supplement for men.
21: May maca at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
21: at stamina
17: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men
21: para sa matilo nga dugo.
17: DTX 500
21: para sa healthy gatay.
17: DTX 500
21: ang DTX 500
17: ang may mataas ka antioxidant
21: nga amo naman
17: ang nagatilo sa imo atay.
21: Basta tilo ang atay,
17: happy kanunay.
21: DTX 500
17: masaligat,
21: epektibo.
17: DTX 500
3: D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
3: Yung may VCO.
13: Ang VCO.
3: Yung may D3.
13: Makakas mga butika.
24: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
25: Nga pamati gid ako sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
24: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
26: Wow! My puso!
17: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
26: Wow! My puso!
17: Isaiah 1:17. Learn to do right, seek justice, defend the oppressed. K5 Ray Umanay para sa balitang K5 sa umaga.
13: K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa umaga.

0: Alas 5.23 sa aga oras sa ito siling pagpangalagad mga ka-K5 diri sa Balitang K5 sa umaga. Unta na yung pinakalatest nga mga update sa patrol with ka-K5 Karen Badilia kag ka-K5 Jason Talaron. Bago kita magdiretso sa pila naton sini banwag ka mga topiko diri sa Balitang K5 sa umaga. Sa pinakalatest nga update sa patrol, ka-K5 Karen Badilia, go ahead.
1: K5 Ray sa subong na hulat no sang aton yang kapulisan partikular na sang Iloilo City Police Station 9 kun magafine sang kaso ang tag-iya sang boarding house dere sa may barangay seminaryo batok ni sa bata sang iyang border K5 Ray matapos ini siya yang agin sa pote kagabi dere sa nasakitan nga lugar
0: sa diyan K5 Karen
1: barangay seminaryo.
0: Pero ang natabuong insidente dira dapat sa L98?
1: Yes, yes, correct.
0: Pero ang barangay L98 line niya?
1: Yes, K5 Ray.
0: Okay, ano dahil na natabo to?
1: According dere sa information nga nakuha naton kagabi K5 Ray, no, both sides. Ang unang-unta ang ining si alias Bonbon, amo ni siya ang suspect K5 Ray. Suno sa iya, halin ini siya sa tindahan kay tinag-inom-inom ini siya K5 Ray upod ang iba niya nga mga abyan. Then sang nakita niya ni ang tag-iya sang boarding house nga si alias Bulag nga ara lapit sa may computeran nga nakainom man kay Ray. Naglisin siya ni siya nga magadto danay sa boarding house ka tatay niya kay makuha siya sang iyang cellphone o galing so, sa allegation sang suspect ginsundan ini siya ni alias Bulag kag ginasita nga hindi magsulod sa boarding house kay 5 Ray ti asta nga nagbinaisay ini sila yang duha kag ti suno sa kay alias Bonbon na impito ni siya sa kay alias Bulag kay bangod nga ginahanahanaan siya nga sumbagon ti ano pa suno siya ginunahan niya ni katapungol pero nasubrahan kay 5 Ray no ang pagtapungol niya kay ti suno man sa iya kay 5 Ray na impito siya amo na nga nahimo yan eh nga sa putihon ang ti alias Bulag nga ti may hulo edad-edad naman K5 Ray. Kag according naman sa kay alias Bulag, ti hindi siya magpasugot nga magsulod dito si alias Bonbon sa boarding house niya kay bangod nga nasa badan siya K5 Ray. Ti sa
0: ano
1: subong ang
0: alias Bonbon nga niyaw?
1: K5 Ray.
0: Ano ginobraya kung magsulod siya sa boarding house? Aw? Ano gamusa? Ano?
1: Wala man ang K5 Ray, no? Kay ti according sa kay alias Bonbon ang sa allegation niya kung may hubog ining victim nga si alias Bulag do hindi na nagkakilala sang tawo K5 Ray gabi bala kung manita based sa allegation niya.
0: Ang bata ni ang tatay ni alias Bonbon ara dahil sa boarding house ang sini ni alias Bulag.
1: Yes, amo ina ang isa sa nagpacify dito sang kinagamo K5 Ray sa may area
0: di
1: kay
0: siya sa boarding house may right na siya nga tawag ni no may right na siya nga magsaway magsita kay ti iya na iya property mo pero trespassing kada K5 ba Karen?
1: Yes, correct. Ti ang sa allegation ni alias Bonbon nga makuha lang siya kontani sang iyang cellphone galing kay ti wala siya ginpasugtan hasta nga nagbaisay sila ya K5 Ray kag gintapungol yan eh ang tag-iya. May ara kita dira sa interview ni sa kay alias Bonbon kahapon K5 Ray no kung sa ditigin ako yaman ang ginhimo niya nga pagsapote sa kay alias Bulag.
2: Mm. Sir Bon, pwede mo ma-say-say sa atong gina? Haan ay abutin sa punto naging tigil tapong mo?
3: Ang bako mamo ka mo ng cellphone sa building house. Tapos ako lagi nga na ano yung sumbag. Si pinapitop na yung
2: pitop. Naulahan? Eh, hindi lagi ko lahat nakasumbag?
3: Why?
2: Ano?
3: Eh, mukha lang ang tuyo ko, mukha lang ang cellphone. Tapos na yung pito ko lang, naging na ano sumbag. Na yung pito ko lang. Hindi gusto nga ginasumbag, yung na ako sumbag. Yan mo nang gusto ko. Isa yung mismo una gano'n sa ako. Hindi ko yan ba ko, ba ko siya ito, makalang niya cellphone, patapos lang doon. Isa lang kambal.
2: Hindi nga huli akong ginpasugtan na magsulod.
3: Why? Hindi yan ba ko siya ito, makalang niya cellphone, tapos magwalang ko doon.
2: Ano yung relasyon niya matiyo mo? Anong parang hanay ka mo?
3: Hindi, huwag mo, huwag ko na lapos siya ma'am.
2: Pero isa lang ang boarding mo, si ba?
3: Balay pa ako, gaboard na sila na. Ko, ba ko siya, nagayon lang kaya makalang niya cellphone. Tapos pag po kaya cellphone, okay na diyon. Wala na problema. Wala yung problema siya. Yung pa, hindi niya na ano.
2: May mga ano, biga mo? May mga hinagutanon? Nga nakabay isa ka, mabukang una?
3: May man.
2: Ito first time ni, mag-launa ni.
3: May man.
2: Hindi mm-hmm. Na, wala na, na yung pito ka lang. Kaya nakainom. Nakainom ikaw.
3: Nakainom man siya.
2: Kainom man ikaw. Hindi ka ginakanahanaan niya pa.
0: Okay. Kay Five Karen, kita ni yung tatay na rantugin tawag, yakin pa dulong siyang cellphone niya sa gwa. Base sa kadugayon do dugay na siguro yung ati may mga instances nga do nakabaisay na sila guro ni siyang una or ganin na nga nakiganan ni siyang una siyang landlord or siyang tag-iya siyang boarding house na mura siguro nga ati na support-support naman yung akig ni alias Bonbon. Kag-according siya, ginanaan sa kunong sumbag, pero ginanahan niya patupa.
1: Yes, correct.
0: Kaki-5, Karen. Ganun plano ni siyang tag-iya sa boarding house? Mapahil kaso?
1: Ang amo pa na ang ginahulat man, siyang aton niya kapulisan, pero dako ang posibilidad, suno, diri sa mga otoridad kay Five Ray, no, kag sa family man, na ma-file din sila sang case sa batok ni sa suspect. Kay kung makitaan sa video ta kahapon kay Five Ray, grabe ni ang dugo sa guya or nagagwa sa adtang sang victim.
0: Kag sa ilong,
1: Kay Five Ray. Oo.
0: Oh, grabe nga pag sumbag ni Groya ni Bonbon, ni Las Bonbon, eh.
1: Pero
0: kay ang tataya dira ka board for sure why manigin konsente sang amaya guro kag sinaway kag nakiga niya man ni guro kay Five Karen ning bata ya.
1: Yes.
0: Kay ti huya ya lang ning dira sa gabord sa tag iya na sinumbag pa sang bata ya mo. May mga right na yang ano ang mga landlord nga hindi magpasulod diban gani na may mga gwardiya pa na gani ka kay Five Karen eh.
1: Yes.
0: Mga visitor kadira kalangya sa area di ka pwede kasulod sa kwarto sa mga borders ha. Bisan pamilya kag parinte kag kanan mo para ko wala permiso sa landlord hindi ka gidya pwede ka pasulod. Kasi hindi man niya ikaw ang gabord mo. Kay Five Karen.
1: Yes, correct kay Five Ray.
0: Sige.
1: Kag sa iban pagid naton nga mga balita kay Five Ray, walo diri ka school-based simulation exercises ang napatigayon na no sa Police Regional Office 6 o County RO 6 kay Five Ray sa nagkalain-lain nga eskwelahan diri sa Western Visayas humalin sa Agosto 14 tugtog Agosto 20 kay Five Ray. Nalakip diri sa walo ka school-based simulation exercises amo ang active shooter incidents, bomb threats, stabbing, kag hostage taking kay Five Ray. So,
0: ang simulation exercise ni bala sa ibang nga lugar, subong ginpatigayon man ni kay Five Karen sa ibang nga nasyon, especially dito sa may Thailand kay recently before siya natabo, tobla nga shooting sa Ateneo, di Sambuanga. May natabo man to nga shooting sa may Thailand mo.
1: Yes.
0: Kung sa diin na pilaman to ka mga pilason kag ang napatay. Kay ang bata to, may problema sila balay. Una yan ay gin ano to, kaluluoy gani mga grandparents siya. Oh, antes siya ginobrato ang pagpanglutang sa sulod sang eskulahan which is very ano gid no gina ano tagid gina dumilian tagid kag why tagid gina tolerar ini please sagiha lang sa mga pamata kabataan yung nagapamati nga hindi dapat ni pagilugon no kaki Five Karen Badilla ti ang mga eskulahan subong nagapatigayon sa mga simulation exercises kani para pananglitan nga matabo ini liwat sa mga eskulahan kabalo na ang mga estudyante kung paano nila proteksyonan ang ilang kaugalingon. Ano ang mga first thing na dapat nila obrahon kung may mga kasubong sinisasulod sa eskulahan? Kakipay ba, Karen?
1: Yes, correct, kay Five Ray. Sa subong adlaw, kay Five Ray, may araman sang patigayunon nga simulation exercise man eh, ang Iloilo City Police Office o kung ICPO.
0: Pero din ang walo ka eskulahan eh, kay Five Karen, may ara ka na data din ang mga eskulahan?
1: Wala pa naka-provide ang PRO 6 kung sa diini ang walo ka eskwelahan sa Western Visayas. Pero ang diri sa aton sa ICPO kay Five Ray,
0: Western Visayas ni.
1: Yes, Western Visayas.
0: Ang basang PRO 6 kada kapatigayon sang simulation hindi lang diri sa province sa Iloilo, gali.
1: Hindi pa. Bali ang sa subong ang iya ka ICPO sa isa ka Chinese school Dere sa distrito Sangharo kay 5 Ray.
0: Okay. Kung pwede naton makantuan kag mahibaluan kung ano nga oras sila patigayon sang simulation exercises kag K5 karen para ma-cover kag mapalinton taman eh mapakita ta sa mga ginikanan kag sa mga estudyante kung nga wala pa makakandak sang simulation exercises sang ila sining obrahon. May mga data subong eh. May mga pamangkutanon subong namin ni karon sa Puro de los Pueblos ka K5 karen. Ti may klase subong mo. Oh, sa mga ginikanan blabangkot ikaw karon. Kay ti subong kagahon way pa ni estudyante mo. Oh. Wadya pala ni makita mo sa gate siguro. Oh. Pero karon sa Foro de los Pueblos program upod kay ka K5 Rick Sorita, nami ni karon nga mangkoton nyo bla ang mga ginikanan or ang mga estudyante randomly kung pasugot sila nga ang mga bag himuon na lang nga transparent bag. Oh, may ara dabi ban nga hindi pasugot. Kay tanan ko nila nga higko kag tanan nga makinomo sila kitaon cross bag nila. Oh. Kay nami niya kung transparent bag kay way kaysa classmate ka magsasko si imo, di ba? Sang una ya kibot ko yang galalay baga ko ka kwat sang bag ko. Igo ko bukaron bag ko buta sang bato. Oh. Na experience mo na?
1: Wala.
0: Wala ka experience na?
1: Wala.
0: Private school ka siguro sa elementary mo mo?
1: Hindi ah. Public na ko sa public.
0: Diyan ka nag-elementary?
1: Sa central school.
0: Ah, sa central. Galing kaya ang mga taga-city, mga mabuot, di ba na iya mo?
1: Oo, correct yun na.
0: Pero mga taga-uma-uma nga mga eskulahan, wow, tama, gin-pertik dungol mga classmate mo sa una. May isa tali ka upod, galing mo naman sa eskwila, pero kung eskwila, pasok ko, hindi sa kung magpasugot ka, transparent ang bagya? Tama ko sino?
1: Sino?
0: Kakipay balira? Di ba nga mo hindi sa magpasugot ka transparent bagya?
1: Nga ako no?
0: Di kay base kuno kag permi lang sa pangayuan sang iyang mga classmate. Kay makita nga damo sa permi balon nga pagkaon.
1: Isada ko na sa mga ayo.
0: Isa ka na sa mga mangayo?
1: Oo, isa ka na sa mga ayo.
0: Di pa man kuton mo ni Karon, kuha kasing sentimento nila eh, kung anong ilang ano. Kaya tino, ang tigbawan to la, ang Parara, nationalized school nila. Amo tuya ang una nga nagpatigayon sang pag-implement sang transparent kabag. Tiway ka man niya sa kadlukan, kuway ka man lang sa may ginatago, di ba?
1: Yes, correct.
0: Oo. Ti normal naman lang naguro ng mga ano na, di ba, sa mga babae, normal naman lang na makita sa mga lalaki ng mga may balon kay mga napkin.
1: Oo. Oh,
0: ano pa da eh, di ba? Kaya sa mga babae, nauya ni mo, pwede mo na ibutang niya sa ano eh, sa tawag ni gani. Nga muna lang nga, batian ko mamuga, pamatsoy ko tuligad, adlaw, batian ko duwak ni kanan, kasi yan ay, nabala, ay naano ni Kunoti, ikaw yan mapasugot, ikaw nga, transparent ka bag ang ipa-implement sa eskulahan? Dati ano na kronobra sa gwardya kung i-transparent, eh, apos lang kronobra nila eh. Sabton ko gani nga, amura gani, para dasing! Eh, karoon na kadugay, mag-check na karoon ng gwardya kung hindi transparent ka ba? Eh, sa batong isa kay Loimre, kung huluya, manaya, manati kung imo bata, ya, gabalo, napkin, kitao na ya sa mga ka-classmate ya karoon ya. K5 ka rin. Ibutang mo sa, ano eh, sa tawag ni, sa imo sining gamay nga bag bala. Nga private hindi siya makita nga private yes. Siya sa private nga surudlan para pag-check sang guardia ti mula na ipagbukas mo eh kakipaib ka rin.
1: Correct
0: ikaw ba pabor ka sa transparent bag?
1: Pabor ko K5 Ray eh kay ti sa para ba na sa safety sang tanan kay kung ma-observe ba naton K5 Ray damo naman nga mga security measures na ginapanghimo ang aton nga kapulisan mga security guards naton or mga brutuan ta pero sa gihapon nagakalupsan K5 Ray ang aton nga mga otoridad sang pila ka mga estudyante nga makapasulod sa mga kontrabando or mga deadly weapon sa sulod sang eskwelahan.
0: So at least makita dayo no. Ayo palang kita na. Tapos ano eh hindi siya blaawat, mamuti kis yes. Estudyante kadali mo. Malate na sa klase ya. Kasi bukadon pa na amo na kisab lang akong may tendency nga ang mga estudyante ka may ituyo nga magobras ang kamalamalahan kag pagtinunto kabalo man sila magsalisi si guardya mabasa nga sir dinisi kana na nga pag-check ka kay ikaw malit ako tikis ani maubos check para sang bantay si atotoya may mga tinago to sila yung mga patalom sa sulod sa bag nila kay 5 karen.
1: Yes, correct.
0: Tinami man yung pagpatigayon sa simulation exercise ng mga kapulisan ka para sa emergency preparedness sa aton ng mga estudyante kag mga manunudlo, no? Para sila sining mga protection man eh. Sa aton sining mga ka-K5. Pero ti, dapat hindi lang ni asta sa simulation. No? Dapat ubrahon. Pero dapat yung simulation exercise ni. But silingon niya ka-K5 ka rin na during niya nagakatabo na ang ginatawag nga insidente o kung na krimen kay K5 Karen. Pero dapat ang pinaka the best na iyang ubrahon is ang prevention kay K5 Karen Badilla.
1: Yes. Na
0: dapat ma-prevent mo na bago pa man matabo ang ining mga emergency cases kay K5 Karen.
1: Mm-hmm.
0: So that's why nga dapat sa gate pa lang umpisahan na ang pagpangusisa. Hindi na pagulaton nga may magtuhaw pa da kag matabo ni ang mga kasubong sini, no? Nga may

0: K5, kamusta han? Si Aileen na sukita dira sa Dulao, Bago City, may nga ga. Grislin, Grimio, may nga ga. Sa Kabug. Areglado. Katuan ta na mga K5, mga atong sining mga sister station. I-check ta na mga K5 kung nakatabid na sila sa aton. Alas 5:41 na. I-check ta na mga K5, mga atong sining Iloilo. Kunara ng Iloilo, Iloilo, ara ka ng Iloilo, may nga ga.
1: I'm here, ari ng Iloilo. Balik si Mudra, kakipay babes.
0: Kampyon Iloilo. Madamo kay salamat si Ray Iloilo. Katuan na to ng aton sining kapis, ang Pilar Kapis, Sir Jobert Lago.
2: Good morning kay Five Boys of Visayas, Negros Island Region, Sir Babes. Nakatabid na ang probinsya sang Kapis. Makanay ka na yung panahon. Naka-DTX Coffee Mix na. Back to you, Bacolod.
0: Makanay ka na yung panahon sa Pilar Kapis, mga kakaibay. Ambot sa antiki ko, makanay ka na yung manang panahon dito sa Tambalang ni Smar sa antiki.
3: Kanami amon nga Lunes, matawhay. Good morning, Daddy Babes Robert. Good morning, K5 Boss Sir Visayas. Naka-mighty siren kami para nga likaw kami sa mga balatian. Kay Bas, kagamunta na nga immune system. Kampiyon na signal, play kanimo Bacolod.
0: Salamat, Geda. Tambalang Miss Mar, Sir Melmar. Salamat, Geda. Sir Nesto, dira sa may antiki. Katuan na to ng Kalibo. Kamusta ang Kalibo, Sir Michael?
4: Good morning, K5 from Visayas, Sir ABP. Rojas, good morning. Sa antiki, good morning man. Oh, kampiyon ang signal. Naka-detect coffee mix na kita kay Naka-Detri Bayo. Balik sa imo. Daddy Babes Robert.
0: Salamat gid Sir Michael. O dire na kita sa aton sininga mga balita karon nga aga sa aton sininga mga balita unahan naton ang Pilar Kapis. Kamusta ang Pilar Kapis sa Michael Sir Jobert Lago?
2: Good morning once again ABP. Sa aton mga kaoptanan mga nagapanguna nga balita kag impormasyon diri sa amon sa probinsya sang Kapis kag Sudan sa Rojas. Daw puro na lang patay ding mga balita sa amon mga K5 duha ang patay sa duha man ka makatuhay nga pagkalumos diri sa amon sa siyudad sang Rojas kag sa Banwa sang Panay kahapon nga adlaw mga K5 isa ka speeder persons with disability na lumos sa may Rojas City sa Baybay area kag sa bahin sang Banwa sang Panay sa barangay Manugumbilan Panay Kapis isa ka grade 10 student mga K5 nagahiwat pa sa inyo sa kadlawan, patay mga kauturan. Samtang, isaman ang patay matapos nga ginsaway ang ining bata, mga K5, nga hindi ikpagpandaron ang motor kay tuman kagahod mga K5. Ginsaway lang gid sang senior citizen. Wala gid makuan mga K5 kaagahon wala sa 2 sa kagahon pagkatabo sa insidente ginbalikan niya ang senior citizen mga K5 kag gin buno mga K5 DIY gid kakuan open muffler no ang nasambit nga motorsiklo mga K5 idakop ang suspitsado samtang ang biktima mga K5 tigindala sa ospital gindeclare nga dead on arrival. Samtang ang patay sa amon dinamo man, tatlong patay sa dingge sa probinsya sang Kapis, samtang limang patay sa kaso sang leptospirosis. Amo na mga balita diri sa amon sa probinsya sang Kapis kag siyudad sang Rojas. Back to you Kalibo. Or
0: Kalibo. Grabe pa chana man to dito ya sa Pilar Kapis mga ka K5. Kadto na to nyang Iloilo Sir Ray SP Haumalay Iloilo.
1: Good morning, K5 Western Visayas and Negros Island Region. Mga nagapanguna nga mabalita diri sa probinsya kag siyudad sa Iloilo. Ang mga kapulisan sa pagpanguna sa PRO 6 Police Provincial na Iloilo Police Provincial Office kag sa Police Regional Office 6. Amuman sang Iloilo City Police Office magapatigayon sila sa bilog nga Western Visayas ka labi na diri sa probinsya sang Iloilo kag sa siyudad sang Iloilo sa ginatawag nga school safety kag emergency preparedness mga ka K5 no agod nga paalinton sa aton mga manunudlo kag mga estudyante kung paano sila proteksyonan ang ilang kaugalingon pananglitan nga may kinagamo nga magtuhaw sa sulod mismo sang ila sinitag sa ka mga bulutuan o kon eskulahan. May nauna na nga mga eskulahan diri sa siyudad sang Iloilo, mga ka-K5 ang nagpatigayon sa ginatawag nga simulation exercise para sa school safety kag emergency preparedness, no?

0: sakton sini nga mga ka-K5, lakip na diri ang mga posibilidad nga matabo, no? Lakip na diri ang mga natural calamities and disaster, no? Kasubong sang linog, kagang ining mga recently nga mga nagakatabo sa sulod sang eskulahan, ilabinagid ining pagpanglutang, no? Sa aton sini nga mga ka-K5. Isa man sa mga ginalantaw ang posibilidad nga pagpatigayon o kung pag-adapman sa pila ka mga eskwelahan sa ginatawag sini nga pagsuksok sang transparent bag. Una na naton sini nga gin-share sa inyo nga sa Parara National High School sa May Barwasang Tibawan, nagpatigayon ang Parents and Teachers Association nga ipasuksokon ng tagsa ka mga kabataan sang transparent bag para nga hapos ang pag-identify kag pag-check sang mga gwardiya sang unod sang ila sini nga mga bag mga ka-K5. Amo ning mga latest na mong update, kag ma-share dira sa inyo, balik sa inyo dira Bacolod.
1: Madam Ogid, nga salamat Sir Ray Espeya, umalay sa Iloilo, katuan na to ng Antique Antambalang Nismar Antique Selmelmar.
2: Mga talalupang doon nga balita dyan sa probinsya ka Antique, madugon nga disgrasyatos may kulasi K5 Western Visayas sa Northern Antique, kay Bedarwa kamotorsiklo nagbinunggo anay. Nagagawa sa investigasyon nga ang dyang sang kamotor ma-overtake dahil sa sarakyan, garing ti. Why na nakita nga may gaburhot man nga motor, so galaw na spiyak nga linya, bumunggo anay, ginang darwa, patay darwa. Ang sara, driver kang sang kamotor, ang sara, ang angkas man to kasara, darwa man ang pilason na. Kag-stable naman ang kondisyon ka dyan kang mga nagkarapilasan. Wipe at mga helmet, tapos why man lisensya ang embolbado sa aksidente.
3: Samtang sa dugang pagid nga mga balita, may angat sa elevator kang Angel Salazar Memorial General Hospital nga buhay rin ginareklamo kang mga pasyente kag kang mga bantay kay nakaapoy sanda pasaka panaog sa 6th floor. Hambal kang aman na OIC Chief of Hospital nga si Dr. Melinda D. Pichayco, lauman rin kuno nga magamit sa masunod nga bulan kang Setyembre ang wara nagagana nga elevator. Nagmalfunction dya katong nagligad pang May 22, 2023 apang ang major malfunction na kuno katong Abril 19, 2026.
2: Mura so far mga balita na mo dyan sa probinsya Antique. Balikan ninyo dyan, Daddy Babe, Sir Robert.
1: Madam Ogid, nga salamat Antique. Ang tambalang ni Smart mga ka-K5. Gatuan na to ng Kalibo. Kalibo, Sir Michael.
2: Sa mga balita diri sa Banos ang Kalibo, kabilog nga probinsya Aklan, isa man ang patay kag isa ang pilason matapos magluntad ang isa ka vehicular accident sa Banos ang New Washington. Ang driver nga nagapangidaran 42 anyos, takay ini sa motorsiklo pod ang iya upod nga rider mga ka-K5. Nagapauli na sila sa ila panimalay diri sa Banos ang New Washington, no. Pag-abot sa Barangay Candelaria, may kakilala sa nga ginbusinahan niya. Wala niya makita ang isa ka L300 van nga nakaparking sa kilid sa karsada. Binungguan niya mga ka-K5. Grabe ang kasama rin niya sa liog. Matapos nga matuslok, ini sa nabalik nga side mirror sa iya liog. Gindala siya sa hospital pero gindeklara nga dead on arrival mga ka-K5. Ang kasi ni ara gyapon sa hospital. Kagduga nga balita, may sunog man niya natabo. Nagsimba lang ang bilog ng pamilya. Pagpauli nila, wala na sila balaya. Natabo ang insidente diri sa Barangay Dungon sa Banuasang Numansya kahapon sang kaagahon mga ka-K5. Nagsimba lang sila sa Banuasang Makato. Kag according sa Bureau of Fire nga na-interview sang K5 News team, wala man sila sang nabilin nga mga appliances o may mga ginaluto abing nabilin kag mga appliances nga nakasaksak. Gani, hindi pa matumod subong ang ginhalinan sang kalayo. Kag nasunog ang laptop, motorsiklo kag bisikleta nga according sa Bureau of Fire Operational Procedures sa manual ginabana-bana mga 67,500. Kagposible pa ini magtaas, magsaka mga ka-K5. Masubo ini kay nagasimba lang pagbalik wala na balay. Amo ni mga balita di sa Kalibo, balik sa imo Dead Wave si Robert.
1: Madam Ogid, nga salamat Sir Michael Celorio dira sa Kalibo mga ka-K5. Ang mga balita namon diri sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region sang nagligad to nagpatigayon sang Oplan Bulabog ang aton sining mga katapos sang kapulisan. Ang Bacolod City Police Office sa pilag ka mga purok sa may barangay Singkang Airport, mga ka-K5, sa pagpanguna ni Police Major Randy Tapang, hipis ang Bacolod City Police Station 8, ilagin na panumdom sa publiko ang kaimportansya mga ka-K5 sa E-911 hotline kay Mantika Damo og mga kaki five na subong ang hindi pa gid makabalo kag isa pa may mga tinion man kun kaysa nga nagtawag ta kag may emergency tapos sa gasa Batman pero lain ng why man ginasapak mga kaki five. So isa man sa mga dapat iklaro mga kaki five sa pareho nga operasyon ginserbihan man sang warrant of arrest ang pila ka mga persona nga may ara sang pending nga kaso.
4: Sa pihak na bahin, bana ginluthang sa atubang mismo sang iya asawa sa sunod sang salakyan. Natawo ining insidente sa barangay 1-A sa Banua sang Manapla, Negros Occidental. Kung sa diin sang malapit na ini sila sa gasolinahan, may riding in tandem nga nagpalapit sa ila kaginluthang ining driver nga mo ining bana kag ang asawa nagapungko sa backseat kag suno sa report ining biktima ginkilala kay Mauro Estrella sang nasambit nga banwa. Suno naman sa pump boy sang gasolinahan nabatian niya ang apat kaasud-asud nga lupok kag didto nakitaan nga biktima wala na sang kabuhi.
1: Amang ang mga balita namo diri sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Hindi ko na pagibalik sa inyo. Salamat gid Iloilo Ruwas Antiki kag Kalibo kitay kitabwas.
0: Oras alas 5:52 saga.
5: K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa umaga.

0: Nga gawanta report ni KK5 Regie Di Mayo sa may distrito sang o kun sa may Quinto distrito dira sa may Banwa sang Limire sa report ya. KK5 Regie Di Mayo sa report, go ahead.
1: KK5 Ray Pilason ang driver kag back rider sang isa ka motorsiklo matapos bumunggo sa kasugata nga truck sa National Highway sa Barangay Anabo, Limire, Iloilo lasa 11:30 sang aga kahapon nga adlaw, Domingo, Agosto 23. Ginkilala KK5 Ray no ang driver sang elf truck nga si alias Marmar, legal ang edad kag residente sang Barangay Poblacion San Rafael, Iloilo. Samtang ang driver naman niya sang motorsiklo amo si alias Ren kagang iyani nga back rider nga si alias Janjan nga lunsay legal ang edad kag residente naman niya sang Barangay Kulasi, Ahoy. Sa interview naton kay Fibreno kay Police Corporal Neil Abris ang investigador sang Limire Municipal Police Station iya ginpahayag kay Fibreno nga may nabaton sila nga tawag gikan sa isa ka barangay chairman sang amuman nga barangay kun sa diin may natabo nga aksidente. Sa ilang investigasyon kay Fibreno nga ang elf truck ang nagabiyahi halin sa may San Rafael kag padulong kuntani sa may Limire sang aksidente ini nga nabungguan sang kasugata nga motorsiklo nga nagabiyahi halin sa Ahoy kag padulong ini kay Fibre kuntani sa may Banwa sang San Rafael. Dugang pa ni Police Corporal Abres kay Fibre nga lumapaw sa iyang linya ang motorsiklo rason nga nag-overshoot ini sa kasugata nga elf truck. Bangod sa impact kay Fibre nakaangkon sang pilas sa ila nagklainlain nga parte sang ilalawas ang driver kag iya ni nga back rider sa motorsiklo nga gilayo naman kay Fibre nga gindala sa ospital kag subong no under observation pa ini kay Fibre sang doktor. Sa karon ang duwa ni kapartido kay Fibre ang nag-ariglohanay na kag wala naman sang plano nga magpasaka sang kaso suno kay Police Corporal Abris kay Fibreya. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline based nga vitamin C. Ako naman si KK5 Reggie Di Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito, KK5 News FM.
0: Mabulos na ang DTX 500 Morning Newscast. Standby ka mo sa aton sa Libarwa nga pagpangalagad. Diri sa balitang K5 sa umaga. Mag-inom sang Klinika DTX 500, D3 Bio Mighty C, DTX Coffee Mix Pre Bio Coffee, X10 Food Supplement, kag magparigos gamit ang Klinika DTX Beauty Soap. Sa mga way pa makabugtaw, way pa makabangon, August 24, 2026, adlaw kita sang Lunes. E ganit sa mga ka-K5 na tundra, hoy! Pagbararangon rin ko mo dyan, kag magpararigos, adlawon ta na rin Gapanimaho Rontinyo Bugtaw Ron. Bangon na Bugtaw na Ma'am Raquel Cubatanga, Tita Jelay Hagulingay, nagatabiyaw yung iya sining apo nga si Renz Jel Hagulingay, birthday niya subong, nagapatamyaw si Wowa Jela, kay Francisco Mampula, kay Winifred Sarmiento, Rose Manati Bornalas, Christopher Piapi, good morning sa kay Tita Rina Mapa sang Rizal Lapus nga nagabaligya sang DTX Coffee Mix. Ubos-ubos na kung DTX Coffee Mix eh, permi lang ginakumpra sa mga taxi driver. Kaya ka-K5 Fred Pascala sang K5 Punch Club Chapter 2. Bugtaw na kag magpangapi sang Klinika DTX Coffee Mix. Salamat kids sa itong sini mga pinilang kag mga tag-promati. Bantayan mga balita pa sa DTX 500 Morning Newscast kag sa pranaton sini ka mga public affairs program. Kita ay naman kita sa masunod ka mga sinimana. Ako si KK5 Ray Espeha Umalay, nagapabilin sa mga tiraga nga nagasiling. The voice of the people is the voice of God. God bless us all, mga KK5.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 K5 News FM Ilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ko gidang ako ng regular nga regla. Galabot, gidatlo kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga buti ka. D3 Bio.
4: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mabakas, mga butika. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis Whoa. TDX 500!
5: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May
2: So, nagapalandulong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga ulo. Masami nagkapangihi. Masami ginauhan. Masi may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubo. Sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. Mabakas mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabakas mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics. Nagin updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
13: Libre!
12: Wow!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, gabasa na naman.
14: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa.
14: Kag nagabaho ang kilikili.
16: Mag-Clinica Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Nagabasa na naman balaga.
14: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinica Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Kili.
12: Kadaragsa nga pungkod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
2: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
0: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, na sa stress sa aga. Ang oras, ginadulong sa Tuscalawan, sang klinika, D3 Bio. May vitamin D3 ka na, may extra virgin coconut oil ka pa.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita. DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Mayong aga Pilipinas, sa mayong aga siyudad kag probinsya sang Iloilo. Good morning, Western Visayas. Welcome now sa DTX 500 Morning Newscast, Lunes kadlaw, Agosto 24, tuig 2026.
13: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka-FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
0: Kami ang inyo mga tagbalita, ako naman si ka-K5 Ray Espeha Umalay.
13: Kag ako naman si ka-K5 Alira Alvarado Apin.
0: Sa mga pangulong dinalan, ginadulong sa Tuscalawan, sa Klinika DTX 500. Ang Klinika DTX 500 may Ampalaya Leaves, the sugar cane extract para sa may mga diabetes. Kag agud malikawan ang blood pressure o kung pagtaas ang dugo, mag-inom sang Klinika DTX 500. Klinika DTX 500, the superior antioxidants. Diretso kita mga ka-K5 sa mga labing talulupang doon ng mga balita sa aton sini nga mga headlines.
2: Top story of the day.
0: Sa top story of the day, posible nga pagdumili sang Facebook sa Pilipinas, ginpaandam sang CICC. Sa balita lokal, mga eskwelahan sa Western Visayas makipagbahin sa nationwide simultaneous school safety drill sining Agosto suno sa Department of Education.
13: Mga ordinansa sang Iloilo City Council halin sang tuig 1940, posible na nga ma-access sumugod sa masunod nga bulan.
0: Sa balitang regional, duha patay sa pagkalumos sa probinsya sang Capiz.
13: Sa K5 Network News Fun Day Activity, nagresulta sa pagpangbuno, isa patay.
0: Sa balita nasyonal, Philippine Psychiatric Association hindi pabor sa paghiwat sang simulation activities angot sa active attack incident sa mga eskwelahan.
13: Senado magasapol para sa bagong schedule sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Sa balita sa luwasang pungsod, Ukrainian President Zelensky ginpatod ang pagtimalos sa ginhimo nga pag-atake sang Russia sa isa ka mall nga ginkamatay sang 16 tanan ka mga individual.
13: Para naman sa balitang negosyo, poverty rate sa Pilipinas nagnubo sa record low nga 9.7%.
0: Sa patag sang sports, sa Klay Thompson magahampang na sa Miami Heat.
13: Para naman sa balitang entertainment, Jody Santa Maria ginpakigbahin ang istorya sang iya pag-adapt sa isa ka straight.
0: Kag sa balitang extra special, isa ka amay sa Japan ginbilin kaginbayaan ang iya pito katuig ng bata sa pila ka oras sa tunga-tunga sang Mount Fuji. Alas 6, 8 sa aga, diretso kita na sa mga detalye sa mga balita sa DTX 500 Morning Newscast.
17: The story of the day.
0: Ginpagwa sang Cybercrime Investigation and Coordination Center o kon CICC ang posibilidad sang geo-blocking sang mga social media platforms lakip ng Facebook kon mapaslawan sila nga mag-set up sang local offices kag magsunod sa government regulations. Ginpayag ni CICC Undersecretary Renato Aboy Paraiso nga wala sang poder ang ahensya sa direct content moderation kung sa dinindi sarang ma-block ka ang individual content kag ang masarangan lamang amo ang pag-block mismo sang platform. Ang payag sang CICC kasunod sang kapaslawan sang Facebook nga mapunggan kag makakasa ang mga nagalapta nga mga videos sa pinakauli nga insidente sang pagpanglutang sa Ateneo di Zamboanga University. Pamilit ni Paraiso nga may otoridad ang gobyerno sa pagpasiguro sang compliance kag iya ginhatagan sang pagtamod nga kinahanglan nga maghimo sang masugot nga pagsulundan batok sa social media platforms nga nag-ooperate sa pungsod Pilipinas. Yari ang payag ni CICC Undersecretary Renato Aboy Paraiso.
18: Magiging recommendation, ang magiging basis ng mga pag-aaral natin is data-driven at yung mga recommendations natin are based on things that we have done in the past and are, have proven that it can get results. Unang-una, ilay ko yung premise bakit kailangan. Mm-hmm. Even if hindi natin hiningin, dapat nagkusa silang mag-set up ng office here. Mm-hmm. We are one of the biggest markets for Meta. User-wise at saka consumer-wise, napakalaking market na Pilipinas. Ano ba naman yung pumunta ka dito as a sign of good faith?
0: Sa dugang ang mga detalye sa balita lokal,
17: DTX 500 Morning Newscast, Balitang Lokal.
0: Makipagbahin sa ipatigayon ng nationwide sa simultaneous school safety drill for active attack incidents ang mga bulutuan sa Western Visayas nga natalana sa Agosto 25, alas 9 sang aga. Ini ang base sa ginpapanawag nga memorandum sang regional offices sang Department of Education o kon DepEd. Tinutuyo sini nga mapasiguro ang safety sa mga estudyante kag school personnel kag bilang kamahin sang tikang ang kasunod sang pagsaka sang kaso sang active shooting attack incidents nga nag-apekto sa bulutuan amo man ang komunidad sa kalibutan. Antes sang aktibidad, dapat ka mag-develop kag i-localize ang school contingency plan, i-identify mga logistic requirement para sa drill, mag-imbitar sa mga eksperto bilang external evaluator kag pag-activate sang school disaster risk reduction and management o kon SDRRM team. Pahanom-dumon man ang pagpatigayon sini nga imuon nga age-appropriate trauma-informed protective actions, coordinated response kag post-incident recovery ang nasambitan nga simultaneous exercises.
13: Sa nagakaangot nga balitang lokal, school safety kag emergency preparedness sa Western Visayas ginpasangkad sa PRO6, ICBO maga patigayon sang simulation exercises. Ka K5 Karen Badilla sa report.
19: Mga ka-K5, mas ginpasangkad pa sa subong sa Police Regional Office 6 ang school safety at ang kahandaan sa mga pulutuan sa tiyon na may emerhensya direya sa Bugos ng Western Visayas.
20: Ini ang paagi sa close coordination sa mga local government units, education officials, emergency responders kag iban nga partner agencies. Suno kay PRO6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo nga ang preparedness ang isa ka essential part sa pagpabilin sang safety sang eskwelahan kag padayon nga pagpasangkad paagi sa kooperasyon sang kapulisan, school authorities, LGU kag iban pa. Samtang magahiwat naman ang Department of Education akong DepEd sa nationwide simultaneous school safety drill for active attacks incidents sa Agosto 25.
19: Ini si K5 Karen Bagilia para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
21: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Dako nga kadugangan para sa isa ka registered nurse kag nangin miyembro na sang Bureau of Fire Protection o kon BFP Iloilo City nga si Senior Fire Officer 1 Jefferson Benaventura nga malakip sa Top 10 Outstanding Ilonggo. Ang mga nalakip sa nasambitan nga pasidungog amo ang gikan sa mga nagkalain-lain nga mga profesyon nga nagpakita sang pag-ulikid sa komunidad. Si Senior Fire Officer 1 Benaventura ang Chief Fire Engineer Chief Fire Engine Company sang Special Rescue Force sang BFP Iloilo City. Nangin isa siya sa ka-firefighter nurse sang tuig 2013 kag masobra na sa karon isa na kadekada nga nagaserbisyo sa nasambitan nga profesyon. Sa Kampiyon Talk Show sang K5 News FM Iloilo 88.7 iya gin pakigbahin nga humalin sang nanumpa ini sang nakasulod sa BFP nga lakip sa ila ginsumpaan nga magserbisyo publiko kun sadin mighty on nga makasakripisyo ang mga okasyon kaupod ang pamilya kaangay sang birthday anniversary graduation kag iban pa. Dugang pa niya kabahin na sang pagpanghangkat sa ila trabaho amo ang ma-assign o kun mag-augment sa iban nga mga rehiyon sa tion nga may kalamidad. Sa piyak sini diri niya nakitaan ang iya purpose nga magbulig kag magsalbar sang kabuhi kag propiedad sa mga pumuluyo. Sa gintalikdan nga tuig, nag-viral sa social media si Benaventura matapos gin first aid kagin CPR ang isa ka unconscious estudyante sa Harop Plaza nga saluhin na ka-recover. Yari ang pahayag ni SFO1 Jefferson Benaventura.
22: Ang mga sacrifices upon taking oath namon pagsulod gid as a firefighter pagsulod sa BFP is na nag-take oath gid kami nga mag render sang service namon in maski birthday, anniversary, graduation sa anak, so you have to render extra nga duty or service. So
13: sa duga nga balitang lokal, mga ordinansa sang Iloilo City Council halin sa tuig 1940 posible na ma-access online sumungod sa masunod nga bulan. Ka K5 Jenny Kaoyunan sa report.
23: Ang mga ordinansa nga napasara sang Iloilo City Council humalin sa tuig 1940 paagi sa Igalonsar nga website. Suno kay Vice Mayor Love Baronda Igalonsar ang website subong nga bulan sang Agosto kag mayara na lang sang pila ka mga ginahitso sa system sini. Paagi sa website ma-access na sang publiko ang mga ordinansa nga ginpasara sang Iloilo City Council. Lakip na ang pagmonitor sa mga pending reports sang committee level kay iban pa nga mga legislative agenda. Dugang pa sang BC Alcalde ang website ang develop sa mga IT students halin sa Central Philippine University o kung CPU. Samtang ginklaro naman nga libre kag wala sang pondo nga gingamit ang Iloilo City sa pag-develop sa among website.
24: Report ni gikan siyudad sa Iloilo ay ni K5 Jenny Kaoyunan para sa kampiyon nga balita sa bisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
21: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Voluntaryo nga nag-surrender sang armas dotang ang isa ka barangay kagawad sa kapulisan sa Sara, Iloilo sang Agosto 22, 2026. Giing kalala ang nag-surrender nga si Rene Apundar Cabacas, 63 anyos, may asawa, kag barangay kagawad kag residente sang barangay Aspera Sara, Iloilo. Suno sa kay Sara Municipal Police Station Chief pasado las 4:35 sang hapon sang Sabado voluntaryo nga gindala ni Cabacas sa PlayStation ang isa ka homemade 38 caliber revolver nga wala sang serial number kag wala man sa mga bala. Suno pa sa report, ang among armas ginton over ni Kabakas sa isa sa iya mga constituent bilang suporta sa kampanya sang kapulisan batok sa mga loose firearms o kon mga armas nga wala sang nagakaigo nga dokumento. Sa karon yara nasa kustodiya sang Sara MPS ang nasambitan nga armas para sa nagakaigo nga disposisyon.
13: Sa duga nga police report, pilason ang tatlo ka individual matapos nga nagbungguan na yung motorsiklo nga ila ginamaneho sa barangay Dakutan, Dumangas. Pasado alauna sang hapon kahapon nga adlaw, ginkilala ang mga involved nga Sunday alias Johnny Boy, 30 anyos, sakay sa rusing motorsiklo kag ang kasininga si alias Ivan. Lakip man sa mga involved mo si alias Janelle nga sakay naman sang Aerox nga motorsiklo. Suno kay Police Master Sergeant Efren Gonzalez Jr. halin sa barangay Ermita si alias Johnny Boy kag Ivan. Kagpadulong sa Dumangas proper apang sangyara na sila sa barangay Dakutan, nadulaan sang kontrol ang driver. Kag nag-agaw sang linya rason nga nabungguan sini si alias Janelle. Dugang pa, nakaagom sang pila sa nagkalain-lain nga parte sang lawas ang mga natungdan. Gindala sa Ramon Doremdes District Hospital ang duha nga nakaagom sang pila sa ulo. Samtang si alias Janelle naman ang gindala sa Jose Monfort Medical Center sa Barotac, Nuevo.
0: Oras, alas 6:18 sa aga. Pilaso na mga sakay sang isa ka motorsiklo sa nagluntad nga aksidente sa barangay Anabo, Lemery, Iloilo kahapon nga adlaw, Domingo, Agosto 23. Gilayo naman nga nagresponder ang mga personnel sang Lemery Municipal Police Station kag emergency response team para mahatag ang nagakaigo nga bulig. Gindala naman ang mga pilason sa Sara District Hospital agod madapatan sa nagakaigo nga pagbulong. Sa karon padayon pang imbestigasyon sa mga awtoridad agod matumod ang naging kabangtanan sa likod sang aksidente.
13: Sa dugang nga balitang lokal, pilason ang 47 anyos nga tag-iya sang boarding house sa barangay Seminaryo Haro nga si alias Bulag matapos ginsumbag sang 24 anyos nga lalaki nga si alias Bonbon. Nakaagom sang pila sa nawong ang biktima bangon sa pagsumbag ni alias Bonbon pasado alas 9 sang Domingo nga adlaw. Suno kay Bonbon nga naimpito lamang siya bangod ginhanaan siya nga sumbagon ni alias Bulag kag ginpunggan siya magsulod sa boarding house. Sang iya amay, bisan nagalisin siya nga makuha sang cellphone. Matapos ang insidente, nag-aregluhanay naman ang duha kagpagasabton sang suspect ang pagbulong sang biktima. Yari ang pahayag ni alias Bonbon.
1: Mukha lang ang cellphone, tapos na yung pito ko lang, naging nga ako sumbag. Yung pito ko lang, hindi gusto nga ginasumbag, yung nga ako sumbag. Yan mo nang gusto ko. Isa yung mismo una na gano'n sa ko. Hindi ko yan ba ko, siya ito, mukha lang yung cellphone, patapos lang doon. Isa lang kamban.
0: Ginkompirmar ni OIC Regional Director Jack Conlo sang Land Transportation Office Negros Island Region nga magapadulong siya sa opisina ang mga lalaki nga nakuhaan sang video nga nagsipa sang traffic cone sa karsada nga ginbutang para sa isa ka running event. Suno sa natungdan nga personal nga nagkontak sa iya ang mga kabataan nga involved agod magpatag sang ila ginbuhat. Dugang pa ni Conlo nga magapadulong sila sa opisina sang LTO alas 10 ng aga subong nga Lunes, Agosto 24. Naibaluan nga viral sa social media sa karon ang tatlo ka mga lalaki nga sakay sang isa ka motor nga wala sang helmet matapos ginpangsipa ang mga ini o kon ang mga traffic cone nga naplastar sa tunga sang dalan angot sa isa ka running event nga ginpadigayon kahapon nga adlaw, Agosto 23.
13: Sa dugang nga balitang lokal, pasakaan na sang kaso sa masunod nga semana. Ang ginapahayag nagsalisi sang bag sa grocery store sa New Public Market San Miguel, Iloilo sa Agosto 21, 2026. Ang suspect ginkilala kay alias Josefa, legal ang edad kag residente sang Victoria City, Negros Island Region. Suno kay Police Major Brian Alejo, Station Commander sang sa San Miguel Municipal Police Station. Natabo ang incident insidente pasado alas 12 sang among adlaw sa diin nagpakuno-kuno ang customer ang babayi kag nagpili pa sang iya nga balaklon. Gintawag pa sang suspect ang tag-iya sang store para mag-assist sa iya. Pero sang naghibi ang anak, nagpabulos ini sa iya nga bana. Wala na natalupang dan ginkuha sang suspect ang bag sang biktima nga nakasabit kag nagaunod sang importante nga IDs, 4,000 pesos nga kwarta, kag tatlo ka pendant nga gold. Base sa investigasyon, may record ang suspect nga sang estafa, theft kag anay nga naaresto sa kaso nga qualified theft paagi sa warrant of arrest.
21: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Alas 6:22 sa aga oras sa DTX 500 Morning Newscast. Ginadulogin sa Tuscal One sang Klinika D3 Bio. May vitamin D3 ka na, may extra virgin coconut oil ka pa. Para sa umotreng kaso sipon hilanat, mag-inom sang Klinika D3 Bio. Sa dugang balita sa balita lokal. Arestadong isa ka 41 anyos nga balhabal driver sa ginpatigayon nga drug buyback operation sa Carles Municipal Police Station sa Barangay Nalumsan, Carles, Iloilo. Pasado alas 3:25 kahapon sa hapon Agosto 23, 2026. Ginkilalang sospetsado nga si alias Dudoy, 41 anyos kasado, may duha ka kabataan ka residente sa Barangay Nalumpasan, Carles, Iloilo. Sunod sa report sa Carles Police Station, nabaklan ang sospetsado sa isa ka sachet sa ginapatian Shabu sa balor nga 1,000 ka pesos. Dugang pangan recover pagid sa operasyon ng 4 ka sachet sa ginapatian illegal nga droga sa di naglabotanan sa 12 gramos kamay standard drug price nga 81,600 pesos. Ang operasyon ginpatigayon sa Station Drug Enforcement Team o kon SDET sa Carles Municipal Police Station sa pagpanguna ni Police Major Carl Jerome Tingala OIC sa nasambitan nga Police Station. Sa karon, preso ang suspect sa Carles Municipal Police Station kag magapakatubang sa kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Alas 6:25 sa aga, nabatian ang kabugusan ng detalye sa balita sa balita lokal. Diretso kita mga ka-K5 sa mga balita ng natipon sa K5 News FM Team sa balita regional.
21: DTX 500 Morning Newscast. Balitang regional.
0: Sa balitang regional, duha patay sa pagkalumos sa probinsya sang Capiz. May report si ka-K5 Myla Vasquez Puentes sa K5 News FM Rojas.
3: Duha ka serye sang pagkalumos na pagkit sa Capiz.
4: Patay ang duha ka individual sa pagkalumos sa separado nga adlaw kag lugar sa Capiz. Una nga nakit-an nga nagakulob kag wala na sang alento ang isa ka ginakabig person with disability nga lalaki sa higad sang dagat sa City of San Juan, Barangay Baybay, Rojas City, Biyernes ang aga, Agosto 21. Ginkilalang napatay kay Anthony Reggie Aranza, 42 anyos, residente sa nasambit nga lugar. Sa diin di napayagan nagpaligo ang biktima sa manabang nga porsyon sang dagat. Nahibaluan nga nagaabot ang tion, nga nagakatumbak ang nagakalipong ang biktima sa diin isa ini sa mga posibleng rason sang insidente. Ikaduha, isa naman ka estudyante ang nalumos sa suba nga bahin alas 6:30 sang gabi, Agosto 22, sa Sitio Pangpang, Barangay Magubilan, Panay, Capiz. Ginkilala ang biktima kay alias Vince, grade 10 student. Dun sa diin, ginapayag nga nagtinguha nga magtabok ang biktima, pinaagi sa paglangoy sa suba, agod mag-shortcut kontani, papauli, apag ginapahayag nga nalumos ini. Gilayon nga nagpatigayon sang search and retrieval operation ang kapulisan. Tub-tub aga sang Domingo, Agosto 23, nakit-an ang bangkay sang biktima. Nahibaluan nga sang natabong insidente, nagasaulog man inisang iya nga kaadlawan. Sa karon padayon nga ginaimbestigaran sang kapulisan ang separado nga insidente.
3: Ini si KK5, Myla Vasquez Fuentes. Para sa Kampiyon nga Balita, Servisyo Publiko, kagkalingawad sa Capiz, K5 News FM.
13: Sa duga nga balitang regional, duha patay matapos nagbungguanay ang duha ka motorsiklo sa Kulasi. Ka K5 Eileen Rose Magbanwa sa K5 News FM Antique sa report.
5: Patay ang driver kang sangka motor kag patay man ang angkas kang kasugalaw nga motor matapos nagbunggoanay sa National Highway sakop kang Barangay Halandoni, Kulasi, Las 10 sa gabi Agosto 21. Sa interview kay Police Lieutenant Rolly Sabado, ang Deputy COP kang Kulasi MPS, hanagin pahayag nga ang mga imbolbado amo sanday alias June 20 anyos kag angkas nga si alias Ray 16 anyos, lunsay residente kang Barangay Kamansihan, Kulasi, alias Greg 22 anyos kag ang kas nga si alias J 19 anyos, lunsay residente kang Barangay Tigbubulo sa Amunga Banwa. Nagagwa sa investigasyon nga halin sa sur padulong sa norte ang motor nga ginamaneho ni alias June kag ginapasuni nag-overtake sa isa ra pa ka motor kung sa diin ginagaw ang linya kang kasugalaw nga motor nga ginamaneho ni alias Greg. Bangod sa impact, ginbawian kang kabuhi si June kag pilasan ang anang angkas samtang patay man si J nga angkas ni Greg nga pilasan naman sa aksidente. Suno pa sa opisyal, lunsay wara ti suksok na helmet ang mga imbolbado kag wara ti driver's license. Sa tulada, regeneran sa establing a kondisyon ang mga napilasan sa aksidente. Kag balita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
0: Nabatian ng bahol nga balita sa probinsya it Antique. Diretso kita mga ka-K5 sa mga detalye na sa mga balita sa K5 Network News. Sa mga balita sa Network News, sa Fun Day Activity, nagresulta sa pagpangbuno, isa ang patay. May report si ka-K5 Cables Kaino sang K5 News FM Cagayan de Oro City.
7: Patay ang isang lalaki matapos mauwi sa pananaksak ang fun day activity ng isang kumpanya sa Dangkagan, Bukidnon. Arestado naman ang nakakatandang kapatid ng biktima. Patay sa investigasyon, ginanap ang fun day activity ng Dole Dangkagan Palletizing Compound para sa kanilang mga empleyado sa Purok Dos Osmeña, Dangkagan, Bukidnon, bandang alas 5 ng hapon. Nag-inuman ang 46 anyos na suspect at ang kanyang 36 anyos na kapatid. Nang malasing ay nagkaroon ng alita na humantong sa komusyon. Kinuha ng suspect ang kutsilyo mula sa kanyang sling bag at tinaga ang nakababatang kapatid sa kaliwang itaas na bahagi ng katawan. Agad na inaresto ng head security guard at Sukako team leader ang suspect. Dinala sa Bukidnon Provincial Hospital, Kibawi ang biktima. Ngunit idiniklara itong dead on arrival. Personal na alitan ang motibo ng pananaksak. Nakakulong na sa Dangkagan Municipal Police Station ang suspect.
8: Ako si K5K Buscaino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
9: Sa dugang Network News, CLSU may makabag-o nga ibas para sa mas environmental friendly nga transportasyon. Ka K5 Eileen Cuevas Sanchez ang K5 News FM Olongapo sa report.
10: May bago ng electric bus ang Central Luzon State University o CLSU bilang bahagi ng programa nitong gawing mas moderno at makakalikasan ng transportasyon sa loob ng pamantasan. Tinawag itong Project Sulong o Sustainable University Loop Towards Nature-Friendly and Green Transportation. Kaya nitong magsakay ng hanggang 35 pasahero, 20 na nakaupo at 15 nakatayo. Nagkakahalaga ng mahigit 5.4 milyong piso ang IBAS na binili gamit ang pondo mula sa income generating project ng CSLU. Layunin itong magsilbing dagdag na transportasyon para sa mga estudyante, guro at kawani. Gagamit ito ng cashless payment system na may nakatakdang pamasahe na 15 piso saan man bumaba ang pasahero sa itinakdang ruta. Sa ngayon, libre muna ang sakay habang inaayos ang sistema ng digital payment. Kailangan lamang magpakita ng balidong ID. May mga ka talagang pick-up at drop-off points mula sa main gate hanggang sa iba't ibang bahagi ng universidad. May GPS din ang IBAS, kaya maaari itong masubaybayan ng real-time gamit ang cellphone. Samantala, tinutulan naman ng grupong Akbayan CLSU ang proyekto dahil umano sa epekto nito sa kabuhayan ng mga namamasada sa loob ng pamantasan. Balita mula sa Nueva Ecija, Central Luzon. Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon ng Himpilan. Kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
0: Nabatian ang mga kabugusan ng mga detalye kagbalita sa K5 Network News. K5 Network News, upod ang mga K5 News team sa bilog ng Pilipinas. Diretso na kita sa mga detalye na sa mga balita sa Balita Nasyonal.
21: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Nasyonal. Balitang Nasyonal. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Sa Balita Nasyonal, nagpanawagan ang Philippine Psychiatric Association o kon PPA kag Philippine Society for Child and Adolescent Psychiatry o kon PSCAP nga ipaiway ang simulation activity sa idalom sang nationwide simultaneous school safety drill for active attack incidents nga gintalana sang Department of Education o kon DepEd sa mabot nga Agosto 25 buwas nga adlaw. Sa isa ka joint statement, ginpayag nila nga importante ang kahandaan sa mga wala ginalauman nga sitwasyon apang ginapakita sang mga ebidensya ang hyper-realistic simultaneous or simultaneous nga activity ang hindi makapaayo sa resulta sang kaluwasan kag mahimo pa nga maka hatag sang psychological harm sa mga estudyante. Nahibaluan nga gintalana sang DepEd ang nationwide attack drills sang tanan nga pampubliko kag pribado nga eskwelahan sa maabot nga Agosto 25 kasunod sang insidente sang pagpanglutang sa Ateneo de Zamboanga University sang gintalikdan nga Agosto 18.
9: Sa dugang nga balitang nasyonal, ginadutso sa karon sa Kongreso ang pagdugang sa masobra 2,000 kadugang guidance personnel sa pangpublikong nga bulutuan sa 2027 kadungan sa proposed 802 million nga pondo. Agud pabaskugon ang mental health kag child protection services sa mga estudyante. Suno kay House Minority Leader Marcelino Libanan, nasaad sa hagna nga 7.2 trillion nga national budget para sa 2027 ang pagkuha sang 1,800 ka school counselor associate positions kag 221 ka school division counselor positions sa idalom sang Department of Education. Ginpamilit ni Libanan nga importante ang dugang ang counseling personnel, ilabi na sa tunga sa mga reports sang bullying, school violence kag iban pa nga problema nga mahimo makaapekto sa emotional kag mental health sa mga estudyante.
0: Sa dugang nga detalye sa Balita Nasyonal, magasapol ang mga senador sa Lunes agud talakayon o konsubong adlaw ang posibleng nga pagsaylo sang schedule sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bangod sa pagkaatrasara sang trial tugas sang malain nga panahon kag nagahilapit man nga deliberasyon sang proposed national budget para sa 2027. Na-delay ang trial matapos timprano nga ginsuspender ang mga helikopter sang Lunes samtang ginpaiway man ang trial sang Martes kag Miyerkules bangod sa pagbaha sa Metro Manila kag kaingod ng mga kaprobinsyahanan tuga sang habagat. Sunod kay Senador Erwin Tulfo, magasapol ang majority kag minority block sa Lunes agud makaangkon sang desisyon kung igasaylo ang hearing sa hapon agud makaangkon sang mas malawig nga oras para diri. Samtang ginpayag naman ni Senador Panfilo Lacson nga ang kadam-an sa mga senador judges gikan sa majority block ang pabor nga isaylo sa hapon ng impeachment trial sumugod sa September 1.
9: Sa uli nga balitang nasyonal, nagpanindugan ng Armed Forces of the Philippines o kon AFP nga hindi nila pagpabayan o kon pagbayaan ang BRB Sierra Madre. Suno kay AFP spokesperson for West Philippine Sea retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, nagapalapta lamang sa salang impormasyon ng Chinese Embassy sa Manila na hanungod sa presensya sang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Dugang pa niya, maathag na nagapalapta lamang sa salang impormasyon ang Chinese Embassy.
13: Kagluyag balis karon ang kasaysayan. Ginimo ni Trinidad nga ehemplo ang natabo sang 1995 sang ilegal nga ginokupar sang Chinese Communist Party kun CCP ang Panganiban Reef o kona Mischief Reef nga sakop sang aton nga pungsod. Sunod kay Trinidad nga ang Mischief Reef nagatindog bilang isa ka konkreto nga pamatuod sang sala nga impormasyon nga ginapalaptas sang China na hanungod sa West Philippine Sea.
0: Alas 6:36 sa aga, nabatian ang kabugusan nga detalye sa mga balita nasyonal. Sailo kita sa Balita International.
21: DTX 500 Morning Newscast. Balita International. International.
0: Ang Balitang International ang ginadulong sa Tuskalawan sang Mighty C. Mighty C ang alkaline-based na vitamin C. Basta gani vitamin C, i-Mighty C mo na yan.
21: DTX 500.
0: Sa mga balita sa luwasang pungsod, ginapatod ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky nga magatimalos matapos ang maduguon nga airstrike sang Russia sa shopping center sang Kryvyi Central Ukraine. Sa nasambit nga insidente, naglabot sa 16 ka mga tawo ang napatay kag nagapadayon pa ang paghalugog sa mga rescuers sa narumpag nga building. Gintawag ni Zelensky ang drone attack kay isa kasahi sang Katalaw. Naibaluan nga ang nasambit nga lugar, amo ang banwa kung sariin nag-a-star si Zelensky.
13: Sa duga nga balitang international, masobra 2,500 katawo na ang napatay sa Ebola outbreak sa Democratic Republic of Congo, samtang padayon nga madasig ang pagpalapta sang balatian sa isa ka lugar nga mas malapad pa sang sa France. Sunod kay United Nations Ebola Coordinator Julien Harnes, hindi na makadungan ang response operations bangod madasig ang paglapta sang outbreak. Nagpanawagan man siya sang dugang nga bulig bangod manug-ubos na sa sulod lamang sa pila ka semana ang pondo sa karon sang organisasyon agud respondihan ang epidemya. Sa karon nga outbreak ang ika-17 nga Ebola epidemic sa Congo.
21: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Alas 6:39 saga. Ang oras ginadulong sa aton sa kalawan sang Klinika DTX Beauty Soap. Ang Klinika DTX Beauty Soap may ampalaya guwaba kag papaya nga sarang makapaputi kag makapakinis sang aton nga mga kutis. Ang Klinika DTX Beauty Soap pangaka K5 mabakal sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Amil Uy. Sa mga detalye na sang balita sa patag sang negosyo.
21: DTX 500 Morning Newscast. Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
0: Good morning kay Sir Manolo Del Castillo, Nonito Sumbong, Sir Alex Asabo, Ma'am Raquel Gobatanga, kay Sir Rensimer Poras, nga nagapatamyaw sang ika-88 birthday sang iya sininga amay. Happy, happy birthday sa tatay ni Sir Rensimer Poras. Sa detalye na sang mga balita sa patag sang negosyo, nagnubo sa record low nga 9.7% ang poverty rate sa Pilipinas sang 2025 base sa pinakuli nga report sang Philippine Statistics Authority. May yara ini sang ginabalabanta nga kapin 6.5 million nga pumuluyo nga nakabangon gikan sa kapigaduhon sa tunga sang mga tuig nga ila sini ginusisa kasubong sang tuig 2023 kag tuig 2025. Sunod sa Department of Economy, Planning and Development, naglabot sang sa pungsod sang mas timprano sang ginalauman nga panahon ang

0: Amoy yadto ang mga detalye sang balita sa patag sang negosyo. Alas 6:41 sa aga, diretso kita sa mga balita sa patag sang showbiz.
1: DTX 500 Morning Newscast Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
2: Para naman sa aton Balitang Entertainment, Jody Santa Maria, ginpakibahin ang iya istorya sa pag-adopt sang isa ka stray dog. Ka K5 Kija Marie Hanaysay sa report.
3: Gin-share ni Jody Santa Maria ang istorya kung paano niya gin-adopt ang isa ka stray dog na ginhingadlan niya nga si Putol. Bilang isa ka fur mom kag ambassador sang Philippine Animal Welfare Society o KUNPOS, ginpasangka di Jody ang kampanya ang regapaathag nga ang mga stray dog animals homeless not worthless. Ang kampanya ang ginatawag nga Post Stray Viver Family Day nga ginpatigayon kadungan sang International Homeless Animal Day. Sa okasyon, gin-share ni Jody ang iya personal nga experience sa pag-rescue kay Putol nga iya gindala sa Ayala Malls, Manila Bay Activity Center. Natabo ang pagpag-rescue kay Putol sa tuig 2025. Si Jody ginlansyar bilang ambassador sang POS sa Marso 24, tuig 2025.
4: Ini nga balita ginadulong sa inyo sang DTX 500 Food Supplement. Agud malikawan ang cancer, hypertension, diabetes, kag iban pa nga mga sakit para look young, feel young, and stay young mga ka-K5. Para sa updated nga balita sa showbiz, makatutok lang diri sa showbiz balita. Ako si ka-K5 Kija Marie Hanaysay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Isa 41 sa aga. Nabatian ang balita sa patag sang showbiz. Diretso naman kita sa mga balita naman sa patag sang sports.
1: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Sports.
0: Klay Thompson magahampang na sa Miami Heat. Yari ang report ni ka-K5 Enrico Zurita Jr.
5: Plano ni Klay Thompson magpirma sa duha ka tuig nga kontrata sa balor nga $30 milyones sa Miami Heat matapos nga gin-buyout sang Dallas Mavericks ang nabili nga kontrata. Si Thompson nag-edad sang 36 anyos kay may nabili nga $7.5 million sa iya final season nga gin-buyout sa Mavericks. Si Thompson ang nagkampang sang duha ka season sa Mavericks nga nag-average sang 12.9 points kag may 38.7% sa 3-point range. Ang deal nalakip ang player option sa second season. Ang ini balita na dulong sa usang Mighty C. Kung gusto mong healthy, inom ka mo sang Mighty C ang alkaline based nga vitamin C. Ini si ka-K5 Enrico Topaz Zurita Jr. para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM.

0: Oras, alas 6:45 sa aga. Sa aton sininga mga ka-K5, diretso kita sa balita sa Extra Special.
1: DTX 500 Morning Newscast. Balita Extra Special. Balita
0: Extra Special. Good morning, Ma'am Nim Patahala, kay si Ma'am Yabet na Dar Lilian, nagpapamatigid kay Manolo del Castillo, kay Sir Ronito Sumbong, Sir Alex Asabo, sang miagaw, good morning! Sa tanan na ton ng mga listeners daw po kay Kuya EJ, sang K5 News FM miagaw. Alas 6:46, isa kaamay sa Japan.

0: naman nagbilin sang iya pito ka tuig bata nga lalaki sa tunga-tunga sang Mount Fuji kag nagpadayon sa pagtaklad sa pinakaputok-putokan sang bukid. Ginpayag nga nakitaan sang mountain staff nga isahanon lang ang bata sa hiking route. Kabangdanan nga gintugyan ini sa pulis sa mga nakakita. Ginpayag nga nagareklamo ang bata nga nakapoy na ini sa pagsaka sa ika-anom nga station sang bukid nga nagataas ang masobra 2,000 kametros halin sa idalom. Naibaluan nga nauna na ang isa pa ka bata sang lalaki. Kabangdanan ginambala niya ang iya pito ka tuig nga bata nga magulat lang sa 6th station kag nagpadayon upod sa iya pa niya ang isaya kabata. Ginpayag nga 8 ka oras nga nagulat ang bata nga wala sang pagkaon kag tubig, magluwas lamang sa snacks kag soft drinks kag wala man sang kwarta suno sa staff sa Mountain Hat nga nagpanawag sa pulis agud kwao ng bata. Gilayo naman nga nagresponder ang mga pulis naging kontak kagamay nga yara sa ikawalong station kag in turnover ang bata sa iya pabalik. Nagpangayo naman sang pasaylong amay sa mga pulis kag ako nga nangin careless ini sa iya nga gin himo. Amo ang Mount Fuji ni KK5 Alira. Kakadto ka na sa Japan.
1: Wala pa.
0: Wala pa.
1: Kabay pa sunod.
0: In God's grace and modesty aside, with the help and with the generosity of our boss, we are somehow proud nga nakakadto kita sa pungsod Japan makaduha ka bisis.
1: Oh.
0: And nakapalapit kita, hindi magiging tama klapit, pero tinakita gid naton sang malapitan ang kadakuon sang sining Mount Fuji. Pero why kita ya makasaka sini diri kay
1: di medyo
0: malayo pa. Ay pa pero amo ni siya ang Mount Fuji oh. Ang may snow na da sa iya sining crater no, sa iya nga cone. Ang sa ton sining mga K5 si ang Mount Fuji nga ni bisan hindi niya winter season sa may Japan no, ang iya sa nga cone ang puti nga na ice na
1: ice mo
0: no, sa ton sining mga K5. So kung ang bata mo ginbilin mo ang dira nga area maramig na
1: malamig.
0: Da malamig na da ka K5 balirapin dira pa lang gani isaka ka sa may bukid sa may Leon. Dugi na hapo ka na gani pila plang ka tikang mo. Oh, kapin pang bata mo bilin mo dito. Iway ka kabalo sang ay nakita damo ang mga naga-hiking. Kag damo na da mga staff dira in, mga naga-monitor. So nakita nila gurong ang bata nga wayupod sa station 6. Lagi ba yan? Tingi bihan sa kamay kay nakapoy ng bata mo, dad. I'm so tired, dad. Di na lang ko sa station 6. Yang amay binayaan yung mga bata. Ya, magtitira ka lang kay masaka kami ni Toto mo to sa babaw-babaw gid.
1: Putok-putokan
0: gid. Sa putok-putokan gid. Sa ton sini nga mga K5. Di amo tong nga nagkabalaka tong mga staff to nga binila ya na abandonar. Ginbilin ang ining bata, no? Ikaw ko sa tatay, tanigin na kargayan na lang. No, kay Pai Balira.
1: Ginabayan na lang tani.
0: No, galing kay delikado man kuno kay mamo ang pasaka, do medyo
1: stiff
0: no, ang takladon, no, kung sa aton pa takladon. So base bala madanlog sila or hindi makauyat ang amay, no. So delikado. So mo nang lesson learned, hindi mo pagdalon bata mo kung balaan mo mga makadto sa mga amo ni, mga hiking ka. Anong persa sa bata sa persa sa tigulang man? K5 kare, K5 Balira. No, dasig din sila yakapuyon.
1: Kahit di kapin pa ang duwa mo ka duwa nila katikang, isa mo lang yakatikang.
0: Correct. Kagati ang mga bagay gimana yang magsaka-saka para ti at least maka-exercise man sa mga lawas nila. Ti dapat na mga kaparyos mo eh.
1: Oh? Amo na gani K5 rate isa lang gid ka
0: adlaw no. Kamo ni SM Warren.
1: Isa lang gid ka adlaw ang aton nga ano bala nga day off. Ti kung kwanon tapagid na nga ma-hiking kita, do mas gin ka puy tapagid ang aton nga lawas. Imbes nga i-hiking naton.
0: Pero nag-hiking naman kamo ning adaan nasa stasyon ah. Alin sa first floor pa kanto sa fourth floor mo? Di way man elevator mo?
1: Do ano-ano malang-malang nagsaka ka sa Bukari.
0: Di manada ang alagyanta mo no? Ang agdanta.
1: Doon nagsaka ka lang man sa Bukari.
0: O dapat niukdan mo si Sir Warren, si SM Warren. Exercise ka mga duha.
1: Mawalking kami to sa Lapas Plaza.
0: O di ka nindira lang sa may hagdan, tao. Panaog, panalom lang kamo para kung makakadto ka mo sa Japan nga duha. Hindi na kamo pagkapuyon magsaka sa Mount Fuji. ni SM Warren na French.
1: Amo na ng training.
0: Amo na ng training. Kaya ako mismo ma-recommend kay Doc, kailan ka mo sa Japan.
1: Buta niyo. Buta niyo ba?
0: Kita mo lang sa akon. Kaya mo magsaka sa Mount Fuji.
1: May CCTV kita na lang? I-record
0: mo. Exercise ka na adlaw daw. Ang stamina mo ba? Hanggang emotioning tawag ni ang stamina kag energy mo. Tapos kugon mo gina.
1: Ito ka kapoy sa tuhoy.
0: After siyang Mount Fuji, next mo naman nga takla doon, Mount Everest. Kaya Mount Everest di pinakataas, no? Bukid, no? O mountain, no? Sa bilog ng kalibutan.
1: Though may ginadala na sila yung mga oxygen na dito.
0: Oo, kayo sa babaw, gagamayin lang dito yung oxygen level. So, damo na actually ang nag-attempt nga magsaka sa Mount Everest nga sad to say,
1: wala kang survive.
0: Unfortunately, na wala nakasurvive, nagkalamatay. Ay bangod sa kakulang sang oxygen. Pero may mga Pilipino kita na naging successful ang pagsaka nila sa Mount Everest, ha? Pero balon kagin oxygen o tigani grabing stamina mo.
1: Kag sa lamig.
0: Ang lamig, ang imo bato na lamig. Eh maramig man da sa Mount Everest. Sa Mount Kanlaon di kay magsaka.
1: Di na Mount Kanlaon gani kife.
0: So ano ka man pila ang grades mo sa alari ala ano ni sa ano
1: ay ato gali
0: puna na or kunhi kasi.
1: Pasensya. Pasensya, tultulan ko na.
0: Negros
1: gani.
0: Kanlaon gani. Kanlaon. Kung di Kanlaon, may station kita to nga K5 UFM Kanlaon.
1: Pasensya.
0: Di ba sa aka ka to?
1: Hindi ko.
0: Natural, kasi pa permilang
1: na. Galupok.
0: Permilang daan, galupok, masaka ka pa. Alas 6:53 sa aga mga ka-K5. Nabatian ang kabugusan nga detalye sa mga balita sa DTX sa 500 Morning Newscast. Subong nga Lunes, Agosto 24, 2026. Kami ang inyo mga tagbalita. Ako naman si ka-K5 Ray Espeha Umalay.
1: Kag ako naman si ka-K5 Alira Alvarado Apin.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, always number one, K5
1: News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Extend Food Superman Roman.
3: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura upgid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
2: Extend Food Superman Roman. Pinakabarato
4: nga dito. Sa Shopee. May 10% off pa. Para sa tanan.
5: Conditions apply. For TTI Fair Trade Permit Number FDEB 26294-0 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.

0: 100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Kapoy.
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
2: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
3: Sportbiotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sportbiotics.
0: K5 News FM.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. 2 weeks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
4: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3.
6: Aton istoryan subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw, no, nga halin sa aton baba. Dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita, no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na or even ang kagaw nato nung hindi kin malikawan. So paano bala Doc Ramil makabulig ang D3 Bio sa aton nga digestive system?
7: Paano makabulig ang D3 Bio sa imong nga digestive system ilabi na sa lamig-lamig? Mo ba nang sakto nga term? Sir GP, lamig-lamig. Mga mucus, mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Once nga gataas ang acid, gatokari mo nga kuan, hyperacidity, ganipis ang mucus lining. So, once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So, dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka D3 Bio adlaw-adlaw para nga ano, India, hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi iya mag-atake ang gitawag imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman naka D3 Bio ka. Permi na to na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang D3 Bio kag supsupon ang unod para amat-amaton, amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang D3 Bio mahapin na sang kuan extra virgin coconut oil agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya D3 Bio, Sir Kevin.
4: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako ni regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio ba okay gidang resulta subong normal na gid.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Makatapos mga butka.
6: Ilabi na kung kada tapos mo kaon nagasulab ang imo nga sulok-sulok.
7: Mm.
6: Kag ang wala untat nga kaon Doc Ramil kag Doc Sam isa man gali sa kabangdanan, no, nga anaga hyperacidity ka bangod nagaluya ang imo nga cardiac sphincter kag hindi siya makapahuway amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid halin sa imo nga tiyan, no, pakadto sa imo nga tutunlan kag amo man ang nagapugong sang pagbalik sang mga pagkaon mo pagwa sa imo nga
7: sa may mga guard mo
6: amo nang nagapugong man Doc Ramil nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala. So kung bako di mo cardiac sphincter, amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3 Bio puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam, no, sa sige mo kaon.
7: Siyempre, busog ka.
6: Busog ka.
9: So daw mo nga natural nga paagi para pabakuron ang imong cardiac sphincter, no? Magtulog ka nga gatakilid pawala bala. Agod hilway ang lagyan sang acid kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan, no?
7: So, wala. Kawan. O, dapat sa, tulog wala. Wala.
6: Oh. Tulog wala.
7: Dabi na kung late dinner ka.
9: Oh, kinanong wala gid ang posisyon sa pagtulog, ha. So likawan ang pagkaon sa gabi bala, Sir Kevin, ang ginatawag pagkaon nga high in calorie, no?
7: Pero sa kaso naman sa H. pylori infection, Doc Sam, ini isa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sang imo nga tiyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imo nga tiyan. Once nga magnipis na ang lining sa imo tiyan, prone ang imo nga stomach cell sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog na digestive fluids. Ini ang rason nga gakapilas ang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer. Kag prone ang imo nga stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid kag monolaurin nga makita mo sa D3bio, layo ka sa ulcer.
10: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
11: Magalingin pala ang imo nga uha.
10: Masami nagkapangihi.
11: Masami ginauha.
10: Si may diabetes ka na.
11: DTX 500 na.
10: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compound.
10: Nga nagapanubo
11: sang imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Garantisado.
10: DTX 500.
12: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
13: Sa mga suki namon sa Klinika de Alter Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
14: Good news!
15: Good news!
13: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
16: Libre? Libre!
13: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil U.
17: Congratulations to Maria Z. Clavel of Leon, Iloilo and Jenny May Ronda of Pavia, Iloilo for winning a brand new BYD Seal 5 in the first grand draw of Iloilo Supermart Shop and Win 26 Seal Your Fortune. DTI Fair Trade Permit Number R6-ILO100017 Series of 2026.
18: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
18: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
19: Kaya subukan ninyo.
18: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh.
18: Available now.
20: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
21: Pag-ibig fund, solid kabon.
22: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
23: DTX Beauty Soap.
24: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
23: DTX Beauty Soap.
25: Pabakan sa mga butika.
23: DTX Beauty Soap.
26: Ako si Ronald. Saka sales rep.
27: Una.
26: Problema, gid ako sa akong body odor.
27: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
26: Pero subong,
27: sadyan na gid ako sa bulig sang DTX Beauty Soap.
26: Kag
27: naghamis ka nagputi gid akong nga panit.
26: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
23: DTX Beauty Soap.
25: Mabaka sa mga butika.
0: K5.
14: K5
0: News FM.
14: K5.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow!
1: my puso.
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
3: Oras sa Pilipinas. Oras sa K5 News FM, Iloilo Philippine Standard Time. Alas 7:07. Ini nga oras sa loong sa isang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapik na, nakadetox ka pa. Kagsuman sang Shopee, enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
5: This time check is brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Sa People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kagwala sang ginakahadlukan. Tagpangapin sang mga Ilonggo nga wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos. Sa People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussion of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
14: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos. On the spot.
15: Foro de los Pueblos.
16: Foro de los Pueblos.
3: Isa ka maninay nga aga, syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang ato sa pag-abi-abi kag pagpanamyaw sa aton sa mga K5 diri sa 180 tanan ka barangay sa syudad. Sa 42 ka mga kamanuhanan kag isa ka component city ang syud sang Pasig nagabug-o sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa malabutan sa aton sa nga pagwaragwag sa manggatutok sa ilatag sa sari ka mga radyo. Naka-tune in sa K5 News FM Iloilo 88.7 ari kita sa FM band kag nagamonitor man sa aton sining nga mga radio station. Sa may Banwa sa Laganes, syudad sang Pasig, Banwa sang Kalinog, Banwa sa Miyagaw, kagdira sa may Quinto Distrito sa probinsya sang Iloilo, nakatutok sa K5 News FM, Sara.
14: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos, on the spot.
15: Foro de los Pueblos.
16: Foro de los Pueblos.
3: Kag kita man ang nagabi-abi sa aton mga ka-K5 sa bilog suning nga Western Visayas, sa bilog suning nga Pungsod, Pilipinas. Kag sa aton si mga Ilonggo nga mga OFW nga nagamonitor sa aton suning nga Facebook Live. Mapakagahon, mapaaga, mapaudto, mapagabi. Isagig ka maing oras sa inyong tanahan. Kag we hope yan na kamo sa maigo sa ringga kahimtangan.
15: Foro de los Pueblos.
16: Foro de los Pueblos.
3: Welcome sa pagpangalagad sa programa Foro de los Pueblos.
15: Foro de los Pueblos.
16: Foro de los Pueblos.
3: Dari kita sa adlaw sa ringga Lunes, pitsa 24 sa bulan sang Agosto. Ika-apat nga Lunes, sa lima tanan kama Lunes, sa ikawalo nga bulan sa karon nga tuig 2026.
15: Foro de los Pueblos.
16: Foro de los Pueblos.
3: Sa kinandan, ako naman ang inyo lagad, ang inyo ka K5, Enrico Tupas Surita Jr. Salamat, welcome sa Lunes edisyon sang Foro de los Pueblos.
15: Foro de los Pueblos.
16: Foro de los Pueblos.
3: Alas 7:11 sa atong saligapag pangalagad, ang ining oras sa dulong sa inyo sang Clinica Detox 500, the superior antioxidant. Ano blama nabing talpang sa mga balita ng aton pag-istoryahan sa Lunes edisyon sang Foro de los Pueblos.
15: Foro de los Pueblos.
16: Foro de los Pueblos.
3: Dugay-dugay, makaupon naton, connection naton sa aton sa ninyo pag-asa. Kay may tatlo sa rika mga tropical cyclone nga ginamonitor sa gwa sang aton sa Singapore. Pero subong adlaw, ginalauman nga makasunod ang isa sa rika bagyo nga ining si Typhoon Saudel.
15: Foro de los Pueblos.
16: Foro de los Pueblos.
3: Ining si Typhoon Saudel, may himo nga mangin isa ini ka super typhoon na mabangin mabaskog ang ining bagyo mga ka-K5. Pero ang good news lang diri, kung magsulod man sa Parna, tundid tugid sa extreme, Northern Luzon, sa ibabaw gid sa ngaton sa Singapore, mga kakipay. Sa piyak nga linya, makaupo na itong ato sa local pag-asa, upod kay Engineer John Baron. Engineer Baron, mayong aga.
1: Sa sir, mayong aga, kag sa ito man, mga tagpulamati, latest nga weather update na ton sa adlaw sang Lunes, August 24, 2026. Sa aton nga update, ang Southwest Monsoon nag-apekto ini sa may Northern and Central Luzon. Well, ang tatlo na ito kabagyo nga gina-monitor sa Guasang Par, si Typhoon Saudel, na sa kalayon 1,660 kilometers east-northeast sa ang extreme Northern Luzon, maximum sustained winds, 175 kilometers per hour malapit sa iyang sentro, gustiness nga pwede maglabot sa 215 kilometers per hour. Present movement, west-northwestward, 30 kilometers per hour. Expect na siya na ito nga magasulod sa Par sa buong adlaw. Possible entry point niya is upper right corner, no? So, dasig mo lang actually tinariya sa sulod siyang Par. Ma-exit man siya dayon by tomorrow. Pero hindi nga bagyo, possible pa na siya, no? Mag-intensify. Isa ka super typhoon category. Pero good news lang, kaya dumulubo ang chance, no? Nga mag-landfall siya sa aton going towards Taiwan.
3: Okay.
1: Ang kaduan aton nga bagyo, tropical depression category, ang ining location niya nasa kalayon 1330 kilometers east of southeastern Luzon. Medyo sa dalom lang niya ni Typhoon Saudel. Maximum sustained winds 55 kilometers per hour malapit sa iyang sentro, kagastinis na pwede maglabot sa 70 kilometers per hour. Present movement north-northeastward at 10 kilometers per hour. Wala tamang rule out ang possibility, no, nga magsulod siya sa aton nga area of responsibility. Dua bining scenario nato ni either magsulod siya sa Par or igopo na lang siya ni Typhoon Saudel. Ay katatlo nato nga bagyo nga ginamonitor man, tropical depression man siya, no. Amo ni siyang dati si ano si bagyong Neneng. Location niya is 520 kilometers north of Itbayat, Batanes. Maximum sustained winds 55 kilometers per hour malapit sa iyang sentro, kagagastanes nga pwede maglabot sa 70 kilometers per hour. Present movement west-southwestward at 15 kilometers per hour. Actually, ini nga bagyo, wala man sa kabalakahan, kaya ibabaw-babaw na ning iyang location and going towards sa China naman ni siya. No? Ang ato ning tatlo ka bagyo, wala ni siya direktang epekto sa aton nga pungsod. So, generally fair weather kita diri sa Western Visayas. Ang managaling may mga chance agi apuno sa mga isolated nga mapagulan, pangilat kag panag-uobdala sang localized thunderstorms. Ang hangin, may natubtob kasarangan sa direksyon na bagat na nakatundan. Ang mga magadala sang kasarangan. O sila sa Makanay, tubtob kasarangan ng mga balod sa aton kadagatan. Forecast temperature na ton, 26 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak 5:40 kinas ng aga, magatunod ini 6:04 karon sa hapon.
3: Engineer Baron.
1: Yes sir.
3: Oh, sir, una kita kay Typhoon Saudel na kung magsulod gyud man sa Singapore, pero dito na sa ibabaw, wain ni sa mga epekto gid sa aton diri sa kabilugan sa Singapore sa Pilipinas.
1: Yes sir, pababaw niya nga dalaga no going towards Taiwan. So ang ato na di expected na naman is enhancements ang southwest monsoon.
3: Okay, pero diri sa aton na naga-experience siya kita sa southwest monsoon?
1: Sa subong sir, ang aton nga weather system is localized thunderstorms, no? Kaya ang aton nga southwest monsoon, dito siya naga-epekto sa northern and central Luzon. Pero once sa si Saudel, no, magsulod din siya sa Par and siya, no, going towards sa Taiwan, expect na siya naton nga i-enhance niya ang southwest monsoon.
3: I see. Now, kung magsulod ining si Typhoon Saudel sa aton, ano ni nga lunch ni sir, si Bagyo Obet, kung magsulod naman sa Par?
1: Yes sir, actually yung pangalan either si ano sir, no, si Obet or si Pilandok, kay ang inibing tropical depression nga ining sa dalom niya lang, wala tayong na-rule out tabing possibility nga magsulod sa Par, no, tong na-mention ko nga duwa ang scenario naton. Either higopon siya ni Saudel or masulod siya sa Par. So kung may possibility nga masulod ini sa Par ang ining tropical depression, so ano na lang sila sir, do paunahin na lang sila ni Saudel kung sinong mauna siya ang makakuha sa local name nga si Obet, no? And then ang second nga masulod amo lang sa kay Pilandok.
3: Okay, pero may mga chance ni sir na masulod sa Par naton bisan mga alihid lang gid.
1: Ang ini sir, ang possible mano gini siya ang masulod gid siya sa Par, pero ang entry point sini niya is ano, no, ang medyo sa dalom lang ni sa or sa tunga-tunga sang eastern boundary line naton. So kung hindi man siya may mahigop ni ano, worst case scenario na hindi siya mahigop ni Typhoon Saudel, medyo mas malapit na siya sa ano nato, no, sa landmass. Although ang iyang track ginalantaw naton na ano siya, no, going towards Taiwan, and but sa bagay ang atong forecast model kasi just do higupon di siya ni ano ni bagyong Saudel, pero kung mga ano, no, mga question nato, no, mga what if bla kung hindi siya maano
4: mag-higup
1: ni bagyong Saudel, so mas malapit siya sa atong ilan maso. Kung may mga enhancements ang southwest monsoon, mas damo yung areas nga ano, no, nga affected sang southwest monsoon. Kung ang matabo is si ang ining tropical depression gili ang mapainhance ang sang habagat naton.
4: Okay, so daw lapitan na lang ining tropical depression kay si Typhoon Saudel. Amo ning daw ano sir, Fujiwara effect ni.
1: Yes sir, actually ano ni siya, no, ang ginexpect ni siya naton nga may Fujiwara effect ni siya kay kung manote kung ano nato, no, na notice nato nang na-mention ko kay na si tropical depression nga itong expect naton nga may posible man magsulod ang iyang kadalagan gani ano na siya eh. North-northeastward na siya. Kumbaga do ano siya, no, do gapapalayo siya sa ano naton, sa landmass naton. That's because ang ano, no, ang may influence na ni si Typhoon Saudel sa iyang movement. Kumbaga pa ano na siya, no, do mapaano siya ma
4: do pinaguyod abi kay ti mas mabasko
1: siya do si curve ang iyang adalagan.
4: Oo. Kag ti mabasko si Saudel abi, that's why nga madalay gid ning tropical depression.
1: Yes sir, siya ning nag-influence sa dalagan sang ano, no, sang tropical depression.
4: Okay, pero ti amo nang ulat-ulat nato na mangin epekto sini kay ti mahimo mapabaskog sini aton sini nga hangin habagat. In case kid man sir, no, nga mapa-enhance nga hangin habagat naton, sano nato ni mabatsagan?
1: Gine-expect naton sir by Thursday, pwede na kita magalumon nga ano, no, nga kalangitan nga may scattered rains and thunderstorms, but ang padayon nga pag-monitor naton kay possible mag-change ni siya eh. Kay kapin pa nga ang aton nga tropical depression, may mga duha katabi nga scenario nga pwede siya higupo ni Saudel, pwede hindi. So kung hindi siya abi mag pwede siya pagsuyupo ni Saudel, kung masulod mo lang siya, base mag-change ang ano, no, ang
4: direction
1: adlaw ang forecast naton nga adlaw, kundi nga may ano na kita, no, apektado na kita sa announcement sang southwest monsoon. Pero as always, no, at least ano sa subong, ano pa man sir, fair weather pa man kita, I reckon tomorrow fair weather pa man. So may full time pa man kita actually, no, maka-prepare. Always prepare lang din kita sa ano, no, sa mga ining palabuto na itong southwest monsoon kay kapin pang mga area, sabi na ito naka-experience no, sa mga ano, mga pag-ulan in the previous days and naka-experience naman sa mga pagbaha. So sabi kung may kung amo na bi ngaton nga no na experience siya nga, and may another enhancement of southwest monsoon naman kita, no, nga matambo, posible ni siya nga ano, no, nga kung sa kumbaga pa kung magtupa ang atong ulan, mas dasig pagid magapabaha siya sa mga susceptible areas.
4: Okay, so kung magsulod din duha ka mga bagyo, kuta na kita sinibulan sa Agosto kay mga gina-estimate natin, duha tubtob apat ka bagyo na kasulod sa bulan sa Agosto si Engineer Baron.
1: Yes sir, kung magsulod din siya, no, si Saudel, ika-apat na ni naton niya, no, nung
4: bagyo.
1: Bagyo ang nagsulod sa August, which is kuta na. Pero of course, ang tropical depression, ito nga na-mention ko, may posible man nga magsulod. So, base mag-ano pa, no, base maglapaw pa ta sa aton nga kota. But I reckon siguro ano ni siya sir, sa paglanta ko lang sa mga model aton, do most likely to siyo po ni siya ni Saudel sa akin lang pag ano, no, pag lantaw. Pero of course wala ta na siya gina-rule out ang possibility nga basta magsulod pa siya.
4: Okay, with this information, Jarjan Baron, salamat kay gagliwat, mayong aga. God bless na sa pag-asa Iloilo.
1: Thank you sir, mayong aga.
6: Sa bawat katanungan may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
7: Foro de los Pueblos.
9: Foro de los Pueblos.
4: Magapabilin nga mananaya ang aton sining tiempo, pero may mga pag-ulan kita nga ma-experiencean initugay sang localized thunderstorm. Amin ang ginamitor naton ining mga bagyo sa gwa sang parnaton ining si Typhoon Saudel. Pero ang good news ang mga K5, Taiwan sa makasulod sa Singapore, ara na sa propunta no sa aton sa ninga pungsod malayo na. Na kagang ining gina-monitor pagid nga isa ka tropical depression nga ara naman no malapit-lapit sa aton Singapore line. Ferdinand Tao rin in General John Baron mahimo nga higupon no ni Typhoon Saudel ining tropical depression. Kay ti lapitan ay lagi nag-igla sa ninga nga distansya amo itawag nila may Fujiwara effect. No, nga konsa din ang ining nga mahina nga bagyo kay ti kategorya tropical depression kontra sa Typhoon Saudel nga maburubaskog may tinion niya no nga mahigop o kun makwaon niya ining si tropical depression higupon niya. So madula ang ining sambit nga tropical depression pero mahimo nga makapa-enhance o kun makapabaskog no sa katun sa ning hangin habagat ang ining nasambit sa ning nga bagyo. So once sumulod din si Typhoon Saudel o kon ang ining tropical depression either pauna-una sa sulod ang unang makasulod sa parlay naton pagkatawgon si Bagyo Obet. Kaya masunod sini kung magsulod ining either sila nga duha ang isa diri pagkatawgon nga si Bagyo Pilando.
10: Sa bawat katanungan may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
4: Alas 7:23 sa aton sining pagpangalagad. Ang aton sa interview sa aton sing pag-asa Iloilo. Ginadulong sa inyo sa klinika D3 Bio. Antiviral kag antibacterial specialist. Kag sumuman sang Mighty C alkaline based nga vitamin C kag ang Detex 500 the superior antioxidant. Mga dekalidad nga produkto ni Dr. Ramil Itang Uy sang klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Mabakali sa mga klinika outlet sa inyong nga lugar, diri sa Baydalan na Ilopes sa tupad sang St. Roberts International College sa hilira sang Robinson's Place Haro. Ang ato sa klinika outlet sa May First District, no? Ang ato sa klinika outlet yara sa May Barangay Baybay Norte sa May Banwa sa Miyagaw. Kag sumuman sa may sunod sang Pasay Barangay Poblasyon Ilawod kag sa may Banwa sang Kalinog yara sa Coast Mart Kalinog. Kag available man ang aton sini nga klinika products dira sa Quinto Distrito sa may Banwa sang Sara sa RGM Building Barangay Apulista sa may Banwa sang Sara. Kag sumuman pwede gid ma-order sa Shopee, sa Lazada kag sa TikTok ang tanan na klinika products kag mabakal man sa kapanguna mga butika kag pharmacy sa inyo sini nga lugar.
10: Foro de los Pueblos.
11: Foro de los Pueblos.
4: Alas 7:24 ining oras sa dulong sa usang Gold Eagle Beer.
12: That news was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Foro. Eagle Beer.
10: Foro de los Pueblos.
11: Foro de los Pueblos.
4: Mayong agagi kay Ma'am Betty Dalilia, kay Sir Arturo Lilia sa may barangay Maspasan, sa Ibanuasang Kalinog, dukapon daw may sunog na sa inyo, ma'am. Kay Ma'am Winifreda Sarmiento, good morning. Kay Sir Jeffrey Nonato, pagsugiron, may adahid nga aga, kay Sir Mark Vincent Javier. No? Kag sumuman kay Ma'am Aisha Ahmad, kay Sir Edgar Balbadon, good morning. Kay Ma'am Laura Sabagaysay, kay Sir Ryan Lloyd Anthony Arsenal, kay Ma'am Langla Dublan, kay Ma'am Sherlyn Espartero, may dahil nga aga kay Sir Nober Dagunan. No, good morning kay Ma'am Evangeline Apusaga Arurong da, sa may distrito sang mall. Kay Ma'am Nadeline Sautor sa may syudad sang Pasay, good morning gig. Sa taga Pasay, Banwa sa Kalinog, kag Banwa sa Miyagaw, kada sa may Quinto Distrito.
10: Foro de los Pueblos.
11: Foro de los Pueblos.
4: Pagbalik ta, istoryahan ta ni. No, ining mainit sa ning isyo. Sang unag na pinaparahan ta ang mga kalamidad. No? Kag matrahidyan ga katabo. Mayala kita sa mga itawag sa ning simultaneous nga mga fire drill, kag mga earthquake drill. No? Sa aton sa ning mga bulutuan. Pero subong lain na mga K5. No? May ara naman kita nga pati kay Yunon sa ni. No? Nga nationwide simultaneous school safety drill. No? Ano ini? Sang una, linog lagid ang gina-drill naton kag mga sunog. Pero tungod sining manikarnabo sa mga brutuan mga K5, ining nga madinuguon nga insidente na ang natabo dito sa may Leyte, ginsundan diri sa may Zamboanga, na kung sa diin na may mga inusinte na kabuhi sa mga estudyante. Kay Buas Ngadlaw, natalana ang inansambis nga nationwide simultaneous school safety drill sa tanan nga bulutuan diri sa may pungsod Pilipinas. Pero ang concern diri sa may syudad sang Iloilo kay Buas Adlaw Agosto 25 It's a special non-working holiday. Lagi na reminder natin sa may mga kauturanta, may transaksyon. O kung boss, makadto ka mo sa syudad kay may matransaksyon ka mo sa mga government offices natin. Waay sang opisina. No, diri lang gid sa syudad sang Iloilo, ha? Ah, ginatagan ta pagtamo diri lang sa syudad sang Iloilo, ang probinsya sang Iloilo, waay dia labot boss. No, kay ti boss ya ikaw 89 nga charter day sang syudad sang Iloilo. That's why nga mayara sang holiday, a special non-working holiday diri sa may syudad sang Iloilo. Pero prior pa man sa saning pagpatigayon sang nationwide simultaneous school safety drill, may pila niya kamang bulutuan diri sa may Western Visayas nagpatigayon na sa mga kaangay sing drill. Kag subong adlaw, may bulutuan diri sa may barangay Lanit sa may distrito sang Haro ang magpatigayon man sang sining nasambit sining school a safety drill. Kag mainit, naging istoryahan tungod sining mga kaknabo sa aton si tagsak mang bulutuan. Pabor bala ka mo nga ang gamiton nga bag sa mga estudyante transparent?
13: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
4: Ang transparent plati, siyempre, magambag transparent kit anon. No? Ang bag sang bata, hindi na kinanglan pa yung kon na ano nga kwan pa busi siyon mo pang unod sang bag layo pa lang makitana damo ni kita baligya makaangay sini nga bag mga kaki five ay gusto ko gid na ambot lang problema si kon makalakinhan brusko kaki five andre mabag ka sa kaangays na pero tiko na nuna amo ko na muna ang gina required daw sang tagsa ka mablutuan but so far why pa ni gina recommend o kung ginapatuman sa aton sininga Department of Education nga dapat ang mga bag sa mga estudyante transparent.
13: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
4: Pero tinipagamit sang transparent nga bag maka-deter o kung makapugong gidman sa mga kaangay sininga mga insidente. Kaya kung lang tawon nato na natabo dito sa bayan sang Ateneo de Zamboanga ang ining nasambit sini no, nga suspect nga nagdala sang bag no, may nagwa subong nga bag o nga CCTV footage ining nasambit sini nga bata nga grade 8 student no, nagabit-bit ni siya sang bag no, malaba nga bag kasi diri may rifle that time nga dala ining nasambit sini nga estudyante maki 5 kag imbes nga dito sa entrance nag-agi sa emergency siya sa ramp siya nag-agi. That's why nga why ma-check ang iya sa ni nga dala.
17: Foro de los Pueblos.
18: Foro de los Pueblos.
4: Amin kayo kung gusto mo ya damo sa pamaagi mo. No? Kung gusto mo gid magpalusok. Pero isa sa mga ginalantaw nila para mahapus man eh. No? Kung transparent ang ginadala mo sa ni nga bag mga kakipay. Kagti magluwas dari isa pagid sa ginalantaw nila. Kung nga ang nagkakanabo ang ining mga insidente sa mablutuan tungod man no, sa epekto sang social media.
17: Foro de los Pueblos.
18: Foro de los Pueblos.
4: Istoryahan ta ni karon kay mayara sang mamalidha in the person of Pasig Representative Romulo no, kung sa diin ginalantaw nila ang ining pagban sang social media sa nagapangidaron 13 anyos panubo.
17: Foro de los Pueblos.
18: Foro de los Pueblos.
4: Total ban ha? Laban-laban sini. Ludamo ni makontra kay Representative Romulo mo. Ah, kay nga ha? Maobserbahan naton mga K5. Kagkita ti may bata man kita. Usually ang ginahampang sang mga kabataan. No? Ilabi na ka mga nagapangidaron palang 4 tuig, 5 tuig. Makitaan mo dira, no? Nga ginahampang nila, Minecraft. Kag magluwas dira, Roblox. O, i-check nyo mula, no? Pamangkutan nyo mula ang bata. Kung nang nilantaw nila, o kung ginahampang nila sa ilasin nga social media, mga online na gaming. Mambal sila, ma'am, ginahampang ko, naitay, Minecraft. Ah, no? Ang ginahampang ko, Roblox. Kaya mo niyang sikat, no? Nga ginahampang sang mga kabataan naton, mga kakifay. Di kung kay sagi na sudlan na kanin sa matigulang. Ang inang nasambit sa nga application. Ha? Kay dito may mga misyon-misyon kagadamok na pilian mo. Kung nga klase, blasang hampang, mga kikipay. Di kung kamo pambalon sa mga online na ton nga gamonitor. Na pabor kamo nga iban ang social media. Kung magambal kita, tanan na eh. Asta ang mga Facebook. Na kita bisubong gakabuhi kita nga sa teknolohiya. Na ang tawo siguro yan pa mangkuton mo kalabanan sa ton, majority sa ton, may account sa Facebook, may account sa Instagram, may account sa ano pag na TikTok. Amo na subong ang aton sa nga akabuhi na subong. Alik ta sa era nga mo na. Kadamo sa mga application sa social media. Pero mamangkot ka mo, anong plano sa nagaedad 13 pataas o kung 14 pasaka before nga makalabot sa edad nga 18? Siling ni Pasig Representative Romulo ang ining nagaedad 14 tubtob 17 anyos nga mga dalagita kag solterito dapat kuno i-regulate ang inpagamit sang social media mga kakifay.
19: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
4: So pagbalik naton, ano ang mga reaksyon sang mga ginikanan dire? Kung laban-laban kung mga estudyante pamangkuton mo, kalabanan kung hindi kinpabor. Ah, kaso mo nga tiyempo, daw mo nang ilakabuhi. Yeah. No? Ang internet, no? Kung may internet, yeah, ang mga henerasyon subong, daw hindi mabuhi. For example, kadtok mo sa lugar, mambal na nga, ay, tiway to internet, mano kami to? No? Ang kabuhi nila doon na nagpalibot, nag-revolve. No? Sa internet, mga kakifay, isang una aton, tiguan ako sa bagay, hindi taman ko naman komparar mo. Ah, so na hindi nyo paging komparar ang pagkabuhi nyo sang una kag subong kay tila ina. Ah, tingnan sa bagay sa una gampang pataya mga jackstone. Mga Chinese garter. Kung subong duway ka na may makitaan. Bisan gani ang mga tinatawag nila nga mga hinampang blanga Pinoy, mga luksong tinik, mga ano pag isang unang hampang, why na tukta. kung kaysa tilantaw ko lang ara sa online. Now, para subong abing generasyon, ang internet, mga kakipay, para sa ila, daw oxygen. Kaya kung wala sang internet, daw hindi mabuhi ang mga kabataan.
19: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
4: Pagbalik na report kaya K5 Karen Badilla. Kapila maging kamadalag ko sa ring mga balita. Kay subong adlaw mag-resume ang impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte. Sa nagligan siya simana, duha kadlaw na sa suspend na ang ining nasambi siya impeachment trial tungod sa malain sa ring atyempo. Ari na kita sa day 17. Ika-17 nga adlaw. Kag mahimo, pag-abuta sa bulan Setyembre, ang ining impeachment trial pagpatigayuno na sa hapon nga adlaw mga kakifay.
25: Foro de los Pueblos.
20: Foro de los Pueblos.
4: Kaya impeachment trial sumong alas 10 aga, top alas 3 sa hapon pagkatapos na may sesyon ang atos nga Senado. Ay matindamo man sa natagan sa importansya. Damo man sa ipasar nga kasuguan. That's why nga hindi sila maka full force sa pagpatigayon sa impeachment trial. Kasi obra sa mga senador na to na aside sa mga nagaserbi subong ng mga judges sa kaso ni Vice President Sara Duterte, di mga kwan sila manughimo sa aton kasuguan, manugpasar sa kasuguan ta. Di kadamudamo subong sa mga pending, including na mga kakifive, ang ining pagpanubo na sang bracket or pagpataas ang bracket, I mean, sa pagakwaan isang mga tax. Sang una, 250,000 below, why kasang tax? Subong may nagaduso nga 350,000 kay Pangulong Bongbong Marcos. May nagambal mga 400,000. May isa ganito ka mamalida nagaduso sang 600,000 pesos nga why kasang tax nga pagkabayaran. At ito namin ipamatian eh. Kaya kung nga kung magbuhin ka ka-tax, sinakawat mo lang nila. Daw hindi ka man ka ginawa sa matax. Hindi ka man kapalagyo. Ang madalag ko, galing ang negosyante, ang butang kung nagabalayan sa gusto nga tax. Pero kitang ultimo ya, kinsinas kag 30, hindi ka palagyo kay paglantaw mo payslip. tax ng idatang mus gobyerno. Ara gabarakang!
19: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblo on the spot.
4: Hindi tayo sa atos niya pagbalik pagkatapos sa pag-importanting mapaybalo. Paliog, standby.
0: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
21: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
22: This is presented to you by Aeon Group of Companies, from building spaces, creating dreams, and designing unforgettable experiences. Wherever life takes you, Aeon is there, innovating for a brighter tomorrow. Because at Aeon, we make life better.
23: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
24: Elimination Round Secondary Level.
23: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
26: Cheers sa barkada nating
27: Night Shift,
26: OT,
27: Breadwinner.
26: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
28: Para sa matino nga dugo,
29: DTX 500.
28: Para sa healthy gatay,
29: DTX 500.
28: Ang DTX 500.
29: Ang may mataas ga antioxidants.
28: Nga amo naman
29: ang nagatino sa imo atay.
28: Basta tino ang atay,
29: happy kanunay.
28: DTX 500.
29: Masaligan.
28: Epektibo.
29: DTX 500.
28: DTX Coffee Mix.
30: Ako si Rico sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, muok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
28: DTX Coffee Mix.
31: Pamasaga butika.
32: Pinakabaratong nga data.
33: Sa Shopee, may 10% off pa para sa tanan.
32: Data
33: bills. Loka data. Shopee na gigya.
34: Terms and conditions apply. For DTI Fairtrade permit number FDEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
35: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
36: Good news!
35: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
36: Libre?
37: Libre!
35: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
37: Ay, ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
38: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. Ang natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
37: Gadaragsa nga punggod,
39: DTX Beauty Soap.
37: Magaspang nga panit,
39: DTX Beauty Soap.
37: Dala o magputi,
39: DTX Beauty Soap.
37: Puro katol-katol,
39: DTX Beauty Soap.

0: na.
1: Ganito ako.
2: Tigasin.
1: Tigalapa.
2: Tigasay.
1: Tigaplansa.
2: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
1: Sa gabi,
2: ako ang bossing.
1: Dahil kasangga ko
2: ang extend.
1: Supplement for men.
2: Gortez!
1: Tapos ka ng maligo?
3: Yes, darling. Come to mama.
2: Extend food supplement for men.
1: May maca
2: at lavawaska
1: na nagpapataas ng energy
2: at stamina
1: para sa tigasing performance.
2: Extend food supplement for men.
4: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Minerals Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Centrum Advance. Alagang.
6: Di magkukulang.
7: D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
7: Yung may PCO.
9: Ang PCO.
7: Yung may D3. Mabagat
9: sa mga butika.
10: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Pumatingin ako sa K5 News FM. Kitamugit ako natunan ng mga health tips sa linki Dr. Milpuy. Nakabuli kitin sa akin para maging healthy, guapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia sa Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
10: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: K5.
7: K5
13: News FM.
7: K5
13: News FM. Championing the live of the Filipino.
3: Wow! May puso!
14: Pabalik ba K5 sa aton sling na pagpangalaga diri sa Lunes edisyon sang Foro de los Pueblos.
7: Foro de los Pueblos.
15: Foro de los Pueblos.
14: Alas 7:54 na sa aga, ining oras sa dulong sa isang Centrum Advance, alagang di magkukulang.
16: This time check is brought to you by Centrum Advance.
17: Centrum Advance,
16: alagang di magkukulang.
18: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos, on the spot.
14: Bantayan nga mon sa ning live reporting. Kahit tagsa sa mong kamang bulutuan, may mga elimination na sila tagsa sa ning mga departamento. Ang West Visayas State University College of Mass Communications sa West Visayas State University may final na sila subungo kung sino ang ila maging representante para sa live reporting, no? Sa K5 News FM Iloilo. Bantay kay on the part sa secondary level sa high school na no? Mga yara masobra 20 ka mga participants. Dagadagan to mga 24-25 ang mga pasakop mga ka-K5 sa atong sini nga live reporting. No, para lang ni sa high school pa lang ang college sa dugang pagini. No, mga dalag ko sini nga mga kuliyo ka universidad. Kaglakip man mga dalag ko mga mabulutuan sa secondary level, bantayan nila sa performance para sa atong sini live reporting competition.
7: Foro de los Pueblos.
15: Foro de los Pueblos.
14: Sino ayan ang kilalaon nga kampiyon sa ikaduwa sining season sa Ocon Year 2 sa live reporting competition sa K5 News FM Iloilo. Bantay sa ibang public affairs program sa K5 News FM Iloilo.
7: Foro de los Pueblos.
15: Foro de los Pueblos.
14: Good morning kay Ma'am Bib sa Celeste, kay Ma'am Bambing Gazer, kay Sir Bindi Astorias sa mga taga Coast Guard sa bahay Dumangas, sa bahay sa Squadron 612 sa iCare sa bahay Dumangas, kay Ma'am Glory Blanco Sido Nagalio sa Banua sa Miagaw. Available gida ang Klinika Detect sa Coffee Mix. Kaka-available man ang coffee clinical detects coffee mix sa kay Tita Rina Mapa sa may Barangay Rizal Lapos kay Manang Veronica da kag sa makabataan Tita Rina. Good morning. Gala nog ang speaker da subong si Manang Veronica samtang galuto.

0: uga monitor sa ato sing pagpangalaga. Kaga good morning man kay Ma'am Annalie Bahade, kaga sumuman kay Sir Jinri Siman, no? Kay Ma'am Laura Sabagaysay, sinanat ni Sarin Sereka, i-checkpoint lang sa entrance ka school, kag need ang duha ka security kag check liwat ka teacher sa classroom, no? Ang ining kwanda paggamit sang transparent sini. No, nga bagti do hindi ako nukinang lanpas sunok kay Ma'am Laura Sabagaysay. Kay Ma'am ning Ilomba, blessed Monday morning. Ayos list man ang iapon ang pag-require sa transparent nga bag kung ang ilang mga private nga salakyan wala gina-check pag-agi sa entrance. Tipariyo itong tabo sa may Zamboanga, sa Ateneo di Zamboanga. No? Sa salakyan to, no? Ginkuha ang duha ka mga pusil. No? Kaglakip man, wala may mag-agi sa entrance sa ramp, yabla, no? Sang bulutuan. Sa mga ginagyan, sa mga PWDs, kung may mga gina-wheelchair, ikaw, dira siya nag-agi sa ramp, no? Mga kipay, base sa kuha, sang CCTV footage. Ang may ginambal sa iban, no? Parang hindi ka mamonitor, hindi ka mag-agi sa entrance, eh. No? Mangitag-tagi, sang iban di pabor, no? Nga magamit sang transparent nga bag, mga ka-K5. Sa limam lang doblan, kung may, kung gusto, may paraan, kung ayaw, may dahilan. Insakto gin ma'am lang la doblan na kagsumuman. Wow, good morning na si Kaki-5 Kizayang Bari Katalunya Hanaysay. Dapat sa balay pa lang manging vigilant ang ginikanan o kung guardian kagini pag ama deadly weapons pag talak-talakan, no? Kundi ilang blay butang ilabi na gin sa mga may pusil, no? Dapat manging responsable kita sa pag-angkon sang nga pusil. Be a responsible gun owner. Kaya ginalantaw din nila, may imo may sarabton man mo ang tag-iya sang pusil. Ilabi na gin sa mga kabataan na mainit na, no, sa mata nila. Ilabi na gin kung palahampang kau online na para sa ila, amo na na ang ginatawag nga realidad.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Italak-talakan mo yung imo pusil. No, dapat kay palayo na sa mga kabataan, no, unless kanti sa ulihi, no, may ihibalo na sila sa pusil kung paano gamiton na para sa ila basic unhang panganan para bla. No, that's why nga mo ni subong ang dako nga concerned sa bahin man sa aton sini nga mga bulutuan. I-check na ton kay ara subong si Kaki-5 Karen Badilla sa may barangay Lanit Haro. No, sa bahin sa nga Chu Teg School. No, kay magapatigayon sang safety drill ang aton sering mga estudyante kag magidikanan kag mga nudlo sa nasambit sa ni nga bulutuan para sa campaign report o pod kay K5 Karen Badilla.
1: K5 News FM Kampyon Report.
2: K5, Rick, sa subong, no, na kakuha kita sa pila ka sentimiento, sa pila ka mga ginikanan, diri sa may Q2 Teg Ana Ros Foundation Integrated o kon Integrated School nga nahamtang sa may barangay Ladit sa distrito sang Haro. K5 Rick, kung sa diin ang isa ini sa mga eskwelahan diri sa Region 6 nga patigayunan sang safety drills sa kon live gid, no, nga drills sang Iloilo City Police Office subong niya nga adlaw. K5 Rick,
0: sa K5 ka ikwanta lang ipatagta lang ang ining sambis nga blutuan is a public school, no? Yes. Ko pamatian mabi sila mo basic on private school din kay Chinese ang dating si K5 Karen, pero ang ining name of school agin business guru kon sino ang nag-donate dira, no? Yeah. Ginpahingalan sa nag-donate dira sa may barangay Lanit Haro kag ti why di sang Lanit Elementary School ka K5 Karen now?
2: Hindi lang kita ka sigurado kay 5 Rick, no, kung may ari diri sang Lanit Elementary School. Ipa-verify ta na karon kay 5 Rick. Pero sa subong diri sa may Chu Teg, may ano ni siya elementary.
0: Chu Teg gali ni mag Chu, no? Chu Chu Teg. No? Ang ini sambit sen nga bulutuan, kay damo ni estudyante kay 5 Karen Balantang ang barangay Lanit Haro, isa ni sa mga lugar kung sa diin kadamo sa mga ginpang relocate naton nga halin sa naglain mga lugar diri sa may syudad sang Iloilo nga apektado sa mga development dira, no, sa mga pagpatindog sang mga iban nga proyekto sang gobyerno, That's why ang barangay Lanitaro kung sa very populated nga lugar ka kay 5 Karen. Okay, so amuna kita naton sa mga ginpadala mo nga picture gina isa-isa sa mga gwardiya kag sumuman na may mga metal detector ang ibang ni guro daw mga kwan guro kay 5 Karen ay mga barangay tanod da.
2: Yes, nagabulig.
0: Okay. Tikumusta subong dano oras ang pagpatigayon sang safety drill?
2: Oo, sa kagina ang hambal K5 break aga pero karon 2 PM patang bali nag-check lang gid ang kapulisa naton kagina sang aga K5 break then ang drill 2 PM ihiwaton karon diri sa may Tiyo Teg diri sa Iloilo City K5 break no kag sa information man nga nakuha naton from Department of Education Region 6 nga buwas ang
0: simultaneous
2: ka nationwide dito sa Rojas City sa Capiz ang pilot nila K5 break
0: pero ang concern diri kay ti buwas nga adlaw K5 Karen it's a special non-working holiday sa may syudad. So paano sila makaparticipate sining nationwide nga simultaneous sa school safety drill aga K5 Karen?
2: I-follow up na karon sa kay City Director Colonel Wilbert Parilla kung magapasakop ni ang aton nga diri sa Iloilo City no ang mga eskwelahan ta since nga holiday buwas K5 week pero sa subong August 24 temo ning iya ka ICPO diri sa may Tiyo Teg K5 week.
0: Okay, kumusta da ang pagpamangkot mo sa magdikanan kon pabor sila bla nga ang ilagamiton nga bag sang ilama estudyante transparent ka K5 Karen?
2: Oo, duha-duha dere ang iban nga mga ginikanan umaga natunga ang ilang tawag nga sentimiento may ara nga pabor may ara nga nagaduha-duha K5 Rick.
0: Anong rason sa managpabor kon nga ang ati luyag nila nga ang ibag sa mga estudyante is transparent bag ka K5 Karen?
2: Oh, ginisip na di K5 Rick ang naton nga ginpamangkutan. Anom inikabilog ang nagpabor. Sa anom nga ni, tatlo ang nanay, duha diri ang amay K5 Ted. Kay Icon K5 Rick, no? Kay kung may baluan, ang ining Tiyo Teg elementary kag high school na di K5 Rick. Dako na siya. Suno sa napamangkutan naton nga nagpabor, nga pausaron, no? Sa transparent bag ang ilang nga mga ginikanan para sa safety, para sa entrance pa lang makita na dayon K5 Rick kung ano ang unod sang mga itawag sang bag. No, sang mga bata di makita man dira nga daan kagina nga antes kay makasulod maagi kagidanay sa security guards kag ipang pang i-check yaron gini sang metal detector ang imo nga bag ti ang suno sa iban nga mga ginikanan ang isa sa mga nagapalate sa bata nila kung kaisa ang malabak nga linya bangod ya sa pag-inspect kung sa diin ti maintindihan nila nga mga ginikanan kay ti para na sa safety sang ilang kabataan ti kung transparent bag ang ipausar sa ilang nga mga bata mas mahapos kay Rick, kay bangod nga makitaan visible dayon sa aton nga mga security guards kung ano ang ara sa sulod K5 Rick kung sa diin diri-diritso ang pagpasulod sa mga bata ang iba naman nga nagaduha-duha suno diri sa ila K5 Rick nga nakadepende ini sa gihapon sa mangin sitwasyon kung ang pagpausar sang transparent bag may ari diri sang isa ka may nga nagpahayag nga same ni sila sang sentiments sang isa man ka Iloy K5 Rick nga taga dira lang man taga River Plains K5 Rick suno sa ila bisan magtransparent bag pa na pero kung ang isa ka bata gusto maghimo sang mga amuna nga mga buluhaton kay 5 Rick mangita kag mangita gid ina sang paagi like sang over the bakod kay 5 Enrico.
0: Okay.
2: Amuna nga para sa ila hindi lang siling nga transparent bag ang mangin solusyon sa amuna nga problema kundi dapat para sa ila padamuon ang security guards kay 5 Rick nga nagabantay sa mga bulutuan hindi lang sa siling sa entrance sa exit kundi sa iban nga mga areas nga pwede himuan sa mga kabataan sang over the bakod ni nga style kay tikong mahibaluan nga daan kay 5 Rick ang kung sa taklo banto ko hindi kita magsala nag over the bakod to ang suspect ang ining suspect man dito sa may Zamboanga ara iya sa sulod sang salakyan K5 Enrico.
0: Kag sa ramp siya nag-agi.
2: Oo. Di mo na nga para sa iban nga ginikanan, hindi ang transparent bag ang makapa ano tawag ang
0: makasolbar atag solusyon.
2: Oo.
0: Mm. So amo nang ilapaglantaw nga kung gustuhon nga may mahimo abi sa nakakaigo sa ning mga buluaton sa Gyapon, makalusot Gyapon ka K5 ka rin. Mm. Kumagamit Gyapon kita sa saring nasambit sa transparent bag.
2: Yes, yes, correct. K5 Enrico.
0: Katon sa bagay, kita mo naging nakita noon, madalati mo, abi ka mga ginadumilian, no? Hindi, nakpan kayo na gito K5 ka rin.
2: Oo.
0: For example, transparent bag mo, madala ka pa na kutsilyo kung ano man nga butang. Na bala mo nagid nga kita noon sa agwa. So, ba ng ibang, hindi pabor nga magamit sang transparent bag ka K5 ka rin.
2: Yes.
0: Pero ang iba nga nagpabor.
2: Ang iba na nagpabor sila kiti para sa safety gid sang ilang nga kabataan kag para hindi man balahuol sa mga estudyante ang sa labay ni nga linya para mangin mahapos K5 Enrico ang pagcheckyar sang ilang nga bag in lang hindi ya madugayan. Oo. K5 Rick.
0: Ay kay kung kaysa isa-isahon na kod na lang taw naton pila ka population da sa mga estudyante mo naklaba mo. No? Mm. Kasi it will take pila man ka segundos ang pag-check ka K5 ka rin, pero bisan paano makakuan makauyang man sang sang tiempo pero ang bal niya bisan makauyang tiempo kun para sa seguridad ay man sang problema, no? Pero ang bal naton hindi ya totally nga paggamit sang transparent bag amo ang maging solusyon sa ni ka K5 ka rin.
2: Yes, correct K5 Enrico.
0: Sige, salamat ka K5 ka.
2: So sa iban sini nga mga detalye kay ti ang ano ni ongoing ni ang mga drills sang aton nga kapulisan bantayan sa pila ka mga public affairs sang K5 News FM Iloilo. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix sang Klinika di Alternativo Medicina ay dabay man akon K5 Rick mga flash report lang ko kay may isang kababayi sa Pavia ang nadisgrasya sa dalanon kung sa diin ti ginaaligar kritikal ni ang iya nga kondisyon bangod nga ang iya pilas ara sa iya nga ulo kay
0: ano ni nabungguan
2: amo pa na sa subong ang aton nga hibaluon kay Five Rick pero based diri sa initial information naton ang ining babayi do nagasakay ini siya sa motorsiklo while ang nakabunggo sa iya di pampasahero nga jeep kay Five Rick.
0: Sige, salamat kay K5 ka.
2: Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix sang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Upod sa patrol si K5 Jason Talaron ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblo on the spot.
0: Salamat kay K5 Karen Badilla. Ang report ya K5 ka ginadulong sa isang Ditex sa premium coffee. Kag sumuman sang Ditex sa beauty soap. Pagbalik ta, istoryanta pagit ang ibal si mga balita mga ka K5. Basta gani mag-ulan, magbaha. Ang ginabalik sang pumuliyong Pilipinhon. Kumusta ang project para sa flood control project? Kay dito sa may area sang Laguna, sa may area sang Occidental Mindoro, ang ila sini nga flood control project imbis nga makabulig sa pagpaganhagan sang baha, ang resulta nagpalala pa sang baha. Ini kami pagmabalita sa atos nga pagbalik pagkatapos sa pila ka mga importanteng mapahibalo. Paliog standby.
1: It is now 8 o'clock. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang. Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: May family history ba na kamuusong diabetes?
1: Mag-DTX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-DTX 500 ka na!
3: Ang DTX 500
1: ang may powerful compound
3: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
1: DTX 500!
3: Garantisado!
1: Epektibo!
3: Aramis
1: mo! DTX 500!
4: Importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
5: Duha ka klase ang problema sang laki sa reproductive health, Sir GP.
4: Mm.
5: Impotence kag kini ining tawag nila nga sterility.
4: Mm-hmm.
5: When we